0: sama sa glaucoma ug cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pay imong gipaabot mag DTX 500 matag adlaw, aprobado sa mga eksperto og sekreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas DYHP. Tatak Ironman.
1: Salamat kay kasama Edward Ligas para sa ato nga balita sa sports. Katubay na kompleto sa ato mga balita na ini mga oras sa yung standby ha. Karong tonton, babati yung pagbalik sa attorney Rufil Fernandez Banyo. O ba na kung control, kasama ang cases menu og Nestor Homicilio. Nems Quiñones o Gerald Albio sa kusem ni Radio Mankel Galinea. Salamat sa ipagpamina o maayong nga bunta.
2: Radyo mo nationwide.
1: At oras karon alas 8:03.
3: This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
4: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas mong importante nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
6: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
7: Mga kasama, apil na sa alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic Bitbit sa Suwerte Raffle Promo para sa tsansang makadaog o cash prizes. Kada simana, dunay upat ka makadaog o 2,000 pesos cash o usa ka winner sa 5,000 pesos cash. Basin mauna usab kini ang imong tsansa nimong makadaog sa grand prize nga 100,000 pesos. Tan-awa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page. Alang sa mga detalye, maukini ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize na pwedeng madaog o doon na pa'y maayong pag-atiman na magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 1083 Series of 2026.
8: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag-adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
9: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga buckets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pa mag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan, mommies, para Max alaga, Max protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection.
10: ACS!
11: Mrs., tungod kay kasagara na ka-stay at home ang pamilya, kasagara na pud kay mag-eat at home o mas pirmi na pud maghugas sa kahag kaldiro. Maayo na lang nga naay sulid nga pambato sa heavy duty nga hugason, ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magpatangtang sa heavy duty nga sebo. Sulid pud nga mutangtang sa bacteria. Maong bawat pahid, linis sulid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
12: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo o kining bahina, hatod ka na to sa pinakamakasaligan, epektibo o aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang o alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot o liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng o dandelion leaves. Makatabang ang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diddings Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika, All Branches sa Butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batu Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Kulonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
13: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
14: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
13: That song was brought to you by GCash G-Load. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pa-bonus. Dibitin!
15: Pila pila win! San Miguel pila win!
16: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
15: Pila pila win! San Miguel Pil and Win!
16: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
17: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
20: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay tanduay. Drink responsibly.
21: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 Capsule. Dito ako believe.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Be extraordinary with MX3.
0: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
2: Mami!
0: Angeline!
2: Walang masama sa okay lang. Pero, sa Star

0: alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
3: Kargado!
4: MaxFit Kargado!
5: Unilab quality yan.
2: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mag-MaxFit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
7: Sinuma na, Hinebra na,
8: Jeans na nalo, promo na.
7: Tingnan ang ilalim ng Selyo o Cap
8: ng Hinebra products.
7: At i-claim ang premyo sa partner outlet test, shali na!
9: Promo runs from July 16 to November 15, 2026. For DOH, FDA, CFR, or permit number 0648, series of 2026. Drink responsibly.
10: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
11: Okay, may gala itong attack na karon alas 8:19 na sa atong pagbanuban karon may gala ng atong tulumanon o inyo ng tulumanon.
12: Straight to the point.
11: Naunin mga oras sa mga sugit ng paminaw atong tagad-pagtagad kay nindot na atong programa ron na mga bisita ron sa atong station, no? Ang grupo may gala sa maisog. Ato ni tagad-pagtagad pero gusto po nato nga ma-ila-ila yun ang grupo. Ato po sa pasulti ron, unsa man ang pagsugod ng grupo, ha? No? Unya nganong ingan lang magmaisog. Mas may na makuha na to kay although sige naman tagkabatian eh pero mayo nga ma say-say pagsugod yon. Pero magwinyo sa tagadali ha kay dunay mga nasakpan ron nga naminaw sa DYHP sipa kay lang mga radio mo na nga makadawat sila og mga pahalipay. So dasto linya karon mahigalat no tagan sa pagtagad no ang ato mga winners. Yeah!

0: inyong gihula.
1: Si Lailin Rabanes Aligada sa Tulawaton ang report. May gala. Yes, Lailin, kumusta, Lailin?
2: DYHP. RMM Report.
3: Maayong buntag ka sa mga regimen at Tony Rufilog. Maayong buntag sa tangsuking di kuminan itong stasyon DYHP. Live ito karon sa Mandawi City. Dinayon sa maswerte makadawa sa ito mapahalipay nga bugas o chorizo. Yay! Isipa salamat sila kanunay kung suporta sa ito stasyon DYHP. Sila Agripino Pidochi. Josipa Uwano. Carolina Baybayonon. Eli Pipito. Ricky Oman, Edito Aguilar, Norma Monina, Viviano Bancali, Jerry Rapo, at parang nasa ikasingi din niya sa DYHP.
4: Sa DYHP.
3: Opo,

Oke, okay, dengan selamat Lailin Ramani Saligada saya mau nge-report. Selamat sa mga sakpan nga namin sa DYHP. Selamat sa mga sa tanan, no? Nga sipa ang ilang mga radio. Asa man si Idol Beus Julius Balili. Ato sa pa-exercise on kadali ng ato mga

0: Okay, nang salamat Lailin Raman Sarigada sa imong report Julius Balili o sa mga nasakpan nga naminaw sa DYH Pugay FM o sa nagkadawat na mapalipay gikan sa atong Sibiana.
1: Straight to the point.
0: Atong attack na may galas 8.24 na sa tubuhan uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the
0: so,
1: point.
0: So karong buntaga mga kaigalaan atong hatagag pagtagad kay ang grupo mahigala sa Maisog Cebu, no? Ni akaron sa atong Sibianan, ato ni mahigalang hinabion, ato ni sang ilailahon. Kay ako mismo actually, magkapariyaming mga opinion ani nila usahay, labi na sa mga national nga mga issues, maybe dili siguro sa tanan nga mga issues, kay naman tayo itong kagalingong baruganan yun, no? But mo respetar ta unsay mga opinion sa usag-usa, pero ang uban tungod kay siguro magkapariha mong opinion, doon na po imiingon ako nga, kuan, doon na yung chat na ko kanito dahil nga, doon ako na yung nagpost sa Maisog nga, kanana ang bantay lang to mga congressmen nga mo butar o kanang mo pirma sa impeachment ni Sara. Ana ko na yung nagpost, ana, ako may giingnan nga, kuan na, attorney, imo mo na mga kailay, kung dili ba yun nga kailag yung kaayong kanang kuan, ma'am? Ano yung nagkuan ako ba? Sa dili, ay, imo ginang kaila. Tingnan tayo tugod yun sa, kuan ba, tugod sa atong mga opinion nga magkapariha siguro bitaw, no? Yan na. So, muto nga, ako, karon at least ni Asla karon, aron nga to sa itong mga hinabi yun, gay. Kung sabi history yun sa Maisog, no? Ato ni tagag pagtagad mga sugit ni Paminaw. Ni aron sa itong Sibianan, mga higala niya, ato sa lang ilailahon una sa pagkakaroon. Pero unsa ba, Nestor? Commercial sa tagadali? Sige. Commercial sa tagadali, mahigala, kay importante mo ni ato panginabuhi ni Sanator ni Kalimta. Kaya balik karo mahigala, humalabang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom. Alas 8.26 na.
1: That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen. Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Guys, alam niyo ba ang McDonald's chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since nagtrabaho ako, kaya favorite ko talaga ang chicken fillet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce, or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide, from November 2025 to January 2026, McDonald's chicken fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign nyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet ng Max Saver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI FTEB. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTEB-254286-2026.
1: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.
8: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
0: Atong attack na may galas 8.28 na sa tumanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: O kini nga portion may galas gato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang pagpaligon sa atong immune system o dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, makafunction sa ugmayong atong mga cells, makaproduce sa mga panagang, makapatay sa mga viruses, sa di pa ni musulod sa atong mga cell wall. Busa inom kada adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended niya sa mga medical doctors, 100% nga gidama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number one nga tatak vitamin D3 din sa Pilipinas. Napalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika doon sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic sa Cebu City nga nahimutang sa Osminia Boulevard doon sa Cebu Doctors Building o giman sa Consolacion Branch sa may ADM Building, Barangay Kansaga Consolacion, fronting Jollibee.
1: Straight to the point!
0: Okay, mga higala ni Akaron ang atong mga bisita sa maisog ato sa nang ilailahon o kaila naman ko nila pod pero kana na ang for the benefits ato mga listeners ato mga followers no kay live man taron sa atong CBN and DYHP og tie up ta sa IFM live sa ta sa IFM karon and of course atong YouTube channel og sa atong Facebook pages sa DYHP og sa akong Facebook page so ato sa nang ilailahon una mahigala ang grupong maisog ngani akaron sa atong CBNan of course mas maayo siguro nga kamuli mo introduce sa panyera, no?
9: Oh,
0: sige. Sure. So, atong tagapagtagad, may kailangan maayong buntag ninyo ang tanan.
10: Maayong buntag, attorney.
11: Maayong buntag.
0: So, ito ilalahon una, of course, si Ma'am Anne, no? Sige, introduce mo.
11: Sige. I'm attorney Irene Anne Caballes, Maisog Cebu, Execom.
0: Okay.
11: Maisog Cebu, Execom functions as a collegial body good.
0: Okay.
11: So, wala mi head-head.
0: So, okay.
11: The Execom does the implementation of our programs.
0: Okay, so
11: yeah. With me are
0: sige, sige.
10: Ako si Elmer Hugalbot, lumad nga taga Liloan.
0: Liloan
10: sa amihanang Sidlakang Bahin ning probinsya.
0: Okay. Ma'am, may buntag.
12: Hello, sir. Attorney. Ako dai si Claire Inday Claire Nimor, taga Mandaue City.
0: Mandaue City. Og si
13: may buntag, attorney.
0: May buntag.
13: Si Clark.
0: Clark,
13: taga Cebu City.
0: Cebu City. Ikaw, Ma'am Irene, taga Cebu City.
14: Cebu City,
0: no? So, ang probinsya si Sir Elmer o si Ma'am Claire, Mandaue o Liloan. So, okay. Pero kining maisog nationwide, no?
11: Nationwide.
10: Nationwide na siya. Overseas.
11: Naapay overseas.
0: Naapod. So, unsa man nga organization, yun? Mahip bang mapailan ito sa publiko, kining grupo nga maisog, unsa man nga grupo, kinsa may nagpaloyo, aning, o ingon man mga advokasya, ninyo, ano namugna man, kining mong grupo?
10: Una sa tanan, madaghang kayong salamat, Attorney Rufil, no?
0: Salamat kay Elmer.
10: Sa pag-imbitar ni mo, namo, aron matagaan po may kahigayunan, aron ma... pasupot ang among mga tubag sa mga akusasyon nga gibuhian ni Governor Pambari 4. Pero sa di pa ta mo ngadto anang bahina.
0: Oh, ari sa ta sa kanang kuan kay medyo init man tugod.
10: Ari sa
0: ta bugnaw-bugnaw na ano.
10: Ta sa bugnaw, no? Ang maisog ang una gyud ana nga pangalan. In fact ang tinud anay gyud ana ang full name ana nga movement Hakbang ng Maisog.
0: Hakbang ng Maisog. Okay. Okay.
10: So kuan na siya? Infusion of two words, no? Hakbang, sa nga tinagalog, niya, maisog nga binisaya. Waray o tausog.
0: Maisog.
10: Hakbang ng maisog, no? Ang literal translation ana sa in English, step of the brave or step of courageous, the courageous, no? So inana, no?
0: Lakang sa mga maisog.
10: Lakang sa mga maisog.
0: Mga maisog, no? Okay.
10: So karon nahimugso na siya dito sa Davao City, Attorney Rufil, no?
0: Okay.
10: Kana siya nahitabo tungod kay atong last quarter of 2023 ni abot sa kasayuran ni former President Rodrigo Duterte nga dunay ipahigayon nga People's Initiative.
0: Okay.
10: Aron usbon ang atong batakang balaod to amend the economic provisions, no? Quote unquote sa atong constitution. Dito nakita ni former President Duterte nga murag playbook man ni sa old Marcos regime, no? Ni Marcos Senior. Nga delikado man ni nga duhal-duhalan ang atong batakang balaod in the guise of economic reforms daw, no?
0: Okay.
10: So dito ni katap katubitong People's Initiative.
0: Yeah, oh, People's Initiative.
10: Oh, dito nagsugod. Unya, in fact, ako gali sa among barangay po sa Katarban sa Liloan, dunay ni dool na kong mga BHW, nga gisugo ko no sila pagpapirma, unya, dunay promise nga 500 pesos.
0: Actually, tinuod ba yun ano? Nga kanana ang dunay sa gipapirma lang mga tao, ang mga congressmen may gitahasan na na.
10: Yes. Oh.
0: Kay, maulig ito, economic provisions lang, but at that time, of course, may ginikinapugnan to, kay once ma-open na, I don't think so nga ang economic provisions lang.
10: Right.
14: Extension gihapon na.
0: Oh, padung gidito.
10: So karon ang gibuhat ni former President Duterte, he came out of retirement.
0: Okay. But what particular date ganito kining Mr. Hugalbot? 2023
10: unsa? This was sometime in December ang ilang initial meetings, no? Pero ang una gyud nga hakbang ng maisog rally was in January 28, 2024 dito sa Davao City.
0: Okay.
10: Okay. ang ikaduhang rally sa hakbang ng Maisog, no, dinhi nagi pahigayon sa syudad sa Sugbo.
0: Okay.
10: Sa SRP.
0: Okay.
10: February 25, 2024.
0: Okay.
10: So okay. Og humaniad to ni Kailap sa kinatibuk-an sa nasod og sa gawas sa nasod,
0: mm-hmm.
10: no? Ang mga supporters ni former President Duterte og ni Inday Sara nagbuhat pod, no, og nag-organize og ilang mga kaugalingong chapter, no. Ang hakbang ng Maisog day attorney wala ni siya ay ganang gitawag og hierarchical organization, no. In fact, dili ni siya rehistrado. Usa lang kini ka mass movement, no?
11: Okay.
10: Socio-political activists.
0: Yeah, ako kayo kakuha ng, maulagi ko sa mga tao ka ng mga naminaw na ko ba? Kaya usay, maaan magkukunga, kuhan yun. Kini ako ba, analysis ba yun ako based on my principle o based on sa ako nakita? Kaya media magkuko.
10: Right.
0: O kamo kasabot yung mga, wag ganit ko kakuyog dito yun sa,
11: yes.
0: Kuhan, no?
10: Of course.
0: Pero ang ilang, maaan ko nila nga, Duterte, yung kanda ko, naon ko ba?
11: Mm-hmm.
0: Pero tinuray lang man gusto ko maibawa, ano, unsa gini, kining Maisog, unsa ning grupo ha, unsa po ning DDS? Organization po niya sa mga gini. Or manganlan na kag DDS kung ang imong
11: okay.
0: Ang imong opinion mo na kag Dutertehon ka, DDS ka.
11: No. All Maisogs are DDS. But
0: okay.
11: Not all DDS are Maisog. DDS, generic term for Duterte supporters.
10: Die hard
11: Duterte supporters.
0: Oh, oh. Mm. So, maulig na. So, muna na nga ganang og na sa daplin-daplin, nindagman niya niya, inikistorya niya nga, okay, maigot sa Presidente Duterte. Ang gaan sa amin, DDS na.
11: DDS,
0: wait, ano? Ano?
10: Oh.
0: Oh, oh. So, dili sa inyo niya organization ang DDS.
11: Dili.
0: But ang Maisog is an organization.
11: It's a socio-political activism movement.
0: Oh,
11: so
0: oh.
10: Kalihukan.
11: Kalihukan. So, naagi pulong-pulong.
0: Oo. Oh. Ano siya, maklaro na ito ba? Oh. Maklaro na ito, no? Kaya ka na na ang... kinini ang mo na ko ingon-ingon niya. Ako na media ra ba igod ha. Ang akong analysis na timing lang ang akong analysis. Why nagdikta nako dire? Wa poy malita nga gihatag nako dire. Wala pa plan kang pag-istorya. Based ko sa akong kaugalingong principle ini analyze nako. Nya timingan mo na akong analysis. Nga nganong bias ko asay kamatuoran nga kung gituhan nga sakto.
11: Yes.
0: Mo na akong baruganan. So karon man ang gusto ko masay kamo magito sa ground. On the part sa Maisog, sakto tayo magiging mamairi, no, nga, all DDS, all Maisog are DDS, but not all DDS are Maisog. Okay. So, unsa man yung Maisog? So, kamo may exikom sa Maisog, doon na mo yung mga membro, ani nga, magpa-kuhan yun nga, magpa-registro yun nga member may sa Maisog? Or unsa
10: yes.
0: Man?
10: Yes, no? Ako,
11: yes.
10: Ibalik, no?
0: Mm.
10: Humaniad itong mga rallies, manggod, no, sa mga different chapters sa Maisog, no, in the country or outside the country. Nakita ni former President Duterte nga dili lang kay ang People's Initiative. Of course, napugngan to.
0: Mm-hmm.
10: Pero dito niya nakita, and in fact, iya dito ang giusab o uyawit, no, ang mga pulong nga nag-describe ni Marcos nga mugamit, no, sa illegal nga droga. Unya, iya pang gi-emphasize again, no, nga niingon siya dito nga Congress is the most rotten institution, no, sa atong gobyerno, no. Og dito iyang gilatad ang mga issues, no, nga iyang gikuyawan nga atubangon unya sa atong nasod, which in fact was self-fulfilling prophecy. Kay katong pangbatbat niya nga mga possible nga
0: maog
10: issues, maog yun nahitabo karon, no.
0: Grabe gyud siya og kanang foresight,
10: grabe og foresight, no. So mao nang kami, although we are autonomous, no, kada chapters, and in fact we are proud nga ang hakbang ng Maisog Cebu, doon na nay 416,000 followers sa Facebook.
0: Okay, okay.
10: Kumpara sa ubang mga chapters, tanaw na mo nga mas maayo na lang siguro nga og naay magpamembro, no, irehistro gid sila, unya mag-orientation daan, usa sila manumpa isip mga miyembro.
0: Okay.
10: Kay naamang goy ubang mga organizations nga modiretso lag papirma, unya miyembro na ka. Wa ka kahibawon sa imong giapilan.
0: Okay, kini mga riders nga daghan kayo palihan tong pagkadakop ni former President Rodrigo Duterte. Daghan kay mga riders na. Sabi ni, DDS ni sila or miyembro ni sa Maisog?
11: Okay, katong pagkadakop ni PRRD pag March 11, mao gyud spontaneous nga outpouring of public support. It just so happens nga daghang supporters si Tatay Digong nga kanang member of riders groups nag-una manggod ang, di ko kalimutan na, March 11, pwede na mong guulang, halawa na, wala na ning lupad na sa flight radar ang The Hague plane. Nga, kami ato, gikan mi nag-monitor from Liloan, doon sa balay ni Elmer. Unya, nagkuan mi, nag-uli nagpadong mi uli sa Cebu City kami ni Clark. Hi Clark. Oh. Gasige ra pud mig tut. Nag-horn lang mi ba?
0: Mm-hmm.
11: The next thing we know, ni abot mi og Mandawi ni ingon si Clark, manawagan na lang kata mag noise barrage ta to protest.
0: Mm-hmm.
11: Pag human ato ning within 15 minutes, nga kami raunta to plus another joined us, within 15 minutes, na himo ng 50 kabuok, riders and four-wheeled vehicles
0: so, around the area. So, kasaba-saba lang mo, anak?
11: Kasaba-saba lang minya.
0: Nabutan mo mga flag sa babaw para mailhan niya katong mga
11: wala kay, wala spontaneous lang. To, that was March 11 nga, kuan.
0: Oh, okay.
11: Oh, so, so pag naami ato sa kanang Mandawi, si Claire...
0: What time was that?
11: 11. That was 11 in the evening. Okay, going midnight. Okay, okay. Niya, wala taon niya. Nagdagsibato mi at first muragwa pakasabot ang mga maagian na musdan nga tut ang Duterte dito Duterte mm-hmm. nga kon sunod ana murag nakasabot na niya pag abot na mug Mandawi ning ana si Clark unsa man magkuan ta mag roving ta mag noise barrage ta ipasabot na to nila unsa ang atong kaguol o kasuko mm-hmm. Within 15 minutes kay ning hover lang mi sa Park Mall area within 15 minutes mura naman og 50-60 kasakyanan ah, sige pwede na siguro ni magsaba-saba na ta. And it came to the point nga, sige, asa man taan nga ruta, mura pong gireplicate tong ruta nga pag February 16 nga anti-impeachment na mo nga protest nga noise caravan. Natuyok-tuyok na mo. Would you believe it? Ang kuan na mo, ang in the end, ning kuan meaning stop me sa Plaza Independencia pero ang tail na mo to apas talamban.
0: Grabe no, maka panimbaw sa balhibo no.
11: That was spontaneous. After ato daghan na dayon kaayong mga riders ni ingon nga we want to join niya. Sila na yung nag-initiate.
0: Kana unta no. Mataw, no? Pag panggawas ang gawas
11: gyud sila. Gawas unya. Kana unta mo inindot ka nang di na ta maghuwat ba nga naay mo lead. Kita na mismo maot to.
0: Maot
11: nga
0: to
11: daghan
0: siya.
11: Na dayon kaayong ning initiate.
0: Okay, balikan na to ang maisog. So kisa man gyud nagtukod aning maisog Elmer. Kaya doon naman kita ang paisog dana nga at isukuron.
10: As far as we were told, no? Si former President Duterte o ang iyahang pinakasuod nga higala o katrabaho nga nahimo pong mayor sa Maribuhok Bohol.
0: Ah, okay.
10: O niya nahimo po nga cabinet secretary, no? Secretary to the cabinet si Leoncio June Ibasco.
0: June Ibasco,
10: so silang duha gyud na, no? Kauban ang ilahang mga former employees, no? In the circle of former President Duterte.
0: Oo.
10: Unya kami, no? Wa pagina siya formal nga establishment kanang hakbang ng maisog, no? Kami gipang contact na lang mi diri sa Cebu o ganahan ba mo?
0: Na chapter niya.
10: Na chapter. In fact, sa February 25, 2024 nga rally, no? Wala pay hakbang ng maisog Cebu ato. Okay? In fact, ang na
0: so katong February 25 mao na tong katong kang kuan na President Duterte nga kuan
11: katong sa SRP
0: SRP
10: nga guest diri si former President Duterte gikan sa Davao ikaduha ang maisog rally sa Cebu.
0: Wala pa yung maisog nga chapter Cebu.
10: Wala pa
11: at wala pa
0: but the maisog was already
10: gilaunch na
11: that
10: sa Davao
11: word, launch. That term was already launched
0: dito sa Davao.
10: Dito sa Davao.
0: Okay, ato sang kuha ng history ani ba kay kanunay man actually sikat nga maisog, maisog ana. DDS mo nang libog ko ba DDS. Pero hipon ni maisog ana ba, no? So at least mga kuha nato sa mga tao og unsa ni. Unya kini ni ang so ang tuyo di ay sa maisog yun nganong namugna ni pag pag counter pag babag adtong plano sa administration sa charter change.
10: Yes.
0: Okay, no? Kay nahibaw man ta adto nga grabe man to sad ayo, no? Dunay nga magipapirma. Sige, duna ko dugang mga pangutana pa gyud. Taas pa nitong pangutana ani labot sa aning pagilaila sa grupo o unsay mga advocacy. Human lamang sab sa pipila ka mga mahinungdanong painumdum. Alas 8:43 na.
9: This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti silka in as early as 7 days.
14: Kailangan ko mag-withdraw.
15: Himala, may BPI dito.
14: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
15: Isang Himala!
16: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.

0: North Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with North Sinigang Mix.
1: Oh, katali lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
2: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
3: Ang kalit na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa Ginkgo Leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
4: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.
5: We are World Connect. Your visa to a better future.
6: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
0: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
7: Mga kasama, sa trabaho nato, ilabi na kong padayon ang gibuhaton, dili pwede nga basta nalang muhunong. Kinahang lang perming present. Pero ang kuno nato, ang upan, pasagdan lang una ang runny nose o pag-atching. Tubig-tubig og natural nga remedyo lang. Ingon ana sab ko sa una, pero karon nagbag-o na ko. Kung makasinati na og simptoma sa sipon, Mag-Usef Z Plus with zinc na. Kun padugayon manggut, mas mudaghan ang sipon nga virus sa lawas o pwede pang makatakod sa uban. Sa mga unang adlaw sa simptomas, diha usab pinakadaghan ang sipon nga virus maong kinahanglan dayong pakgangon. Maong sa unang sinyales sa sipon, Mag-Usef Z Plus with zinc na dayon. Adunay zinc nga mutabang sa pag-boost sa immunity, tabang aron mas padali ang pag-ayos sa simptomas sa sipon. Sud sa duha ngadto sa tulo ka adlaw, inubanan sa saktong diet ug exercise versus sa previous formulation. Kung tambalan dayon, dali ra nga maayo o makadaginot kaysa pasagdan ra nimo nga mosamot o mamahimong mahal ang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho o mga importanteng buhaton. Mausa unang sinyales sa sipon, Mag-Usef Z Plus Forte with zinc dayon. Penilefrin HCL Clorphenamine Maleate Paracetamol Plus Zinc is the generic name of Usef Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Usef Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
8: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
9: Atong attack na alas 8:47 na mahigala sa Manuban. Karon ang atong tulumanon ng inyong nga tulumanon.
10: Straight to the point.
9: O kini nga portion mahigala tod kanato sab sa Super Fiber. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang paglimpyo sa atong tinai o kulon. Kini aron malikay nga magpundo mga hugaw nga may makaingon ani mga kulon polyps unay motubo sud sa atong tinai o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kaan labi seryoso masakit o kulon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigong mga hugaw sa atong kulon. Labing maayo nga imnon kini sa buntag o baka sa gabi. Sa upat ngadto sa 8 oras lang man sa pag-inom sa Super Fiber, mapagawasan nimo ang tanang hugaw sa atong tinai. Makahatag lang kini kahupay sa kulon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mao number one nga kulon cleansing product kanon o rekomendado kini sa mga doktor. Ang pag-is pag-inom, magkuhan ka usa ka sachet, imong isagol sa usa ka basong tubig, imong i-shake og unya imong imnon. Mas epektibo pa gyud kung imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3.
10: Straight to the point.
9: Atawa si Panira, attorney Irene Dere, mga higala kay kinini anya. Atay mga endorsement makagila ano, ginabuhi sa tagilagmay. Bitaw to balikan mga kaigsunan. Panira, kinini ang Elmer o Claire Clark, no? Kinini ang baliktas maisog sa kumusta man da ito si John Ibascoron. Kay sila man duha ni Presidente Duterte ani maoy nagplano unya to anaman taon si Presidente Duterte sa daheg. Kumusta man sa unsa siya ka-active ani ron?
11: Ang nahitabo ron, attorney o sa benepisyo sa atong mga tigpaminaw, imong mga pinalanggang tigpaminaw, si Kabsek John Ibasco nahimo na ron nga chairman emeritus, no, sa hakbang ng maisog. Unya dihang ni bisita mi dito sa Davao City ni adtong June 29, no, aron makig audience ni Mayor Basti Duterte. Amo siyang gipangutana nga Mayor Basti, unsa may imuhang ikasulti kung ikaw na ang among ilhon o tawgon nga punong maisog kay si PRRD, ito naman sa daheg. Ingon siya, awa na mas papa dire, siyempre. So, we took it to mean nga siya na pudron, no? Ang among tanawon, gihangad, no? Isip punong maisog o ni Kabsek John Ibasco. Even if chairman emeritus siya, no? Nagihapon siya, no? Aktibo, we cannot say kung unsa siya ka-aktibo kay we are not privy to his movements and his engagements man sa Attorney Rufil. No?
9: So,
11: pero I'm pretty sure he is doing his own thing.
9: So how many chapters does Maisog have in the entire country and even abroad? Because there are Maisog also chapters in abroad. I understand?
11: Di maihap.
12: Daghan, di na maihap. Kay naamang giyoy kada probinsya nga Maisog, like daghan mangukan Maisog Cagayan de Oro man mi Maisog Misamis, Maisog. So plus let's just say na ay representation ang all the provinces of the Philippines, na asay Australia, New Zealand, na ay Hong Kong,
11: Switzerland
12: active kaayo, Kuwait,
11: Maisog Kuwait, Maisog
12: Malaysia recently, Luxembourg is a very small country that's like half the size of Cebu City. There are only 900 Filipinos and yet most of them are Maisog. Daghan-daghan sad sila.
9: Pero naay coordinator ani nga maka-coordinate nga mo ani or wala lang yun? More spontaneous
12: sa Japan. Spontaneous na mo connect siguro ang ako ma project ani na ay grupo nga gusto sila mo tukod og ilang chapter mo connect sa national ania organize sila spontaneous gud na
9: kay mo gitong panahon nga pagdakop ni former president Rodrigo Duterte grabe ang mga riders no ang mga tao nya magrally ana hasta ganito mga taga barko gani nga mga seaman to so naghimo sa ilang kaugalingon dito bisig asa sa lain nasod no lain sa murag na pagawas sila napukaw sila sa ilang kwan so di nakita nga grabe din support yun. Wa pa ganit na kito mga kuhan, pero pagdakop kang digong na pada sa dehig dito, nakita nga, pati naghana gina kayo. Oo. So, okay. So, now, kinini ang kinini inyong grupo, dito sa Cebu, naghana mga kayong mga membro, mabutang na to mga pero sa inyong member cell 400 plus 400,000 plus
11: ang followers na sa page
12: followers sa page
9: pero ang mga member kanang mo
11: registered yun. Members mga 4,000
12: in the thousands nakatong ni register nag orientation nag pa-ID pero daghan jud kay moingon nga sayang nga wa mi maka anha ay para sa karagdagang kaalaman na lang pud kay basig di ay naiganahan nga mo pamimbro, we have every fourth Saturday of the month, muna regular schedule, unless na special schedule nga mo i-assign. Every fourth Saturday of the month, orientation and oath-taking.
9: Asa man po din ipahiga yun?
12: Sa kanang headquarters na to, we were very lucky enough nga kanang loyal gyukening ato ang base, we're not supported by any politician on a regular basis, no? Kaning mga maisog nga members, we're able to amot-amot for the rent of a headquarters. Duol ra ka ita sa Rizal Library. Kung ganahan ka mo visit, come over.
9: Nandere sa Jones.
12: Sa Jones. Kilid sa Rizal Library.
11: Kilid.
12: Na ay headquarters diha ang maisog. Mura ra gud nag frat house na mo. Kung pag frat house niya. Human, dinha na lang pud bigay. Wa may abang. Nag-aabang naman mi monthly ana. So, dili na kamo abang og venue, invite na lang nimo ang mga kuan dito, bayanihan gihapon niya. Salo-salo kung ganahan magkaon-kaon snacks, orientation, oath taking.
9: So tapad sa Rizal Library?
12: Ah.
9: So naray butang nito nga maisog headquarters na.
12: Makitaan gid ang signage sa gawas.
11: Second floor siya.
12: It's also my extension law office.
9: Okay. Unya unsa man kana puna aso kay imong office to naray tawo pirmi.
12: Di sad. Kay kanang murag extension na lang nako pero naman gyud akong own office nya kanang amiga manggug kaayo nako ang owners.
9: Okay.
12: So ningon sila kanang abangin ni kay madlok sila nga empty ilang loft. Maram siya loft nga style. Abangin lang nini niyo barato ra. So inko maisog ni sa home. Let's put a
11: kada alas dos na siya sa hapon, Attorney Rufil, no? Ang orientation og oath taking.
9: Sa fourth Saturday.
11: Every fourth Saturday. Unya og naay gusto ditong mag-walk in, maminaw lang sa, no? Depende na nila after the orientation kung magpamembro ba sila or dili.
12: Kay orient sa namo kay basin biag mo kanang supa ka wa mikibaw ang among gusto day ani unta kay kuan kuan raman rally or kuan yan. Dili biya rally latanan ang buhaton sa maisog. We do outreach.
9: So na yung mga outreach sa DI.
12: Naami outreach.
11: We work in collaboration with the Office of the Vice President. Ikalima na siguro na to, no? Collaboration with the Office of the Vice President.
9: Kasi nag-una nga mo itong grupo. Ano yung nga sa itong grupo? Maisog. Man itong grupo. Actually, hindi nito abangan, ha? Pero, kisay, kung ba? Atong ihatag ang credit niya, kisay na kung ano nga nganlang tanig maisog.
11: Dito na sa Davao na himugso, no? And we were told, this is probably an urban legend, kay wamagay mo angkon, mukatawa raman yun sila dito, kay we were not there, no? Naingon sila, ang nibunyag ko naman yung pangalan nga hakbang ng maisog, wako nilain, kundili si VP Sara, no? Sorry ha, huwag na-put on the spot na mo ang VP. Basta mao ni ang chismis.
12: Muna ang story niya.
11: Muna ang story.
12: Murag baka ingtog, uy, this will be lent credence kay kinumdum mo atong naa siya'y birthday poem for 1 year ago for BBM. Naa siya'y birthday poem niya.
11: Dito sa Japan.
12: Niya, ang iyahang gikuan kay hakbang ng matapang. Sabay-sabay. So, munang basin o basin na yung basis.
9: So, karoon sa mga hakbang ng maisog po yung nga o maisog na lang?
12: Hakbang ng maisog ang national good, pero we in Cebu, we prefer to call ourselves maisog Cebu. Kaya pwede,
11: para na distinction ba?
12: Distinction
11: sa maisog hakbang ng maisog Cebu, hakbang ng maisog Australia. So ang amo na lang, aron
9: maisog Cebu.
12: Maisog Cebu.
11: For brevity, maisog Cebu.
9: Kana. Okay. So far karon, of course, bias ni maisog sa pag-evaluate sa kasong BP Sara ron sa impeachment. Pero unsa man yung evaluation so far? Labi na ikaw panira, kay abogada gud.
12: Ani na lang, you'd call to the witness stand a hostile witness who is bound by lawyer-client privilege. Unsa'y tawag ana? 50 na nimong panagat in empty waters. Yeah. Wa na kay laing makuha.
9: Mm-hmm.
12: Hostile witness niya, lawyer pagyud sa counsel. Lawyer pagyud sa respondent. VP, sa respondent. Unya, you would know nga pwede ra gyud na siya maingon in town nga lawyer-client privilege.
9: Mm-hmm.
12: And if you force him to break that, you're forcing him to break the law. So, what? Ing anak ka bereft. Sorry to say.
9: Attorney Puwa, no, kanang iyang compartmentalized guilt niya. Of course, Attorney Puwa is knowledgeable of everything with respect to the theory of the case. Of course, kay lawyer ko ka. But kamaos siya nga, asa dapit ang area nga, pwede na niya mahatagan o testimonya. Katulang matters nga naa sa personal knowledge. Pero unsa man yung reaksyon atong abogado nga maingon mo sa pagkahambugiro na nang yun taon atong abogado ha si attorney.
11: Duha na sila kahambugiro ang abogado kana si attorney Ligutan o kana si attorney Tolosa. Kanang duha kahambugiro ang abogado.
9: Unya kinini ang motong ko nga ang pero unsa man motong ko nga di lang ko maapil ang pulong hambugiro pero ang uban mga tao mauwi lang sulti no. Pero katong kang kining katulis mas grabe gyud ayo nga kanang maka-afford ka maingon si mong fellow lawyer ba nga abogado nga walang alam.
12: Dito maayo. Di, good. Kibabia, tas ato ang SIPRA. And in fact, even before SIPRA, naa namang yun ang courtesy to, we have duties to our fellow lawyers. Naa na sa ato ang ethics.
9: Ikaw, Emerson, give me.
11: Ako, isip.
9: Padayag lang yun, sa imo.
11: Isip ordinaryong Pilipino nga nagsunod, no? O nagtanaw po, doon na po may among interpretasyon. No?
9: Oh, yeah, correct. Oh.
11: And we are not bound to the ethical requirements of you lawyers, no?
9: Yeah, oo.
11: So, as far as I know, I'm guaranteed to express, no?
9: Yeah.
11: My freedom of expression.
9: You're free to express.
11: Yes.
9: So, sa imong observation, You can use any term you want.
11: Kaning impeachment, no? Actually, attorney, wagid tayo lain aning nakita. Kani, black propaganda ra gyud ni against the vice president. Wagid sila ilain. Nakita na nimo ang Article 4 on grave threats and inciting to sedition. Gidismiss sa kaso, gidismiss ang inciting to sedition. Watakay ba sa grave threats? Kung padayon ba, makita nimo ang mga testigo from the NBI to... Hasta patong pag-play sa mga videos, no? Gihimo na nilang drama, and we've all seen this sa mga hearings dito sa House Committee sa, on Good Governance o sa House Justice Committee. Article 4 on confidential funds, never established. In fact, makahibuhon ka, nga nung hantod ka ron, di nila taugon si Colonel La Chica.
9: Yeah, oo.
11: Siya ay missing link. Kung gusto jug ka, nga iprobar ni mo, nga dunay pangawat nga nahitabo, no, nga na-commit ang vice presidente, naturalmente ang imong ipatawag sila chika. Hasta galing mga senator judges gusto nang ipatawag, but again the court is a passive entity, they cannot act without the proper motion from both parties, no. But in any case, karon gusto na pod nila doon na, they are entertaining the idea nga i-atras nila ang Article 3 on bribery.
9: Bribery,
11: diyan ang ilang ebidensya, katong mga envelope kuno nga gipanghatag aron na naay mga favorable nga buhaton during the procurement, no, sa DepEd, no, ila kuno nang tangtango na, which leaves us with Article 2, no, kanang hidden wealth, no. So kanita nan attorney og imong tanawon, no, aron lang yun ni pagpaubos sa kredibilidad ni Inday Sara, no? Aron maubos ang iyang ratings, aron dunay viable candidate ang administrasyon ending ka 2028. Bonus na lang na og makonvict si VP Sara, which I really doubt because 16 to convict is next to impossible.
9: Okay, ikaw, Claire, kamo, Clark, basi doon na mo ikakuan kay, of course, ako sige na magkuhatag sa kong opinion, yes, panira ako sa ning sigihan o pangutan na taod-taod kay about sa legal matters, but we want to hear also from you nga, kanabang, nag-observe ba, kung sa inyong masulti ng impeachment karon. Kani asa man to kana, oh, sige.
13: Ay, attorney. Same sa kang attorney, magduka na kagtanaw ba?
9: Kay observation murag,
13: makaana na jug ka, murag fishing expedition na yun siya.
14: Mahal kay nga fishing.
9: Murag ilaay po mga tao, no?
13: Laay.
9: In fact, maklaro man mo sa number of viewers.
13: Sa unam si kagtanaw, pag so good, magandagan, kakapoy ba ano eh? Murang gyap, tuyok-tuyok mataan eh.
9: Okay, malangan magud panira. Ikaw, Clark.
15: Oh, ingat. Nga na, sige lang silang panagat pa. Nga, oh, mas lang makuha yun nga kuan. Evidensya. Kapoy kay black propaganda after sa kanang trial nila. Magpresko na po ng mga congressman. Sige, pangdaot. Sige, name calling mga kuan ba? Pang, klaro na kay nga, wa sila makuha. Daoto na lang nila.
9: Oo. Panira, kung matanaw ba yun mo, no? Kung evaluate ba, honest to goodness evaluation, ang defense, wala ba yung maglangan-langan? Kaya ang ilang bitang cross-examination, mugbo kayo. Wala. Umuyin ka na yung naglangan-langan na prosecution ba yan?
11: Yes.
9: Imagine ka, direct examination will take 2 days.
12: Direct examination niya, 2 days.
9: Kumantay ka?
12: Yan na pa yung mga affidavits na sila, di ba?
9: Oo. Karoon ka na sa regular court, judicial affidavit naman na kanila.
12: Judicial affidavits.
9: So medyo umulangan ni Malaygay, pero umalaygay sa noon, murag paboro sa defense. Labig maabtan next year.
12: Labig maabtan next year.
9: Oo.
12: Pero ang ilaha mang good, they were banking on the thought that the longer this goes on, the more dirt that they throw will stick on the VP. Wa man, mura mag titanium, mura mag.
9: Ang problema kay
12: wa ma weekend.
9: Problema sa impeachment, taas no ng rating ni Sara.
12: Ning taas.
11: Ngano?
9: Oo. Sa may analysis ni Momer.
11: Nagsige man sa kalumo sa baha dito ang Luzon ug ang NCR.
9: Oo.
11: Ikaw bi, bisag ordinaryo kang tao. Okay? Driver kag habal-habal.
9: Correct.
11: Gi-impeach nimo, gusto nimong palagputon ang vice presidente sa allegation nga nangawat siya o nanghilabot siya og 125 milyones pesos sa iyang confidential funds. Pero nakita nimo nga mismo na ang presidente nag-expose bilyon-bilyon ang mga gikurakot.
14: Trillion.
11: Pa, 1.4 trillion ang pinaka-last estimate sa flood control projects. And the flood control projects is just the tip of the iceberg. Ang kanang farm to market roads, grabe kay na og kurakot. Ang kanang irrigation, grabe kay nag kurakot. And therefore, ang yanong tao nga nag-agwanta dito, kada uwan, perting bahaa, makaingon yun. That's why, mo-reflect sa latest survey. Ang preference ni Inday, pertigi hapong taasa. Ang iyang satisfaction rating, pertigi hapong taasa. Negative gihapon si Bongbong Marcos. Meaning to say, wala yod mo work, wala mo salir. No? Ang ilahang black propaganda mo nang delikado o i-atras na nila, tinuod na kanang bribery. Kay musamot sila dito o kayabu.
12: Kuan pa ko, mupuno pa ko.
9: Sige, oo. Oh, oh.
12: Ang Office of the Vice President always has a very prompt disaster response.
9: Mm-hmm.
12: Prompt UK na slag disaster mitigation. Gauna na og kanang lihok. Bitaw niya, makitaan mangod sa mga tao nga mining una o kaabot dito niya. No matter how limited the resources of the OVP are, makitaan yun ni Munggi maximize. To the point kaya even ang mga private citizens na mo'y ganahan mo tabang through the OVP. Ipa-murag masaligan ang ilahang opisina ba. Kaya meantime, kuan kay sila, kanang they were very open. I don't know why they're so open in claiming 25 million a day ang gasto nila sa impeachment.
9: Kaya ka na nga, nga
12: on
9: sulti.
12: The 21st day.
9: Oh.
12: 25 million a day.
9: Kaya ka na ka ba nga sulti na ba? Di kina pwede lang supakon because it was Lacson and Gwyn Gatchalian who said that.
11: Yes.
9: Na the Senate is spending 25 million a day. So, by 21 days of impeachment trial, na nasa yung mga 525 million na.
12: 525 million.
9: Ang gasto.
12: More than 4 times the amount involved niya. Maura na yung inyuhang mapakita nga ebidensya.
11: Manang nireklamo na even ang Senator Judge nga si Mig Zubiri. Napagod na, ako. Gikapoy na ko.
9: Gikapoy na ko siya. Hasta mga nanan. Bingon si Mig Zubiri, kapoy na ko. Labaw, pa nananaw.
11: Mauna. Kapoy. Kapoy na mga minimo.
9: Pero,
12: o. Pag nangas stranded kuan
9: baha
12: baha pila ka vehicle sa kanang NLEX out
9: pero usay ba panira ba magka unsa naman ang kalakihaw hay naman seryoso ani nga ko ano nga inig pagbaha nang tumingo mo si Claire Castro nga asa Davao nang baha
11: Las Piñas Davao City Olongapo Davao City
12: congratulations to Mayor Baste he expanded his territory without being anything no
9: grabe bitaw kayo pero sige lang now arita sa padayon gyud po sa impeachment actually in my own evaluation as a lawyer, yeah, honest to goodness evaluation, so far, in fact, I naana sa kong kolom karong adlawa, no? Ako isuot sa The Freeman, na mag-i kolom niya every Friday. Honest to goodness, akong analysis, good, no? Nga, so far, wa pagyud kaprobar ang prosecution, no? Wa good. Unya, kana na ang, but so far, because I do not know kung napas lailain nga ma-present. In fairness nila, ha, sa prosecution, basin di ay, og, sa sunod ng mga adlaw, maka-present sila, og, somebody nga maka witness or tingali do na sa ebidensya nga masabot nato nga pasabog enough, or bomba baka ana wa ta kahibaw no but as of now sa akong evaluation medyo kilid jud prosecution pero, ikaw as a lawyer
12: pero, mo? In litigation techniques di ba if possible if at all possible you start with your strongest evidence you start with your strongest witness
9: katong article 4 nga ilang una dapat dito na gi-show yes. Yun yung kuan yun wa man
12: wa man
11: kagar
9: Hingkagarman.
11: Unya karon sila chika. Wala ipatawag kagar gihapon. In fact, ang una gyud unta nga nikagar nila is Attorney Zulaika Lopez, Chief of Staff.
9: Grabe, tadawa na idayon.
11: Awa gid nila idayon. And in fact, ning pakita didto si VP Sara to deliver a one-liner. Di ba? Didto gyud mismo sa Senado. So, it was a message to them. Nya moto nga nakuyawan siguro sila. Wa na nila ipatawag si Attorney Zulaika Lopez no so kagar ang kagar sila unya karon naguna-una na pud sila nga di nila ipadayon ang Article 3 sa bribery so kabasig kagar na pud na si Ramil Madriaga
9: kagar man to gyud
11: kagar kato perting kagara gyud ato so wagi hapo wagi sila idaganan
9: wali kay wa pa gani ma-undergo to cross examination dito pa lang gani sa lawyer house pag present nila sa House Committee on Justice wa pa toy cross examination ha pero kagar na daan
11: kagar
9: lisura og ilang ni present go pugo si Ramil Madriaga humantikaan ang kaso pero kani may akong sunod pangutana so far dili ko mo conclude pas pagkakaroon because ako nang giingon ba si Jonas ay bumba ipabuto by next days or next settings pero kani ang akong sunod pangutana so far wa man gyud no kung evidence na basihan di gyud mukonbikto sara apan ang problema karon kung ilang ipaubos ang threshold into 13 pila ka mga senador lagi ila magkuha 13 na gyud, a 13 na gyud convicto. Ipaubos gikan 16 even if Chief Escudero has already said nga ang 2/3 votes of 24 senators is 16 which is maugyod. Pero kasi may mag-vote nila nga 13. Mao na ni siya ikuan kay total nga pressure man to kuban ana. Moro ba na hitabo sa majority ba nga ang majority sa 24 is 13. Kwa man gyud ka ko 13 12 lang gyud 12. Nga ma suportar na mo ni kay mao Avilino case. Yan ba so unsay lang gusto ila bagyong himuon. Karon unsay may kasulti ani panira kamo? Og ipugos gyud convicto sara ipugos gyud nga 13 na ang threshold usbon gyud. Ato na isgutan no tong taon ha, human lamang pipila ka mga mahinungdan ng pahinungdom. Alas 9:09 na.
16: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
17: Vertigon! Paminaw nato si Ginang Liza nga dunay balatian sa kasing-kasing.
18: Kahibalo ba mo? Pirmi gyud magbugat og maghuot ang akong dughan kaniadto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, niarang-arang ang akong BP na himong normal. Ako diay si Liza.
17: Vertigon! Balik ka Aptik adlaw-adlaw. Mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
19: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Cheers sa barkada nating
2: Night Shift!
3: OT!
2: Breadwinner!
1: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
4: Drink responsibly.
1: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
5: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
6: May tapang na hindi sumusuko.
7: May angking diskarte para magtagumpay.
8: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
9: Yan ang bangis ng layon.
10: Gerald Anderson, Easy Mill,
11: Mark Mugen,
12: Emil, and Vince of DBTK.
13: Leon, extra strong beer.
14: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
15: Kahit ang kwento mo! Ang bangis mo!
16: Drink responsibly.
0: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
17: It's Billy.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
2: Atong takna may galas 9:14 na sa atong mga uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Kini nga portion mga kaigalan tungkol to sa the original Koi Herbal Letal Supplement. Ang original Koi Herbal Letal Supplement doon na kini nagkadayang vitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa atong panglawas o ingon man sa atong immune system. Doon na kini vitamin A, E o C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o ang luya. Ang original Koi Herbal Letal Supplement ginamak kini sa mas advanced pharmaceutical company o gagidistribute kini sa Virgin Marketing and of course FDA approved mga kaigalaan. Bisa pa man sa bagong karton o ingoman na advanced formulation, nagpabilin kini nga taga 12 pesos o 50 centavos lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Mao kana ang the original Koi Herbal Capsule.
3: Straight to the point.
2: Alas sa 9:15 na mga kaigalaan, padayon ta sa itong interview din na mahigala. Karuntod taon, arita mahigala sa local. Ako sa nag-iuna kay maisog mong gunis lahat niya. So, gipangutan ako sa sila labot sa impeachment mga kaigalaan sa dagan sa itong nasod karon. Kay of course, kini ilang grupo ang mga pagpakabana, mga higala, more on national magini. Mapagan lang sila usahay sa local. Okay. So, muna nga, ako sa gipangutan na labot. Ani. Now, ang problema ron, because honest to goodness nga, akong evaluation lang, si Panyira po, maka-evaluate po sa daan eh, takilid yun ang prosecution. Pero, bisang matakilid ang prosecution, o ilang ipaubos ang threshold in Deakin, sa 16, di makakuha 16, lisod kayo kuhaon ang 16, senator judges, nga mo butar pag-convict. O pila ray available, na maulag, 13 lagi available, di convictuhon sa 13. Mabay na nahitabo sa kana naingon sa majority. Pila may majority sa 24 is 13. Moto na ilog ni Caetano. Hago pa ito kayo ng pagkailog ni Caetano sa leadership sa Senate kay gandagan ko sa batugod. Dito basta-basta. But sa dihang ilang giilog, dosi na sila kay wagi mada. Pero na installment man ang ilang gusto nga makuha si Joel Villanueva o si Kininang Cheese na installment man. So, dosi na ganyan sabi sa kung saan. Di ingos lang majority na lang dosi. Suportaran na yung Abilino, mantiniran sa Abilino case. Pero, medyo alanganin mo yun. Pagka balihin na ni Chase, nga okay na, nabalik na nga ang 13 yun, maoy majority. Sa laktod niya, pag-istorya ba, kung sa'y buhaton lang, pwede lang buhaton. Kaya mayingon si kay Tano, ako may president, di man ikaw may recognize. Kiriman, Now, kung himuon nila ni Karon, nga ipugos nga 13 yun, 13 na yun, maragin na yun, number nga maka-convicto. Unsa may imong tanaw na Panyera Irene?
4: Constitutional crisis. Kaya I think thus far ang team, ang defense team ni VP Sara has been following procedure. So asa man sila mo go? Court of last resort, Supreme Court. Nga mura na nagmahog nga two courts, the impeachment court and the Supreme Court battling it out. So constitutional crisis on a bigger, more drastic scale. I don't know if kanang it might trigger nga ang mga tao na gyud mo imo gawas.
2: Muna lisod. Of course, kung ilan ang himuon, of course, Sara will run to the Supreme Court. Ang problema ron, ang Supreme Court Chief Justice mo retire na ba sa November? So Marcos has to
5: appoint
2: another Chief Justice. Narabi mga huhungihong kung gisa inyo appoint.
4: So, ano na shortlist?
2: Wa sa shortlist. Pero wala tamahibang mo shortcut, no?
5: Wala
2: sa shortlist, pero na shortcut ba? Bitaw, pero everything is common good possible sa ila karon. Dagan Supreme Court, awa. Squatty. Ina na ba? So, kung sa may tanaw ka ninyo, ani?
5: Ang nakita na to, attorney, no? Nga, maunang kami sa maisog. Huwag yun may mag-look forward anang 2028. Daghan na kayong mga supporters sa mga Duterte nga nagsigigisgot sa election sa 2020.

0: sa iyang uyuan nga si Bong Duterte, pagpangutan na sa iyang plano about 2028, niya na siya, napadaitay 2028 nga Pilipinas nga abutan.
1: Mone, kuyaw, ang mahitabo nga way eleksyon.
0: Mauna, o sana, no? Ikaduha, kung ilagi ng i-force, no? Even if nag-rule na ang presiding officer, nilapse na ang period for filing a motion for reconsideration on that ruling, and then they will force it, no? Saan nila pag-bend ang law, again, they are pushing the envelope, mga good attorney, no? Kaya nga, no? Gikidnap nila si Digong. Ang primero, gi-impeach Inday, February 6, 2025. Okay? Why gibuhat ang mga tao? Sunod, gikidnap si Digong. Wagi hapon manggawas, wagi hapon gibuhat ang mga tao. Karon dakponon si Bato. Wagi hapon gibuhat ang mga tao. Gi-impeach si Sara ikaduha. Wagi hapon gibuhat ang mga tao. So, it is not impossible, no, nga ilan ang buhaton. Kaya nga, no, naraman na sila, wagay mo ka pahunong na mo pagpakidnap na mong Digong, kani pa hinoon. So, maunay, delikado diha, and it's up to the Filipino now, sa katawhan, kung unsay ilang angayang buhaton.
1: Yeah, kaya may tabuan eh, una-una, og makonvicto gyud Sara, ilang ipaubos, og palanta na eleksyon, si Basti na gyud ang alternative.
0: Digid mi ana, mo entertain ana ang idea attorney nga no, there is no plan B. We only have a Sara as plan A.
1: Yeah,
0: and but, there is no plan B.
1: So worst comes to worst, wala mo ana mo entertain.
2: I think we should come to a point. I think there should be a point na we stop accommodating and playing by the bend the law rules.
0: Yes.
2: Murag resilient ra siguro kay ta basin kinahanglan nag defiance.
0: Inana mo ko na attorney Rofil, no?
2: Sorry, if you keep doing that nga murag sige mag plan B ta ga murag tag codependent.
0: Ana mo ko na attorney Rofil, no? Ang among pananaw mo gud inani, no? I-convict nila si Inday Sara. Okay? Ilang i-post nga si Basti na ang ilang kandidato in 2028. What is stopping this administration on filing cases against Basti? In fact, karon gi-appeal na gali siya sa impeachment. In fact, NBI sa kasulti pa ni Matibag is now studying the possibility of filing grave threat cases against him sa iyang pronouncement atong first maisog rally dito sa Davao katong Romanov.
1: Yeah, oo. So mo na yung problema god nya pangalitan ipaubos gyud nya kumbituhon Sara para di kadagan. So di kadagan Sara ang alternative si Basti na ba so pa mo entertain ana. Next is pangalitan man god kung makumbikto Sara. At least, murag okay na sa ilang paminaw tingali, but even if they will convict Sara, but still, another Duterte will emerge. Murag sa survey, balhin man ni Basti ang simpatiya. Mudaog yung pang Duterte, hadlock din ang admin ana. So may tabo ni way election mo yun, delikado. Mo yung pinaka-delikado, pero sa dili pa, isa day, gamay lang kay mga kagalan ha. Okay, alas 9:22 na mga sugitig paminaw. Atong balikan mga kaigalaan, no? Muna'y delikado kung mahitabo.
0: Ang mas delikado, gid Attorney Rufil, kung dili makonvict si Sara, unsay buhato na sa administration, aron mawala gid si Sara o ang mga Duterte sa political landscape in 2028.
3: Kung di makonvict si Sara.
0: Uyaw naman tong mga... Diba? Unsa na may ilahang next nga plano? Aron makakupot gihapon sila sa pangagamhanan beyond 2028. So, mao na nang mugawas na ang martial law playbook.
1: Oo. Muna'y kuya, actually. Muna'y ito nalang tawan ba? Kay kini ko Sara, karon o, og dili makonvicto Sara, unya mag-election sigurado mo daog. Hadlock sila.
0: Of course.
1: Delikado ni. Kay mabawas ni si Inday nga, malitahon na ba siya ni na? Basi gukod din ang mga kwan. Hadlock po sa BBM na. So may tabo ang ngita ginang pamaagi unsaon kumbiktuhon nila nagdili makumbikto delikado kun makumbikto unya mabalhin ang sipati nga itong Basti. Posible man gani ha, even if you will not entertain idea, but what happened during the time of Ninoy when Ninoy was assassinated in the airport, nibalhin man kore ang sipati. So most likely
0: when Gary died, nibalhin ni Pinoy.
1: So kung ilang patyon si Sara politically because of conviction, so politically dead siya, ibutan ta lang. Mubalhin ni Basti, tanaw na Duterte, magkipin mo daog. Why election?
0: Failan na bus Basti.
1: Failan na sad, or mabuta nga why election, masamot ang problema, no?
0: Samot.
1: Kay ang pa, kung way election unsa man ang mga tao, ready pa ba ang mga tao nga muadto sa kadalanan nga mo marcha? That's another story.

0: tanda gyapon.
1: Oo.
0: Nagyapon
2: ito. Pero at some tanda. Point, kanus amanta.
0: Kanus amanta.
2: Kung accommodate ang ilang bendalo and actually...
0: Hangtod, kanus amanta mag-agwanta.
1: Hmm. Muna yung akong problema. Pero gamay lang kayo mga sukit na paminaw. Gamay lang kayo ako sa dawaton ang report kadali. Kaya doon na mga tao nga gilabay ba? O niya dito sa may sudlon. O niya, pagkuman gigapos man nila, no? Gigapos. Tanawa, ato sa i-check ang crime scene. Pinagi ni Rajiman po Lauro atong gipaadtuan sa area mahigala. Pero ang hakbang na maisog, di apasal din kay mangutana ko, karon aritas lokal, katong ibuian niya statement ni Governor Pambali 4, labot mga higala sa medyo naapiktalan po ang maisog. Ilang tinaon po ang ilang side. Atong paminaon para ma-fair ang atong presentation. But before ana, ako isang balikan nun, si Pulao Rosa to sa crime scene, ha? Unsan ang hitabuan eh? Gigapos ni Mount Tao, natay picture ani names, no? Unsan ang hitabuan eh? Yes, sa kasama ng Paul, kumusta na Paul?
3: DYHP RMN Report
4: Radyo Man, Attorney Rupin, live na sa Taron, One Speed Pilot, this is Mampong, there is a lugar din din higiitsa, o din hipo sila, kining biktima, nga nailhala, sigun sa atong kauban nga tuwaron sa funeral parlor attorney Rupil o niya sa itong paghimo crime scene investigation diri attorney Rupil doon alay mga titila ka mga tao dili lang mahadlok mo tubang dili lang mo tubang sa kamera o kinigapita nga naiguron sa itong igulay attorney Rupil din higi
1: labay
4: ligid din higi paligid dool ni railings attorney Rupil gini-railings siya. Ilaw man ni railings, pwede maipaligid dire. So din ito nilagi itsa ang biktima, o niya, ang balay niya, atbang, ubos ana, petiglaw man niya, kadungog sila buto-buto sa armas, duha ka buto ilang...
1: Paul, kining sudlon uno, Paul, asan napita exactly ni Paul? Lapas man ni sa Taps, Paul, no? Lapas ni sa itong triplantingan? Lapas ni sa Ayala Heights?
4: Muliko ka. Dili pakakaabot atong destinasyon attorney Rupil muliko kapag abot ni Modias Babag kanang lay dulugon diha attorney Rupil kung ari ka agi sa Trans Central Highway o ari ka sa Barangay Busay pero kay diri mi agi sa manipis attorney Rupil kay duol man siya lapas lang sad ni siya sa ilang barangay hall sa Sudlon Uno kung ari ka agi sa manipis manipis sinsin dayon sa
1: so ang exact Uno. Location na ni Sudlon Uno sa maning sityo
4: Sityo Murga ni siya diri attorney Rupil gitawag ni siya Sityo Murga barangay Sudlon Uno ni atong dakbayan sa Sugbo so Daplin region is done dola po ilibon
1: Sudlon Uno likod na ni sa barangay Pardo Paul
4: oh na yung lala si attorney Rupil
1: na
4: atbang nga ba
1: okay siya standby Paul ha standby siya kanali Paul si Jane Galliardo po tuwa karon sa punerarya no ano nga ito ma suta ni kinsan ni maong nga patay lawas na ilhan naman sa kuno standby Jane ako balikan ka Paul standby humalamang pipila ka mga mahinungdanong pahinomdo alas sa 9:27 na.
3: This time check is brought to you by Bygon 100% Knockdown.
5: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hagit sa kinabuhi, dapat kargado ang Maxvit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
6: Kargado!
7: Maxvit Kargado!
8: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult a doctor.
9: Mag-Maxvit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
3: Seth Living Testimonies.
10: Taas ang sugar mao nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
11: Taas ko sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
10: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangosteen. Ugusap ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
11: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas lang itong bato.
3: Living Testimonies.
12: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
13: Sao na, diabetiko. O grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe, gid akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar, ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
12: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
13: Gidasig nako, kamo nga mosuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo og nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom taniini.
12: Vertigon, balik kadasig, matag Adlaw. Para sa paalala, ang Vertigo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga ulang sakit. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
1: Atong attack na may kalos sa 9-29 na sa manuban karoning atong tulumanon inyong tulumanot.
6: Straight to the point.
1: Okay nga portion makagalantod ka na to sa Sugar Troll. Daghan karon na doon ay gipamati sama ining insomnia, constipation, high blood, ingon man diabetes. Kung ikaw na ang ini doon ay herbal food supplement nga para nimo kana ang Sugar Troll. Ang Sugar Troll food supplement doon ay kini A, B, C, D formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti, o D para sa duhat. Gingikan yun sila mga dahon na gigamit isip herbal medicine. Mao makatabang kini mahigala sa mga nalisod pagkatulog sama ining insomnia, constipation og makapugong pagsaka sa blood sugar level nga mo hinungdan ining diabetes. Mong sama ka nato matag adlaw nag Sugar Troll.
6: Straight to the point.
1: Alas sa 9:30 na mahigalas tubat uban karon ing atong tulumanon inyo nga tulumanon.
6: Straight to the point.
1: Arita sa controversial nga mga issues may galang at ipangutana sa maiso group pero dili pa na mo gipatay mga kagalaan gud nga nakita nga gigapos man eh pero mo lagi didagit ni dai no na may CCTV nga nakuha at sa unahon kadali makakilala balik ato si Rajiman Polauro sa dugang report so liko din sa Pardo sakto si Panyera Irene na mga kagalaan no sakto ni kinini ang diri ni sa may likod sa Pardo pero dili sira agi ni Paul sa may manipis supay-supay man mga bukid gyud no. Oh, pwede ka rin kaagi sa may Transcentral, pwede po. Okay, sudlon uno ni. Yes, Paul, go ahead, Paul.
7: DYHP. RMN Report.
1: Yes, Paul. Okay, naputol si Rajiman Paul Lauro at tumalikan mga sukitig paminaw. Alang sa dugang report nining mga orasa mga sukitig paminaw, no? Kaya importante kay mga higala nga atong masuta una ni. Kining atong coverage karong nga buntaga mga sukitig paminaw. Labot ining usa ka tawo. Kinsa kanin tawhana nga gigapos, gipusil man ni mga sukitig paminaw. Okay, so samtang ato pang i-establish itong contact ni Rajiman Paul Lauro. Kini nga portion sa mahigalatod nato sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usa sa mga active nga sagol ini ang rose hip nga doon ay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sabar na libyuhan ang sakit nato sa arthritis. May pagtuon sab nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab nini ang imong heart health. Gawa sa rose hip, doon sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadorma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kini ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyong mga lugar.
6: Straight to the point!
1: Alas 9:32 na, katawa lang ito mga bisita, dari may kaladaghan kita mga endorsement po rebuya. Panginabuhi, masaning at... nanaw gina tural pod purebuya kini atong programa mga god modesty aside ang atong radio station is the overall number one radio station sa Cebu o kini atong program Straight to the Point mao ni ang pinaka taas og rating sa tanang programa sa radio ha purebuya lang modesty aside mo na nga sinsa lang mo gamay daghang kita commercials purebuya kini sa mga commercials ko na tugod ka usay maka
2: ekonomiya
1: Ang mga endorsement mahigala kay para po ni sa atong ekonomiya mga kagala. Lagi talaga kita katawa mga sugitig paminaw no kay very kon kay ni atong balita ron kay stressful kay ba magkanunoy gipatay sa kasagulan tanan sa katawa katawa gamay pero ato balikan sa Paul balik sa tag seryoso be okay na atong linya. Yes Paul, go ahead Paul.
7: DYHP RMN Report.
4: Rajuman, ito ni Rufiel, mami ang crime scene, no? Itong gibalikan ang crime scene, din hinapitag yun, nagigda, kitong nga og biktima, gigapo siya sa pisi, sa manok. Kung niya, gaayang siya, Attorney Rufiel, visible sa mga residente o mga motorista na moagi din hinapita, ang biktima, kung kaya nahawan yun, ang iyang lugar, wa siya matago ini ni tubo ng mga tanom-tanom diri, hinungdan nga kita na yun siya kayo, nadungawan siya, sa miagi nga nagmotor. So nagkandak pa og
1: kanang kalsada di Apol usama na Apol gagmay na nga kalsada Apol or maagian masugatan na po na.
4: Sugatan ni si Atty. Rufiel tuwig yun ni siya na asfaltado na dan unya both side sa kalsada doon ay railings no. So mao ni ani siya.
1: So layo kay mga balay Apol, layo kay mga balay Apol.
4: Wa jay balay diri sa doon Atty. Rufiel sunod barangay na naay mga balay dito sa og dulog ko ani, dulog ko nila to, barangay Bunbuna na siya dito.
1: So malagmit, salvage ko na, Paul?
4: Salvage yun, Attorney Rufiel, kay doon na may buto-buto sa arma.
1: Pila ka buto kuno ang ilang nakwan? Pila ka buto ang nadungog?
4: Duha. Duha ang nadungog at Sir Nerfield na buto sa ang nakadungog po kining balay nga naaso diya sa pangpang. Diya subor. Pag ako labango na. Aka ng balaya diya. Kala, kala. Nakita diya sa ubos at Sir Nerfield.
1: Kalayo. Diya,
4: nakatop. Layo kayo. Oh, layo kayo. Nakadungog na sila glano ka buto-buto. O niya, layon. Mga alas 12 gito. O niya, mga alaw na pasado na kaagi na yung tong nagmotor na nalingian siya diri na pita. Maunay nakapahibaw nga doon ay patay.
1: Paul, Paul, alas 12 sa udto, Paul? Alas 12 sa udto, pasabot niyo?
4: Oh, alas 12 sa udto.
1: Okay, mingaw man, no, balag udto, pwede kang ikuha niya. Total, wak may makikita lain.
4: Oh, karoon lang gani, oh. Oh, alas 9 pasado. Mingaw, kami regeti sa opisaw diri. Attorney Rupil. Atong parking din sa lugar din siya gi tambak, no? Gi labay. Kining nahawan diri Attorney Rupil diha yung naghayang ang biktima nga sama sa tunay ba sa Tukawba na ilha na diha sa Rolling Hills Funeral Homes kay aklaro man iyan sinina yun o niya ang dayho niya hinunggan niya na ilha na siya karon sa gimo sa follow-up sa Tukawba na sa funeral parlor taga-konsolasyon ng biktima Attorney Rupil o niya possible nga ang kabanay dito o mga silingan dito napita na ay mga CCTV mo na gilakaw sa atong kapulisan dito Attorney Rupil.
1: Ya, ati pakita ang CCTV ni kay gidakop na gikidnap ni Paul.
4: Gipunit ni siya og mga lalaki gisakay ay ang sakyanan puwa niya ang nakakita po diri Attorney Rupil human sa buto-buto sakyanan pod niya puwa nga libiya dayon. Oh, nibiya dayon diri sa lugar niya. Pag human sa buto-buto ilang nakita nga nisibat dayon ang puwa ang sakyanan di lang nila makuha lugon sa tunga matang sa sakyanan.
1: So dali ra may ilang kay na may tato na may iyang sinina na iyang short pants so ang pamilya ni dali makaila labi na dunay may tato ni.
4: Nailhan ra dayon si Attorney Rupil sa atong kay ang DYHP manjuri yung nakabreak yung una na yun ani Attorney Rupil ato masibiyanan na kita siya dayon sa first nato na posting ay pagkatata nato lang i-blurred so gida siya sa Rolling Hills Funeral Homes Mandawi dito na nagparuha pa ang mga kabanay Attorney Rupil dito maugyod gimat sa atong kapulisan ang CCTV pagpunit niya dito sa lugar o maugyod ang iyang isuot unya gisakay siya o gapuang sakyanan niya pag diresad sa crime scene nag-investigar ta diri mausad no puwang sakyanan ang itsa niya diri human sa buto-buto.
1: Sige, atong i-check na sa CCTV. Namatay copy sa CCTV. Atong i-play karon. Aron nga mahibaw ka na ito, Rajiman Paul. Go ahead lang, Paul. Ato siya check si Jane Gallardo. Kisabay nga, ani. Tuwa karon sa may funeral parlor si kasaman Jane. Okay, Paul?
4: Okay, ato na, Rupil. Mabalik mig diri sa crime scene karon taon-taon.
14: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: Okay, salamat. Rajiman Paul Lauro sa mga report. Si kasamang Jane Gallardo may katukaw ng dugang pong taho. Tuwa karon sa Rolling Hills sa funeral parlor kana ilhan ako no kini mang higala kini mao nga patay. Atong i-check may gala niya ni anan ato CCTV sad atong i-play ang pagdakop gyud, ang pagkidnap ini maong lalaki mga kagalaan. Ako i-play ang CCTV karon. Kini nga portion tod kanato sa mahigala sa DTX 500. Taas man presyon sa imong dugo, ikaw ba dunay hypertension? Basin taas imong sugar, basin may diabetes ka nya wara ka mahibaw. Ang taas nga level sa blood sugar ug glucose ang nagpagahi sa arterial walls ug nagapalapot sa imong dugo. Usa na kalason nganong nagka-hypertension ka o gitawag nga ni taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension resulta kanas pagkabuta, pagkadaot sa kidneys o daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pag-ayos sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan pa ganyan pagka-imputin sa mga lalaki. Ayon ang kulot na pa nga makagrabi imong kondisyon. Mag-DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 doon ay challenging gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo yung blood sugar, kontrolado po imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot sa muntulog, makapugong sa hyperacidity. GERD fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guman pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
15: Straight to the point.
1: O kikikan sa bukid, mahigala sa may Sitio Marga, Sudlon Uno ning atong dakbayan subo to sa i-check mga kahilaan, dito sa may Rolling Hills, kaya to dito dada ang pateng lawas, nini nakitaan mahigala nga Doon ay samad pinusilan dito sa Sudlon. Ito mingaw na kay itong mga higalang lugar at bukid na. Dito nakita na pati ang lawas. Ba't gidala ka sa Rolling Hills? Tuwa ka nun itong reporter may galas kasamang Jane Gallardo. Aron ato masuta kung kinsa ba? Nailha naman kakini mo ang tao. Yes, sa kasamang Jane?
16: D-D-D-Y-H-P RMN Report.
17: Yes, Rajman Attorney Rufil, na atakaron din sa My Rolling Hills, Barangay Banilada, Mandawi City. Kaya atong gisusi po karon Attorney Rufil, kung nailhan or duna na bay ni anhi nga mga kabanay sa maong lalaki nga nakitaan kagahapon sa Sudlon Uno, Attorney Rufil, nga gihigot rabagi din tao ni iyahang kamot o iyahang tiil gamit ang PC sa manok, Attorney Rufil. Sa atong pagsusi din sa maong porinarya, Attorney Rufil, nailhan ni ang maong lalaki, pwede na ba ni ma-mention, Attorney Rufil?
1: Bensyon na nang kwan, kaya nailhan naman na, patay naman na kasama Jane.
17: Nailhan ang mong lalaki at ni Rufil na si Leo Lianyo.
1: Leo
17: Lianyo? 57 anyos at ni Rufil, o nagpuyo ni siya sa barangay Nangka, Konsolasyon Sidug at ni Rufil. Like, mayo ang iyahang naabdan kay naabot siya sa Sudlon Uno kagahapon at ni Rufil. Niya taga Konsolasyon Ragud siya. Sa atong inisyal nga nibawaan at ni Rufil, binaagi po.
1: O sa'y trabaho, ani Jane?
17: Basi din sa ato ang na ibawaan na Tony Rufil, wala ni mention ang mga anak na ni ani sa gabi kung unsa'y trabaho ni ani ang mga staff din ni Tony Rufil na wala gisulti na unsa'y trabaho ni ining maong lalaki. Nagpaabot na po sa mga pamilya o sa kabanay ni ining maong Leo at Tony Rufil kaya mo ani man sila karong taod-taod ato po niyang paabotin para po personal din nato sila nga makahinabi kung unsa'y background na baka ni nakabikil or na baka ni kaaway ang ilahang kaning maong si Leo at Tony Rufil. Apan sa ato ang inisyal nga nahibawaan alas just pasado at Tony Rufil kaya nibiya ni si Leo sa ilaha kadungon tayo siya sa sabungan. Nagmotor mo siya ato ni Rufil, dalang iyahang manok. Apan sa nakita sa CCTV ato ni Rufil, dunay usa kasakyanan ang nibabag sa maong biktima.
1: Okay, Jane, gamay na ha. Balikan din ka karotod. Ganun siya nakita sa CCTV. Asa man eh? Ang CCTV sa ilang balay ni or sa unahan na? Asa man nakuha ni mga CCTV na bit ko no?
17: Sa unahan na natin ni Rufil, pero sakop gihapon na siya sa Konsolasyon.
1: Okay, at stand by ha. Ako siya i-play ang CCTV kadali. Then ako kambalikan karon na kasama nga Jane. Sige ko no names. Ato ko no names. Unsan ni pagkita buha pagkadaku pa. Gidagit ni Moni. Sige ko no, be. Okay, Moni. Sabay lang ha. Moni, CCTV mga kagilan. At sunod taga, pagtagad. Okay. Mura maning sa kinana o kuan. Pagkatumo ito, nagmuto, no? Uy, nihunong man. Nihunong man siya? Okay, nihunong siya, ha? Paghunong, doon ay ni Duol. Kunya, pakuyugon siya. Uy. Alam, wait sila. Uy, hala, hala. Kato din ka sa kinang sigawas? Ato na. Kamon ang sikina na. Uy, views ba tayo ni?
18: Hey.
1: Oh. Ah, mirage yung sakinan, no? Kung mga puro makay, si Dan, magod, murag views, murag, kana na views, gamay kay Jeffrey sa Altis, no? Kana mga kuan, ba't kini mga mirage ni? Yan ay, oh. Kuyawa ni tabu ay. Okay, ato balikan ha gamay ha. Rewind sa kuno CCTV dong. So mo ni CCTV dai nakuha ni minihunong man amo tao dai. Ko ato tanawon ba ha? Mo ni pagka kidnap aning tawha na. Ni oh murag atnyan siya. Oh na oh ni hunong oh. Oh, gatnyan siya. Nagmotor ang victim o kanay. Gatangan usikinan. Yugon pa kuyugon siya.
18: Hello,
1: Sige, biyaan ang motor ano dito. Hmm. Kidagit mo sa suna ng auto. Ayan, larga oh. Oh, sumirad, sumirad siya. Kini. Muna nakuha sa CCTV ha. Standby at tumalikan sa kasama Jane kanya doon na karoon sa punerarya mga higala. Standby umalamang lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 9.44 na.
18: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
19: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa katapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
20: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
19: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
20: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
19: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakagaganda yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
20: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
21: Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana adunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang slipping sip-on kung mapasagdan mamahimong musangpot sa ubo. Og samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, dakpadayon with New Zip for Kids para sa ubong adunay plan. Kinahanglang magmamigurado, sumpuadayon with So Milks for Kids. Maong karong tingtakod nga season pag-andam sa pakigbatok sa sipon o gubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang hinuusang kusog nga Newsef for Kids o So Milks for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of Newsef. Carbocystin is the generic name of soul milks. If symptoms persist, consult your doctor.
22: In 5 meters, turn to right.
23: Ha? Asa ko no?
24: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
18: GCash G-load. Mag-load na sa GCash G-load. Daming pabonus. Dibitin!
25: Mga kasama, nakasinati na mamuan ang naaka sa trabaho? Focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines? Kaya man unta kayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit o kalagot samtang naa sa trabaho. Kay nagpitik ang imuhang ipon. Kung sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho. Magpingit ka sa kasakit. Unsaon na lang ang deadlines? Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed mefenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ipon, mong wagtang ang sakit na sawayan na sa 36 katuig. Sa panakit sa ipon, importante nga makonsulta sa doktor o sunda ang giresitang tambal nga nasawayan na. Paspas relief nga nasawayan na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Mefenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour. Featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
18: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
27: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
1: Alas 9:49 na may kalasaban uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
1: Grabe man to na nawag man taon to kuano na singgit na tato. Ayaw sir, di ko sir. Ayaw taon sir. Ana, ano yung taon na klaro sa CCTV? Kaya kini nga CCTV maklaro ba? O ako sa sir, ako sa sir. Kini nga matang sa CCTV, kaya pita ma-pick up hasta ang tingog. Mauni, no? So, kini nga portion sa mahigalas dili pare sa mga kagilaan sa said liniment oil. Mga kapanyawan, pait ang kahimtang sa panahon karon upang doon ay maimbalita gikan sa pait. Kana ang said liniment oil nga may muhatag og kapayan sa tong giantos nga mga balatian. Sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, katulog-tulog sa panit, bilibiri, hubag-hubag, bunay, painakan, sigag, may mananap, mga insekto, o bisan ang mga lamok, dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga dinggi, malikayan usab. Busa, gamit mga kamanyawan sa seed element oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Seed element oil ginama sa seed pharma o giapon-apon sa seed marketing. Basta seed marketing, tatak magaling.
0: Straight to the point.
1: Alas 9:50 na mahigala sa banuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
1: Tawas panira mahigala kay ato sa ning ikaw atong endorsement kay panginabuhi ta man. Mga sa to ni kalimtan mga sukit ting paminaw ha. Pero gamay lang kayo stressful mo kayo ning atong malita ron. Lamang ka nang dunay gi dagit. Nagsagit in town oy. Paminaw ko balik daw nang skato kanon. Ako balikan Jen Galado Harry ni Jen. Ako kabalikan karon sa may Rolling Hills Funeral Homes. Bata, ibalik ka may to CCTV ni MC. Nagsagit in town ning konay. Kani oh. Kini nagmotor mo ni. Abi na ko kini usa nga sa kinan gigamit. Puwa pareha man puwa. Pero kini usa ka puwa murag lahi ning auto. Murag si RB ni purma. Ang katong usawa, yes, si RB nga karaan katong usa may rage, may rage o tanaw tao. Oh. Ihunong siya. So, gisood siya sa auto. Ah, mo'y niya ipagdagan. So, timan ni Nims. Karawal ko, Nims. Itapad na ko, Nims, ang ko, Nims. Pwede ba itong matanaw na itong iyang sinina at patay na siya? Maugil ang sinina. Maulag yun. Karawal ko ito, Nims. Itong talawa. Kanang motor. Talawa, o. Oh. Anang motor. Atlas gamay, o. Oh. Kanang muna sinina, ah. Okay. Talawa, o. Oh. Okay, maugin na nakita sa CCTV atlas ko doon. Kana, o. Kana, okay. Okay, sige. Kana lang sa aha, pause. Pwede man ito makita ito? Pwede man ito nga matanaw ang itong patay na? Nga mao yung sinina agyapon? Naaba, pwede matapad ba na ni Nims? Or mo take time siguro? Gamay lang kayo ha? Pasensya na ito mga kaigsunan gamay. So, kining sinina ah, o kining nga short pants, o na, mao. Mao yun. So, mao yun. Wala sapatos ni. Patay yun. No? Okay, so atong i-check. Salamat, Nims, ha? Atong balikan si kasamang Jane Gallardo o nasuta nga kini si Leo Lianyo. Basig doon na karoon ang tagtungod, mahigala. Balikan na to sa Rolling Hills Funeral Homes. Yes, kasamang Jane?
27: D-D-D-D-Y-H-P Tata, Aramel Report.
17: Yes, Radyo Man, Atty. Rufil. Samtang nagpaabot ta sa pamilya or kabanay ni ining maong Leo, Atty. Rufil. Ato lang po da, nga tagaan po o gamay nga impormasyon na base po sa ato ang nakuha, Atty. Rufil. Mapinagi sa CCTV, madungog po gid na ito, Atty. Rufil, nga nagpakiluoy ni ang kining maong biktima. Sinana siya nga, ayaw sir nga. Nakadungog po ta sa CCTV, Atty. Rufil, nga dunay buto sa armas. So, klaro pa ayaw sa CCTV.
1: So, buto nito sa armas, good!
17: Buto sa armas sa Tenure Fail, posible nga gipusil na ni siya daan diha pa lang sa pag-pick up sa Tenure Fail kay nasayra na to nga duna ni siya pinusilan sa iyahang dughan kong ulo. Kagahapon sa pagsusi sa atong kapulisan dito sa may Sublon 1 at Tenure Fail, wala gid sila mo hatag pa og impormasyon kung unsa hinungdan sa iyahang samad kay nakitaan man sa atong kapulisan nga duna ni siya samad sa ulo. Pero gisiguro pa sa atong kapulisan kung unsa hinungdan ni ini.
1: So posible Jane og atong anala sa Ron Jane malagmit ha ang possibilities ani nga diha pa lang daan sa pagkidnap katong buto dito patay na to nga gilabay na lang siya dito sa gilabay na siya sa Sudlondo o no but posible sad nya warning shot lang to Pag-abot sa sunod uno dito po sila, kay nakabati man po ng buto ang taga dito.
17: Posible yun. Posible po yun at yung Rufil na gitiwasa na lang yun siya dito sa sublong uno.
1: Pero kung saman, why ko na yung mga dugo sa area diin dito kining pag-kidnap? Kung why dugo, posible salba lang to.
17: So sihon tapod din nga nato at yung Rufil ko, ang pamilya po ni Ini matod pa sa ato ang nahibawaan. Kaya nagsubay po po sila sa CCTV. Uban pa nga CCTV po at yung Rufil. Nga makatabang po nila kay sa ato arabang nahibawaan, wala din siya trabaho at yung Rufil. Ang kanil si Leo, apandunan sila'y karinderya. Nga nahibawaan po nato at yung Rufil no nga kwartahan ni ang kining maong biktima nga si Leo. So matod pa nga, doon na siya'y kabikil kaya nagpatrabaho ni siya sa iyahang balay at yung Rufila. Pero wala pa na human ng iyahang balay, hurot na ang kwarta. Murag nagpatakyaw siya sa iyahang balay. So mao ang gidudahan po sa pamilya at yung Rufila na posible nga kato sila ang kabikil sa ilahang amahan nga maoy maoy usa sa mga gitanaw nila nga responsable at so sihon gyapon na nato at ni Rufila sa gikan gyud sa mga kabanay initial na nato nga nakuha at ni Rufila nga impormasyon na samtang nagpaabot pa ta nga personal gyud nato sila nga makahinabi pod so mao na nakuan gyud at ni Rufila no, nakita pod nga klaro kay sa CCTV ang iyang itsulog nga color puwa ang checkered niya nga short nga color blue ug white. So, ilan na gini siya matod sa staff dili sa mga kulinarya nga ni ani po ang mga anak at ni Rufila kagabi alas 10. Dilang nakitaan po nila sa ato ang post at ni Rufila na katong ilahang amahan. Maudyod ang ilang pagkaila at ni Rufila. Nakita nila sa ato ang post gahapon kay nakapost ng gitaan ni Dihadayan at ni Rufila na dawat po na ang impormasyon. Mautong nagdali-dali giting taon sila diri kay diring man gidala sa rolling hills. So ang ato ang kapulisan po natin ni Rufila, nagpagawas na po sila o pamahayag sa ato ang CPTO na doon na sila na lead sa maong sakyanan at ni Rufil o usa sa mga suspect nga naghimo sa maong krimen. At wala pa nila gidisclose ang pangalan ni ini o ang gihimutangan po sa maong sakyanan. Ang ato ang kapulisan na ningkamot po natin ni Rufil sa pagsubay aron po gid masuta kung unsa gid kaha ang hinunggan gawa sa mga pagduda sa pamilya at ni Rufil unsa po gid kaha ang bugat ni hinunggan nga nahimo gid nga gisalvage gid ni maong si Leo at ni Rufil sa mukirang bahin sa Sublon Uno.
1: So kini Jane, dito gilabay sa Sublon Uno ni, dito na makiting patay, but ang area diin nakuha ning CCTV, o saman sa konsulasyon pa ni, or asa ka ning napita kasaman Jane, kay ang mga pulis dito sa mga area, mas lagi musubay o makuha ng CCTV, labi pa matanaw ang plate number, anang mo sakyanan, or base magkakuha sa CCTV sa unahan, nga maklaro ang plate number anang sakyanana.
17: Konsulasyon pa na Atty. Rufil kay ang kinimang bumong biktima Atty. Rufil padung ni siya sa barangay Pulpugan lungsod sa konsulasyon kay dito magsabong sa iyahang manok. Nga sa ato ang naibawaan, konsulasyon pa ni siya gitikap ang katong CCTV sa konsulasyon pa dito nakuha Atty. Rufil. Pero ang atong...
1: So sa manan ni namatay sa bungiro sa Dene Jane?
17: Kalagsaro siya magkanagan murag lingaw-lingaw rin niya Atty. Rufil ang pagsabong. Nanong murag kung wala siya lingaw, magsabong siya pero biligid inyo nga nagumundid or nakuandid siya na adik din siya aning pagsabong Atty. Rufil. Sumukuha gihapon ta o dugang background gihapon na ni Atty. Rufil. Labi na jud kung maabot na ang maong pamilya or mga anak baka o kung kinsa mo anhi kay napaabot po kadiri sa prenarya kay anhiyon ang punilag balik ang kininga maong biktima Atty. Rufil.
1: Ang autopsy, nana-schedule for autopsy or humanag autopsy or wala pa?
17: Wala pa. Wala pa, Atty. Rufil. Karoon pa may bawaan sa pagbalik po sa pamilya. So, pag-itawagan na po sa mga staff din sa Rolling Hills, ang pamilya nga paanhiyon. Kaya matawag na po sila o doktor para sa mo autopsy aning mong katanglawas, Atty. Rufil. Pero base sa atong bawaan, dughan o ulo na igbo sa pinusilan ang kining moong biktima, Atty. Rufil. Pero magkaabot ang yakon pa para makuha agad na po ang kompleto nga detalye ni ining moong panghitabo kay Muraga. Ngilo kay Atty. Rufil na kanagayang makuyawan na lang po da. Kaya dali na lang kaayo ang pagbuha, pag-pick up sa mga tao niya. Pati yun, niya ilabay, ragdidayon at ni Rufil. So, basin doon na po ni bugat gid niya rason, o doon na po ni lain po niya ang gulo at ni Rufil na hinundan sa maong pagpamusil. So, mahatag lang gapon ta sa dugang detalye at ni Rufil, ilabi na makinabi na to ang pamilya at ni Rufil. So, nagikan din niya ni Rufil sa may Rolling Hills, Barangay Banilad ng Dawit City. Mabalik lang ta karong taod-taod o gumabot na ang pamilya. Ako ang inyong Radyoman, Jane Galliardo, DYHP. Kapag
3: RMS.
5: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
8: Raja Boy! Nationwide!
1: Okay, salamat Jane Gallardo sa imong report na gatos ng oras, Mahigala. Alas 9.59 na, ato malikan ang ato Mahigala ang mga bisita dili sa grupo sa Maiso. Ato lang sa gisulot to kadali, Mahigala, ito maong report. Kaya bina, importante man kayo niya, naggawasan ni maong CCTV mga kagalaan. No, ato nga tagad, pagtagad, mga sukit di pwina. O niya, atong pangutanon ang grupo Maiso kung sa ilang reaksyon kay atong gisulti ni Governor Pam Baricuatro sa iyang pagbisita ni Sosibianan, labot Mahigala sa ilang pag-react kay dunay aligasyon nga dunay gipangayo nga kwarta milyon or kapin, no? Gikan sa Maisog matod pa. Muni nga, gusto sila Mahigala nga ilang tinaon kinimong isyo. Atos lang hatagag kay gayunan para nga in fairness sila Mahigala pag tinaon silang ilang habig sad o pag-explain po sa ilang side ini mga sukitig paminaw. O kininga portion Mahigala tungkol na to sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang kapsula mga kaigsunan nga imong gipangita na na dinhi ang tanang sangkap nga imong gikinhanglan aron ipadayon ang ligon nga lawas o hatagag kaayuhan ang giantos nga balatian. Gitibo ang 17 ka mga powerful ingredients maong siguradong epektibo. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule gama sa Heavenly Elixir sa English or Masgiila nga makabuhay usa ka life-giving plant nga sa pangalan palandaan Mahigala makahatag og kinabuhi. Oga gisagulan pa gyud og asitaba, garlic plus, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambong, serpentina, sodium ascorbate, vitamin C o vitamin B1, B6 o B12. EXL Makabuhay Plus Capsule, truly a life-giving supplement, buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Pwedeng mapalit Mahigala sa mga suking mga butika o galang sa mga pangutana doon ay pwede mo makatext o makatawag sa 0917-728-1434. Ako malikon, 0917-728-1434.
9: Straight to the point.
1: Oga kinisag nga portion to gata Mahigala sa EXL Black Coffee, batuni ang himsog nga lawas ug maing kinabuhi uban ang EXL Black Coffee. Espesyal, kompleto, di kalidad ug epektibo nga halamang gamot nga dunay sangkap nga may HMB nga makahatag muscle recovery ug inuman peak ATP nga makahatag og kusog sa imong kinabuhi. Niya ang sekreto alang sa maing panglawas, EXL Black Coffee. Ang gihimo, ang naghimo sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahimsog ug kaayuhan alang sa kadungganan sa kahitasan.
9: Straight to the point.
1: Alas 10:01 na. Ato lang isang pasensya ko na ito mga bisita. May kailangan smiling ganit panira na. Puriya-buyag, puriya-buyag. Kailangan tayo mga advertisers gun. No, puriya-buyag niya. Atong gi-advertise, may galas kahanginan niya. Nagpa-endorse po sila. Muna ato lang isang gi-endorse mga sugintig pamina. Kay para man itong ekonomiya, mga higal. Kaya kita rin katawa-katawa mga kagalaan. Kaya kini naman atong topic rin taon-taon. Medyo init-init ba? Ito sa iagi katawa-katawa para pa pabugnaw gamay mga sukitig paminaw. Kaya aron baka explain po sila maayo. So atong abalikan Mahigala kay si attorney Irene ni chat nako mga Higala nga pwede ba sa makareact? Ko okay. Kaya nga naman, aron nga ma-fair na to, no, ang atong presentation. Actually, si Governor pa, mato ako sanggi chat nga katumagong pagkahuman og supa, State of the Province Address niya ng Lunes, ang akong staff diri og niyang staff nagkasnabot sila og muanhis go pamik. O sige, pareha. Kay nag coordinate ba? Pero kasi may mayor may krama hinon mo nila ning galit ko kay coordinate niya. Ano nga to kay mayor may krama Mahigala? Ako si Mayor Mike Buanhi na di una ko kaihap o kapila na gimane. Hindi ka mag-jogging mo. Kalito ka rin. Ato mo sa Intel Tinon. But kasi group GovPam actually, kaupat pa may naka-interview niya ka ng one-on-one. So kaduha atong before election. O niya after election, pagdaog niya ni Aresia, napasalamat siya. O niya, wak na gin may maka-interview. Naka-interview may kahanginan. Akong reporter dito, but dito to kahanginan pag Tino o gatong pag Linog. Mau po tayo kaupat na kong interview niya nga ni Ari na po siya balik. So, sa among interview actually, more on sa supa to niya, State of the Province Address, pero kining akong mga listeners o kining akong mga followers, mao'y magsigil pangutana na ako nga, kung sa man si Pam Baricuatro ni Bali na ba na? Ni Balitok na ba na? Kaya nga, Duterte ko na niya, hinkalit naman na karunawa na Marcos na na. Dili ko katubag nila, kaya huwag mo ko'y personal knowledge, no? Ikaw, kaya ba sinagtuo mga kolong ko nga, dili man may inanak yun ni GovPam, hindi man ganit may textmate, di ganit may friend sa Facebook, niya, karana ang moto, kaupat pa ganit may naka, meet og personal nga dire. So, mayo nga aton ipangutana ni Gupam og maanhi. So, dapat ko opportunity nga naa siya ipangutana na ko si ana. Actually, si Mayor Mike kami anhig una, ako ipangutana sa ana. So, mutuin ko na magyud kago, pangutana ta kani kay gikanay sa ko mga followers. Nya resort kayo nga karana ang ako sige pangutana nila. Ikaw ko pangutan-on. So, muto na trigger tong pangutana hantud na sunod-sunod na hinuon tong pangutana ha. Mo na say istorya bat na tanna igo man og na mention man ang maisog yun, no? Actually na trigger sa kapitan mga pangutana kay putos mga followers. Amo kong taga ang higayon pagtagad og kahigayonan sa pag-explain sa inyong side kay na mention man gud ang grupo sa maisog. Kinsa may explain ani ikaw panira or si Elmer?
2: Si Elmer.
3: Nagkakaing salamat, no? Usbon ko, Attorney Rufil, no? Nga, gitagaan minimo aning higayon na pod, no? Una na itong panagkita.
1: Una na itong panagkita, Mir, no?
3: Yes, oo.
1: Kay, why problema si Ma'am Irene? Asa ganit ka clear, no?
3: Si Clark.
1: First time nagkita ta, asa si Clark? Para maklaro ba, kay, kinimang mga, ako mga kongod, mga followers ang uban, niya po ba na po yung mga trolls, po, mamasangil na ko nga kon ba? No? Pero di pa klik yan. Pero klaro-klaro pag istorya, karon pa may nakita ni Elmer, karon pa may nakita ni Claire og ni Clark. Ingon na ba sila katong kuan lagi kung i-text ako ba? Badlungan na imo mga kuan kaila ko di ba gyud mi, wa ba ko influence nila ma'am? Di ba gyud mi inana ka kuan? Sa dili imo ginang kaila. Pero at least klaro ni karon. So may explain ko no sa imong side.
3: Una sa tanan, amo sang i-address ang very large elephant in the room, no? Mm. Katong imong giingon ka ganina sa imong opening nga nagpagawas mig statement nga murag gi-take nga panghulga sa mga ni Pirmas impeachment in Daisara, no?
1: Yeah, oh.
3: We would like to unequivocally deny na what me mo release ana officially sa among page.
1: Okay.
3: I did not post it. Irene did not. Or ang hakbang ng maisog Cebu, wa gyud mi mo post ana nga panghulga.
1: No? Maybe dili man kayan, maybe dunay mga DDS or
3: probably no
1: grupo sa maisog, o kanang individual ba lang.
3: Yes.
1: Dili as a maisog group. Mm. But doon na ba ikon? Kaya doon na maging suko, bantay lang mo mga congressman ha, ang mo pirma sa impeachment.
3: Murag nakapasa ko, ana, meaning, pagbantay mo inigsunod eleksyon.
1: Kana.
3: Pero nakadaugra mong gihapon sila atong eleksyon sa 2025.
1: Yeah. But they are referring to the next election na po. Kinikaroon mato second man nga impeachment.
3: Ikaduha nga i-address na mo before katong issue ni Pam. Katong nahisgutan mong gudin mo atong imong interview is even with Mayor Mike Rama, nga naako na yung mga maisog nga nibutar ni Gwen.
1: Okay.
3: Kana dili gina tinuod, no?
2: Laban ang maisog Cebu laban ni Gwen.
3: Or ang maisog Cebu ni laban ni Gwen, no? Una, wa gid mi gilabanan sa ubos.
1: Okay.
3: No? Focus gid mi sa national.
1: National.
3: Ikaduha, dili jud ko mubutar ni Gwen Garcia kay number one, maong naabot ko din hindapita kay ako'y unang pinaka-critic ni Duke Frasco og ni Gwen Garcia in July of 2023. In fact, naapa ko'y kaso nga libel nga gipasaka ni Gwen Garcia nako ang akong abogado si Attorney Irene, no? Na pamihiring umaabot nga cyber libel, no?
1: Okay.
3: Ikaduha, wa sa ko ni butar ana ni Pam Barikuatro.
1: Okay. Kaya so nga, duha, wa kang butar Gwen, wa pag butar Pam.
3: Ang akong gibutaran gyud actually si Ginkgo Biloba. Ay sorry, Ginkgo. Valeriano Ginkgo.
1: Valeriano. Sa mga vitamins ba imo?
3: Si Ginkgo Valeriano dito, no? So para maklaro lang, no, Attorney Rufil, no?
1: Okay.
3: Wa mi mo butar, wa mi mo endorse ni Gwen. Pero wa sad bi mo butar og mo endorse ni Pam Barikuatro.
1: Okay.
3: Nagsugod magod ni Attorney Rufil, no? Si Pam Barikuatro sa wa pa ma tibuok, no, ang maisog execom, ang tawag pa nila ato convenor, lead convenor, co-conveners, no? Si Pam Barikuatro usa na siya sa gipili nga mga organizers, no? Akong i-mention karon ang mga pangalan. Katong namhisgutan gali na ni Pam Barikuatro pod, no? Kato si Cathy Maluya.
1: Cathy Maluya.
3: Taga Mandawi. Siya na maoy liaison officer, no, nilang Kabsek Jun Ibasco. Kaya atong mga panahon na, wa pa ko kaila ni Kabsek Jun Ibasco. No? Sila, di pagyod ingon nga personal nga kaila, no? Si Cathy mo'y gitahasan aron pagpurma sa hakbang ng maisog, no?
1: Okay.
3: Dini sa Sugbo, no? Ikaduha, ako nagkaila mi ni Pam Barikuatro because sa akong mga post sa una against Gwen Garcia, daghan kayong mo-comment dito nga itag si Pam Barikuatro o si Doc Rowena Burdin.
1: Okay.
3: So karon akong gi-check ilang mga profile kay mamgi ko kailan nila kay 2023 palagi ko nagsugod og vlogging.
1: Oh.
3: Pagtanaw nako dito, naman siya common friend mi si Pam Brequatro.
1: Mm-hmm.
3: Nga adila nako isulti ang pangalan, akong gitawagan.
1: Mm.
3: Akong pipunta na, bay, kinsa man is Pambari 4, unsa ni siya, o kani si Bourdain, no? Doon na siya gisultin ako. So, ako sige, nanin ko, bay, maura ba niya akong kuan karon, okay ba niya? Siya, friend request lang, okay lang na siya. So, ni friend request ko anong Pam.
1: Okay.
3: Ako yung friend request
1: niya. Mosa tuiga to summer?
3: 2023, between July and August, man siguro to, 2023, no? Mm. So, human ato, ako manggod ang akong mga post sa una grabe kay tanan no about Gwen katong pasigarbo ug ang katong plagiarized video sa DOT. In fact nag-viral pud ang akong mga post sa una katong si Attorney Elaine Bathan ug si Attorney Regal Oliva katong feeding a friend in Japan is more important than matters of national security or national importance or something like that.
1: Oh.
3: So inana ba sarcastic ang ako ah satire. So si Doc Lumina Bourdain, ni-reach out ako.
1: Mm-hmm.
3: So, sige may communicate. And he...
1: Kay grabe ba ito Bourdain sa tira ni Gwen?
3: Oh, grabe ito. No? Oh. So, kaming duha na, may gikwan-kuan ato, no? If share-share sa mga anti-Gwen. Karon, ni-reach out siya to, si Doc Bourdain ako. Niya, ni Sulte siya, nga mulansar siya o governor.
1: Si Bourdain yun ang tamay doon yung plano?
3: Yes, no?
1: Oh, okay. Kung
3: iya kong gi-recruit, no? Nga, Mayor, pwede ba nga ikaw akong himuon o campaign organizer sa akong kampanya niya o mulansar ko diha sa norte, no? Sa inyong distrito, diha sa Quinto distrito. So, mautong among engagement. And also, dungan ana Attorney Rufil no ang ako magung hilig yod kanang geopolitics ba no dito gyud ko nagsuwat in fact dili lang sa pagpanghambog kana si Ray Powell kana rong kauban ni Jay Tariella kanang gi-allege nila no nga CIA operative no ako'y unang nagsuwat ana sa kanang Project Mushu Garden Nut Center for National Security Innovations sa Stanford University. So dito ko nakaila sa mga national nga mga bloggers nga mga Duterte. Dito ko gisugod og imbitar sa SMNI no isip resource person. So dito ko nailhan no wala pa na ang maisog. This was about first quarter of 2024 no.
1: Okay.
3: Although dito ko sa first maisog rally no giimbitar ko ni Pambari 4 kay namatay naman si Doc Bourdain ato December 2023 no namatay siya no it was the first time nakita na ko si Irene no in fact si Irene ato ang nag-welcome address
2: nag-opening
1: okay so nindot din yung history sa daha modern na yung history sa Cebu
3: onya kani si Claire actually si Claire is part of Simply Share Foundation. Ang foundation nga gipanag-iya ni Pambari 4.
1: Okay.
3: She was part, no?
1: Mm-mm.
3: Was, no?
1: Was part, oo.
3: Okay. Si Clark pod, no? Na-appeal pod siya because si Clark in 2016, 2015, during Digong's campaign, siya yung usas pinakadako o grupo din ni katong RDS, Rodrigo Duterte supporters.
1: Okay.
3: So, nagkaabot-abot sila, naimbitar ko, naimbitar sila, naimbitar me, so niabot sa panahon nga dunay gipang launch dinhi nga mga movement no after sa Maisog rally katong launching sa Maisog TAPS coalition Transparency Accountability Peace and Security Coalition
1: okay
3: Himinyo with hakbang ng Maisog maotong kaming Irene nagkauban and then niabot diri si Attorney Vic Rodriguez si Pambari 4 ato part pa sa Maisog ato dili pa gid officially kay wa mangitay official nga induction or on saba nagkagrupo lang nagpagawas no sa Advocacias Maisog
1: okay
3: hantod na abot pod og laing rally katong gitawag og mamamayan ayaw sa digmaan no, against the proxy war between China and the US nagrally pod ta dire gihapon si Pambari 4 ato ikaduha Black Monday protest no katong ilan nang gi duhal-duhala na yun ang KOJC, no? Ilan ang i-raid og sugod sometime in June. Onya, doon na pa yung mga activities sa katong June 12, no? Independence Day. And then eventually, September 21, martial law anniversary. This was 2024.
1: Okay.
3: Okay. So, mauna. Now, karon, gipangutan nami sa Maisog National kung doon na ba may suportaan nga kandidato against Gwen.
1: Okay.
3: Or mo focus rabab ta sa national kay gubot ang local.
1: Yeah, oh.
3: So, ako, mo ang konjung ko.
1: Oy. Sama na emergency.
3: emergency?
1: Emergency. He is alert. Oh. Protektahan. Atong tanan cellphone na naningog, no?
3: Red naningog. Rainfall.
1: Oh. Oh. Naningog nito cellphone tanan.
3: Oh, okay. So mao to siya attorney nga niingon mi nga dili pwede og wa tay kandidato nga iparang natong Gwen Garcia.
1: Oo.
3: Ngano? Mugara siya og samot, ma-embolden siya og samot kay wa siya kontra,
1: oh.
3: No? Magunsa na lang unya si Inday Sara.
1: Oh, oh.
3: No? Kung well entrenched na gyud og maayo, no? Mag-put up lang ta og kandidato even if dili gyud taog, no? At least doon na natay rallying figure in 2028.
1: Yeah, oh.
3: Karon kay namatay naman si
1: Borden,
3: ang si Pam, nakailaming Pam, no, dito mi atong suportaan. Mao na atong i-push. So ni ingon si Kabsek, Johnny Basco, sige. Kamoy bahala, no? Inana
1: so original dili gyud ay Pam oi, kuno si Borden gyud ay may gusto. Mo dagan unta.
3: Si Borden gyud unta may gusto.
1: Pero why certain kay namatay man sa 2023?
3: Yes, namatay siya.
1: Oh.
3: So mao to nga kami as volunteers, no? Niingon mi nga okay, tabangan ka na mo, na naman ta ni nga movement sa maisog. Kami moy imong campaign team. Si Attorney Irene ato dili pa siya officially part sa Maisog ug sa campaign team ni Pam Barikwatro.
1: Oo. Oh, oh, oh.
3: Ang part sa lang ko. Sa taps ka no. Nihisgot si Pam og upat or lima ko no. Ang problema mong di Pam wa niya nganli kung kinsa.
1: Oo, oh, oh, wa niya nganli. Oh.
3: Okay. So, og maingon ka katong yang allegation nga nangayo daw ko nomi no. Og 1.7 million kato dako tong bakak. Kay ang nangayo namo dili ang nangayo dili kami. Gipangayuan mi.
1: Ah, okay, okay.
3: Og ipangayuan mig usa ka butang nya nigawas ng amount nga 1.7 million.
1: Okay.
3: Because to cut the long story short.
1: Kisa may nangayo ninyo?
3: Okay. Ang nahitabo inani. So kandidato na siya. Pero ako lang ning ilakbit sa isay nga si Pam gusto gid niya nga mudagan siya under PDP laban.
1: Okay.
3: Okay. Aga ako siyang gingnan. Ingko, okay. Ganahan man ka mag-PDP laban ka. Atong ingnon, si Mayor Mike Rama. So, before that, mag-BMS usa ka, no? Basic Membership Seminar. Di man ka pwede mong out lang o dito. Wakakaibaw sa... So, giprovidean may link sa Zoom. Actually, dungan may ni Pambarikwatro o BMS o oath sa
1: PDP Laban.
3: PDP Laban.
1: Okay.
3: Via online Zoom, no? September 17, 2024.
1: Mm-mm. So, ikaw na po kay plano mo dagan, unta?
3: Wala. No, ako lang siyang gikuyugan kay magpakuyog siya.
1: Okay, okay. Kay,
3: sa PDP Laban.
1: Oo. So, kay kung magkakal, pamimbro magka PDP Laban?
3: Yes, niya. Campaign team man po ko niya, no?
1: Oo. So, or doon na kay mga plano in the future po?
3: Wala ko'y plano yun, no? Actually, oo. No? Sa among barangay, sa among dito.
1: Na nasa rin, tingog na sa rin. emergency advisory in the RMC. Haze alert. Ingat sa pagmamaniho ngayong may haze. Magdahan-dahan, mag-ilaw at magsuot ng face mask, lalo na kung bukas ang bintana ng sasakyan. Sa Indonesia?
3: So,
1: okay, sige, Mer. Nindot niya mong istorya, Mer.
3: Mato, no? So, karon, ako na lang galigin ng i-share, no? Kanang basic membership seminar nga, kuhan mo, nang questionably galigin niya ang pagka-PDP-laban ni Pambari 4, no? Kaya nga, no, ang ni-attend sa Zoom meeting sa iyang basic membership seminar sa PDP Laban, dili siya. Si Claire. Nga, no, si Pambari 4, doon na siya i-trip sa Australia. Sa Global Food Network. No? In fact, nag-post pa siya, tupad siya ni Lenny Robredo. Pag-abot ganyan niya akong gibadlong, kung sa mangka, Duterte candidate, mangka, kaya nga nung post-post, mangka ng picture ni mo with Lenny, imo pa siyang gi-ampuan.
1: Ampuan.
3: I-delete na. Kay Duterte, makata, maisog, makata, nga nung post-post, mangka na. But in any event, no? Si Claire ang ni-appeal for her.
1: 2024,
3: September 17, no?
1: Okay.
3: I remember that. Kaya napa ang link sa Zoom na ko, no? So, wala ko kahibaw kay naglupad pa mas Pam ato, no? Padoong pagtugpa. Wala ko kahibaw kung nisood ba siya towards the end of the BMS o siya ba yun i-take oath, no? But as far as I am concerned, during the BMS, pag-ablis mga kamera dito sa Zoom meeting, naibuong ko nga nung si Claire ang na-added to, ang nga Pambari 4. So, wa gali siya ka-attend sa BMS, kunya wa siya ka-take-off, dapat di ay dili siya PDP Laban, no? Again, kung pwede na i-clarify ni Pam, okay ra pod no, maka-provide siya video sa iyang pag-BMS o pag-take out no, atong September 17, 2024, mas labing maayo no. Pero kung wala pod, so what's the kaibaw si buhaton sa partido no, sa PDP laban. So that's one. So after that, nag-organize mig campaign team no, ako, si Kathy, si Claire, kami, dito may mag-meeting pirmi sa una sa balay ni Pam, Baricuatro. Now, because of that...
1: So, friends, gano'y enta mo, no? Kuan gano'y kayo mo? Suod gano'y kayo mo? Kay simple share gano'y siya kauban. Ikaw, adto mo mag-meeting sa ilang balay ni Pam?
3: Yes, no. But in fairness to Pam, no? Basta na may meeting ang kuan, papangitaan gyud ko ana niya og kare-kare kay mao na akong paborito ba. Kare-kare og turon.
1: Oo.
3: Iya gid nang sugo os Clear Roy. Papangit pangit pang

0: Ako lang mo narrate ani attorney kay wa magid si attorney Irene Pato.
1: Mm-hmm.
0: Oh, in fact ang naa dito was June Abines akong giimbitar sa
1: okay. Iya,
0: sa campaign team, no?
1: Oo.
0: So karon dito na mi nag-request mi kay ako wa man koy experience, no, kami wa mi experience how to run a campaign.
1: Oo. Oh, oh.
0: So
1: kay inyong grupo mo more on advocacy nga kuan but dili gyud sa politika.
0: Yes, no. Oh. So karon gipadad-an mi diri og taga Davao nga maisog member pod sa Davao, one of the trusted men ni Digong, who was an undefeated councilor sa City of Davao.
1: Okay.
0: Medyo man pod sad siya.
1: So at least experience sa politics.
0: Experienced sa politika ang campaign strategy nila sa Davao mo ilang gigamit din eh, no? So, nag-lecture siya namo dito. Unya among pila ka adlaw namo dito ang gidevelop ang strategy, no, para sa kampanya ni Pambari 4. Kay atong panahon na Attorney Rufil, no, remember si Gwen Garcia ato was a very formidable opponent.
1: Yeah, oh, correct. Oh.
0: Di lisod pilihon yun si Gwen ato. Ikaduha, si Pambari 4, zero awareness level. Why not ila? So, karon pag-develop na mo sa campaign strategy, no, kana si Brian to, abin na kubana gali ni Pambari 4, hindi na niya bana, hiram din ng puyo-puyo, no? Which also, again, I took issue with that, kaya namakaksyan ako ba sa primero pa na mo. Pag-develop na mo, around 3 days after the filing of candidacy, no, sa PDP laban niya dito, ikuyugan siyang Mike Rama. In fact, itagaan siya kona on the eve of the last day of filing, October 7. Last day of filing was October 8. So, on the eve, no? So, ikuyugan siya dito, wala na si Brian to, wala na iyang anak na si Nikki. Ang ikuyug niya dito to file the COC, si Claire, katong, si Clark, o katong Osaka, kauban na mo si Maisog, o si Mayor Mike Rama.
1: Mayor Mike, oh.
0: So, siya dito. Kay ako, gikat ko sa Davao ato, kay nag-arrange po ko sa first personal meeting ni Attorney Vic Rodriguez og ni Mayor Baste Duterte. Kay si Attorney Vic ato po, di siya mo desisyon og lansar as senator kundi siya i-endorse ni Digong. So, gitabangan mo na mo siya dito until such time nga nakakuha siya sa endorsement ni Digong, ni-file siya si OC niya as independent, no? Kay di man partido ang maisog. So, mo to, nga na-develop na mo ang campaign strategy, no? Now, Brian. Si Brian to, ni Duol na mo, ana siya, buhatin ninyo og campaign plan kay ako nang i-present sa among potential campaign donors. Kung mahistorya gi ka og campaign plan, Attorney Rufil, naagi na yung campaign expenditure plan. Kay kung sao man nimo pagpangampanya kung why kwarta. Now, during our discussions, no, ang problema ni Pam is awareness. Why na kaila? So, ang pinaka dali na yung mahuna-unaan, mag-print og daghan kayong tarpaulin. But you have to remember, the entire island of Cebu is 300, almost 200 plus kilometers long, plus the island of Bantayan and the island of Camotes. 53 LGUs, no, including one highly urbanized cities, no. So karon, yan na mi og magprinta og balig 20,000 or 30,000 ka tarp sa tag 60 pesos, 1.8 million na. Just to cover the entire island, no? So among nahuna-unaan ang tarpaulin usik. Ngano? Ang imong suguon, swilduan nimo pagpapilit aron mapilitan nan tupad tuparon. Di ba? Kay yeah, kapuyo na slayo. Unya ang tarpaulin pod og wali mo ngadto ay makakita. Ang among nakita nga best viable option yun, aron madali og kaila ang mga Cebuano ni Pambari 4, Recorrida style.
1: Okay.
0: Among gidivide ang island of Cebu into 7 sectors.
1: Okay.
0: Ang northeast, dito sa among distrito dapit, ang northwest sa Balamban side, ang southeast, og ang southwest, og ang central Cebu, plus the island of Bantayan and Camotes.
1: Okay.
0: Pito ka sectors. In that 7 sectors, dunay usa ka multicab nga magrekurida. Dunga na siya sa tanan, no? Kay para kay anugon ang tarpaulin. Now, ang pito ka multicab will cost you 1.4 million kay tag 200,000 lang assuming, no? Wapay labot ang driver o ang fuel. Pero og imong i-convert ang tarpaulin to multicab, no? Mas dako og gamit ang multicab kay interactive unya dynamic bisag asa maka-add to. Okay, so Mato among

0: kabutan. And then plus about 3,000, 4,000 mo siguro to katarpulin nga concentrated lang dito asan dapita. Onya, ato nga proposal, no? Dunay nasabutan ang campaign team unsa man iron intensify nas kampanya which is about between March to May. Nga manglakaw na gitatanan ani pirmi. Kita na in charge kay ang pito ka sectors gidivide man ako in charge sa Northeast no nga campaign no dito sa Amoha. So unsa may atong paagi ani sa atong mga personal atong mga personal nga gasto niya. Example fuel. Pagkaon load. Unya kanang naay mangayo nga mga supporter niya no. So nasabutan dito collectively sa campaign team nga mag-provide dito ba sa campaign expenditure plan o stipend nga tag 20 mil kada buwan for the duration of the campaign until election.
1: Okay.
0: Which is technically 2 months.
1: Oo.
0: Okay, nya, 5 mi kabuok.
1: Oo.
0: Okay. So karon ang total anak niya tanan mo abot og 1.7 million.
1: Mm-hmm.
0: Imagine Attorney Rufil, ha?
1: Oo.
0: You are mounting a campaign no for the entire province of Cebu with only 1.7 million as your campaign expenditure plan.
2: Plan pa na ha?
0: And a proposal. Okay, because Brian To said, name dropping everybody nga mga dato, kaila ka kuskuan, kaila na kuskuan, ako nang gamiton, akong ipakita para they will have an idea how much they will contribute. All right, without knowing a foreigner day si Brian. So karon 1.7 million na no. Ang among tahasan ana nga mubuhat si John Abines.
1: Okay.
0: Okay. Kay CPA man siya, ni presenter man siya, project manager siya, siya ni buhat sa Excel sheet. No, sa katutanan namong inputs no. Si Claire na idagang notes ana, ako na idagang notes pod. So siya ni buhat sa Excel sheet. Okay. Gi project niya dito sa conference room nga gimitingan namo pirmi. Iyang gisulti dito, maone, maone tanan, maone ang atong nasabutan, maone. And then we came to an agreement. Okay, sige, isubmit na niya na, no? And furnish us a copy via email. No? Ana si June, okay, tomorrow or the next day siguro to, I will have to meet with Pam and Brian in private. Kami lang tulo usa. Okay, akong i-present. Kami pod, okay na pod mi. Ikaw may campaign manager, you did the Excel sheet, kabala ka riyan. Ikaw na mag-meeting.
1: So si June Abines may campaign manager?
0: Yes.
1: Oh,
0: atong,
1: okay.
0: Atong panahon na.
1: Okay.
0: So karon, that was about middle of October. Okay. So maisog candidate na sa PAM. Nanay campaign team. Okay. Maisog candidate na sad si Attorney Vic Rodriguez. Okay. I-endorse ng digong. So karon, si Attorney Vic, gusto mo bisita si Cebu kay magpa-interview nako. I offered to Pam. Ko Pam, pwede ba nga mo-arrest Attorney Vic adto na to interviewon si imong balay? Siya sige. So October 21, Attorney Vic Rodriguez flew in with his team. Fly in fly out sila. Naabot dito sa balay ni Pam akong gi-interview. 1 hour ang among live stream dito October 21, 2024. Unsa ba hinuon nga pagkahuman sa among interview? Ang ito ako asa na mas Pam. Nibiya mas Pam kay nagpa-manicure.
1: Mo ba?
0: Gibiyahan niya sa Attorney Vic, no? So niya na sa Attorney Vic, nya unsa man imo uli na rabi mig Manila among flight alas 6 iko, watay mahimo na. So dito nakaingon ko ba? Ngano man ni? In fact, kapila niya balik-balik ang PFP siya, Secretary General diri sa Cebu, no? In 2022. Unya nga nung iya mahang same to me nga igiabad nun na si Attorney Vic Rodriguez nga at that time was the General Campaign Manager and the Executive Vice President of PFP. So dapat kaila sila unta, dapat. As what Chief said, no? Ikaduha, nga naman nga si Attorney Vic Rodriguez gi-interview dito sa panimalay ni Pambari 4 nako. Hantod karon og even that time, wa magin niya i-share sa iyang wall. Dapat unta, proud siya nga nasa Attorney Vic Rodriguez dito. Di ba? Kay, una, guntong nigawas against the administration. Hantod karon wa gid na niya i-post or ipahibaw nga dito sa Attorney Vic gi-interview nako live sa iyahang library. Sumato ni raise na ang red flag nako ato. Ikaduha, iya kong gi-pull aside ni Pam Pariquatro. Before sa among meeting, even before John Abines came into the picture, this was probably around the third time nag-meeting me after the filing of the candidacy, certificate of candidacy. Iya kong giingnan, Mer. Namay chismis, tanim kandidato ko nung kong Martin Romualdez. Ko, ha? Siya, bitaw? This was about a week after, ha? Sa iyahang filing of certificate of candidacy. Ambi ang ngaan sa tao, ambi ang account.
1: Nanapod.
0: Nanapod.
1: Nanapod. Oh.
0: Sige, sige.
1: Saan naman yung...
0: Sige lang, okay na. Okay na.
1: Sige man, tingog niya itong cellphone. Lugay na ba mo? Wagtang.
0: Lugay mo, wagtang. Oh.
1: Okay. So, muna siya mahigala ang kuwan. Para mga kabati lang sa taas sa side sa maisog. Unsan ni ilang kuwan yun, sad, no? O, unsan ni...
0: Oh. Ano, sad?
1: Balik na po.
0: Balik na po.
1: Advisory haze alert.
0: Haze alert.
1: Okay. Ano man eh? Lugay mo mawagtang, no?
2: Cancel renation.
1: Okay. Cancel lang eh? Okay.
0: So,
1: mo kuwan mo, iksi na sa tag iya eh. Okay, sige man. Sige
0: man. Nga, it raised some alarm bells in my head. Yung kung ano man is Pam. Yung kung, ambi na. Kaya kong i-imbestiga ron. No? Huwag niya mahatag. No? Antod ka ron. Kung kinsa tong tawhana nga doon ako ni chismis nga tanim siyang kandidato ni Martin Romualdez. So gaw na ako between that and that, so noon anak ko nga naman eh, something is off. When I sat down with Pam, I never realized that, then I realized nga namakaks Pam na ko. Tingon siya iyang bana si Brian to. Di ba din niya bana? They never married. Di sila minyo. Ikaduha, when I dug deeper, Brian to as told to me, ingon si Brian mismo, he is of Hong Kongese descent with a British citizenship. And when I dug down deeper, it seems nga he lectures sa National Defense College. Doon na siya kailas mga military. In fact, ingon siya, sige siya attend sa PMA, mga graduation and everything. Eventually, I learned nga morag, he's in touch with the CIA. In fact, manghambugali ko na nga na sila'y kapit sa CIA. So, nakaingon ko sa kong kaugalingon, nga naman eh, is it possible now that the governor of Cebu is being influenced by a foreign agent? In the person of his her boyfriend Brian to. So kana nga mga questions attorney ni linger na sa akong nauna, no. Now karon, because of all those things, no, nagsige na magistorya istorya in kumatay kabiaon man ko aning Pam. Sa mga court murag di ko ganahan, di dako feel. Na pagi ko nakita niya, di lang ako i-disclose, no, kay private naging kaayo.
1: Yeah, kung personal na.
0: Personal na kaista na, no, lain na kay paminahon ba, attorney, no. Nga, again, ako, di man ko mamili og tao, amigo or amiga, no. Ang ako, importante ang character. So, suffice it to say, nga, naging naka-turn off na ko ba, niya, atong mga panahon na. Nakaroon, after the presentation of John Abines, no, atong campaign expenditure plan, no, doon na informasyon nga ni Gawas, nga doon ako na i-file nga kaso si Byron Garcia niya, ni Pam Pariquatro, no? Sa among group chat, nagyaw-yaw siya dito. Di na lang kumudagan, oy. Ako naman itanan, ako pang gasto, ako pa ikiha. Di na lang kumudagan.
1: So, tinutong yun na yung may kramang, kanas pa mahadukan ng kaso. Tinuto yung gingon, no?
0: Hadlokan ko ng kaso, no?
1: Oh.
0: Hadlokan ko ng kaso, no? Maybe, hadlokan. I'm not of liberty to say nga hadlokan ba siya or di siya hadlokan. I'm agnostic to that, no? Kaya wa man ko makakita. So, garon, amo siyang gipacify, no? In fact, ka-attend pa gid me sa birthday ni Mike Rama, October 28. So, October 28th, birthday Mike Rama, nakita pa may dito, no? Pero human na ito, gipresent ni John Abines ang 1.7 million nga campaign expenditure plan, ha? Ang gipalabas...
1: So, si John Abines, nga mo ay campaign manager, mo ay na-present aning 1.7 million nga para sa campaign expenditure based on the campaign plan.
0: Yes. Naana niya ang Excel sheet.
1: Okay.
0: Okay? Onya, sila pod ang privy to the discussions about that proposal, no? Spending proposal, no? Karon ang nahitabo, no? Kay pito lagi ka multi-cab, no? Unya naami katong 20,000 nga stipend, no? Good for 2 months, no? Kay labi na ko, kaniluan ko, ako din gasolina, 500 na gunadaan, idabwilta, di ba? So karon niingon si Clark, siya, boss, ako kanang uncle may antawag na ko. Ano siya man, kanang, og, ang multi-cab, aprobahan na to ba? Unahon na kung ako, bi. Kay, ako'y mo tuyok og una sa akong mga RDS nga grupo.
1: Oo.
0: Unya, di na lang ta mag-hire og driver, manghuam na lang o sa akong 20,000, aron akong lihok ko ng akong lisensya. Aron di na ta mag-abang pag-driver, ako nalay drive.
1: Unya,
0: pero huwag ko lisensya, manghuam na sa ta. So, mauna, no? Karon, because of that, perting suku ang pam. Nag-away mi sa chat. Iyang gisumbong si Clark na ko. So ako siyang giinan iku pam. Wa man to mo demand si Clark nimo. Nasabutan sa campaign strategy na to nga mauna, pito ka multi-cab, inang kunay mi, i-divide into 7 sectors. Si Clark, ningon ra siya nga og naa na gali na, magawas na gali na, pwede bag priority lang usa kos una. No? Kaya aron matuyok na ko daan ang akong mga RDS para every time musuri siya sa mga local government units, nanay nag-atang daan dito nga mga grupo niya. Besides the fact nga mag-rekurida. Suko siya. Na karon pagkasuko niya ato, iya naman may gipanabi. No? Sa nailaing mga tao ba? Nga, kana silang maisog nang ayog swildo, nagpasildo og tag 20 mil. Ano ba? Di karon ni ko, excuse me ha. Ako attorney Rufil, no, to be honest with you, I have never worked for somebody in my entire life. I was never an employee. I have always been an entrepreneur, ginagmay kong negosyante, gikan sa pagprintag t-shirt, pag-scrap niya, wa gig ko mangamo. Unya iyar kong ingnon nga tag 20 mil, nangayo kog swildo nga 20 mil. I mean, inana kamubo ang iyang pagtanaw nako, di ba? So that's one. Karon ang iyaha dito nga pasangil sa group chat sa PDP Laban, lain kay sa tanang tuno. Iya siya, ni ana siya, hoy, attention everyone, kana si Ibi Hugalbot og si Kati Maluya, wala na nas akong campaign team kay wa may magkasinabot sa presyo. Unsa man ning ngano man ni nga manang ang among challenge ni Pambari 4, show me a chat message or a text message, no, nga nangayo mi anang 1.7 million. That's one. Number 2, show us the campaign expenditure plan in Excel nga among nasabutan nga gi-prepare ni John Abines. Because antod karon wa mi anay kopya. That's the 1.7. Pero ang iyang giingon nga iswildo na mo. Dili na swildo eh. Bulk of that is 1.4 million for 7 multi-cabs, which ang among proposal is we can actually sell after the campaign to recoup your investment. Okay. Ikaduha pa niyang nasukan. Ako man siyang giingnan. Niko ikaw ba? Dapat.
1: Asa man John Abinison? Kaya ito pangutan unutaan ng campaign plan o campaign expenditure.
0: Pwede na nimo siya ma-interview niya kay ni biya man sagun na siya namo attorney Rufil.
1: Sabi biya po sa inyong grupo.
0: Pag biya namo ni Pam, nagpabilin siya ni Pam. Okay. Diyan siya namo, mo-engage lang usa ako ni Pam continuously, no? Until such time as per John Abines, nihawa siya in May of 2025,
1: okay,
0: after elections, no? So karon katong panahon na akong gikasaban spam. Ako siyang ginanon sa mangka. You are now a candidate. Okay? Kining panahon na dapat magtanaw ka as an investment. Mureklamo ka ng 20 mil nga stipend. Bisag swilduan pa ni kaming lima, ha? Siyang ginan. Bisag swilduan pa minimum lima o tag 40 mil ang buwan, no? For the next 7 months, because that was around November. So November, December, January, February, March, April, May. 7 months until the election. Mautay pag-away na mo ni Pam, no? Nga nibiya mi. Bisag swilduan pa minimum or tagaan minimum allowance nga 40 mil, 5 of us is 200,000 a month. 7 months is only 1.4 million. That's even less than your investment sa Osaka investment scam. Nga nabiktima ka. og 1.5 million according to you. Mm. Because Pambari 4 intimated to me in a meeting in New Star with some other people nga nag-support niya, nga isang advice na ako, Inchamer, kung sa maning 1.5 million na kong investment ka ng ProCap ba? Mm. No? Okay ka ka na. Okay na, Inchamer. Kung saan ng ProCap, siya yung explain. I did a bit of research. Ako siyang ginan ni Kupam. Ponzi scheme, mana. It's a scam. That's one. Number two, it's a online gambling. You are supposed to lend to online gamblers and earn interest.
1: Mm-hmm.
0: Iko, gawas nga scam na, kandidato ka, mulansar ka. O niya, you are patronizing online gambling? Niya, Duterte ta? Hindi na pwede, oy. Tanggala na. Muti akong giingon niya, and eventually, it was made known to us, ang biggest DI nga investment scam in history is ProCap. 42 billion. Kaya nga no, kailan ako ang legal counsel sa mga biktima? Si Attorney Mark Tolentino, nga abogado po ni Mr. Jason sa. Sa Cebu City alone, 2 billion worth ang nakulimbat sa perpetrator. Ingon siya, 9 to 10 million daw ang kang Pam Bari 4. Pero di mo file o kaso si Pam against the katong tagiya sa kumpanya kay mauaw. Na-scam siya. So mo to'y akong gibasihan, no? Bisan pa, no? It was not meant nga naningil me. Analogy ba? Campaign na nimo ha? Imo ng campaign team? Kato, attorney, mo'y gihimo niyang screenshot without the context. I-screenshot to niya, by November, December, iyang gi door to door. Every time mga panya siya, may isog ng warta. Mauni. At that time, 1.4 million. Ilis-ilis na. Primero, 1.4 million. Sunod, 1.7 million. Sunod, pagyod, she alleged, no? Nga nangayo ko na may 10 million sa usa ka prominent couple. Nga ang usaan nila abogado. Nga mga politiko sa Leyte. Di lang ako i-mention ang an, no? Kaya nag-atubang po na ron sila og daghang mga kalisod, no? So, maugin na iyahang ambot nga no siya nga inana ang iyahang kalagot na mo nga wa man mi mo engage niya og panaot, no? Between paghawa na mo og April. It was only in April nga ni come out ko, nga ni post ko against her. Kaya nga no, ingon siya, gi-exclusive ko na ang maisog, no? For Vic Rodriguez. It's not true.
1: Mm-hmm.
0: In fact, maong nigawas ko nga no, doon ay supporter na mo dito sa Sabuan, nag-send. Og tarpulin. Naa dito ang Duterte 10, except for Vic Rodriguez. Ang Duterte 9. So, nananghid kong kapsik, yung kapsik, I have to come out. This has to stop. It's no longer enough nga iya pa may gidaot dito, wari kaso na mo, di man may kandidato. Pero karon nga, wala niya as Vic Rodriguez. Di na pwede. I have to come out. Sumotong nisugod ko o criticize niya. And I was bashed for it, no? So, dito ni Samot, ang iyang kalagot ako. Napil pa si Claire. No? Nagtrabaho pa mas Claire niya to. So, ang mga panghitabo, no? Ni Buto to siya. O niya, niabot, katong istorya ni Mayor Mike, tinood to. Ni, ngari si, a week after, ni ngari si Kabsek Johnny Basco. Gimit mi niya, o si Pambari 4, dito sa opisina Mayor Mike Rama. No? Ako silang ginan dito, kami. Di man kita masettle ani. No? Ani na lang, Pam. We will support you with our silence. Pasabot, we will shut our mouth. Di may manghilabot ni mo. And then that's, move along. Dito ragid mi na trigger nga wa niya dad as Attorney Vic. That's one. Number two, katong iyang mga allegations sa mga rallies, no? Nga wa siya kasod, wa siya pasultia. Tinuod to. Kinsa man sad siya nga among pasultion o among apilon. Number one, wa man siya maski one single centavo nga contribution atong mga rally. Number two, those were not PDP laban rallies. Those were maisog rallies. And as far as we know, gibiyaan na mo siya. In fact, pagbiya na mo, giunhan mi niya, nakatunog siya nga mo, biya na mi as her campaign team, iya da yung gipang door to door. Na ay mga tao nga makigistorya unta nako mga quarry operators bay makigistorya nila nimo kay ila-ilaho nila spam nya di lang sila gustong lingkuran ni Pam kay mahibawaan yang Gwen patay sila ikaw okay sige karon wa kay boss Pam dugay kay ming suod nga higala na nang tawhana tungod sa negosyo sa una iya kong gitawagan siya bay buang ang Pam bay gingnan mininong ko nga hoy kana si yara si ibihugal bot og katimaluya ha di na nanako campaign team ha may magsabot sa presyo akong migo siya buang bay o sa manika tinuod bay ikaw ha maulagi na bay wa manika ilas Pam nako because you know ako nasa tay gamay sa taong na ibawan attorney Rufil respetado po ta sa export industry no sa akong ginagmay negosyo sa mga kinason no sa una so nahibong taon ang akong amigo no ikaw inanagi na siya bay amo na muguna siyang biyaan so karon nahitabo inani no during the campaign ni attorney Vic no maisog candidate siya dili siya PDP candidate okay it was only in February nga gi adopt okay ang mga non PDP candidates Vic Rodriguez
2: Marcoleta
0: Dante Marcoleta og Pastor Kibuloy on top of the 6 nga PDP laban so Duterte 9 to and then napuno si Richard Mata mao tong na Duterte 10 napuno si Amy og si Camille nga endorse ni Inday Duterte 12
1: na
0: napuno si Gringo og si Kerubin nga gi-endorse ni Pulong dito sa Daheg Duterte 14 ang naitabo no so karon ang unang rally katong February 22 no 2025
1: it sa Mandawi
0: it was an indignation rally
1: okay
0: it was not a campaign rally okay katong diris digong why ang campaign ato national pa wa pa mag-open ang local campaign kay February pa man to ang local campaign started March 26 if I'm not mistaken so di pa to campaign ikaduha indignation rally to pagpagawa sa sentimentos mga tao dito si digong wa na mo sila imbitara officially
2: ako ikaw verify
0: sige, okay.
2: Everyone was invited pero wa na mo sila gipa invite to speak
0: yes
1: okay
2: nobody was allowed to speak sa local except for
0: host.
2: The host which was Mayor Jonas Cortez to introduce his VIP nga guest which was Tatay Digong kay kami indignation rally para gitos katawhan dili politiko dili na mo ipagamit og kampanya niya daghan biyang local candidate sa ato we did not want them to exploit it niya kami na pud hinon may run mo run afoul sa premature campaigning kay wa pa biya gyud toy kuan wa pa biya gyud toy local nga elections pero dili ingon nga dili invited everyone was
1: invited
0: walay suwat
2: naakanik ko yung mga letter ato, napadadaan ako sa Mayor Mike ato, napadadaan ako ang PDP laban. Nga paten nun kung kinsa ang ilahang mga roster din hi. Pero wak man mi kaila po. So kung kinsa inyo ang ipadala din ha, they're welcome to attend. But not to speak.
0: Or sit
2: in front kay kuan pud na murag
1: so katong program kami naghimo sa programa to
0: yes.
1: No kay maisog kuan man to
0: yes.
1: So kinsa ra may allowed to speak si Tatay Digong o kisa pa
0: Attorney Vic Rodriguez
2: ang katong national nga mga
1: candidates
0: Congressman Rodante Marcoleta din
2: and his son
0: Paolo si Marcoleta
1: all right.
0: Jimmy Bundok came but he did not make a speech
2: he serenaded
0: ni kanta siya ay siyang pasensya nga wa di siya imbitado pero naa siyang Cebu nya ningadto siya kay gipaadto siya so mukanta na lang siya Bato sent a video message
2: SBG sent
0: Senator Bongo sent a video message. Pastor Kibuloy I think
2: sent
1: si Marcoleta unsa man ito sa nga partido
0: Sagip.
2: Si Senator Dante. Kuan man gito siya, di siya PDP laban. Independent to siya.
0: Okay.
2: Pero gida siya sa Duterte 10 candidates.
1: Oo.
0: So mao na siya, no?
1: So indignation rally to.
0: Indignation rally, no? Gumikan si gibuhat sa administration.
1: Pero si Pam, kayo, nabiya naman mo ato panahon na, wala na niya maibitar at the time.
0: Actually, di wagin mo mong imbitar specific persons.
2: Specific, kayo murag nahugraman to sila. Og, pero I remembered nga nagpadala mi sa then president of PDP Laban og invitation, basi ganahan ilahang mga tao mo attend.
1: Okay.
2: Mo attend. So, amo under PDP na lang na. Sila tanan oi sila ni bahala kinsay ilahang ipaduon dito si Mayor
1: Mike. But that
2: Mike
1: rally
2: Rama,
1: was organized and initiated by the Maisog.
2: Yes.
1: Okay.
2: Si Mayor Mike Rama, I believe na ay invitation through Attorney Colin Rosal. I will look in my Viber kung naa ba to. Pero dili nga wa sila imbita ra sa event because open for open all kanahan gyud nagdaghan. Dili lang gyud sila pa
1: suyahon.
2: In fact, ang Freeman, okay na ba kumusulti lang?
1: Okay, okay na, no problem.
2: Ang Freeman,
1: kaya kolumnista ko si Freeman.
2: Ang Freeman, nakahimo jud ato kay gi-interview man siya on the day itself, muadto ba siya? Nakahimo na gyud din taon og article nga she is not coming because di siya allowed to kanang speak.
1: Kisa si?
2: Si Pam.
1: Pam.
2: Naana ha. But then, nagdali-dali silag ilis, giada na lang kuno dito kay later changed her mind. Kay ningtong hadi ay siya. So, muna siya nga, kanang kung muingon sad siya nga, giblock yun siya tuyo, gikuan yun siya tuyo. Wala man, everybody was invited. Di lang mo pasakaon sa stage. But later on, suskay, si tatay na may niingog, naabatay mga kanang kandidato diri nga kinahanglan og tabang. Local. Ang naman po, ang imong VIP guest, imong ingnon nga, huy tay, hinumdumi ang kuan ang local elections. Siya na may niingon, basig na ay kanang kinahanglan nga isahon ang kamot. Iisam ganin niya kapil ang kamot ni Claire. Ni Claire. Ni Claire nga, tayo di mong kukandidat siya. Gamit ni Nimo.
1: Pero sa si Radasa, naka-appeal sila dito?
0: Appeal.
2: Yes! Yes, nakasaka.
1: But si Radasa,
2: naanay footage, ana.
1: Wala sa labot unta nga mo sa kapon unta, originally, sa Radasa.
2: Ang katong mga local, di gano'n tatong usaka sa
1: so, allowed na dito si Jonas Cortez kasi man maoy host.
2: And then, the host asked nga, pwede bag ihang mga incumbent officials kay incumbent man pud sila mo-join on stage. Okay. Motong silang VM Berside and I think si Attorney Rigal also went on the stage. Kay taga Mandawi. Taga Mandawi to. Unya, kanang later on, si tatay na iniingon nga murag
1: pang-isa niya.
2: O kinsay pang-isahon.
0: Motong nanaka ang nasa
2: nanaka. Ubus. Nanaka. So, gipalin niya.
1: Asa mo na ito yung istorya ito?
2: Moto yung istorya.
1: Kaya mo na yung mayroon mic. Kusang si mayroon mic po niya. Ako sa loko ka. Saka ko na ito. Sa mo ito yung istorya?
0: Wa siya pa istorya ha?
2: Wa siya pa istorya ha? Kaya ganahan man tayo siya mo istorya before. Dili siya ganahan mo. Sorry, according to Mayor Mike,
1: ganahan mo kanta.
2: Somebody told him storya dito, storya dito. Katong yung gimension nga nga name.
0: Di man siya, ano ako may magbuot kasi storya, di man siya nag-hold sa program. So, mauna.
2: Unya, katong, kung tanawin yun na ninyo ang footage atong indignation rally towards the end, makitaan yun to nga, katong yung giingon nga, nagstorya ko no sila ni Jazz. I don't know how true because wa man gyud siya nag during that time wa man gyud siya mismo nag ang gasturya ni Jazzy Egan. Murag somebody submitted her name. Ya murag ningog naipaapas. Pwede pa sir. Niya nangot ning sanghid siya ni tatay.
1: Okay. So, wa naman to murag siya ana sa iyang kamot.
0: Actually wa to siya maisa. Siya ni isa sa kamot ni Digong.
2: Di na po ko conclude.
1: Okay, sumutong sa Mandawi ang hitabo.
0: Sa Mandawi, no?
1: Kung saan mo ito na hitabo sa Danao?
0: Okay, ang Danao...
1: Campaign period na to.
0: Campaign period na to, no?
1: Maisog gihapon to ng grupo.
0: Maisog gihapon to...
2: Birthday celebration.
0: Dili. Ang una sa Danao, ang una sa Danao, doha to ka-event, no? March 28, birthday ni Digong.
1: Okay.
0: He was at The Hague, no? Ang among gibuhat, kuanta, manyanita ta, dito sa Danao, on the 11th or 10th sa gabi, kunya inig kabuntag, adto na sa tabalhin sa Mandawi. So, duha ka celebration ni Digong.
1: Okay.
0: First birthday niya nga na siya The Hague, no?
1: Mm-hmm.
0: So, ang sa Danao, partido to sa Bakod.
1: Okay.
0: Dili PDP ha? Bakod, no? Lokal nga partido sa mga Durano. Okay? Ilaha, maghiya po ng arrangement, ila mo provide sa logistics, kami mo pahilo na sa programa, mangimbitar sa ubang guest, sila mo provide sa ilang guest. Kunya, sila naghapoy makasulti, no? Sa mga lokal nga mga opisyal.
1: Okay.
0: Kay sila may host. Mao man ay role of thumb yun sa kuan attorney Rufil, no? Kung kinsa ang LGU nga host, no? Sila ra gyud ang makasturya. Why lain nga local official, no? Unless you're part of the guest list nga speaker, no? Depende sa programa. It was not a campaign event, no? Celebration to sa birthday ni Digong.
1: Okay.
0: Dito sa kuan. Pero dili mi kabuot og kinsa ilang imbitaron sa organizers, no? At in that case, ang bakod.
1: Okay.
0: So imbitar nila si Pambari 4 atong panahon, ha? Ningad to siya. Okay ra pud gyapon. Okay. So pero na-introduce siya. Na-introduce siya. Okay. Pagkuman ni balhin mi sa
1: Mandawi.
0: Mandawi, celebrate gyapon mi, dagot-dagot mi cake dito for Digong, no. Ang ikaduha namong event sa Danao, May 2. If I'm not mistaken.
2: April 9 katong nagkuan tas mga riders are
1: katong rally nga tong rally nga kuan, katong naasa si Vic Rodriguez, naasa si kuan. Itong mga Centuria Balls.
0: Meeting di Avance ito.
1: Meeting di Avance na. Okay.
0: April 9, we were in Davao. I took the Doranos to Davao. Oh. To meet Baste.
2: Katong rides na naa si Attorney Vic niya. Nakahiba. April 5.
0: April 5.
2: May birthday ni Kati.
0: Napay April 5 nga si Attorney Vic ra og dang maisog Execom, National Executive Council.
2: Kaya ang mga riders.
0: Ang mga riders na kig-meet niya dito sa Danao, Gihapon.
2: Kaya nag-ride sila.
0: Nag-ride sila. So mauto. No, na-introduce si Attorney Vic sa mga Durano. Onya, sunod niya to, mauna tong May 2 nga meeting di Avance. Ang meeting di Avance, again, it was not a PDP Laban event. It was a bakod event and maisog. Onya, ang gitagaan na mong freehand, kinsay ilahang guest, ang mga Durano. No? Pero importante nga madala ang Duterte. Ang Duterte 12 ba, or kinsa diya. So, mao to, nga supposedly moadtos Inday og si Mayor Baste, pero tungod maamtoy na hugun-hugun nga i-raid ang ilang mga balay dito sa Davao, nga
1: cancel. Wa madayon.
0: Nag-online ra. Live online si VP niya, si Mayor Baste nagpadala og mensahe,
1: video
0: message, no.
1: Pero tinuod to nga sa live online wa pod ma-appeal kuno og lista si Pambari 4 nga na-acknowledge si Sara.
0: Yes, wala.
2: I don't know.
0: Kung na-appeal ba siya? Sila naman tong Ken, sa mga Durano naman to.
1: Ah, so, katong naghatag lista nga to kang VP Sara.
0: Wala ko kay Bao.
1: Wala na, dili to inyo.
0: Dili to kami.
1: So, kung wa ma-appeal si Pam dito sa pag-mention VP Sara, dili to sa maisog nga. Kwan.
0: Pero wa siya, wa gid siya speech. Di siya, wa siya, wa gid siya pastorya ato. No, wa siya pastorya, nakastorya ba siya ato?
2: I can't remember.
0: Basta I forgot na, no. Basta ina na ginamong rule of thumb, attorney, in deference and in with respect to the
2: organizer.
1: Tako man ni istorya ho no nato, dai nya. Atong oras mapiti pagkalapasan naman ni Mayo. Tingali mo part 2 lang ta sunod, og sa manggaling ha. Kay
2: daghan pa na.
1: No sa bodi ini nga, wala ko anticipate da. Ganina mo na lingaw mo ito istorya sa kanya about sa national sa ba, no? Kaya bawa pa na kung taas ganyan ni Kayo, ako ang taning isugdan na ganyan pagkala sa utso unta dayon, ha?
0: Di pa ni mo. Niyan, po, upatakato nga, attorney.
1: Na, may kinsulti mo. Magpacto na lang ta kay atong ulas o alas 11 naman.
0: Alas 11
1: na. Ako katagalapas. Sige, so anila sa Ma'am Irene. Asa ka ni June Abinis, gani. Unsa man katinuod niya, kuno, yun nga, mamuna, kailan dauton si Pambari 4, kay kana magun si June Abinis, nga ilang kauban, mudaga, gobernur. Unya doon naman ito'y post ni isa to, John Alcubier, nga mudagan, o John Alcubier, Consihal Cebu City.
0: Wa na may kahibaw, ana, kay we have disengaged with June Abinis
1: so, wala na po,
0: May 2025.
1: Ama o ba? Kay doon ay post ni John Alcubier nga, John, ayaw ko, ug kung nasikat na makadagan lagi mo, ayaw lang ko kapila, mura ka na ba? Sa post ni John Alcubier, Consihal John Alcubier.
0: So mudagan si John Abinis, o governor sa Cebu?
1: Mamay, si John Alcubier, may nagingon?
2: John Alcubier. As I said, there are more than 10
1: ang interested
2: for governor.
1: Okay, muna doon na mag-ingon po nga. Tanawa, attorney, na i-post ganit si Kuanana, nga si Consihal John Alcubier, nga kanana ang, sa mga muna? Muna, sige, i-post, ay, kuan ko no. Pwede ba na yung makuan?
0: Sige daw.
1: Pwede ba na mo nang
0: share?
1: Pakita sa screen. Si John Alcubier may nag-post, ane? Unya mo po na yung palakaw noon nga, ilang ginududuyo o noong ilang dauto na si Pam kay si John Abinis, interesado man ng mudaga, governor. pero
0: dili sad mi
2: what sad mi mga gubernatorial hopefuls in
0: our what sad mi maguna-una gid actually
1: 2028 ang nagpost ana si Consul John Alcover. Sir John Abinis nag-mission man ka kamudaga governor, ayaw ko gamita dagan kay sikat naman ka
0: nganong makadagan din is Jones probinsya nga Cebu City voter man siya registered voter Cebu City man siguro na
1: asa man sa voting nganong si John Alcover Cebu City councilor man ni
0: Adi, originally from kanang Surigao na siya. I don't know.
1: So unsa may mo po niyo nang gawas ba yan nga na naghay mo daot ni Pamron kay interesado po na mudagan si Kuan June Abinis kuno kisa pa ni Uban interesado murag Lagoon ka to do actually di wang Lagoon kisa pa ni Uban nga mudagan pero
0: PJ Garcia
1: yeah, so good
2: I don't know
1: oh but so good na kuno panaot kay tungod ana but lahit na sa maisog po. Ba't kinin mo, John Abinis?
2: Ako madinggan, John, nga daga-criticism sa iya, ha? Kay tungod ragi nga.
0: Si Ingbin, no?
2: Nga ning bali na siya. Ning bali na siya loyal ni sa mga
1: Duterte.
2: Muna yan, nga. Pero bag, feeling po, ang katong mga Dutertista nga ni suporta niya, mo ma-feel nga ni vote biya minimo kay tungod Duterte ka. Hindi ka dito Duterte. Maunay kibawaan ako nga makitaan jud nimo nga balik-balik.
1: Yeah, usana nga balik-balik. Unya mo tuloy ginang gawas po ni nga kuan kuno interesado kuno pero atas dili na ni membro sa maisog dai si John.
0: Dili na May 2025
1: pa. Kamo magyon niya aka nang maisog kay namo si John good.
0: Dili,
1: Abinis mo dagan magugobernador.
0: Wala na na si John. Kami na lang upat
1: okay.
0: Sa Exico.
1: So at least wala na si John. So, unya si manado kadungog ko Lagoon mo interesado mo dagan.
0: PJ Garcia.
1: PJ Garcia kisap to uban nga managan nga na plano.
0: Doc Frasco.
1: Doc Frasco.
0: Samsam Gulyas.
1: Samsam Gulyas. Oh.
0: Napay mga Duterte. Red Duterte. Siegfried Duterte. Kathleen Duterte.
1: Sabay-ubay.
0: Pima Duterte.
1: Sige lang. Magparto lang ta. Puhon. Ha?
0: Puhon.
1: Kung sabi na yun ako ma-anticipate ni taas mo di kaya ni di ay?
0: Ang taas ni Istria.
1: Oo. Taas di kayo tanawa. Narasun siya na kunta.
2: Papani mo na pangutahan na si Claire.
1: Yeah.
2: Makadawat sa mga
1: oo. Magkuhan lang tapon ha tungod sa atong kabisi niya. Wa na ko matinya natunong po doon na po ipatay lagi nga sulod sa nato no. So pasensya lang kayo. Sige Ma'am Irene, mensahe na lang parting message sa atong mga naminaw karon.
2: Kita sigurong mga Pilipino ba di na ta kinahanglan mangita o heroes nga mo lead. Kita na mismo dapat mo act and of our own initiative. Di na nato isali kung kinsa kay mo ko ano, kinsa kay mo tabang nato nga masulbad ning problema sa ato ang nasod.
1: Yeah.
2: Kita na gyud siguro moy mo lihok.
1: Yeah.
2: Unya mo nang mo gina ang thrust sa amo ang activism sa maisog nga dapat a government should be transparent, accountable, maka-promote og peace, maka-ensure og security.
1: Actually, ako mong pangutan ang appeal ani sa gamay na lang yun. Kay, akong komentaryo usahay ko ba niyo, usahay niyo mo, kuhan ako nga, uroy og muda clear ni Marcelo, delikadong pang dakpon mo. Ano ba? Kinini ang, actually, dyan rin ako i-address, pero ako niyong appeal niyo kay kamo mga kuhan man mo. Si bakog Marcelo, no? Niya pang dakpon ang mga supak sa administrasyon? Ready mo? Okay ra mo ma mapriya sa una Marcos Senior ba?
2: Di man ta okay ana, no? Pero ang ako ara gyud ana gyud Attorney Rufil kung maunay itugot sa Ginoo or in Elmer's kuan sa universe, sa divine architect of the universe, kung maunay itugot sa Ginoo, maskin pagperti nimong lihay-lihay, tago-tago ka, hupo-hupo ka din ha, dakpon gyud gyapon ka, silutan gyud gyapon ka. Pero maskin pa og 1 million kabuktap assassin sa planeta willing nga mupatay nimo pero de yung kapat yun sa Ginoo de yung kapat yun
1: so kana og Marcelo preso na Marcelo ba so na gipandakop ta sa Inday ni Tadalo sa si kuno na wala na ba ikaw o appeal kay kadakop na gyud wala mo mabalaka wala mo mabalaka og simbako mo abot ang panahon uroy delikado mo gidagana gyud wa election tinti
0: mabalaka oy
2: mabalaka ta, but we really only have the present. The future is not promised.
0: Yes.
2: So, you do what you can here now. You do what you can nga sakto.
0: Nagpapriso mga isdigo nga former president, 81 anyos, daghan pa kay sakit, nga dako na kay na-contribute sa atong nasod. Kita pa kaha nga yano lang tang mga lungsuranon nga dapat sad mo pukaw sa atong patriotismo. Mm. Nagtanaw tas atong nasod. Ako, doon ako yung mga batanon pa nga mga anak ng mga pulos babae nga dalaga. Mm. Upat ang kang attorney, pulos babae, si Claire o si Clark, mga batanon pa nga anak. Mm. O dili ta makigbatok sa administrasyon karon aning ilang mga polisiya. Unsa na lay kaugmaon makita na to para sa atong mga
2: biyaan
0: anak.
2: Biyaan na to sa atong anak.
0: Actually biyaan na gyud ganahan mang larga. Ako
2: larga.
0: Ako mga anak.
2: This country kuno is not worth
0: this country is not worth
2: Ko ka na biyaan mo sa akong anak.
1: Okay, so tungod sa atong kagipot sa panahon magsabot na tapuhon o makapart 2 baka atong interview ha. Tungod sa ka pikigid pikigid.
2: Oh. Part 2 gyud. Gusto ka? Part 2, 3, 4.
1: Salamat na Mama Irene, AB, salamat mer, no? Claire o Clark. Thank you kayo sa inyong pagbisita diri kami Mama Irene, kadugay namin nakaila. But ka akong ipaklaro kitang tulo murag karon pa tanang meet yun, no?
0: Okay. Pero akong pagkasamat na mo eh. Oo.
1: It's an honor. Kami meet ni daan kay lawyer bago ni.
0: Lagi.
1: Ngilingig kay sa ni.
2: Mo pasalamat gyud mi kay at least ang dili nami magtagsa-tagsa og tubag sa kanang ipakita.
0: Na mga tanan
2: na mga issue. You gave us this
0: platform.
1: Sige, so salamat kayo ha.
0: Nagangay salamat.
1: Salamat kayo. Salamat kayo. Thank you kayo. Magpa-picture sa takadali. Magpa-picture sa may para ma-post na to. Okay, may kalawang tayo uras yun ha. Sa nga nalang kinitibok ang puwersa sa DYHPRM in Cebu. Ako si kasamang Rufil Fernandez Manioc. Manamilit kaninyo pinagis pagingon. Sa tanang panahon, ustanang higayon. Dalaygon ang Diyos. Maimbuntag Pilipinas. Tatak RMN.
3: Not just number one. Simply dominant. Inyong napapakinggan ang Best Radio Commentary Program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banio.
4: In a country with 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all.
5: Tatak RMN!
6: All the time, RMN kami!
5: Tatak! RMN!
4: One radio is favored by all.
5: Tatak! RMN! All the way!
6: Loyal kami sa RMN!
5: Tatak! RMN!
4: One radio network conquers all.
7: Number one!
4: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land, remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming salamat po.
7: Makakarating pa rin sa'yo.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak RMN.
8: RMN Drama presents Kun Ako ang Pasultihon.
9: Kun ako'y Pasultihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
10: Kun ako sa pagpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
8: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang munghuna-huna. Kaysa matag-hagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga mohamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.
11: Mga kasama. Andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa RMN Broadcast Center, Ground Floor, Capital Central Hotel and Suites, Eniscario Street, Corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. So what day og ihulog sa official raffle drop box? Kada simana, doon na kichansa nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize nga pwedeng madaog og doon ay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency og RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN at IFM Cebu og kontakon pinaagi sa ilang registered nga mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Radio HFDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
12: Mommy, makahilumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Kabisan lang sa ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
11: May mga nakadaog na sa BioJessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations sa first weekly draw winners sa 2,000 pesos cash. Nga silang Leonida Yumabaga, gikan sa Culon. Armando M. Alarcon, gikan sa Katipunan. Severiana Literato sa Lipata, Linaw. Og Maribeth Fernando sa Inayawan. Og major winner sa 5,000 pesos sa karong week 1 draw nga si Gemma L. De La Serna, gikan sa Virama. Congratulations sa tanang week 1 winners. Padayon lang ang alagang BioJessic. Maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.

0: Pure Products. Apil na! San Miguel Peel and Win Promo. Palit og unong kabutilya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.

0: si Ann-Ann Nebres. Alos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
1: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ikaw capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
0: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: DGX 500, ang tuba kontra sakit nga diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DGX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX 500.
3: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Walang kakapsula na adlaw. Sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. Best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika.
4: Ang maski pa epektibo og maski paninot nga Catalyst ointment ngayon yung gidaig sukad pa niya tong tuig 1929 karon antibacterial og antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial og antifungal soap muayos mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pinakan sa gagmayng mananap, buni, up-up og uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial og antifungal soap manalipod sa bacterial og fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay ka epektibo, kay ka maayo, kay ka maraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
5: Uy, Marie, muundang na lang siguro kung pamuhi o baboy.
6: Uy, nga naman, Marie.
5: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
6: Mauna diya, Marie. Mahal magod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie. Susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun min makasuway anang alkansi. Nang-graduate na lang ng among mga anak ininegosyoha.
5: Yun sa maninyo, Marie.
6: Nag-uniface mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon uniface ragyod gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa uniface, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyod kayo ang tubo sa baboy.
5: Uniface?
6: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa rapo kabakti nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
5: Kadako di ay, Marie. Tudlong iko.
6: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
7: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
8: This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
9: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
10: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
11: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
12: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
13: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
14: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
15: Hi! Hello mga kasama. Kinigyan po ninyong Kuya Joel Binsey, kauban sa kong partner, Randy Tayad. Mangumusta ka ninyong tanan. O sa tanong mga kaigsoon na mga kasama, awhagong ko kamo nga bugamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap o Gugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kalalaki na nagpatago lang sa ngaan nga gym boy. Kinigibot ang duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay kalaan, ang atong magtatampo si gym boy.

0: Kini ako problema, bahay na yun sa akong asawa taon, o ako iksuon ba? Ano ang problema ako, ano yun, no? Inaneon ako pagsuko ng mga pagitabo, ha? Okay, ilabyog doon, o.
1: Labyog!
0: Labyog! Okay, at atong, katong kanta ni mga under kita sa iyong disay sa Diyos.
2: Under kita, di ka pa under, buwag gandang ko. Makikita niya.
0: Okay, pila. Pila ibaya di mo aning katahang, ha? Kwan, kanang para sa iyong mga nguyam.
2: Wala ni bayad.
0: Wala ni bayad, sige. Regalo. Ikaw,

0: Aroy! Pasti na mabaitan pa rin mong leader! Darling hapit na komo surinder! Takla! Alas patro!
1: Pre.
2: Wah, anak, uy, benci usul na rin.
0: Ambo, terbita, pero yung mga asawa, no? Kalibo kayo, eh. Ingon-ingon pa sila nga. Ayaw lang pagbinyo. Huwag kayo magbinyo ka. Hindi na nakakuno sila kalaag taon por vida.
2: Ambo lang, ani nila, uy. Unya, bita, ano ta? Awayon ta? Nga, palayo, saan pag yun?
0: Asa mo si siya, no?
2: Asa mo si siya, anak?
0: Ang tinool, eh. Oo, nalihabay nga. Mayon nga. Awayo ni may mga sawa, perme. Kung karoon di ka pala yaso si mga sawa, usan isulba na na.
2: Usan lang, pre.
0: Layas ka muna! Ha? Ano niya? Ano pala yaso ka si mga sawa, wala ang layas na ka. Ha? Kinsa pa may ang pala yaso ni layas na mga.
2: Mausan, no?
0: Kung muna, science ba?
2: Science na?
0: Oh, science. Tuot. Science, ya. Diba?
2: Tuot, pre. Nakala di, na? Karoon pa ko, anak, pre. Anak na din ang mga pagir, masulba, pre.
0: Oh, anak. Pagkakidort!

0: kapi. Kalaom ko ni mo pang hopaw. Buram kang nagdagbagyo. Bungkag bang mong hinapay na pre.
1: Ay, abi di bang.
0: Oh.
1: Namdaw lang ko sa kumang hol, pre.
0: Hmm?
1: Ako iso, ma. Mautoy kanunay na kong kabading-banding sama ko ng ninod.
0: Hmm.
1: Ay, sista, niya, katakanta, niya, ha? Katawang-katawang niyo doon, ha?
0: Oo. Oh.
1: Ang kaming sa kumang hol taon, pre.
0: Oo, wadi ka kibaw ko sa kumang hol
1: taon. Gamay pang taon, niya to, ang matay taon to ang mga inikanan, ba? Niya, may kuyo sa kong ante, gidaan siya. Ambot, huwag katul-tul pa baka to siyang uli din sa mua.
0: Luoy, aday ninyo, pre, no?
1: Lagi, kami naman taong duwal lang. Asa ka na ko siya pangitaon, pre?
0: Pre, napagsuwayan mo sa Facebook.
1: Ha?
0: Kasi nasa account ba?
1: Ambo to ka, ako iba o.
0: Ah, sige lang, pre. Tabangan ti kang pangita ni si mong manghod, pre. Mag-post ko aning atong kanta. Ako ni i-post. Atong mga account ni mo, niya ako akong account. Ah, basi hindi, makakita siya.
1: Sige. Asa ka siya ron, pre, drone, no?

0: man ni imong gipamalit, oy. Para man ni kisa may mo gamit ani.
1: Ako good. Ano na, dili pwede dahil.
0: Ah, pwede man, pero ano?
1: Still lang. Buong mo sa way. Iba na siyang lito pa to.
0: Ay, nga naman ko all makakanaaman sa ko.
1: Ha?
0: Pili lang ka. Pwede ko yung wali mong hani. Pwede isang himoong mami.
1: Ha? Kaya yung lito, ay. Puyo ha. Awas ang kulit ka.

0: Ay, salamat. Lahir gud kong nagkapurman ako. Masamut ko kagwapo. At tuon ako si Tiborcela, ha? Kay tuwa nga to si Blandra. Ang ako mapangasawa sa damgo lang una.
1: Ha?
0: Pero basin ka nga akong damgo, matinuod pa di ay. Wala ko mo kong suwayan. At turo ko, unsa ka akong regalo ni Parintibur para ma-impress na ko ang iyang iksuon nga si Blandra.

0: Pretty Ray, tanong dugay mga. Hmm, kahumot ko na mo. Mura mga galigos, Berfiaw?
1: Aw, natural, pre. Anak yuda basta single. Naasibalandra, pre.
0: Wapa, pre. Apan, wapo na to niya. Dahil na, pre.
1: May mga bisita ka mo, day?
0: Ay, oo, mga barkada na ko. Namalit mo, Gulmisa, gusto na mo mga barkada. Ang San Miguel Pale Pilsen.
1: Wow! Mura nindot! Mura man sa kakaibaw nga di kumino basta dili San Miguel Pale Pilsen.
0: Oh, siyempre. Mausag gini nga kung gusto. Ang San Miguel Pale Pilsen. Kauban ako sa bisan unsang celebrasyon sa kinabuhi. Oh, hatangin na yung San Miguel Beer si Paring Tiri. Oh, parayay mo, pre. Kinay-kinay. Bugnaw nga San Miguel Pale Pilsen. Oh, cheers!
2: Cheers!
0: Cheers!
2: Cheers!
1: Happy birthday!
0: Happy birthday!
3: San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
4: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
5: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
6: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
7: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
8: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balik bayan, este, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
9: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kaayo. May sulay ko ng Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. So anang, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Sulay mo rin ba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng umah. Kanang ikas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si ane. Siya makawa. Madyo ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.

0: Ako si Jigo Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda o nang sige na lang ni siya glaag? Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot?
4: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, mulihok ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhata ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
5: May buhay sa makabuhay!
6: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
7: Oh, simple, Razor Max. Pangaplas og sed liniment oil.
6: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
7: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
6: Wow, mo pagani paghaplas nako. Nakadagan na yung kupalulong sa DJK. Aray, sakit no more.
7: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
8: The original Koi Herbal Capsule.
9: Ako dahil si Niesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 51 no, Anies.
10: Nawala pa kanino mo po yung herbal capsule, ma'am? Kasi may iba matinig.
9: Daghan, high blood, sisakit akong ung, lipong-lipong ko.
10: Aron ka, nakain mo po yung ma'am? Kasi may masama natin iba matinig na rin.
9: Dili na kayo kapoy, akong lawas. Muna nga, kinalang dito ko mo yung nom o koy para nga ma-lip ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
8: The original Koi Herbal Capsule.
11: Doc, pa-check up ko. Mga usa na magkasimana ng wako kalibang.
12: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1-2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 karahuman og kaon.
13: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
14: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
15: Paala po naman ng Diyos. Matagal na akong gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco, Duenas, Iloilo.
16: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
15: Sa akin lang, siyempre, 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
14: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
17: Bio-Tro Herbal Capsule.
18: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
17: Bio-Tro Herbal Capsule.
18: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
17: Bio-Tro Herbal Capsule.
18: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batu Leyte, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
17: Bio-Tro Herbal Capsule.
19: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
20: Naluhoy manggugo ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po lang yung hubak o grayoma, mitaas pag yan ang yung blood sugar.
19: Lakaw dayon nga do sa butika, pagpalit dayon og Bio-Tro Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lolo. Tungod kay ang Bio-Tro, bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
20: Papa Ranch, okay na kanya kong lolo. Salamat kayo sa Bio-Tro Herbal Capsules, the wonder food supplement.
19: Bio-Tro Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.

0: Oh, pre. Selamat kayo nga meron juga sa kumbet diha.
1: Oh, tural, pre. Pinang gato ito ka good. Ah, ino lang kong marot na itong ginom, ha? Ako rin bahala ang pudugang, ha?
0: Tirod ka, pre?
1: Oh, lagi, pre. Ako'y bahala, but di gunim.
0: Ay, salamat, pre. Salamat, pre.
1: Salamat, boy. Unsa? Tood, asa matay si Bulandra, pre?
0: Laman, gawas turun. Ako itong ginay na kay Tuyo.
1: Bing na ni mo, pre. Oh, kasa ni mo mauwam sa taon, ha?
0: Uwam, ginisahin. Oh, na diya. Di nyo ka maminyo ang kalakihan ni mo. Kaya sige, mag-uwaw.
1: Bito, pre, oi. Mauwaw mo dyan ko.
0: Ay, nag-uwaw lagi. Nahawat lang diya. Basta kay pangitaan lagi na ito nagpagi nga magkasulti yun mo. Nga kamura. Na ikaw na'y bahala mo diskarte.
1: Oh, sige, pre. Salamat kay pre.

0: Oh, galing. Dahil bulan ro?
1: Ah, dahil kipahatag si Manoy Tiboy ni mo, oh.
0: Hmm? Oh, saan man ito, eh?
1: Ambut, unsan na. Kuha alang. Iyan mo lang isugo na ko nga ipahatag ni mo.
0: Lamat, eh, ma.
1: Ah, sige, arin ako.
0: Kadiyot lang, dahil. Kadiyot lang. Kanyang, pwede makikisulti ni mo. Kadiyot ka nang, ah, bisig mo, 2 minutes mo, ma.
1: Unsa man, manguam ka pamliti.
0: Ha?
1: Oh, unsa di ay.
0: Kanyang, dahil. Naibaw kong lisur kayo kung higugmaon taong tagay. Dili kayo kagwapo. Batik kong naong.
1: Ayaw sa pag-anak, Teddy, uy. Huwag may batik nga gihimo ang Ginoo. Ang tanan, pulos man mga maayo o mga gwapo.
0: Sa to pa, gwapo day ko para ni mo.
1: Ginoo day ko. Teddy, kung manguyab ka man ako, sorry ha. Dili ko madawat ang imong gugma. Pangitan ang laglain, Teddy. Nagsalimuang mangka, uy.
0: Day,
1: ay na nagipadayon. Ato na ilabay imong gugma sa lain. Ayaw din rin ako. Kaya wag ito'y paglaom na ako. Sorry.
0: Debulandro.

0: Pre, pasensya na nga, pre, ha. Mahayad, mahayad. Sila yung hindi ko makabot yun. Eh, iyam ko ng kasing-kasing yun.
1: Oh, okay, pre. Nakasabot man ko. Lesun man sa doob. Ako siyang pugson, pre.
0: Yeah, so may plano ni mo ron?
1: Mabalik lang tingali ko sa amo, pre. Sa amang probinsya. At doon lang tingali ko panarbaho dito.
0: Pasensya na dyan ka, pre, ha. Wag yung katabang para sa mong, para sa kong isuon. Ay, butar ba yung takay ko ni mo, pre?
1: Oh, sige lang, pre. Okay lang. Uy, kinsa mo na yung...
0: Kinsa na, pre?
1: Kaling picture nga gisin, kinsa... Murat na kamay, umagawa ni. Si Manoy mo ni. Ano yung timboy mo ni? Ako ni Chatan. Oh, oh. Pa-reply na siya. Oh, kumusta man oy? Salamat eh. Friend mo sa Facebook. Tawagan ako siya.

0: tungod sa Facebook kay Mamat gitawon ni balik sa ko igsuon nga dugay na kay wa na may makita kay gagmay paligimin ng kabuwag taon. O sa diyang namatay ang akong mga gidikanan, gida ako sa kunguyuan pero namatay man pod. Mao nang nalipay gyud ko dako nga nagkahimamat pagbalik. Unya.
1: Oh, nya pre. Usman final lagi na mo desisyon nga muli ka sa inyong probinsya.
2: Oo, pre, kay marmalas tulgay din ni Sudad wa may tingali nga balik na ko sa mong probinsya ato nang kumangita ito ka akong swerte. Basi pa dahil. Ato nang kumakaplagi ang akong tadhana.
1: Ah, sige, pre. Nasuruyan na ko diri. Ha? Layan, layan, layan ko ako na lang sa diri. Iwa naman ka.
2: Napamaganda kang may guna ni pre. Ikaw pa, kabuutan ni mo. Nili ka mahutan ng umigo basta kaya ko lain lulo na ako. Gusto na ko nga malimtan na kumakasinatian samtang niya pa ko din eh. Gusto na ko nga kalimtan mga masakit nga kasinatian sa gugma pre.
1: Sige pre, pagayawayo pre.

0: Tranquilo.
1: Oh, itchata pa rin yung jumbo. Ako si Rupreya na nasakay ni Kumbas. Pagpainan ako dito. Bitaw ka nalig eh. Murang nawa na ang gamay ng kasakit sa pangdugan. Kaya makimama tayo magbalik ni Manu Jimboy. Salamat taon. Nawa mo ng babae ang gamahal ko. Namas Manu Jimboy. Balik mo siya na mo. Salamat taon kayo. Excited kayo ko. Makapulis mo provincia. Gusto na kung kita nagbalik ni Manu Jimboy.

0: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
1: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
2: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
0: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
3: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
4: Uy, nga naman, Marie.
3: Nibarado na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
4: Mauna diya, Marie. Mahal mangod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie. Susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuhay anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyo ha.
3: Yun sa maninyo, Marie.
4: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ra yun gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
3: Unifins?
4: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napo kabakti nga among gibuhi, sa pinta-kwinta na ko, nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yun kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
3: Kadako di ay, Marie. Tudlui ko.
4: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nani numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
5: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
6: Igala, nakakape na ka?
7: Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
8: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
9: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
10: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
11: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
12: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
13: Travel na sa inyong suking tindahan, San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
14: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: EXL Coffee Mix 17-in-1 Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1 Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon na. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
4: Kailangan ko mag-withdraw.
5: Himala, may BPI dito.
4: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
5: Isang Himala.
6: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
7: Set living testimonies.
8: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
9: Na landing hospitalid at lugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
8: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
9: Salamat kay na atong Sed Kogon karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa Barangay Punabitan, Bukod Sotongo.
7: Living Testimonies.
10: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
11: Ano bala ang benefits ng Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinel sa aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sa aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sa isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sa Super Fiber sa life extension.
12: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
13: Life Extension, Vitamin D3.
14: I'm Dr. Suzette Z, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
15: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: Mapalit sa mga butika.
15: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
17: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour. Featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
18: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
19: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa diyang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
20: Kaman tugod, iya ang sugod ato. Hindi na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito po sa pambayon. Tapos ay ito, nag-tick ako ng hirapal, kaya nitawag si ate nani na maawa itong Bila-Bila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dira ko makapanaw ba, di na ako makatindog. Mao na to pagtik na ko ng duha kapad, mao na to dayon na pasalamat ako na natanggal sa bilag-bilay herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
16: Sa pag-ihi ni mo, ni gawas ang dako nga bato?
20: Oo. Gawas gupiya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin manday ato na nabuo?
16: Ah, asin. Okay.
20: Uh-huh.
16: Yeah, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
20: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Siman, pero malabo ang linya.
16: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
21: Oo.
20: Tikos man ako, maamay ko an sa doktor.
16: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
20: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
19: Unsa sa unsa mang balatian at dunay paragis bila-bila herbal capsule para ni mo. Og suwaypod ang paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka

0: oi, musta naman ka!
1: Ay, di ba yan ang tulong kita, di ba?
0: Abi, di na kita magkita, noy.
1: Oh. Abidas na nang di magkita, abidas. Nga nung taon, kumusta naman ka?
0: Pagsakit man dugo na ko, noy. Umikan sa mga kasinatian sa gugma ba?
1: Ay, sos, dumusaw. Sa hindi lang na, bawar na. Panahon, ray, makatambal na dong. Mauna yung ginaingon sa, in English, mga time will heal the wound. Mauna siya dong.
0: Mau ba, noy?
1: Oo, mauna. Kapila mo din kang pakis gugma. Pero ihatag niya po na ginawa ang babae nga para niyo.
0: Mau bitong, may uli lang ko din sa probinsya na tuloy kay... Eh, magsakit lang kong dugha niya. Magkakita niya, pero may...
1: No ba?
0: Oo nga, may uli lang ko nga din, oy. Ano lang kung magpakaayos sa kong sakit sa kong dughan?
1: Bida, bida, bida. Mandutos ba, dali, dali. Mga ota, bida. O, kung paandaman ko ka ng paniyoto, dali na!
0: Oo, punoy!
1: Aray, sorry. Pasukan doon natin, ha? Ay, baka kung igutom ka.
0: Oo, okay rin, okay na.
1: Aray! Suka niya, aray! Kaya niya na ako magunay! Kaya na, di ano, mga ol na ta!
0: Tuday, doy. Pala na may anak ninyo.
1: Ay, mapataon, ay. Mag-uuming gaipon na niya, doon. Ay, kanili. Kami, kaning akong kapuyo ron, mag-uuming gaipon.
0: Maubay?
1: Ay, wala ka kayo, diba nga, hindi ka nga, maning kamot ko nga, imong mawagtang ng imong mga kasinatian sa gugma. Ha? Pagitaan, di ka mga gwapang babae nga, imong maangkon nga mas gwapa pa ng imong gikaibgan.
0: Noy, kung tinood ka?
1: Oh, lagi, tinood na ka. Ako pa, nadaghan din eh. Malimutan ka na ba yan na doon?
0: Siguro ka pa, Noy.
1: Ay, sos, 100% ka malimut lagi ka na. Day, suka na, day! Kay mga ako na may, gutom na rin eh, ako mangod.
2: Dong, dali na mo, nakasugat ako. Ay, kisa man natin ang imong ma...
0: Uy! Bangag sa ilong!
1: Ha? Ah.
0: Balandra?
2: Daddy?
1: Kaila ba, no?
0: Oo, kaila, oi. Magbayro mo kaila, oi. Malimot ka ko aning... Malimot ko ni kalakihan, eh. Akbo ni kalakihan, oi.
1: Ah, don't it, eh! Mao ni ako problema taon, kaya kung nabawaan nga ang ako ding asawa, maong babae nga gimahal taon sa kong manghod. O gisakit at bayo sa diyang gibastid taon siya. Naluoy ko sa kong manghod. Nakasabot ko nga gusto siyang mapahawa sa amo. Pero asam siya paingon. Gusto mo yung kubuhato na ni Bam, paliog bi? Tabagi ko niyo, Ate Pres. Usama rin ako kung manghod ha? Papawaon ba rin ako? Kung ano ni siya sa amo, makamupon ka ni siya? Bikono, usaman. O sabi, kasulti ninyo akong problema. Kung ka mo ipasulti yun, Jimboy. Hello, Ate Pres! Good morning! Good morning! Ma'am, good morning, ma'am! Don't be no, good morning!
3: Good morning sa ka, Iligan City.
1: Okay, okay.
3: Kurokin si Iligan City, si Viola Gilgina, o si Danilo Gilgina, o si Bibot Gilgina. Milaw na sila sige.
1: Good morning na to,
3: Trans. Ang ng programa.
1: Di ba? Si Ma'am Jasmine Navarro, Mabini Navarro diyan sa Babag. Kumusta ka diha? Sir Alibio, Raul Alibio Soto. Kumusta mo diha, sir? Sa imong mga tao diha. Salamat kayo. Sa tanan na to mga kaisunan, sa mga tao ni Kuya Nick Pipito, Dudog GR Pipito, yun ma'am, ni Ma'am Shin sa Brumitz. Good morning nyo diha. Tanan gayon. Good morning, Ate Jidel.
4: Good morning, mga mama. Thank you kay mga mama sa inyong padayong pagpalit sa Don Pepe Tablia kay taas ng energy. Happy, happy, happy, happy ang mga bata niya. Para sa mga dagko, Don Pepe Dark Chocolate. Unya kung wailingaw ang baba, ugum-ugum sa Dayamon Yema o BM Special. Yung palit kay Crunchy Crunchy, ang Tasty Fish Cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch.
1: Salamat kay Ate Jidel. O mga bata, o inom yun mo Don Pepe Tablia. Ha? Mauna yung best ka na ito. Inom pa doon sa eskulaan para makasabutan sa klase sa tumistra kay di tamagduka. Absorb ang atong klase sa atong utok kay taas ang energy. Happy kay ka. Unya, ugum-ugum sa mga OBM Special o Diamond UMA Special. Kaun-kaun sa mga Disney Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch. Kung maglakaw-lakaw mo, mag-resist mo, mauna yan inyong baunon. Sa mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar Sarike Asnar Sarayan Kagki, Ma'am Kasmer Araraw, good morning natong tanan. Ate Maris?
5: Okay, huwag ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og 7-in-1 herbal capsule, 7-in-1 herbal capsule with garlic, 7-in-1 herbal capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, kolesterol, katutasog sugar. Ingon man, kanang bukol-bukol na ito sa itong lawas, ato na imna ng set pa ni Awan, herbal capsule kada adlaw. Katuloso sa kadlaw inom. Sa buntag, unay ka magkaon sa imong pamahaw, inong daan ang gusay ka kapsula sa set pa ni Yawan Herbal Capsule. Inang paniuto ni mo, maugyapon, sa gapon ka kapsula sa set pa ni Yawan Herbal Capsule, imong imnon, unay ka magkaon sa imong paniuto. Maugyapon, sa imo unyang pagpanihapon, inom na po kadaan ang gusay ka kapsula sa set pa ni Yawan Herbal Capsule. Ug alang na ito na problema aning kidney ug UTI ay ayaw na magkahadlok. Tungod kay doon na na'y makatambal ana. Kini mao ang kugon herbal capsule. Kung grabe ang imong kidney ug UTI, inom lang sa kugon herbal capsule kada upat ka oras. Ug kung okay na, usa na lang ka kapsula sa kugon herbal capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alain sa kidney ug UTI, kugon herbal capsule. Basta kugon, lawas, bas kugon.
1: Okay, salamat kaya ti Pris. Ug sa ato ang mga kaisunan, nga migamit sa ato ang sedlen. Well, thank you kayo ninyong tanan. Salamat, salamat, salamat kayo ninyong tanan sa paggamit sa ato ang sedlen. Well, nga tinubuwag kang sa ato panot, pamaol, parikit sa kalawasan, parikos, bins, katul-katul, kutus, kabataan, ilikay, pagitas na ringgi. Kung manghaplas ta sa ato ang sedlen, well, nga narama palit sa butika. Unya, kung wamos butika, layo gali imong butika, tanaw wala na ninyo di Facebook kay prodir man ni nato or di ron sa Shopee na di anta ng mga produkto sa Sed Marketing sama sa Sed sa Panyawan Coffee Mix. Sed Panyawan Coffee Mix na ready na ang kaping matapang kaya kang ipaglaban mo ato imnon kung magtrabaho ta adlaw tanan drive ta or na ta construction kinahanglan makainom yung kag kaping matapang kaya kang ipaglaban kay maunay mo laban na to nga di ta magduka mo laban nga di ka puyon sa imo trabaho ang Sed Panyawan Coffee Mix. Salamat kayo. Unya, ordero niyo Shopee. Ihatod na Shopee sa inyong panumay kung layo mo sa butika. Okay? Bam!
6: Salamat kayo. Ay, nabiya sa ato mga nagsunod sa ato mga talumanon. Nels Lee sa Abu Dhabi. Thank you. Edita o Edgar Mior. Ingon man sa MD. EDH Senior Busan, South Korea. Tiofino Suarez Panabo City, Davao. Leonisa Culta. RV Puentes. Kenneth Mangrubang. Buriro Rubio. Frederick Camp. Ingon man sa ato ang suki kaayong ating paminaw. Dihadapit sa kang Petronilo Tildalgo Jr. ni Ramel Maturan dihadapit sa Maasin. Ayaw ko magkalimutan sa inyong mga anak, sa inyong mga apo, sa atuang Celebrity Gothic Beauty Soap with Glutathione and Papaya Extra. At doon sa kini mga sangkap ng Natural Moisturizer para dilibag dry ang atong skin. Si Celebrity Gothic Beauty Soap, magpabilin ni kang matanon, younger looking, cutis artista, cutis porcelana. Ano na ka ba, blackheads or whiteheads? Na problema ka ba may tungod sa imong panit o labinadapit sa imong naong? Ano na ipugis-pugis itom-itom o unsakay mo rin nasunog ang imong panit? Si Celebrity Gothic Beauty Soap. Muta na lamang sa butika para original ang imong mapalit, ha? Mas maayo ka makita ni mo din na siyang sudlanan. Ano na i-level nga nakabutang Sed Marketing. Thank you.
1: Okay, ma'am. Thank you kay ma'am. Unya sa tanan na ito magkaigsunan. Salamat kay ninyo, ha? Sa tanan nga makainom, nakainom sa ito ang G-Detox Plus Herbal Capsule kay nasayod yun mo nga. Ang tanang toksin, maugyun na yung mudaot na ito. Mauna yung mapatay na ito. Mauna yung maghatag na ito mga sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, tuguban pa na ito, balatian, constipated ka. Unya, ingon man kanyang itong kidney problem. Mauna, kinanglan yung kami inom o G-Detox kay ang toksin, mauna yung mapatay sa itong blood cells. Inikinaot sa itong blood cells, masakit ang mga major-major ng mga sakit. Ang pag-inom na ito, G-Detox, usarang yung kakapsula o sa kauras sa di pa kamukaon. O kana, kunwa kay balatian. Murarang maintenance mo. Pero doon na kay balatian, kinahalang katulok ay nung buntagon to hapon o sa kauras sa di pa kamukaon niya. Imnani mo walong nga ito sa dusik basong tubig matagalaw. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Ang number one nga mutang-tang sa toksin sa tuang kalawasan. Ate Press!
5: Okay, ang sender ato ka nagadlaw.
1: Kaneng si Dudong Jimboy, Ate Press.
5: Singan?
1: Jimboy.
5: Jimboy.
1: Oh, simple. Oh, dili kayo ni simple, Ate Press. Kaya sumarang sakit-sakit sa ni kay Iyang manghod, dugay na silang nakabuhag, dugay silang kita. Karon ang iyang manghod, naibog sa katong bilandrak, abalandrak, sa pangatok.
5: Kisam na sa balandrak.
1: Maunay, nabay nga kaimgan sa iyang manghod. Balandra. Niya, pag-abot sa higayon na tipres, nga ni uli, nakita na siya sa iyahang maguwang ta, sus, pag-adto, nag-uli, ni uli sa sila, wa, dili ilangan, adto sa bay, iyang maguwang, pag-abot ito, ati pres, ang kapuyo sa iyang maguwang, mauman ang babae nga naibgan ko niya, si Balandra.
5: Niya?
1: Mauna ang iya problema ron, saon niya ang mangur, kay guol man kayo, mura mag, nawas kaributan. Saon na niya ito, mauna yung problema, saon niya ko, makahubom ka niya kung mangod, kung naalari siya permis bay. Sa'yo nauna ninyo, anak.
5: Kisa, ang mangod, maoy.
1: Naibog lagi siyang asawa.
5: Ah.
1: Nahimo niyang asawa karon.
5: Ah, nahimo ang asawa.
1: Oh, mauna naibga niya sa una. Dito, manang.
5: Pero, malikay na lang siya. Uy, okay, mahimo.
1: Oh, ang istorya na yung
5: mangod. Asawa na si Maigsuon.
1: Dong, Jimboy, istorya yung mangod na, do, ay, di na tapoy di nga. Kita may magtipon. Awa ka nang, kita may magtipon ka nang, nga naa ka din sa mga kay sakitan man ka.
5: Oh, di na pa po yun, di ha. Kuya o magma, makuan po, tipon sa diha. Kuya o kayo, mauya po diha.
1: Ah, kuya o siya. Maraliso na.
0: Sa unang lugar ko liya, sa diyang na mahayag, nipahayag sa siya pagbati ni Balandra, giprangkahan man sa siya nga, itakli lang sa lain ni mong gugmadong.
1: Ah.
0: O gingin lang man sa siya, gibalibaram siyang Balandra o tarong.
1: Bitaw.
0: Ay sa ha, kung ari ka sa daang kasulatan sa Old Testament, there is sa Genesis 4, verse 8, matapadre. Unya, si Cain miingon kang Abel, mangadto ta sa uma. Sa dito na sila sa kaumahan, giunay ni Cain ug patay ang iyang igsuon. Ako nang gibasa gulya tungod kay naglarawan manggod kun unsa ka man nagkasuod si TD og si Jimboy.
1: Okay.
0: Oh, ako gibasa kanina sa bodri sa unang anak nila ni Adan og di iba nga gipatay na ang iyang manghod.
1: Mm-mm.
0: Oo, mo na nga ako ang gibasa kini kay ako nasuta kun unsa ka mo kasuod kun unsa. Wala na tingali mo mga ginikanan, no? Kay kamo na malang duha.
1: Namatay lagi lang ginikanan, bam.
0: Oo. Jimboy, kanang istoryahe, mahi mong mag-istorya mong tulo aron mo ingon sa si Balandra nga yan naman ang gibalibaran og tarong imong manghod. Pag-istorya mong tarong nga kanang unsa nga ni ong kay bisag dili nimo na ingnon nimo mangod nga adto sa kapuyo sa akong mga amigo ana paminaw ako dili gid sa mudugay pud kay mo sakit man yang dughan kay mo bi na hinungdan nga ihawa sa syudad kay madto na sa probinsya kay mura sig na og sa karaang pagkatigwangan na in despair
1: mao yan suspense
0: na mo ginasa ko nga na in despair kami gamay pa yung bata usap na in despair
1: usap to na katahabang in despair usap to na
0: gikanta mo na ni Victor Wood abot kasi kay original na
1: sa chat na ano ba?
0: In this period. Murug, in this period ba tingali title, ana? Ha?
1: Ah, oo, kana. Mo na ba? May sin. Yung
0: title, in this period.
1: In this period.
0: Kanang na ang, ako nagaday ko sa pagbati na yung magsuon kung unsa sila kasuod. Gani, sa diyang, naglakaw pang istorya nga mato pa nagsakit pa siya bus hapit na ko naman siya sa probinsya na nayang Manoy lipay kay siya
1: lipay kay siya
0: so nakakaw kung saan sa kasuod mo na nga maguwang ka man Jimboy istorya hay sila nga mauni aron mo upin sa mo asawa nga ako naman siyang gibulibaran ganunin huwata siya na ako mo na nga ako bisig dilipan ni mo na ingnon siya nga aton sa siya sila and siya puyo at ba siyang barkada on sa murag siya putingali na may mo ingon ni mo
1: likay
0: basta ikaw na imo amaam isip kamu magsuon suod man jud mo aron singon kanang na ang dili magpabilin ang makita ug mabati sa imong manghod nga magpabilin gyapon nga ingnon ta sakit sa iyang balatian
1: dai sakit ba moy limang ka sa labi na usara sila ka balay niya kanang musud sa kwarto iyang magguwang iyang katong babae nga iyang kipgan di ba sakit kayo niya makadungog siya sa go lain kay paminawon.
0: Dili lang sa ingon anak kay di na lang sa ingon anak kay kanang tinudyon ma ang tinudyon mahigug magulyat lahi man og kuan lahi man og pagbati kay kanabitong unsingan ani ung kanabitong istorya nila sa
6: kana mga laki nga kana makaanak sila og babae, nakapaanak og babae.
1: Ah.
6: Unya minyo na siya, may nga nga, wa mo koy gusto ng bayana. Gihubog. Kana ba kasi nultias mga laki gulyat nga, gisok nituktok kay gisukaran. Ang umbot sa buot ba, kalagin mo nga, makadungog siya sa buhaton siya magwang ang babae, lahat siya, dili na malam, dili na ginmoy mo mulabaw, doon na pag-ipagbati ana, gawas anang inon ang mga lawas nun, na pag-ipagbati ana, nga mas lahong pa. Muna nga, istoryahe lang na dong, aron sa ingon, kanang na ang magiyahan ay mong manghodya, kuyo, kuyo, uba nilang pagpagampo, kayo ari diri ka sa New Testament, yan naman si Jesus, ilabi na sa Matthew 28 man siguro to, verse 18, ang tanang gahom, gihatag kaniya sa langit o sa yuta. So, I pray lang, aron maabot ang panahon o matagaan siya ka ng eksaktong minuhat nga ikaparis niya sa iyang kinabuhi.
1: Kana.
6: Hangtod nga, mahasuna siya sa kinabuhi nga kami niyo. On, no?
1: Mm-hmm.
6: Oo, kay, unsing nga ni, uwi mo sana pasagdan ni mong manghod loos kayo, wala mo magiging kanan, basig maaburido sa musuno niya sa bisyo. Madalas mga barkada, no? O salamat ang pagpadaan at itong dalaman noon.
5: Kona ko ang Pastor Tihon.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
8: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain ang ako!
9: Oh. Iba niyong bag, miss?
2: Ikaw na, sad!
9: Tang! Oh. Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, sab?
2: Ay, baka ko na...
9: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaong basag ko na mo?
2: Siyempre. Kay estudyante man tika.
9: Kung di pa kunin mo estudyante, huwag mawa ko. Pangitaong ba kunin mo?
2: Dili. Klaro, ana.
9: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
9: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
9: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
2: Kaniyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kininyo duha ang tinuod na si Piolo?
9: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa sakay estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Albores, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: DTX 500. Malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay sa DTX 500. Protektado ka! DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
1: Ako sa Jubilee, sobrang kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duhang tudbalo ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins.

0: sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika. Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
1: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
4: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong lugo, namglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila Bila Kape, masig maulian ka. Basta ang kainom ko, di nagyabaglayan ng kabuhi.
3: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Ang aos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbato ka ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang aos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic ug banaba.
6: Send panyawan capsule with garlic.
5: Ginama ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
7: Life extension, vitamin D3.
8: Am I speaking with William Hill?
9: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking life extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person you ever saw this age. So life extension is the only one I trust. And
8: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
9: I have the D3 right here, life extension.
10: Life extension, vitamin D3 for longer life.

0: Pagkahimo ka sa pag-adto sa mansyon sa bisan unsang oras akong kusta ka. Pero huwag ko mo ingon ka makabisita ka niya sa imong pag-adto dito.
1: Unsa? Magunsa man ko dito kung dili ko ni mo paduawon ni Piolo.
0: Ako? Imo kong duawon?
1: Unsa?
0: We're friends, right? Friends to visit each other.
1: Pero huwag kay sakit.
0: Kinahanglan pa bang masakit ko aron imo kong duawon? Then sige. Pasakitan ko na lang ang akong kagalingon. Aron imo kong duawon ug makita ko usab sa imong mga mata ang kahingawa nga akong nakita karon nimo alang ni atong impostor.
1: Paulo. Paulo.
0: Okay. Di na tama kisikot niya. Motiwas na tas pagkaon.
1: Pao.
0: It

Imre nimo tagu yang tanan nimo kwarta no. Kunwa diri sa bahay. Hain mga imong passbook sa bangko. Hey! Pinakaanlo na kong wake on tarong. Kagihuro ka ng mga animal o kahawa tagang kwarta. Lagi ko pag pinagwarta ka dili ila. Subra pa sa utang ay lagi ko agikan ako. Mga sagbahay sila. Mga sagbahay sila. Dili sa bahibong maningil ko sa abangan ni karon kay dili pating bayad sa mga abang. Shit! Shit! Duha talang usap ka ng nagbili nga. Nagabang kay wala si Dennis din eh. Che! Sabi angay na kubwato na. Ay! Puya eh. Shit! Ipatay talang kasawa na ilo. Abi na kung maayahay na ko kung mamatay na ka. Kaya mahangpo na ako ang tanim mong kwarto ang katigayunan. Mabayaran pa na ako ang dakong utang. Pero niya, oh, nakuy na ako. Kigihurot ang da sa mga salbais. Lo, lo, tabagi ko. Nasayod kong may lain kapag kwarta kagitpigan. Ayaw man na ni mong gibutang, lo. Ugaan ni ko. Di ba pinangkamang ko ni mo? Takin ang luba. Lo, pasay lo ako. I promise. Kung makitan ko lang ang imong tinapigan ng kwarta, ako kining gamiton sa tinarong. Magtukod ko akong negosyo. Dilit ako manugal. At dilit ako magbisyo. Dilit ako mamarkada. Usahay na lang, usahay. Pero, dilit ako magpakabuang. Higin na lo. Tugaan na yun ako. Magkatugot ka ba ni ay nga mamatay ko sa kagutom? Huh? Piskot niya anyway. Imot na kay kundari. Naasin ang sabasaba sa kisami. May kuskus nito ay. Mga animal nga ilagar sa runay. Adaan pala ganyan ko. Wisit may mga ilagaan ay. Gusto ka ba kayong magmangutkot? Karoon yun mo. Palitan na yung mga hilorong. Ito mga matay mong tanan. Ay. Unsa man dahil sa dagakong ipalit. Nawa naman dahil kay kwarta. Litse biya di. Wisit. Wisit. Uy. Uy, time ba? Unsa man ang marag may nagsiwil nga kamay panapton diha sa may kisame. Naatungod ining Catherine Lolo. Kabuto na ko, be. Dili ako mabot, ah. Akong ambakan, be. Hapit na. Hapit na. Agay! Agay! Agay, animal ka sakit. Agay, naigo ang akong naong sakit. Ay, tay pa. Hagdanan, di ka niya kisame. May hagdanan nga nahog pagkabukas ang tong ikabuot ako nga panato nga gamay. Kalit sigun. Agay. May sikrito na nga

0: リリカが、
1: ginungog ang akong pag-ampog pagkilukoy ni Lolo. Iyan ako, gigiyahan sa nimutangan sa iyang gitagawa na kwarta.
0: masaka ko.
1: Yun na. Flashlight sa akong cellphone. Niya sa akong bulsa akong cellphone. Niya. Mupadayon ako sa ka. Ay, sakit sa akong naong eh. Mga animal ng ilaga eh. Naglumbag panagal nga nakadungog sa akong mga tunog. Daghan na niya ba? Dagkob niyo kayo mo? Karamo mga ilaga, abog. Dubli na akong tuyo karon. Ang kwarta ni Lolo, huwag ka mo. Arong pamati yun mo. Ni anak ko sa ibabaw. Tagkamay ba siya ng ginana eh. Igod naman kalusan nung sa katawa. Pero masa na yun, magtakilid. Musuna ko sa kisame. Kaabog! Kahain ka niya, ibutang din niyang... Uy, sa man ang nagtapok sa nanahan. Mukha man ko. Anong may mga... Uy, sa man ang... kwarta? Kanagan kwarta? Ang gitapok din sa soog sa kisabi. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, kadagan ini! Yes! Ay, dato na ko. Ay, dato na ko! Ay, yuhu! Dato na ko. Ako to kita na nabi. Dili. May mga gisya, mga tumuli rin yung kwarta. Animal. Gikot-kot sa ilaga. Dili mo! Dili ha? Mapilian ba kini? Mapilian ba? Kini. May gisya po. Hawa! Kini. No! Uy! Pulos ka tungan lang habili rin yung kwarta. Pulos kipang kot-kot ang mga tumuli rin yung Dili! Kamong mga ilagaan mo! Patiyon ko kamong tanan! Patiyon ko kamo!
2: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang life extension vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang life extension vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad. Potent ug standalone vitamin D3. Life extension vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3.
3: Sanigal Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari-Sari Store. Drink responsibly.
2: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
4: Dali lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
5: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
3: Ang kalit na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa ginkgo leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
6: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
7: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Gani iha kong gi pa inom sa kapsula. Pagka humana ko og inom kay isa lang ko nakainom. Naulian dayon ko anang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
8: Wow.

0: Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
1: Isang himala!
2: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
3: Ay, na mo, ha? Pagkita mo na ako, mas labahis mo, sabag yung mga ganyan karoon ang ngita kung yun ang hawahan mo, ha? Oh, ilom nyo kayo mga buwang, ay? Asa ka to? Kaling kwarta, para rin ako. Gibili ni Lolo, para na ako. Pero inyong ikawon, mga animal mo, mga salbahis mo, pagkailawang, pagkailagawanga mo. Pagkita na mo, ahay na mo, ha? Ahay na mo, pagkita na mo! Karoon, di na mo magpagkita. Sige, huwat na ko na din eh. Magkuha ko gas o posporo. Gauban ka mo! Hudon ko kamo sa pagpatay!

0: 哎，上门段啊，
1: 哎，爹的，爹的，
0: May gas pa yun ay lagi si Lolo Denise sa lampara.
1: Ay,
0: yan, nasad na ako po sa paro. Ay, karun. Karun mong mga ilagaa mo. Mahurot yun mo ron. Sino bang ilaga yun mo ron? Ay, lintik lang ang walang gante.
2: Ay, yung
0: pagkakas ni Mike! Ay! Ay! Ay!
2: Ano, Mang Kaoy?
0: Ikay nga, ano?
2: Oh!
0: Anong kalit na magtingaw niya sa ulo yun? Namaragod, ano niya mag-a? Nag-unsa mag-a dito, Bel?
2: Ganina ra magugaw na nampit ni mo, God, pero wa man kamutingog, be.
0: Hmm.
2: Unya, nakabati magugaw na nagtikaw-tikaw din sa kusina, maong nilahos na lang ko din eh. Uy, unsa unda na ni mo, uy? Hala, kasayang sa lampara. Kakaraan na rabaan na, imo man ang gibuak.
0: Habay, uy! Imo lang siya, kaya imo ang gibakalitan.
2: Hayag pa man! Nga na maglampara man sa ka?
0: Di mo ko maglampara!
2: Ako sa umin yung tanan ni mo! Agay, apit ko matunog na!
0: Sabad, ay! Ipusa na!
2: Oh!
0: Kabisit yun mo klubir, ay!
2: No!
0: Mga pahiwailain! Palitin yung gas, ha! Palitin yung gas! Pulihin lang niya mo!
2: Ano man?
0: Kaya kong gamitin! Tapoy mo!
2: Maglungag ka?
0: Not?
2: Wala di ka kaibang maghaling! Nga di ka magamit o ganang gas! Mao na de ha, saligman ko ka sa imuhang lolo. Nagsaligman kasi ng lolo sa tanang butang. Wag yun noon kay nakatunan.
0: Hilo mo eh!
2: Oh.
0: Imura pa rin sa ha? Pulihig ko. Bayarin yun ko, ana. Tagaidugon ko sa kalibo para palit ako gas.
2: Masa? No! Daku ako!
0: Sinal, daku! Hangyo na magaling na! Mahal ba kayang gason? O niya, ante pa yun na buak nga lang para. Ang ngayong taga ni mga ayaw ko yung magsubra pa, ana. Pero kay silingan man ta. Ipahangyo lang di ka.
2: Muy, malak ka di ha, uy. Na naginot mong gani ko. Mga ayaw mong kita ko og tangad kay magtuwa ko. Pabayro na yun ko ni mong mahal. Malak ka di ha.
0: Yabag mo eh. Nga, sige. May pandit na lang.
2: Wala kay kong pata, uy. Wako ng kantidara.
0: Paita, biyade, uy. Nagtrabaho ka unya, wakay kwarta.
2: May kwarta ko. Igurang ikaon na mo. Kung dili para bayad anang lampara ni mo di ang imuhanggi, kuan imong gibuak. Kiyat naman sa ka nagbit-bit, uy!
0: Bisit yan, uy. Kusa ako minyak ron!
2: May pasparo magkaka. Di magkahaling pagkaana.
0: O magkahaling, nangyipar dugay man!
2: Hala ha! Hala, gamitan na niyo mong papil, ha? Gamit ang papil, dagat na papil. Kanakana bang wala mga gamitan ni mga papil, ba mo ihaling?
0: Dugay pagyabong sila, ob!
2: Ang unsa?
0: Ang kisam, eh!
2: Ha?
0: Dugay pagyabong sila, ob, kung papil nagamitan o guway gasolina!
2: Sa! Imong daubal ang kisami ninyo? Ganaman!
0: Araw mamatay ng mga sabay sa mga ilagaala!
2: O patay, sad ka.
0: Hmm?
2: Kainig sila o bunya sa inyong kisami. Maapil man ang iyong tibok bahay!
0: Hmm?
2: O diba?
0: No. No!
2: Potensya no!
0: Unsa?
2: Bugo ka o siyo nga!

0: Hala, no? Giunsa ka niya pag hunahon nga dauban niya ang kisami aron mamatay kuno ang mga ilaga. Dili di ba orat og tanang kasunog ang tibok bay? Hanggaw yun sa? Hanggaw git ka ayo. Nalangay na hinuong ko da. Hey! Ano mo sa bay? Hey! Uy, batasan ay! Mukhalit at babag sa dahan! Kanaog ka kundi ha! Kanaog! Dali, dali! Dali! Kanaog! Aron! May pistola ka!
1: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
2: Oh, simple, Russell Max. Pang-haplas og sed liniment oil.
1: Basin bayag mabatal noong kubalik, ana, ha?
2: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
1: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakataganda yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
2: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
3: The original Koy Herbal Capsule.
4: Ako si Rosal Dita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal, niya ang doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Moro to, ang akong ginom, hantod na, nawala rin yun, nagpadayon ang guiter sa akong liog.
5: Wala na ibukol
4: na. Wala na kong ipamati. Daghan kaing salamat sa koy nga. Salamat.
3: The original Koy Herbal Capsule.
6: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
7: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Mapalit sa mga butika.
7: Life Extension Vitamin D3. 3 4 longer life.
9: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour. Featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
10: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
11: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sa Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Maginom kada adlaw sa Super Fiber, mapalit sa mga butika.

0: Kaigalan, ayos ay pas magpaminaw uman pang mga sumpay na itong suwilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spenar Jewel Pense. Recording dito, Randy Tayat, Soundman, Aldwin Nakurda, Dalit sa RMN Production Center. Oh my
1: God, RMN News, Derecho, Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Headlines sa itong mga balitang lokal, mga kaso sa respiratory o cardiovascular disease sa sulat sa Subo, gimikan sa Hayes, giingon nga misaka na. Samtang nga sinto 29 ka mga tanom nga marihuana na ibut sa mga otoridad dito sa Toledo. Sa kaulukan, kanhi DPWH Secretary Manuel Bunuan na release na sa detention na hospital o hospital detention subay sa mando gikan sa Sandigan Bayan. Ini ang headlines sa itong mga balita.
1: RMN News, Derecho, Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
6: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
7: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kayat iyan. Hindi na ako makatindog. Tapos si ating nani na maawa tong binabina sa radio na natungog niya. Pagtik na ako nandung hakapad, mga natunayo na pasalamat ako na tanggal sa Bilabila Herbal Capsule, nilugwa ang dako na bato.
6: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Ako si Radio Man Benzi Tanghian, kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghaplas sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
9: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhilang sa DYHP RMN Cebu.
10: Senior citizen baka o adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
11: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
16: Nila Intinado, 44 Malaysia City. Dugay-dugay na na kung imati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor interindyong kay kinahanglag operahan pora ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Umagto akong sinunda at ginutunduhi ko kung siya akong angay itumarong na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabuta siya na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong dangot lang mo sa makabuhay kay Murray makatabang sa atong kinabuhi.
17: Life Extension Vitamin D3.
18: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
19: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
18: Hindi po kayo gumaling?
19: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa Life Extension Vitamin D3.
17: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: At oras karon alas 12:42 na. Sa dili pa sa detalye sa itong mga balita, taas bang presyon si Bundugo, ikabadunay hypertension. Basin taas si Miss Sugar, nagbasin may diabetes kan yawara ka may baw. At taas nga level sa blood sugar, magkapagkikin sa arterial walls mo, palapot si Bundugo o sa nakarason, nga nung magka-hypertension ka mo taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta kini sa pagkabuta, pagraon si mong kidney o daghan pag mga komplikasyon. Sama sa stroke, heart disease, dili bagayo sa mga samad, pagkaputol sa tilugbisan gani ang impotent sa mga lalaki. Kung siya nagpabutang ka magrabing imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, duro kini quarantine, gikan sa paliyang nagsuhid sa insulin function. Kung bubo ang imong blood sugar, kontrolado sa bag imong BP. Kapag inom, mag DTX 500 matagadlaw, magkaparindot ni simong katug, magkapugong pagyod sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. Og bisita sa bang klinika, the Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libre nga consultation nga gamit ang computerized nga General Machine Analyzer. Naakin ni butang sa Media Consulem Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160-866 or cellphone number nga 0975-079-5133. Og karon sa detalye na sa atong mga balita, mga kaso sa respiratory or cardiovascular disease sa syudad, gumikan sa haze, siingon nga misaka na. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos.
15: CYHP, Tatak, RMN, Report.
20: Kining mga balita, hatong nato sa Life Extension Vitamin D3. Nisaka na ang mga kaso sa respiratory o cardiovascular disease sa syudad sa Subo. Kinabay na usabahan sa chairman sa Committee on Health sa City Council nga si Konsehal Dave Tumulak. Ang pagsaka sa gikanon sa mga sakit, gi-attribute sa Konsehal sa haze nga nitabon sa Dakwayan. Kinitagun sa forest fire sa Indonesia nga naabot o napadpad Subo da sa hanging habagat. Matuloy Tumulak, kaya ito sa madu para sugod ang pagsaka sa gikanon sa mga kaso sa respiratory o cardiovascular disease sa syudad. Awag sa Konsehal nga ito sa mga Buanon, nga magamit og face mask kung di malakayan nga mugawas sa pinuanan ni ini. Mga kasama, unsawa ang mga beneficyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumal sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction, halos 17 times sa cancer, 11 sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, o ubang matang sa cancer ang adunay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot pasabot, kung ubos ang vitamin D level sa dugo o sa tao, o sa nika-factor sa pagtaas sa risgo nga makawaton siya o cancer. Base sa daghang mga medikal nga pagtuon, adunay tulo ka mga rason kung anong makatabang ang regular nga pag inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit na cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot pasabot, nga kung ang usa ka cancer patient dunay sufficient ng vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini og mas taas nga survival rates sa mga cancer patients, mas mo improve ang ilang quality of life ug hinahinay nga mobalik ang ilang immune function o kusog aron mas mabatukan ang ilang sakit na cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mo pugong sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation og growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao kung asa motubo ang cancer, i-block o putlon sa vitamin D3 aron wa ipagian ang nutrients containing blood for cancer foods. Ug butabang kini nga mapugngan ang paspas sa pagkatap sa cancer cells sa lain-laing bahin sa lawas o sa kapasyente. Ikatulo, i-activate sa life extension vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugngan ang paspas sa pagkaduya sa immune functions o sa kapasyente. Base sa mga published medical papers kalabot sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa mga cancer patients ug maubos ang iyang chance o risgo nga mamatay sa maong sakit kung aduna siya igo o sakto nga vitamin D blood level. Dosage for cancer patients, 6 to 9 soft gel daily to be taken with meal in decided dosage. Ang life extension vitamin D3 mamahimong imnon sa usa ka tuig nga bata, mga mabdos ug lactating mothers, lakip na sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease ug uban pa. Mapalit ang life extension vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa katindad nga 11 pesos matag soft gel. Mahinungdanong pahinumdum, siguraduhong adunay marka nga LE ang matag soft gel sa life extension vitamin D3 kung mupalit sa mga butika. Mag-amping sa mga pekeng produkto mga kasama. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
0: Radyo mo nationwide. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. One, number one.
21: Radyo Mo Nationwide!
22: This time check is brought to you by Tanduay Light. Kaan ang may kasama? That portion was brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. That portion was brought to you by Norsinigang Mix. Sabaw palang kay daug na with Norsinigang Mix. It's a belly

0: Bygone, 100% knockdown.
1: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Naay nakasulti na ko na ang sugar troll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar troll, tabang sa mga senior citizen.
2: Mahalagang paalala, ang sugar troll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon nga makadaugkaugdag kong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang nagulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos sa kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dakway imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope is a proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruhang ang kompleto o saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung kumanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na og palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
4: At oras karon alas 12:49 na sa kahaponon. Sa dili pa sa dugang detalye sa ato mga balita, tas bumpresyon si Mundugoy kabadunay hypertension, basin ta si mong sugar og basin may diabetes kanya wala kabay baw. Atas nga level sa blood sugar, makapag-high kinis arterial walls, mapalapot sa imong dugo o sa nakarason. Nganong magka-hypertension ka o mataas ang imong dugo? Ang diabetic hypertension, resulta kinis sa pagkabuta, pagdaon sa imong kidney o daghan pag mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, ingon man ang uban pasad nga mga balatian nimo. O na nga lain sa nimo nga angay nga imong imnon, ha, kanang daghan na kay kagtuksin sa imong lawas, moresulta na sa daghan nga mga sakit-sakit. Kay daghan nga mga sakit sa lawas nga gumikan na kay daghan na kay kagtuksin nga gihambin diya sa sud sa imong lawas. Moda nga kinalan mag-detox ka, ha, o niya ang imong gamiton sa imong pag-detox kining G-Detox Plus Herbal Capsule. Kay timailhan nimo nga daghan na kay nagtuksin sa imong lawas, kanang dili ka regular nga magpagawas sa imong hugaw, dugay kang mahilisan. Unya usay magbutod sa rimuntian, bloated ka kanunay, makasinati kang insomnia, kanunay nga magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawasan ng glutahan. Sa rin na usay maglabad-labad ang imong ulo, porti na daghan ng toksin sa imong lawas ni ana. Dili paginhami sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Ingon man ang pagkaluya sa imong tibok lawas. Busa wag tagan ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangkon ang maayo nga panlawas. Pag inumatagadlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalitan G-Detox Plus Herbal Capsule sa nilain nga mga butika dinhi sa Sugbo, inuman sa Subsor Bampang nga mga lalawigan dinhi sa Kabisayan ug Mindanao. Ninaminaw na to karos Jess Borja og ingon man si Lloyd sa Coast Guard Officer Pilar Camote, Tata Joseph og sa iyahang mga ginikanan Paling Borja og Frenzy Muwabog Pilar Camote sa gikanan ni Jess Borja. Unya, doon na day i-greet sad ka, tot na i-greet ha, kay nag-birthday karon si Sir Moises Enriquez, nga taga Langlang, Cugon Cruz, Danao City, gikan ni Nin Batukan, pinagi ni kasamang Marites Alborez. Padayon ta sa atong mga balita, kay ni Aisin 229 ka mga tanom nga marijuana, na ibot kini sa mga otoridad. Dito ni naitabo sa Dakbayan sa Toledo. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold de Bustamante.
5: CYHP Tatak RMN Report.
6: Kasamang Ken, PI Marijuana Plantation, ginabotang sa sityo Ginkamote, Barangay Captain Claudio de Toledo, ang nagirunda sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency, Ubans Toledo Territory Station, Naval Forces Central, Provincial Intelligence Unit, o Second Provincial Mobile Force Company sa Cebu Police Provincial Office. Kagahapon dito sa alas 11, antak na sa buntag, hantor na dahil na pagkahapon. Manapuson, ganaibot ang 229 ka mga punuan sa marijuana nga gipanabana nga mabalor ang tanan sa 25,000 pesos nga gitanom sa luna sa Bogarpita na ilhan sa 37 ang gingog nga nagtanom nini nga si Alias Per 30 anyos nga wala nila wala diha ator sa ilaga operation bisan wala brakti ang cultivator magatabang kirikaso sa karapasan section 16 Article 2 Republic Act 9165 aga suspitsado uradag na monitor sa pedagiya o sa kapulisan aga baog ka marijuana plantation sa nang labay ng mga simana na mahinundan nga ilang ginusad ang pag-ibot ni ini. Kasama mo sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 yung Radyo Man Arbo sa Mantili YHP, Tatak Aramen.
5: Radyo Mo Nationwide DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
7: Radyo Mo Nationwide.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
9: ACS. Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5 B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
10: Unilab quality yan.
11: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
13: Kung pirmi ka apoy, nanluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na.
14: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
15: United Home. Unilab yan.
16: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas na level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka? O di ba ni taas imuhang dugo, ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
4: At oras karon alas 12:56 nas kahaponon. Ang mosunod nga balita aton kanato sa Vita D Plus Coffee Mix, mga pikagani, ang imna mo kining Vita D Plus Coffee Mix kay gawas nga matagbaw kas kalami sa kape, ang yang aroma humot kaayo, makaangkon pag ikaw duga nga mga health benefits sa imong nga lawas gumikan sa mga sagol nining Vita D Plus Coffee Mix. Mao kini pinakaunang kape nga duna sa isagol nga vitamin D3. Matag sa shray sa Vita D Plus Coffee Mix, duna kanay 200 ayo nga vitamin D3, mao na makakapina ka maka vitamin D3 panyod plus reishi mushroom extract. Kaduna maka powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga gitawag kana og mga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan pag ikini og mangosteen nga fruit extract, makabato kini sa oxidative stress, so kining dali nga pagadaos sa tubang mga cellula. Ubi ka sa sobrang free radicals sa atong lawas. Mo na mga piga nita, either alisays buntag, inig kaudo, kanang humantang maka-lunch, or inig snacks ba na ito inig kahapon. Mga piga gani, Vita D Plus Coffee Mix. Makakapina ka, maka-vitamin D3. Pag yun, mapalitang Vita D Plus Coffee Mix. Sa lainain nga mga butika, apilaw sab din na sa Life Extension Clinic. Naminaw na ito karon si Neni Salvador Bahariaz or Nopia dina sa Bangka Lapu-Lapu, ingon man Cha-Cha Boiles, Nanay Eri, Vanessa, Amari Van, Nicolette, Ula, o Minik Boiles from Ubay, Bohol, Jan Mark Yungson. Yeah, naminaw sa dato karon dina sa Salubgub, Sevilla, Bohol, gikan ni Sapulok Ilaw, Jan Mark Yungson. Padayon ta sa itong mga balita, ang National Bureau of Investigation kada NBI gigatakda ng mupasaka nga ito sa Department of Justice on Qualified Human Trafficking. nga mga reklamo batok sa musulod nga mga individual humanatapos na ilang investigasyon sa giingon nga honey trap plot batok ni Executive Secretary Ralph Recto. Apa sa kanog kaso mao si Batangas First District Representative Leandro Leviste, former Negros Oriental Representative Jacinto Jing Paraz, Attorney Roy Rondain, Attorney Orlando Mendiola ug duha ka mga junior associates sa Rondain and Mendiola Law Firm, ang talent manager nga si Alias Ken. Si NBI Director Melvin Matibag nibutyag nga ilang idusok ang non-bailable nga mga kaso sa DOJ karong adlawa. Samtang sa pikas nga bahin, si kanhi DPWH Secretary Manuel Bunuan na release na gikan sa iyang hospital detention human usab sa kamanduan sa Sandigan Bayan. Ang Philippine National Police ibutyag nga si Bunuan o si Bunuan gi hospital arrest sa PNP General Hospital dito sa Campo Crame. Ang iyang convoy matod pa sa kapulisan nakabiya sa Mount Tambalanan alas 10:35 kaganinang buntag. Ang Criminal Investigation and Detection Group National Capital Region Chief Police Colonel John Giagge ibutyag ang pag-release. Wala dayon ma patuman diha tungod kay aduna pay ipaabot nga order pinaagi sa email nga naabot alas 5 na sa hapon kagahapon karong adlaw o kaganinang buntag. Giagge ibutyag ang CIDG and CR personnel dito sa Sandigan Bayan para pag-secure ang certification, pagkumbirma sa release order. Ang mga otoridad ni check dayon sa banpag ang mga division sa arong pagsiguro nga si Bunuan way lain nga mga pending cases o kaha mga kalapasan nga makapugong sa pag-release nini gikan sa hospital detention. Katapusan balita gikan sa kaulohan, kapin 162,000 o 162.2 milyones ka pesos nga balor sa gitawag og kush marijuana. Umukabat kinig 98 kilos ang nasakmit sa mga otoridad gikan sa sakayate sa Subic Bay dito sa kaulohan. Si BOC Commissioner Ariel Nepomuceno nibutyag nga nakarawat ang ilang ahensyag report labot sa sakayate nga gikan sa Kota Kinabalu sa Malaysia. Dunay sakay nga mga langyaw nga mga tripulante. Ipay gayo ng inspection ang yate nga mupaingon sa Taiwan. Dito na nakita ang kush marijuana nga ilang giturn over ngadto sa Philippine Drug Enforcement Agency, CONPEDEA. At oras karon untop ng alauna.
10: TYHP Abroad ngayon.
18: Kini nga balita atod kadto sa said marketing ang tigamaw tigapod-apod sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said liniment oil, said Celebrity Beauty Kojic Soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney ug ang said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Karon detalye sa tong balita, usa ka tawo ang nakuha nga buhi gikan sa usa ka hydropower tunnel sa Nepal, sobra sa usa ka semana na ang nakalabay human miigo ang alapad nga flash flood sa border nga bahin sa Mangnasod ug sa China. Nituga ng mga otoridad nga lakip usab sa mga rescuers nga doon na sila ay nadungog nga mga tingog gikan sa sud nga bahin sa maong tunnel human gatusan nga mga trabahante niini ang natrap dihang miigo ang maong kalamidad. Base sa uwahi nga natala nga gidaganon sa mga nakalas, niabot na ngadto sa sobra 1290 ka mga tawo ang namatay sa miigo nga flash flood sa Nepal. Katong mga malita, atod ka na ito sa said marketing, ang tigama. Og tigapod-apod sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said liniment oil, said Celebrity Beauty Kojic Soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Di ana ang bagong herbal capsule nga makapawagtang sa inyong mga balatian sa lawas mga kapanyawan. Ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo alang sa tanang mga balatian sa atong kalawasan. Ilabi na kung kita makasinati og mga panuhot o kining pamaol, ang hilanat, ubo o sipon, ningon man trangkaso, wagtang dayon na sa pagtumar o Panyawan Herbal Capsule o said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Ayos sa kalimot mga kasama sa paggamit sa said Panyawan Liniment Oil. Ang tanang produkto sa said marketing, available na sa tanang produkto o tanang butika sa inyong mga lugar.
4: At oras karon, alauna, dos na sa kahapuno, niya namati sab nato karon, si Ronnie Tellior, Likeron Araneta. Taga Candelaria, usan mas bate, nagtungi Mama Dina, Papa Boy, Banghod niya, Sai Sai, Ronan Ann, Junjun, og sa mga silingan, diri silang Lola Linda, Prima Alfanta Abelia, sa Sevilla, Bohol, Anas Andibor, Pakera. Unsa man ni Ma'am Sana, gibali-bali na niya. Naminaw karon diha sa may San Carlos City, Negros Occidental. Ang masunod nga bahin na tunusab ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Gawas nga makaboost kini sa atong immune system. Ang lain nga mga benefit nga makuha nato sa inadlaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, mao kining pagmeno sa risgo nga mataptan og cancer. Apilan niini ang breast cancer, kababayenan, prostate, sa mga kalalakinan, o colon cancer, o niya uban pangamata ng mga sakit na dunay direkta nga koneksyon sa kakuha o vitamin D diha sa atong lawas. O gani na matundaan sa mga pagtuon. Kakanto mga cancer patients, mutaas ang level o sa ilang survival rate kung sufficient ang vitamin D level sa dugo. Mas mo improve ang panglawas o bumalik pag-function ng immune system. Samtang siya nakikbatok sa sakit nga cancer. Dali nga maluya, mutaas ang chance nga makasurvive sa sakit. Sa kato mga cancer patients, ha, gawa sa inyong mga medication, pwede mo inom og 6 to 9 soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Imula na siya nga bahin-bahinon sa kaadlaw. Kanang human kang makakaon. Gawa sa mga cancer patients, so katong nag-maintain usab og mga tambal, kay dunay diabetes, hypertension, guban pa nga mga sakit, makatabang ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Bata man or hamtong, ha, pwede kayo mo-inom sa Life Extension Vitamin D3. Unya, barato kayo ang matag soft gel ni ini, affordable. Siguraduhan lang ang inyong mapalit nga Life Extension Vitamin D3. Tanawag yun, ha, kung doon na ba'y marka nga LE. Initial sa Life Extension ang matag soft gel. Kaya man itibailhan nga authentic or original ang Life Extension Vitamin D3. Pwede nang paliton sa mga butika, pilasob din na sa Life Extension Clinic. Unya din ako sa mga Life Extension Clinic, maka-avail ka din ha o libre ang quality consultation kada adlaw. Ang Life Extension Clinic sa Cebu City, naanin may mutang din sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Duc o Cebu Gospel Church. Din na sa Konsolasyon, Life Extension Clinic, na may mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga Atubangan sa Jollibee. Unya, pwede mong makakontak sa hotline ni ini 416-1655 o 0917-318-1175. Doon namin gustong ipangutana diha sa Life Extension Clinic. Sa Picas, gabay ni kabakanunay nga makonstipated, pagi naman ng Super Fiber, kay number one kini nga pangontra sa constipation. Pero po kayo nga daman ng Super Fiber, tungkol kayo usama ni siya kasashay nga powder ang sulod ni ini, magkuha lang kagusa kabaso nga tubig, unya imong i-mix dito ang sige sa sashay sa Super Fiber. Pwede mo siyang imnon ko na rin buntag ka na before ka mag-breakfast, o ka rin sa hapon or sa gabi, ka na before po ka nga matulog. O para mas nito ang epektos pag-take ni mo sa Super Fiber, dungani ka na ginom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber mapalit na sa mga butika, apilasab din na sa Life Extension Clinic. Mga kasamag, mga idol, ha? Padayon tayo rin nga nag-ili sa inyohang mga resibo din, ha? Ano, kung nakapalit mo 20 pieces ka, mga tablet, nga Biojasic. Nga inyo napalit sugod yan itong Agosto, Jess, o sa nisunod nga mga adlaw. Pwede ka na rin yung dalhon din sa atong istasyon, ha? Para mailisan ka na og raffle coupon. O niya, mauna siya, ihug ninyo sa atong promo nga hatod ka na ito sa Biojasic. Tinanglan ha nga ang inyong resibo naka-reflect yun din na nga ang inyong napalit 20 pieces nga tablet, no? Mo inyong hanggang gibayran, ha? O niya, reminder lang po nga sa inyong before mo muanhi din kay para magpailis mo raffle coupon, anaridihan na nadaan ang inyong ha din hang mga email address, no? Kaya ito po nang i-require sa katong magpailis din yung raffle coupon, no? Para usay na yung mga communication or mga reminders or mga pahibaw. O, ato dito i-agi. So, may na, pag ready-ready mo din na og email ad, ha? Mas mayo katuging inyong personal. Pero kung wala, gani yun. Pero sag sa laing kauban ninyo din na sa sud lang yun sa inyong balay, ha? Kanya pagkahuman, kay nakahimo naman ta sa atong first weekly draw ni ito ni aging adlaw og dunay mga winners. Duna pay mosunod nga lain nga mga weekly draw una pa dito sa atong grand draw. Sa ikalimot, kun duna na mo dinay resibo dina sa pagpalit niyo 20 pieces nga Biojasic tablet, ari dai mo dire sa atong istasyon para makapailis mo raffle. Makapil mo nining Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Kaya dito ra ba sa Grandro, dako kayo ang premyo. Major winner, 100,000 pesos, no? Usaan mo daog ni Ana. Yan doon na sa upat ka mga winners ng mga kadaog og tag 10,000 pesos sa Grandro na siya. Sa weekly draw, motong dunay upat ka makadaog og 2,000 pesos kada usa plus one major winner nga makadawat og 5,000 pesos. Wa naman tay igo nga oras, so bana ko diri sa control kasama ng Nestor Homicilio og si Gerald Albius diri pod sa atong news department. Ako sabi ni Radio Man Ken Galinea, salamat kay sa inyo ha pagpaminaw. Ya tagin ninyo ha kay karon tuod mosunod na pod ang atong drama kini ang akong suliran.
19: Radyo mo nationwide.
4: At ang oras karon alauna-otso na.
20: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
21: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
22: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
23: Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
24: Kini ang akong suliran.
25: Kini ang akong suliran.
26: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlaw panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
21: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kana og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
24: Kini ang akong suliran.
21: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
27: In 5 meters, turn the right.
28: Ha? Asa ko no?
29: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
30: GCash G-load. Mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus, dibitin!
31: Mensahe alang sa maayong panglawas.
32: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
31: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Magisie Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog atay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX 500.
1: Ako si Janice. Okay kayo mo man akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500. Gito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pumali sa mga butika.
3: Uy, Marie. Muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
4: Uy, nga naman, Marie.
3: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
4: Mauna diya, Marie. Mahal magod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie. Susikinsi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuhay anang alkansi. Nag-graduate na lang ang among mga anak ininegosyoha.
3: Yun sa man nga, Marie.
4: Nag-uniface mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon uniface na yun gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa uniface, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pag yun kayo ang tubo sa baboy.
3: Uniface?
4: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napo kabakti nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yun kayo ang kita sa uniface. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
3: Kadako di ay Marie, tudloy ko.
4: Oh, dahil feeling guide Marie, oh. Dali numbers ila technician diha. Kay libre po ang ilang serbisyo sa Unifeeds.
5: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon Bohol 0385086213 og sa ubay 0385001686.
6: Bulyat ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
7: O gaano nagkapi magana nga tamis mo na Sir Max?
6: Ah, lagi basiglas na ni.
7: Mao nang taas imo sugar. Murag precious bugas. May pa magsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas og sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
6: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
7: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
8: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
9: Seth Living Testimonies.
10: Ang kapikas ni Jaime Ferrano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
11: Ako nga tawag na goiter po na to siya. Din tapos nakalungog ko sa istorya aning panyawan capsule. Try na ko. O niya, try sinuol magig KDI.
10: Ang said panyawan plus mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
11: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
9: Living Testimonies.
12: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
13: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ngipin ay Max Salada. Max Protectado pa.
12: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
13: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Salada. Max Protectado pa. Unique.
12: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
14: ECS.
15: Life extension. Vitamin D3.
16: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
15: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
4: Hala, Magi! Naopirahan na gina si Inday sa iyang bungi!
17: Oh, salamat sa Operation Smile! Libre, luwas, o tibok tuig ang ilang serbisyo para sa mga bungi o moho sa tibok Visayas. Apil pagyod ang nutrition, dental, psychosocial, o speech therapy.
4: Wow! Libre na! Complete
2: Ito pa! Asa ang ilang center?
17: Ato na sa Operation Smile Cebu Center, nasa 7th floor Cebu City Medical Center. Abli Lunes hanggang Biyernes.
14: Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence. Libre, luwas, og tibuok tuig nga serbisyo para sa bungi ug nguho sa tibuok Visayas. Para sa mga pagtana, tawag sa 0919-098-5046. A message sa Facebook, Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence.
18: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
19: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
20: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, nang bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangitagin akong lawas aning Paragis Bilabila, kapertig yung nindota.
19: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
21: Ang kinis na niya.
22: In fairness, nag-glow up.
21: May budget. So

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We all walk by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit sinyo na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Be extraordinary with MX3.
7: Pila pila win, San Miguel pila win.
8: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
9: Said Celebrity Beauty Soap.
10: Said Celebrity Beauty Soap.
11: Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
12: Okay, ma'am. Oy, nagulak kay kung nagmigot-got na may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, na Celebrity kay. Paggamit na ako, isa-isa lang, nakuha na itong nagagmay nga katong sunog gani nga. Sino? O di hapdos.
10: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kuti celebrity ka.
13: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
14: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
15: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na ako gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco, Duenya, Iloilo.
16: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension, especially sa Life Extension Vitamin D3 po?
15: Sa akin lang, siyempre 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
10: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
17: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa RMN Broadcast Center, ground floor, Capital

0: Tagalog sa official raffle jackbox. Kada simana, doon ang chance nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang Bayo Jessic. Doon ay cash prize nga pwedeng madaog og doon ay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN at IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 for DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
1: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
2: The Wonderful Supplement.
3: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
4: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
5: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
6: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
7: Biotroph Herbal Capsules.
8: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
7: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
9: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
10: San Miguel Pilan Win!
11: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pilan Win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
12: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
13: Unilab quality yan.
14: Vitamin B complex sa generic ng vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
16: Ah! Akong bugas-bugas! Akong katul-katul! Ah! May kabutangan!
17: Bugas-bugas ug katul-katul?
18: TTX 500 na!
17: TTX 500!
18: Aduna kini antimicrobial properties.
17: Nga makatabang sa pagkuha
18: o pag-ayo sa bugas-bugas
17: o katul-katul.
18: TTX 500.
19: Pabalik sa pinatulong butikin sa inyong lugar.
18: TTX 500.
20: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipati ko sa kumbaan na ako. TTX 500 gito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
18: TTX 500.
19: Pabalik sa mga butika.
3: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
4: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
5: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
6: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
7: Biotroph Herbal Capsules.
8: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
7: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
9: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.

Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ni ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Taguan ko ninyo sa pangan nga Lizelle, 19 anyos, Daga, taga Konsolasyon. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa mitubong hubag sa akong liog. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Lisura po din yung ipadrawing sa among teacher, uy, para sa among project sa science. Saan man ini nga di magyuko kay bang mo drawing, bisag mo siya kong buhaton. Batik yung resulta. Ay! Ah, husto. Ang akong igagaw nga si Lemuel, may akong padrawingon ini. Kay maayo kay to ini. Ako itong chatanbi. Unya ako ning isang niya ang ipadrawing sa among teacher. Aron, maoy iyang sundan.

0: Ayo!
1: Alam, aku udah seguru orang igagaw. Oh, ikaw.
0: Ikaw.
1: Daan palagi ko, ikaw, Gyun.
0: Ay, tari mong ipadrawing ko.
1: Ay, salamat, Gaw.
0: Ay, lambat ko rin. Sapa yan, ay.
1: Uy, nindot na pagka-drawing ini, uy. Na, magtuod itong ako mga classmate nga ako'y nag-drawing ini. Pasensya na ka, Gaw, ha. Di mo kukukay ba mo drawing?
0: Ay, okay lang, Gaw, eh. Ay, blima na. Ay, Gaw. Kaya, takot. Nakabantay ko sa mong liyo, ba? Pura lagi nagbinako.
1: Ako lagi? Kabantay bitaw ko ini?
0: Nga, sabi ibati na mo, Gaw?
1: Mara naman na guwa. Huwag po siya magsakit.
0: Ah, mo ba? Ah, sige, oy. Alas ko, ha?
1: Sige, Gaw. Nakapantay man di ay si Lemuel nga may dakunin akong liog. Ako kuno sa wayan og tanaw sa amin, pi. Lo, maklaro na kiti ay. Ay, ngano ka nino? Unsa pa kayo nung dan ini? Mikalit rikit ni siya.

0: ato kahanang ipacheck up sa doktor ng imong liong nak.
1: Ay nalang mauwi, madlok man ko.
0: Wala saon man imo pagkaayo anak ko maghadlok-hadlok ka.
2: Oh, gyud. Ge, sige na nak. Kuyugan ka na mo ni mama ni mo. Mayroon kayo ako duty. Saan mo kayo ganun kanun pa magkamusulti ni mama ni mo anak? Naam na kaging ipamati sa mong liog.
1: Wala magkukoy gibat yung sakit ini pa. Maunga nagtuo ko nga wala gini siya. Huwag madara ni nako.

0: Yagaw! Sa may insulti si doktor pag pa-check up niyo.
1: Gi-undergo ko og ultrasound. O matod sa doktor, gwiter ko nun yung naasa akong liog.
0: Sa? Pero kabata pa rin ang tapta ng gwiter, oy!
1: Maugit ka. Saon na naman eh. Pero mild raman ko nun yung doktor. Madara ko nun yung tambal.
0: Oh, mild noon ka. Kung mauna.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Detox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Let's go! Go with the flow!
5: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad at adli kaysa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
4: go with the flow!
5: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
4: Charmy!
6: Charmy, let's go with the flow.
7: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka UTI.
8: Put na big mati pag check up pas sige lang ko ka admit, pero kaloy sa Ginoo naka kuan mi sa kaning paragis nga kape. Wala na ko igi inumbro nga mga unsa nga lain nga tambal, sa kape na lang gyud nya. Paragis bila-bila, maay man to kay pag kape nimo buntag sayo kape. Nya ug to mo pa inom na pugko. 3 times idi kape jud ko na. Paragis bila-bila.
7: Sa Paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: kawan ana makaugar sa kama, masinug, may diabetes ka, TTX 500 na. Ang TTX 500 adunay powerful extracts, no phytochemicals, ug antioxidant, nga gigan sa palaya, ug desugared sugar cane, mga organic compound, nga effective, batok sa sakit nga diabetes. TTX 500 TTX 500 ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. TTX 500 efektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. TTX 500 imo sa desugared sugar cane extract, ug anti-diabetic property, gikan sa palaya. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
1: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
2: Uy, nga naman, Marie.
1: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
2: Mauna diya, Marie. Mahal magod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikisi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun mi makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininikusyo, ha?
1: Yun sa man niya, Marie.
2: Nag-uniface mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon uniface na yun gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa uniface, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
1: Uniface?
2: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukang bakting nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yun kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
1: Kadako di ay, Marie. Tudloy ko.
2: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay number sa ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
3: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tanan JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol. Matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
4: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa katapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
5: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas o said liniment oil.
4: Basin ba yung mabatalong kung balik, ana, ha?
5: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
4: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakataagan na yung pagdulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
5: Said Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
6: Ilong Ranger?
7: Tanaw ni mo. Unsa na? Sip-on? O dili sip-on?
6: Dili sip-on. Di siguro ni Madayon.
7: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sip-on.
6: Sip-on dayon?
7: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neocef C plus 40 na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neocef C plus 40 with zinc dayon.
8: Unilab quality yan.
9: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
11: Seth Living Testimonies.
12: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
13: Di na ko kakita. Nikalit lang o kaup ang pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
12: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. May na lang kay nag-said Panyawan Coffee Mix.
13: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo usos ang iyong sugar. June Largo.
11: Living Testimonies.

0: bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Zen Living Testimonies.
4: Taas ang sugar mao nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
5: Taas ang sugar o ganang nakuibato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
4: Pinagi sa pagtumar sa Zen Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Zen Panyawan Coffee Mix. Ta siya na nabastidan na tabangan.
5: Huwag na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Magawas sa ditong bato.
3: Living Testimonies.
6: Vertigon! Paminaw nato si Ginang Liza, nga dunay balatian sa kasing-kasing.
7: Kahibalo ba mo, pirmi gyud magbugat og maghuot ang akong dughan kaniadto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, ni arang-arang ang akong BP, nahimong normal. Ako diay si Liza.
6: Vertigon! Balik ka-Aptik adlaw-adlaw. Mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
8: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
10: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
11: Tapoy, kayo niya, talagay magsakit sa kong lawa. Sabiya nga, naghintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko, makalagsak. Ang bukid to rawat eh. Gano'y ay. Sabiya nga, naghintin ko. Ano, ay, pagkong iyaha.
12: Pwede na, makasakit.
11: Ano ka, 90 na ka.
10: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: Mapa-on-cam sa TV o on-air sa radyo. Agwa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3, tunay, natural at original.
16: Kumakapuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products. Sulod sa envelope, isip prep a purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kompleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nimutan sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw, himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagkabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basit ikaw na ang sunod na grand winner sa papremyo sa EXL.
3: Zen Living Testimonies.
4: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatong nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Zen Liniment Oil.
17: Tinood yun ang Zen Liniment nga i-aplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon i-aplasan na ako siya Zen Liniment. Niuga karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
4: Ang Zen Liniment Oil sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
17: Eric Ko, yan ba sa nanggani?
3: Living Testimonies. We'll be right back.
2: Life Extension, Vitamin D3.
18: I'm Dr. Suzette Z, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
19: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
20: Mapalit sa mga butika.
19: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
21: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour. Featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
22: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
23: Mensahe alang sa maayong panglawas.
24: Ako si Marilyn Bernas, tag-iasar na S.E.T.R.I. sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
23: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: Talit lang kong nataptan o goiter bisan sa akong kabataon o edad. Sama pag-ato sa doktor, iguro kong kitagaan o mga tambal nga akong tumaron, kay lagi, mild ra. Pero, milabay ang pila kabuwan, ingon sa waman maayo ang hubag, o nag-anam naman inoon o kadako. Unya?
1: Lisel, anak, nag-anam naman na inoon o kadako ang imong hubag sa liog, oy. Waman mo ipikto ang tambal ng imong gitumara.
0: Nagkadako gid siya pa, pero waman lang gihapon ko'y gibating sakit. Hinoon, kung nguyoko ko, ma-feel na ko nga naihubag sa kong liog.
1: Oo ba? Ay. Eh, kanang mukhaon ka na, Usman. Di ba sa gabal ni kaon mo?
0: Bitaw, bitaw, anak. Di ba na sa gabal? Dili man sad, ma?
1: Ay, magpatanaw ka tagbalik o doktor, be. Imurag, huwagin ko kaoyo na, na.
0: Sige pa.

0: Doc, dili pa ka ni cancerous ning mitubong goiter sa akong liog?
1: Anong nato ginang mahibawan kung cancerous o dili ang imong goiter, Ray? Ginang na ato ginang iage o biopsy.
0: Mao pa, Doc?
1: Atagan tiga referral, ha? Unya balik lang unya din, he. Humanin mo pabiopsy kayo. Akong pasahon ang result.
0: Okay, Doc.

0: Unsa to gaw? Bayipsi?
1: Ugaw.
0: Naam kaya dunggan nga, dili ko na maayo na gaw kung pabayipsi. Kuya, matandong hinaw na imong bag. Pero, hindi pa ko sure ha kung tinuon na gina. Basta kay, mo na isulti nila.
1: Na, mahatlok naman hinuon ko ano imong giingon gaw, uy.

0: Ugma na ang schedule sa imong biopsy, nak.
1: Ingon man to si Limwil, ma. Kadili ko nun na maayo ang biopsy.
0: Ay, naunsa kagod na ko eh. Ayaw ko pag-una-una o daotan. Doktor na baya ang mi-recommend ni mo, ana? Busa, ayaw pagtuoan ang nadungog lang ni mo sa ubang tao. Ang ibong kaayuhan, mao'y imong hunahuna, anak.

0: Matod pa sa doktor, dili cancerous ang hubag sa akong liog. Pero kinahanglan pa kuno gihapon ning operahan kay nag-anam naman kini og kadako. Ibis na nalipay ko nga dili ra day cancerous, apan naguol na pud dinuon ko kay kinahanglan man siyang operahan. Mahadlok ra ba ko og operasyon? Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana, unsa may hinungdan nganong mataptan man og goiter o hubag sa liog ang usa ka tawo? Batan-on para ba ko? Wa di ay ni magbasi sa edad sa tawo nga mataptan ini? Ikaduhang pangutana, base sa results sa ultrasound, mild raman ang hubag sa akong liog. Mauto nga gitagaan ko og mga tambal. Pero wa raman gihapoy epekto. Ni anam naman hinuunog kadako ang hubag. Wa ba ni maigo sa mga tambal mao nga nagpadayon gihapon ang hubag? Ikatulong pangutana, bisultihan ko sa akong igagaw nga naa siya'y nadunggan nga dili ko na maayo ang biopsy kay tingalig matandog na lang hinuon ang ubag sa akong liog. O sa ni katinuod? Pero kung pananglitan tinuod ni, wabay laing paagi gawa sa biopsy? Ikaupat o katapusang pangutana, dili kanserosa nga akong hubag. Pero matod sa doktor na tinahanglan yun puno kining operahan kay nag-anam na og kadako ang hubag. Pwede ra pa ni madalang og tambal nga dili na lang moagi og operasyon? Mahadlok man ko kung operahan. Kung pananglitan maminyo ko o makabaton og anak, posible ba nga mataptan po ang akong anak sama ni ining akong gipamati? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kiniya nga akong suliran, Lizelle.
1: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kiniya nga akong suliran.
2: Ano yan sabi ko? Si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako matambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral, o mga drug-related ng mga problema. Kayo usama na ko ka medical doctor, o isa ka psychiatrist, o isa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagis pagpadala sa mga sulat-suliran di ka na mo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa inyong among Facebook account, kini ang akong suliran official writer's page. O diba sa mong buhatan sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adawa mao kini nga worrying doesn't change the outcome. Maworried ka kay unsa nagatong ang mga you know something about it, manindot ang outcome sa whatever ng mga endeavors you have in life. Kay mao man gini, ha? Oh, ginabuli ka. Nevermind na lang. Nakoy kailang medical doctor, ya university professor, purbida ginabuli malag usa ka mister nga nagnegosyo sa Resari store. Tampaita, may gali ang doctor kay wala lang mo mind, let it go. Kay dapat ginabuli malag ni kanang way ranggo nya maligya lang sa Resari store. Sige na lang. Okay. So, ang ato magtatampo ka na lawa si Lizelle, 19 years old, single, taga diin siya, Consolacion, Cebu, ha? Kaya naman po yung Consolacion dito sa among lugar sa Sugod, Southern Leyte, ha? Regards din mong tanan dyan sa Sugod, Southern Leyte, madyong adlaw, masing makauli ko niya, duwa pickleball. Nako natamdan ring mga magpag-greet nako kay bago lang ko dito nagkanta-kanta mi dito with Vera Urig. So mga taga Sambag uno si Lilibet Alin, Eva Badayos, Nini Basalo, ug katong maayo kag tingog murag si Pumoy nigtingog ni si Alan Patilingog, Bulakya ba ne? Bislig Surigao, taga Bislig Surigao sa Panian sa Puyo de Cebu. Minglanilla District Hospital ngadto ni Dr. Rui Radam. Akong amigo taon nga si Dr. Oscar Desamparado, gikuha na sa Ginoo. May soul rest in peace, no? Dr. Ayan Ginaldo, nga atong hipi dia sa Minglanilla District Hospital, may pagpaminaw. Atong dentist na, Dr. Briones. Atong pharmacy, si Sir Ayan. Ang atong mga security officer, si Sir Eric o si Sir Danduy, no? Victoria Heights Subdivision, Minglanilla, ha? Ako lang rin basahon, gisulat ko ni Ami o ni Dodge Maranan, ang mga silingan nila sa Victoria Heights Subdivision, Minglanilla, Cebu. Garlito Barok. Nini Bardi ba eh? Nanay Bardi. Sorry, hindi kayo kabasa. Hindi mag-isipat, Amy. Anthony de la Victoria, Catherine Regala, Christopher Lauron, Kunkun Labit Tanya Ervin Blanco, GC Parera, Jonex Almario ug si Kaye Ibalis diha sa Victoria Heights Subdivision, Minglanilla, Cebu. Maayong pagpaminaw. So going back to our sender, si Lizel. Problema ni Lizel, ako lang yung pangupaning kamutan, Lizel, ha? Unang pangutana niya, unsa may hinungdan nga nung mataptan man o guiter o hubag sa ilong. Guiter? O hubag sa ilong ang usag tao. Patanon para ba ko? Yeah, 18 ito edad mo. Wala ba di ay magbasi sa edad sa tao ang mataptan? Ano yun? Wala magbasi. Napagani bata nga congenital, no? So, kining guiter has something to do with the level of iodine, ha? May hyperthyroidism, may hypothyroidism. So, manang usas sa mga pamagi, pagsuta, kung laba kay kwan sa imong guiter is to have kwan, laboratory workup, no? Kining atong ilong, nani usahay mga pulip na imong hubag diha for whatever reason, hopefully nga ma-remove na or mo-hoop-hoop la with the antibiotic na imong imnon. Pero kung taga diin to, konsolasyon man ka, no? Daghang kayong mga iinti din napita sa ato, Mandawi, konsolasyon, Cebu City, air, eye, nose, and throat, specialist imong doolon, kwan, kining Lizel, na sila'y kwan, kanang kahimanan pagtanaw da sa imong ilong, no? Kunya, kining imong guiter, hubag ang guiter, atong ipa-biopsy, kung dili ba siya imbako lang malignan. Ikaduhang pangutana, base sa results sa ultrasound, mild man ang hubag sa akong ilo, liog de, ilong surya, liog de, dili ilong, liog. Noon sa ako nagbasa, mautong gitagaan ko o mga tambal, pero wala raman gihapoy ipikto. May anam naman hinoon o kadako ang hubag. Wala ba ni maigo sa mga tambal maong magpadayon gihapon ang hubag? Well, ang kining mga tambal, mga godly cell, man yung siling muhalang dayon, it will take time. So, muna nga kinanglan, sa pag-practice na mga doktor, kinanglan nga imonitor ang progress sa kondisyon. Kaya mo desisyon ng doktor kung increase ba ang dosage, lisdan ba ang tambal, or unsa pa wala yung intervention nga paghimoon kung wala yung improvement. No? Ay, pagtuo nga in 2 days, 3 days time, everything will be okay. It will take time. So, in fairness to the doctor yung naghatag ni Muniani, you need to go back and see kung unsa may progress. Okay? Kay ang among tambal ihatag baya sa mga problema nga ngayon ani, magdepende man pod sa among findings. Ang guided by the result of the laboratory workup. Ikatulong pangutana, gisultihan ko sa akong igagaw nga naa siya'y nadunggan nga dili ko numaayo ang biopsy kay tingaling matandog na lang hinuon ang hubag sa ilang akong liog. Kung saan ikatinood. Pero kung pananglitan tinood ni, wala ba'y laing pamaagi gawa sa biopsy? Physical finding, kanang biopsy is dili man na siya ingog kuyaw kay magkuha ng mag sample tissue dito sa hubag, examinon sa laboratorio. Di man ninyo upirahan ka. Kuha na na needle biopsy. Needle ra ang itusok niya. Niya makuha siya tissue sample, examinon sa laboratory. Kay naabay ay mga cases nga benign. Benign meaning dili siya cancerous. Kung simbako lang, ipalayo lang, naapoy mga cases nga malignan. Meaning cancerous. So, ang intervention depende ra po sa resulta. Mo decide ang doktor nga ipitaridictomy na lang or whatever intervention. Tagaan balag mga hormonal nga tambal. Ha? So, mauna ang ayaw ka hadlok aning biopsy. Kay di man siya ingog hadlokan. Kaya di man ka iwaon na kung sa diha, no? Tutukon na kag needle, balikon ako, kuhaan kag tissue sample nga isaminon dito sa laboratory. Ikaw pa itong katapos ang pangutana, dili cancerous ang akong hubag. Oh, well, naaman dahil rin sila. Pero matun sa doktor nga kinahanglan yun ko nung ning operahan kay nag-anam na o kadako ang hubag. Pwede ba ni madala lang og tambal nga dili na lang muagi og operasyon? Well, ang doktor nga nag-examine ni mo, Lizel, mas nakahibaw sa sitwasyon. Kumingon siya gaangang operahan, kaya kung balikon, initially, ang usa ka hubag benign or non-cancerous. Pero okay mo rin pasagdan, mulala niya siya, simbako lang mahimong cancerous. Mahadlok mong gugko sa opera. Ay, di mo na, karagaan may anesthesia. Kung pananglitan maminyo ko o makabaton o anak, posible ba nga matapdan po ng akong anak sa manining akong dipamati? I don't think so nga, this is contagious, no? More to do, something to do with hormonal dietary nga mga problema, no? Basta kay mga about greater kuan na siya iodine level sa imong kuan, sa imong lawas, no? So kung maminyo ka ay pagtuong ang imong anak mataw na ano po problema sa iyang liog, iyang greater. So kung unsay decision sa imong attending doctor, bata para baka Lizel, no? 19 years old. Tumana lang siya, ha? Mutsag may mga non-cancerous, may mga pwede na whatever is the decision. Kaya mga expert, mga surgeon ko ni sila gud, nag-training ni sila o gud sa may paagi aning mga yun aning problema, ha? No? Kining ako, suggestion lang. Kaya ako, dili, mga surgeon, no? Although, sometimes, may mga mission, dahil mo kong mga minor surgery, mga CES, mag-circumcise, pero dili, gud ko pareha ka-experto aning mga nag-residency training gud og surgery for pila katuig, nag-take og diplomate exam, o mga yun aning, grabe ni ilang level ng mga surgeons, no? Okay, so now, nakasabot ka sa kong explicar ni mo, Lizel, o ngadto sa libuan, millions nga naminaw sa tong programa, kini nga kong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra with Tony Linbatan. Lamat kayo sa inyong makanonanong pagpaminaw sa tong mga Armen program. Until the next time, hasta la vista. Bye-bye!

0: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo'y nahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo'atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron imong maangkon ang maayong panglawas, inumatag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante, nakuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension, o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulba ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, ug dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais, Italy, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Sa tuwang balita, atod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamautiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, ipaubo sa Red Alert status sa Visayas Grade karong adlaw, sugod sa alas 3 sa hapon hangtod sa alas 10 sa gabi. Ipaubo sa Yellow Alert ang maong grade sugod ganihang alauna hangtod sa alas 3 sa hapon, ingon man alas 10 hangtod sa alas 11 sa gabi. Sigun sa NGCP, ang available capacity sa Visayas Grid karong adlawa anaa sa 2,233 megawatts, samtang ang peak demand anaa sa 2,504 megawatts. Katong mga balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kun nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, sinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

MN Drama presents Hanju Manan So So Ka Awe. Ano pa daw sa iyong kaagi karon? Nukining sa kalalaki nga taga Malabog Pagkibato Davao City. Ang atumatatampo, nagtasingan nga, John. John.

0: This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
1: DTX 500 ang tubag kontra sakit ng diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DTX 500 ibo sa disugar sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500 garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butingan sa iyong lugar. DTX 500.
2: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. O DTX 500 dua lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
4: Ang maski pa epektibo og maski panindot nga Catalyst ointment ngayon yung gidayeg sukad pa niya tong tuig 1929 karon antibacterial og antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial og antifungal soap moayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up og uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial og antifungal soap manalipod sa bacterial og fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay ka epektibo, kay ka maayo, kay ka maraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
5: Gaagay! Sakit kaayo akong tiyan! Diligyod ko kalibang!
6: Hala! Luyan ni Muga! Og delikado, Ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
7: Super Fiber! Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kadahumanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
8: Bilang kilos gani?
9: 500.
8: Hulo!
9: Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600? Saong presyong suki na ng 700? Pero sige, hatag na ako ni og 800.
8: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Monkey Magic sarap! All-in-one sa panakot, na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic sarap! Palit na!
10: Sarap magkasama!
0: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
11: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Pariyasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judisya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.

0: Tinawa, baby? Imo na kong gisugot?
1: O, dyan. Payab na ta.
0: Salamat kayo, biha. Nawa ko na mo pantusag dugay. Salamat yung kayo.
2: Tinoo din akong nadunggandong nga naanak kay Uyab.
0: Toma.
2: Maayo hinoon. Unya, kanus amang ka magminyo.
0: Ha? Uy, wapa na sa kong nahuna ng minyo, mami.
2: Tarong, uy, kanusa ka magminyo ba? Unya na kung matiguwang ka na.
0: Huh?
2: Ayaw paabota nga mutaas ang imong edad, uy. Una ka magminyo. Kay maglisod daw niya kagbuhi sa imong anak-ana.
0: Ma.
2: Mas maayo nga magminyo na karong panahon na. Total, sakto namang kas edad ba?
1: Dili naman na uso rong minyo-minyo, uy.
0: Ha? Unsa ibuti mong ipasabot, baby?
1: Pwede rin magot nga mag-ipon ta. Unya na lang ng kasal, good. Nabitay daghan di ang ikasal. Nagbuwag raman dayon. Bahala og dili ta makasal. Ang importante nga, magkasanapot ta.
0: Kung mauna, okay rin mo nga mag-live-in na muna ta.
1: Okay ra, uy.
0: Ah, sige. Mangita ko gatong kapuy, ana. Kay mag-live-in na lang ta.

0: Han, nako'y balita ni mo.
1: What's up na, Han?
0: Magdus na ko.
1: Tinot?
0: Olki! Uwa naman ko dog, mauto nga, nag-pregnancy test ko. Uliya, positive.
1: Kumaw na. Mahimo na yung daddy ni.
0: Daddy, Jude? Dali po ni Papa lang?
1: Pwede na, sab.

0: Han.
1: Ha? Uy, mga nap, tingali ka na eh. Kay, mo ba yung buwan ng imo paabot, di ba?
2: Gani, parang mawanag itong...
1: Dali, gano'n ito na ako sa ospital.

0: kay?
1: Oh, ang sumit ka. Naginoktok mong good ka. Ay, naunsa ka, uy. Imbis may anak na ta, nag-uulay hinuon kayo ng naong ni mo. Naunsa man ka?
2: Han, wala ko'y trabaho.

0: Plus, hatag ka na to sa Camel Soy Sauce.
1: This newscast is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
2: Taas na uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
3: Naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pag sugo na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kinta na gyud akong gibati.
2: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3, tunay, natural, at original.
3: Seth Living Testimonies.
4: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. O sa kapagpanghubag sa lining sa itong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginawa.
5: Na landing ko hospitalida at nagugus ko binawa. Man pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
4: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
5: Salamat kay na itong Seth Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay ikan sa barangay Punabitan. Pupukso itong ako.
3: Living Testimonies.
6: Ang katinod sa Hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
10: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Mapalit sa mga butika.
10: Life Extension Vitamin D3. 3-4 longer life.
12: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng Biogesic. Ang Biogesic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok Biogesic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ironman Broadcast Center ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Eniscario Street, corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. So what day og ihulog sa official raffle dropbox. Kada simana, dunay kitsansa nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang Biogesic. Dunay cash prize nga pwedeng madaog og dunay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas, limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 for DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.

0: Ni agaw, pobre ng gapon.
1: Sumailingaw ni Moron.
0: Wala gigaw eh. Bagkura ko na hunong sa itrabahoan.
1: Mau ba? Pasudo ng tatik ang trabaho.
0: Hmm, unsa man trabaho ka?
1: Ikaw ang tangagong pabantayon sa akong fish pond, diri sa Kalinan. Niya, swilduhan tikag 10,000, niya, libre na kaskaon.
0: Sige, sige. Okay na kung agaw. Ako lang paibawon si Bibi.
2: Nindota kayo na hanoy.
0: Mabitaw nga akong gidawat na yun, han?
2: O niya, karusam ka magsugod og trabaho?
0: Ugmaan, muad to na ko sa Kalinan.
2: Ang amo niya pangonsong mo diri, han, ha?
0: Ay, kabala ka, han. Mo-advance ko sa akong igagaw aron akong mapadani mo.
3: Why problema gaw? Hatagang tigag-advance sa imong sildo. Aron may magamit ang imong pamilya dito sa inyo.
0: Salamat ka ba?
3: Ako ang legaw, kining interest tanto ba? Ani lang na ka matug sa duyan. Kay, wa pa man mahuman o kuan gud, tukod ang payag na akong ipabuhat gud.
0: Aw, oh, okay na gaw eh. Why problema?
3: Aw, may hinoon niya. Ikaw rin bahala din eh, ha?
0: Aw, sige gaw. Huwag, salamat ha. Kay magpadabog ko kwarta ni Bibi aron nasi magamit.

0: Kumusta na kas, baby ron? Huwag nga mong anak. Ay, gimingaw na ko nila. Kaya taod-taod na sab nga, huwag ko magkauli sa amin. Uy, si baby ming nawag. Hello, Han!
1: Han, si Inday ba? Gilatan og maayo. Unya pagaw ka ayo siya.
0: Oh, unsa? Kinuo ko.
1: Han, sabi mo hato na ako ini.
0: Dada siya sa ospital, Han. Sa syudad. Kay, wadur ako dito. Musiira ko sa mong igagaw.

0: Nagkani kayo na okay na itong sindayan. Naulian to dahin siya.
1: Nalagihan, uy. Unya, mabalik na lang, miss, atuhan.
0: Sige. Kay, mabalik na sa kong trabaho. Si Inday, ha? Ayaw itong sagdi.
1: Oh, han.

0: și mama îi nenoroc.
1: Hello, ma!
2: Dong, pa mi nau ragod na ko?
1: Oh, sa mana ma?
2: Ma o tingali nga nagkasakit ni inyong anak? Basig tungod po tingali na sa inyong dapit nga dili maayo.
1: Basin mo no?
2: Pahibaw a si baby ha, nga ari lang siya puyo diri sa ato. Di a may kwarto diri nga bakante. Ari lang una sila aron makatanaw-tanaw sad ko nila.
1: Sige ma.

0: Unya, kumusta mo des ilang mamahan?
1: Okay rahan. Maayra nga mo pagkabutang diri. O pinangga naman sa aming mama.
0: Maayo hinoon. O niya, ang ataw anak. Kumusta naman?
1: Okay rahan.
0: Ah, maayo hinoon. Sige, amping mo di ah. Nanawag sa mama. Hello, ma.
2: John, paminaw ra good.
0: Nga naman, ma.
2: Wa may ayo ni gimong asawa?
0: Ha? Huh? Nga naman, ma.
2: Iya mala ning gipasagda ng inyong anak nga magsigikilak.
0: Ha?
2: Unya siya nagsigilak cellphone.
0: Unsa?
1: Han, kung ako dirimpi.
0: Nga naman.
1: Hindi naman magkasinabot sa mong inahan, oi. Bantayan man niya, pero may ako liho.
0: Sige. Balinan lang po yun dali sa kong gitrabahoan, han. Kay, nahuman naman yung payag sa kong igagaw.

0: Maayo kinaliko si baby. Susihon ako ninyo yung cellphone, baby. Oh. Delay. Di ba siya ikat-chat na lalaki? Oh. Di lang sabot ang pangan. Oh. Nag-I love you, I love you sila. Baby.
1: Naamugod anima kong cellphone.
0: Nari kayo uyab-uyab din sa cellphone, ha? Mauday nga di ni mo matarong ugbantay ang atong anak?
1: Ahan, kuan mang good. Lingaw-lingaw na mang good.
0: Lingaw-lingaw na nag-love you, I love you mo? Baby, sultihan talaga. Nahigugma ko ni mo. Pero sa mong ipakita ron, na nagloib ka na ako, musugot ako bang wakas akong ginabuhi.
1: Ang sibot mong ipasabot.
0: Biya na din eh. Kaya makibuwag na kunin mo.
1: John. John, pasailo. Alam ko't gusto kong gibuhat.
0: Hindi ka mapasailo sa mong gibuhat ako. Hindi kong pasailo. Hindi ka. Muabot ang gihapon ang panahon nga mapakasa ka bago sa... Muna magbuwag ta.
1: John.

0: kailan ako'y iwanan. Gabi-gabi na lang akong nalalasin.
1: Tungod sa gibuhat ni Bibi, ako sing gibuagan. Ugwan ako gipadani ang among anak. Dinhin na ng kutob, ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN.

0: The original Koi Herbal Capsule.
1: Ako si Maria Emelia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. So wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule. Nga kung gibati kay usamong ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkaswain na ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiyagan ako nga aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So moto na nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
0: The Original Koi Herbal Capsule.
2: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. This time check is brought to you by Tandaway Light, kaanang may kasama. That portion was brought to you by GCash G-Load. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pabonus, di bitin!
3: Mao ka namang higalang kagay ni John, taga Malabog, Pagibato, Davao City. Uban sa awit ngayagi pangayo, awit ka nagaluhan, wala ka na. Wala.

Sí. Ang mga kagi gibata no duha sa radyo ni Ricky Persuelo garing ug ubos sa direksyon ni Priscilla de Canals. Kamusta mga higala ug mga sukin ti paminaw? Kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalainlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. I-address lang ni ining tulumanon, hadubanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. O baka ipadasa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, nakangin salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Kuma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagduib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mangkaw, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak! RMN Eskwadro!
1: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
1: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
4: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
5: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
4: DTX 500, mabali sa mga butika.
6: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
7: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatokan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic o banaba.
8: Send panyawan capsule with garlic.
7: Ginuma ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
9: Seth Living Testimonies.
7: Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatudan yung makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
10: Ako, poriba ko, ana, ang kaling Panyawat Coffee, akong gini-mintin kay high blood ako, lakon sila, kay mababa man ang imong meeting.
7: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
10: Sigurado gina, kung tasi mo meeting, mababa na iya, Jaime Verano.
9: Living Testimonies.
11: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness, proudly bring you Will You Fake Marry Me?, the romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
12: Pag naasya man ka, akin ka.
11: Don't miss Will You Fake Marry Me?, made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
13: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
14: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
15: In 5 meters, turn direct.
16: Ha? Asa ko no?
17: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash.
18: For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
14: GCash G-Load. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pabonus. Di bitin.
18: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
19: Maayo na lang na ay Kidilets.
20: Chewable paracetamol and candy flavors.
21: Di ko mabala ka. Kay dalire pa inom.
22: United Home. Unilab yan.
23: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Set Living Testimonies.
7: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
10: Ako nga tawad na goiter. Po na to siya. Ding tapos, nakalungog ko sa istorya aning Panyawan Capsule. Itry na ko. O niya, kay tinuol magig KDI.
7: Ang said Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
10: Paghikas niya siya tutunan, wala naman.
9: Living Testimonies.
3: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: og karong, sa laig sumpay ng atong subilanon. Isis Quadro!
1: Ayaw na kong sa muka.
2: Wala kong kasabot unsa kang klasiha sa tao.
1: Malipayon ko sa akong pagkaako karon.
2: Gipatay nimo ang tao nga nakaluhas nimo. Apapatsyon sa punya kanya ng tao nga karon ni Abiba nimo. Kada sila may mamahimo niya nimo hanik sa imong kamatayon.
1: Nahimo ko ka to. Kay gipanalipdan ko lang ang seguridad sa organisasyon na mo iniatiman ako karon.
2: Isiguro ni Mugluhas ang tao nga magkausan ni anak ni patay ni mo, si Midjor Gaspar.
1: Oh, anong naipaw ka?
2: Huwag nalilong nako sa mga panghitabo ninyo diha sa inyong baluarte sa Marca Dragon.
1: Ngano? May tao ka ba nga usa sa mga dragon? Ha, Binyak?
2: Wag, Lina. Wag.
1: Sultihi ko. Naakabay insider suit sa triad.
2: Pabutang ato ni Panagita.
1: Binyak! Hello? Benjak? Benjak, ayaw na. Hello? Hello? Kibuhat ko ka to. Ang pagluwas sa Major Gikan sa pag-hostage kaniya ni Sir Mart. Ang ipakita nila kung unsa ko ka-ariskado. Kay kinahanglan kong magpakalig unsa akong koneksyon sa organisasyon karon. Nga pinanita na ko sa palaod.

0: Major Gaspar, Musli, posible nga may nakasood ng tikoy ni ining maong organisasyon.
1: Ha? Ano siya ba nangyipan ulit yun? Ha?
2: Pitaw-pitaw, Miss Clina. Ikaw ba na ba? Ikaw ba na ba na sayara, credible source?
0: Nagduda kong na ay nagpakaaroon ing nung dragon, ha? Apan na adunay koneksyon sa tagagawas.
1: Bilib ko ni mo sa kaigmat, Clina.
2: Ah, kano ha? Nade ka na sayara, tridol, karon sa organisasyon? Medyo gaspal.
1: Naay gipapanid-an ako, Busli.
2: Ah, oh,

0: Lena, mao ni siya sinuin nato. Atong kusinero.
1: Oh, nakaila ko ni niya, Major.
0: Siya ang akong gisugo pagpaniit kung kinsa ang mga traidor.
1: Oh. Ha?
0: Noy nato.
2: Major Gaspar.
0: Kumusta ang imong pagpaniit? Usay kalakin lang duha. Nga akong gidudahan.
2: Ang sa klaro na kayo.
0: Kinsa kanila?
2: Si Chris.
0: Sa?
1: Siya ka ang insider nga gipasabot ni Pinchak.
0: Nganong nakaingon ka man? Nga klaro ng traidor si Quits, ha? Noy nato.
2: Eh, nabati na ko siya nga nagikasulti sa cellphone. Ug iya kinigisang pitog amo. Pagtugaan na lang si Quits, Boss Major.
0: Porbida. Murag dili ko magkatuo. Kay grabe kaluyal. Ngarin na ko kana si Quits.
2: Sa ako nag-iingon nga patugaan na lang dito siya, Boss Major. Basta kay sa akong paniin, positive yun nga traitor ka na si Quits.
1: Hustos na nato, Major.
0: Okay. Ako na buhaton. Pero ug mapamatugaan gali na ko. Nga namakak siya. Sa akong pagpatugan unya niya. Ha! Pangyag sa ilong, bugto! Mukiri yun unya siya.
1: Major, huwa mag-uwi nakita ang tadudahan anang ginganlan o Quits.
0: Pero, paumang yun na panidaan ni Noy nato. Imposible sabog hinimo-himo niya ang resulta sa gisugo ko niya.
1: O sa imong plano?
0: Huwag na nga pagkutana. Bukang sa o ang traidor nga dalgong.
1: Oh, okay.
0: Onso man, gusto ka nga ikaw ang musintinsya?
1: Dili lang ko. Ikaw lang.

0: Ah. Pangagsailong. Anong nanawag pa magilisya? Saan akong pagkasida buta mo ini? Ah. Hello! Mansyo! Hello! Usa, Mansyo! Ah, pangagsailong!
1: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Tuloy sa Diyos. May angay mong ko. Kung ano, maninda ko niya. May asa sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mong kakapoy. Ako bitong bata. Lapo ng umah. Karang ikan sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si aning. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: This newscast is brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
2: ACS.
3: Uy, Mancho! Di na labad-labad kailas una ko. Manuwa naman lang taon. Baya, walang taon mo it takes ng imong tuyo, taon. Uy! Usa mo man ito pagka sinabot, ini?
4: Ay,
3: baby! Ay, action, baby. Takdan ko ni imong buwan nga ka. Pabuta nga kung baka nahari, ha? Kaya magsulti unya ta. Apaan, umaning ato karong pragsulti. Tiksi ko sa imong gustong ibalita na ko, ha?
4: Ay,
3: baby! Ayaw lagi! Okay, sige, sige, sige. Bye, bye! Baya, unso kay info ang buot untang ipadangat sa amang naman siyo. Aha. May gitakes ang amang. Importante yun kay tingali kay ni. Hane, magkasinabot na gibi ni. Bus, dakong buhi si Binjak alias Codename Alba. Uy! Unso kinigitakes ni Mansu amang nako. Tinuod yung kani. Nakumbuhi ko nun si Binjak alias Codename Alba. Ha! Bangag sa ilong! Dako ko nung buhi si Binjak.
5: Oh, naipaw na siya.
3: Glina, nasayod ka ba yun eh?
5: Wako masayod niya na Major Gaspar. Pero, usa mong pagkaunsaa nga, imo man ka itong gipapatay.
3: Kinanglang madubag ni si Marciano.
5: Apil ba sabdi ay si Marciano sa maong plano?
3: Oo. Oh, siya mo'y nikontak sa manggiitang hitman na mo'y nilikidar sa imong ex nga akong karibal.
5: Major.
3: Susihon ko niya ning bahina.
5: Di masag ka may bawang nga nakumbuhi si Binjak.

0: Wa na. Gihukman na sa kamatayon ni Major Caspar ang nasakpan nga traitor. Natapos ang iyang kinabuhi o mani atong tulo ka mga sunod-sunod ng mga putok sa armas.
1: Miss Linde?
0: Ah. Ngayon na ito?
1: Natapos na ang traitor. Bugto na.
0: Nakasiguro mo yung kaka? Nasiyag yun ang traitor?
1: Oh, miss.
0: Oh. Marasap to'y angay niya.
1: Sige, miss. Ano siya kuskitsin, eh? Mag-atiman pag gusto doon doon.
0: Sige, padayon lang ngayon ato. Ngayon ato. Lain ang akong pagduda sa imong pagkatao. Panitan ka. Oh, nanawag na samsiya. Hello. Anong nanawag ka?
2: Gibingo ka nimo.
0: Mahimo ba? Gusto na, anak? Dili na sama ka ni ato ang sitwasyon na to karun, Benjak.
2: Apat ikaw paghihapon ang ipangita sa akong kasing-kasing.
0: Patay na ang akong kugma nimo, Benjak. Nahiuban sa kamatayo ni Kristal.
2: Unsa?
0: Hundungin ako. Mahimo ba? Kitili kini ikay muot ni Major Caspar kung masayod siya ni ini.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos. Mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw o Diyos ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, maka-Diyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain o Diyos ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila ay iyong biyayaan na kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipakaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumuguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagiang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itunuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan, na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

mga higala at tangi ang uban pa mga sumpay ng atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner Ariel Mancao. Soundman Ricky Pangisgari. Audio editor Lloyd Gabiana. Dalit kayo sa RMN Drama!

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon pag-usap, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaog tigapurapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gitinguha sa DA ang hangtod sa 125 bilyones pesos matagtuig sa sunod unom kabuwan aron mapunaan ang gap sa Farm to Market Road kun FMR Network sa nasod. Ang maong kantidad mahimong moabot sa kinatibuk ang 750 bilyones pesos alang sa pagtukod o 55,000 ka kilometros nga rural roads sud sa unom ka tuig. Ang DA nigahin na og budget nga 16 bilyon pesos sunod tuig alang sa pagtukod o mga farm roads. Katong maong malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang paglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama, maong labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahamis sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk, kanay lang natural ingredient, aron sa papahamis sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione, kanay lang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong hapanit mga kasama, tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap, aduna natural nga moisturizer, anti-aging, kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwa, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, dinhi sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy, sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc, o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte, o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Timan eding akong isulti ni mo dyan eh.
3: Unsa man ano?
2: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsamahan.
3: Oh, nga naman lo?
2: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kong lunganan.
4: Jenny, kamingaw ba sa ba na inyong minteryo, uy?
3: Ayaw ka, hadlok. Kauban ni mo ang kaliwan sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
4: Pagkakit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
3: Bisag tubuan pag tango, abay. Di ko mahadlok na ko.
4: Di lagi. Taon mong kungo.
5: Jani, ngano ka sukaon, Malka?
3: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo!
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan, ang pagkaungo, Pabring Dato! Tagsulat, Generica Vidan. Ubos sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and Sound Effects, Randy Padayaw Suson. Recording Editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobring Dato!
7: Ah! Akong bugas-bugas! Akong katul-katul! Na ikaw butakan!
8: Bugas-bugas o katul-katul?
9: DTX 500 na!
8: DTX 500!
9: Aduna kini antimicrobial properties
8: nga makatabang sa pagkuha
9: o pag-ayo sa bugas-bugas
8: o katul-katul!
9: DTX 500! Mabalik sa pinakatul nga butikin sa inyong lugar! DTX 500!
10: Sa Janice, dukay kayo maman akong menstruation din gaspat-spat lang kinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Lamat kayo sa DTX 500.
9: DTX 500!
8: Pumali sa mga butika.
11: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko believe!
12: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
14: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Uyat, ging nang kus, doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
15: O gano'n nagkapi magkana nga tamis mo na, Sir Max?
14: Ah, lagi. Basiglas na ni.
15: Maunang taas imo sugar. Murag presyos mo gas. May pa mag-seed panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo niya lang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
14: Gulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
15: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
16: Igala, nakakape na ka? Kaya mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o ganing mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
17: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
18: ACS. Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Onchi Kompok Rakasa. Magpahibao na sad kaninyo, ya ang damang sata ng bakat, ikaw ang tinod. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong Barangay Kapitan, Clarito Ray Adolfo, Barangay Gagawad, Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Cabigas, Marisol Gores, ang atong SK Chairman, ingusap Milpa Padinas, ang atong Barangay Treasurer, o Ani Daro, atong Barangay Secretary. O sabon ako, September 16, magkita-kita tadiha, o maglingaw, halad kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.
19: Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig, laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season, or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante. Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
20: Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
21: Pag may kapote, kampante. Trust Condoms, ang sikat na kapote ni Junjun.
22: Life Extension Vitamin D3.
23: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
24: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglatag. Sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
23: Hindi po kayo gumaling?
24: Oh, hindi. Hanggat sa lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga. Talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling ng dahil sa Life Extension Vitamin D3.
22: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
25: Pila pila win! San Miguel Pilat win!
26: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pilat products. Apil na! San Miguel Pilat win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
27: Hala madi, naopirahan na gid si Inday sa iyang bungi. Oh, salamat sa Operation Smile. Libre, luwas ug tibuok tuig ang ilang serbisyo para sa mga bungi ug moho sa tibuok Visayas. Apil pa gid ang nutrition, dental, psychosocial ug speech therapy.
28: Wow! Libre na, kompleto pa. Asa ang ilang center?
27: Adto na sa Operation Smile Cebu Center, nasa 7th floor Cebu City Medical Center. Abli Lunes hangtod Biyernes.
29: Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence. Libre, luwas ug tibuok tuig ang serbisyo para sa bungi o nguho sa Tibuok, Visayas. Para sa mga pautana, tawag sa 0919-098-5046. A message sa Facebook, Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence.
30: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pobring dato!
1: Pero saon man? Nagipangpatay raman niya ang iyang ilabay?
2: Bimimik, mura maggusto siyang ako ang mapriso siyang gibuhat sa iyong pagpamatay sa mga bata inindipita.
1: Laro na lang kayo, bay. Una niyang kilabay sa imong payag ang chinelas na inday-ina sa unang pagkawain eh. Unya karon, ang pateng lawas na git sa batang niyang kilabay.
2: Niara sa palipot ang kriminal.
1: Gusto ka, bay. Niara git sa palipot. Nagbantay ra siya sa atong lihok.
2: Ato ra siya mailhan sa dimadukay, bay. Dali. Ato tas payag. Magpaabot na dito sa pagkagubot sa mga tao din sa sementeryo, ma.
1: Sige. Dali na.

0: li hop nga ganahan kay kuning mo, di ba?
1: Oo. Klaro man, pero...
0: Pero unsa man?
1: Doon naman ko'y nakahasol na ako. Mga dili pa kayo kung makafocus sa gugma-gugma.
0: Ha? Unsa may nakahasol ni mo, ha?
1: Ah, kuan. Mauwaw ko musulti ni mo, eh.
0: Nga nung mauwaw man ka, ha? Isulti na ko kung unsa'y problema ni mo nga. Nakaingon na hasol ka kahit tabangan taga.
1: Kuan din doon. Nanawag magot si tita.
0: Unsa may ang gitawag, ha?
1: Nagkinahalan siya akong korta. Aron malukat na mo ang yuta nga gipenda sa akong amahan sa una.
0: Unsa?
1: Unya.

0: Maulagi? Asa maka ko mangita ng kantidara nga. Dili ko makabuhat og dautan.
1: Ay, pagkadako, anak, eh.
0: Mumilyo na gina kapintingali. Da sa tubo.
1: Ayaw na. Gamay naman lang ang naibilin sa kong savings.
0: Karoon na ang simanahang kinanglano ni tita.
1: Oh, buino. Mangita ng kwarta.
0: Onsa ka kun? Ang bulawang ko pang iprindata.

0: ani ang tag-iya ini. Pero, gikuha si mong papa. Gikawat.
1: Mao bay gusto nimo nga ako kining kawaton gikan sa akong amahan?
0: Oo. Mayo na lang. Mayo na lang ba ang sobra ana? Mo yatong gamitin sa paglayas.
1: Ganahan kang mulayas?
0: Lindo. Mahadlok mo ko ng imong amahan bisan ng saon. Dili ko ganahan nga magdugay ning dapit.
1: Unya. Kung makuha na ako ang kupang bulawan, manglayas na ta.
0: Oo. Manglayas ta.
1: Ako sa ninyo na og mayo, ha?
0: Pero, ayaw ba ipagsaba ng akong idea?
1: Dili, uy. Mamatay ka kung magsaba ako.
0: Ha?
1: Oo. Mamatay ka. O gusto ka. Dili kasaligan ang akong amahan. Bata pa ko. Daghan sa mga sekreto nako. Walang ko'y kaisog sa pagtuki. Sige. Akong huna-unaog mayo ang imong gusto nga mahitabo.

0: kay dyan eh. Nga nang nagipamalik pa mga ka din sa bahay ni Lula?
1: Aron doon ay makasaksi may nga dinihita mga to.
0: Maawa?
1: Ah, nagsiga pang suga silang bahay.
2: Maayo kay ni Ana mo, Mikmik. Ikaw, Mikmik, gano'ng galit na lang kang nawa?
0: Ay, ko ano lang. Umiapas ko ni Johnny la kay basin kung dili niya matultulan ang gibutangan ako sa bagba.
1: Lola, nganong nagmatabo man ka nga lao naman kayong gabi eh?
2: Nagkamata ko sa tuktok si Kapitan.
0: Oh, ansa?
1: Dini ang Kapitan?
2: Oh, dini. Nangita ninyo.
1: Nganong nangita mo siya naman?
2: Iwa man siya musulti. Basta kay nangita lang siya ninyo.
0: Natuka naman din ko pa dyan niyo eh. Matuog na ko ba eh?
1: Sige ba eh. Ako na lang. Natuog na.
2: Ay, nagpaabot ba yan ninyo ang Kapitan?
1: Unsa, Lola? Nganong nagpaabot mo siya naman?
2: Ay, ambot lang.
1: Sige, Lola. Katuog na.
2: Ay, sige. Matuog na ko. Kaya mo siya yun na siya kupangita ni Ina, Ugma.
1: Kaluloy po sa pinula eh. Dili baka siya atakihon, Ugma. Kung may bahaw siya ng pat.

0: Boss, boss din do. May mo bag mulukaw na ko, boss.
1: Asa mga kapulo?
0: Kung may nakitaan ko ng bata sa binteryo. Patay na, sab.
1: Onsa?
2: Hmm. Ate, kisang tinimo, Claudio? Kikisay na matay?
0: Kwan, may laing bata na sab nga nakitaan sa binteryo, ma'am.
2: Oh, mo ba? Ako, wata ko. Mo ba ko ni mo? Magkuhan ako sa kong kamera, ha?
1: Kitang tulong man lakaw.

0: Ayaw na na ninyo hinapti, ha? Kay padaw pa din hingga polisan.
1: Ay, nangyako ka po.
0: Ay! Naharasihan nila.
1: Apo po. Ina! Ang ako nga po yun eh. Ikasaman ang day nagpatay ni mo, day.
2: Lula, kami lang.
3: Kung kinsa man ang napatay niya, Lula. Amo ni pangitaong.
1: Hayop siya. Wa siya kasing-kasing. Ang iyang dughan.
0: Gikwaan kaya pun siya sa kasing-kasing.
1: Ikinsa man ang nagbalbal ni

0: Uy, hala. Kinaganas mga tao sa interior, oh.
1: Okay, ko lang.
2: Bebe! Puwata ko!
0: Dindo! Daganag tayo ang mga tao. Tinuod yan nga, doon ay gipatay.
2: Hindi ko haan sa punong kasing-kasing ang bata nga gipatay.
0: Maraming yun, ada man yung gibuhat sa mga bitima.
3: Bitaw, no? Anong kuha? Anong gid niya kasing-kasing?
2: Aw, unsa giungo? Mangtas gid kanang ungo anak.

0: Si Mahesh kag-ugo-aga. Kung niya ka man ganun mitapok na mo, magbayad kag mahal sa imong gibuhat sa ako nga po.
1: Lola.
2: Dikit ko ungo.
3: Ay, pastilan. Why kawatan nga mutugan nga siya nagkawat dyan eh. Sa mga way ungo nga mutugan nga siya ang nag-ungo.
2: Oy, Dindo. Ay, patuyag ko ka ba ng baba ni mo, ha? Wapay nakakita na ako nga mikit-kit o bata.
4: Ako na lang nga ikaw ang nag-ungo sa mga bata nga matay dyan eh.
2: Agoy, mitingog man ang akong pariente. Kunungo ko. Ang ungo sad nang ako gigagaw.
4: Oy,
2: di ba gaw?
4: Ako mo dawat sa bato sa pagkaungo ang gihatag ni Lolo dyan ni mo.
2: Dili bato sa pagkaungo ang gihatag ni Lolo nako. Kung dili, kabilin.
1: Kabilin?
3: Kabilin?
1: Kabilin.
2: Niya ang sing-sing sa kong kwintas nga lambo. Mauna yung gibilin ako sa kong apuhan. Gusto siya nga madato ko.
0: Ay! Din man gikan sa imong lolo ka ng mahong sing-sing.
2: Oh, kuhan ka. Si lolo rin na hibawa na.
1: Ima pulis! Ima pulis!
3: Pulis!
0: Dyan eh.
5: Bye.
0: Sulti na lang, tinood.
2: Ha? Unsa may ako isulti, kapitan?

0: atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
1: Pot naming mati kaniyo, pa-check up ko dito. Pas duha pag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pag katong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan naman sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik, dahil na jud ang imong UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na eh. Sa una ma problema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tiba imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita ng kape nga bila-bila, okay na jud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gid siya ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin pod sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simbi ako din ang giampo no nga Lord, tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maayman to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya unto mo inom na pod ko 3 times ini kape jud ko na paradis nila dila. Lisa Hiram Pausos, kuan ako 5'7".
0: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
3: Paragis bila-bila.
2: Paragis bila-bila.

0: sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
4: May tapang na hindi sumusuko.
5: May angking diskarte para magtagumpay.
6: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
7: Yan ang bangis ng layon.
8: Gerald Anderson, EZ Mill,
9: Mark Mugen,
10: Emil,
9: and Vince of DBTK.
11: Leon, extra strong beer.
12: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
13: Kahit ang kwento mo!
14: Ang bangis mo!
15: Drink responsibly.
0: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.

0: Polly Coffin, sa mancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kumpok Rekasa. Magpaibaw ka rin niyo. Nga ang dramang himayang nahunlak, ipasundayag na sab. Diha sa Sityo Apir sa Pagita, IS Fortuna Street, Manila, Mandaue City. Karong September 25. Kini, ubos sa pag-sponsor ni Ma'am George Roy Aluhipan Burga, opus pa rin kamot ni Sir Brian Fernandez. Us muna ko, September 25, magkita-kita na sa tariha o maglingaw.
2: Bilang kilos karne?
3: 500.
2: Hulo!
3: Ma'am, bagsa presyo na ganit may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
2: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D, o gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Thai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na!
4: Sarap magkasama!
5: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
6: Samok na ubo! Undangin na! Tusiran!

0: Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Soson. Recording editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Maing hapon, kini sa kasamang Eli Bolanos. So, ganito balita ng orasa sa kaponon niya. Tugnato sa Koi Herbal Capsule. Determinado ang kagamhanan sa nagmaisugbo pagpalit ng luna sa barangay Tisa. Aron himuong floodwater reservoir o catchment basin. Kaya naman minusan kung di man hingpit masulbad ang mga pagbaha sa maong barangay o sa kasigbit ng mga napit kung doon ay mga pag-uwan. Labing minus sa kagtaring luna ang planong paliton sa city government. Ilabi na sityo tambisan sa nadutang barangay. Matod ni Mayor Nestor Archival. Kaya nagpasusi ang mga tag-iyas luna sa planong paliton sa kagamhanan sa Dakbayan. Sana Sairan, ang konseho sa syudad dihatag na usaw pagtugot sa mayor, pagpakisabot sa mga tag-iya alang sa paliton nining luna diha sa barangay Tisa. Mga kasama, batasan na pag-inom kanunay sa original Koi Herbal Capsule matang adlaw aron malikay atong kalawasan sa nagkaliyang sakit. Kini makatabang usaw paghatag og alibyo sa daghang balatian sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, meuma, goiter, insomnia, migraine, ulcer, alveolar tuberculosis, diarrhea, beriberi, dysmenorrhea, skin infections ug uban pa. Dito kay original Koi Herbal Capsule dunay sa gunga palia, kamunggay, luya, ahos ug ginseng. Gawas nini, ang original Koi Herbal Capsule gisagapan usaw og organic vitamins ug minerals sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron ug daghan pa. Ang original Koi Herbal Capsule mahimong imnon katulog sa usa ka adlaw, usa ka oras ug tunga sa dili pa makaon. Samtang tag-usa ka kapsula usab sa kabataan sa tag 250 lang matag kapsula, kini garantisado ang katabang paglikay sa mga sakit o paghupay sa gamit ninyong mga balatian. Ang original Koi Herbal Capsule nga giilang God's Pathway to Herbs that Heal, eksklusibong gipropod sa Belgian Marketing. Usab ninyo gipaabot. Palit na.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Ang RMN drama. Mamasin na usab. Pagdalit kaninyo ning sugilanon.
4: Kung tinuot pa ko ni mong mahal, ngano karon ka man lang mipakita o mibalik? Hindihin ka man di atong mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga mag-akos o kasumbungan.

0: mas masaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas makadaganahin kayon kay akong kasangkasing Melanie. Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling at kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buon. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikamamatuon ang akong pagmasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamaturan, Melanie. Ngausan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Napanandam ko nga muhatag na nimo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kung mahiluna pa ang panahon.

0: kung ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na pa ang panahon, tuaw sa usa ka binuhat nga nakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa usa ka panimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma ug kamalipayon. May bidli siya pa nga mudanag kaniya aron mapanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilan ng isanwat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring Engineer Ariel Arriba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording Engineer Lloyd Gabiana. Dalit kila tur sa RMN Drama. Kun mahiluna pa ang panahon.

0: At patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
1: Tunay Natural at Original.
0: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
5: United Home. Unilab yan.
6: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kargato! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxFit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
8: Kargado.
9: MaxFit Kargado.
10: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
11: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
12: Na ay high cholesterol o diabetes?
13: Oh no!
12: Block the bowel with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo-block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
13: Yes!
12: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
10: Unilab quality yan.
14: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
15: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Eli. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
16: Ako si Eli Pagustos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namagla na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Bila-Bila Coffee, maulian ka. Basta kainom ko, dahil nagyabaglayan ng kabuhi.
15: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
17: Let's go!
18: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad at adlikay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
17: go with a flow.
18: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
17: Charmy!
19: Charmy, let's go with the flow.
20: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab. Ang SED Celebrity Plus, Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione, o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
21: The Original Koi Herbal Capsule.
22: Nanet Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong ipamati sa lawas eh. Hapit na na, napakukidni. Pagkabati na ko aning koi, ako yun ay siyang giswayan. Dugay do kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yung akong ginainom. Ako na yung giswayan ba? Yamo na akong ginainom. Kanara yung koi. Eh, basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dahil tagataas pang kinabuhi. Dagang salamat sa original koi herbal capsule.
21: Original Koi Herbal Capsule.
23: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Nakasurvive ka tibuok adlaw. Kadaogan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaogan? Kanang pag-uli nimo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus! Nalang yod. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslong kilig, deserve ang kalami. Kung Nor Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslong kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslong kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
19: Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
24: Ako eh, nabugahan ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
25: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
26: Rexidol Forte!
27: Mas paspas, banat sa upat!
0: faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
1: Unilab quality yan.
0: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
3: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.

0: more beyond that. Naibaw ko. Ngayon sabdat ko ni mo. Mamayo pang ugma nga nagpaabot ni mo sa unahan rin kami. Sa binuhat nga paragid ni mo.
1: Sir James!

0: No, basta si bako patiro na bibagay dong Baldwin. Ngao magkasinabo si dong James ug kato bigat lang Marika.
1: No, diyan ko gid sila. Mga bagag face, diyan ko gid sila. Bahala na sila sa Chelsea.
2: Hilom dato randing. Bawaan ka na.
0: O sa ibawan ka na?
2: Nagsilos ka.
0: O sa nagsilos? Bisagoy ka akong silusan.
2: Muta na pagkakinsa. Kasi ano na itong gisgutan? Sini kami?
0: Uy! Wala ba't silos mong kuriyo? Siya na lang siya!
2: May pasit-shit pa,
1: oh. Oh, shit. Shit, yun kayo sa panin ako. Huwag niyo kong ganahan niyo. Ever!
2: Kinagsilos, lagi ka. Buti na ipamang ka.
0: Uy! Ay, mag-silos ko niya? No way! Paakot na rin ka.
2: Ha? Ha?
0: Paakot na ka?
2: Ay, binuo ha? Baka rin ha?
0: Sa'yo mo gusto? Sup-supon? Murag minakti?
2: Tas tusag, hindi mo ito randing eh.
0: Oh, gra-grinding ko. Gra-grinding ko na. Mahubsan yun ka!
2: Ano eh? Madunggan tagtaw?
0: Ay, ano rin madunggan? Padlok ko?
2: Ah, nakaapan mo ito randing kay... Malimod pa man ka. Nagsilos ka ni Rika May. Kahit naibu ka man ko di pari James.
0: Ha?
2: Nga, dili ka man ganahan nga... Napahala niya.
0: Ma? Uy, hilom, Baldwin. Uy, hilom! Di na ko magdudong ni mo! Inday ako tawag ni mo! Gara kayo ka ha? Gara kayo ka? Bugal-bugalon ka na ako ha?
2: Pasilin lang ni mo ito randing, uy. May lang ikay makauna da.
0: Hilom, uy!
2: Hilom, uy! Inauna ko sa pari James, ha? Nga naibu ka niya. Kung nagsilos kang Rika May.
0: Uy, ing na!
2: Basta, ha? Ako ing nun.
0: Oh, nabaw lang kung siya.
2: Ako rin ing nun.
0: Ah.
2: Astas de Chelsea.
0: Hoy, Baldwin. Gara, ha?
2: Oh, ingon ako ing nun. Astas de Chelsea.
0: Ay, bino, Baldwin. Ay, di pag bino lang.
2: Hato pala yaga.
0: Uy, si Ma'am Rika May.
2: Ha? Uy, asa mo na siya?
0: Ha? Pasmas bang milakaw?
2: Tawga, dali.
0: Dali ko, ay!
2: Kadir, ha? Ako sundun.
0: Sunta! Ah.
2: Rika May! Rika! Oh. Rika May!
3: Uy! Oh, ikaw palang milingi. Nga, gitawag ni Baldwin.
0: Pero, bidit suman. Huwag to ah. Wala. Bisa kayo taxi!
3: Pagkalo ni Baldwin. Pagkalo! Uy! Watag na. Gibaliwa lang. Why? Ano ka?
0: Hoy, naon sa mantong nga, huwag ka magtagdang, ha? Huh?
2: Awa to kadungo nga akong gitawag.
0: O siya nga kadungo, nga nilingi man to kanina, pag siya o klimas magtawag sa iyo nga.
2: Oh, mili, dito?
0: Oh, wala ka niya, Baldwin. Pero ako na yung mata, o siga pag yung kaayo, huwag kang kakita!
2: Kilom na trending eh. Ako nasang matay mo na tripan ay.
0: Ay, pero yun na, pero yun na. Nakadungo bang ito rin mo, kanilingi man sa iyo magtawag. Ano ka pan lang kay gi-ignore ka? Kay ignore mang good ka good.
2: O sa ignore ko?
0: Kay ignore good, ignorante.
2: Lamaw.
0: Tarawa ka ra. Ignorante, pinagandak ko. Ay!
4: Tito Toranding?
2: Si Dechur siya eh.
0: Kariyot. Muda na kong laon sa duyang madir. Ay, basig sa puto, maungawa ka tagdang.
2: Sige, ako sa natuos pa rin James sa iyong kwarto ng hospital.
4: Nangluod man siya, Tito.
0: Ay, nangunta na, kaligiya, kay ikay dito. Tupagun, pinunod taglang pangunta na. Kanang, wala ka diha, day Chelsea. Uy, wala ka diha.
4: Gibiyaan man ako sila si Daddy James og Ate Rika May nga, nagsulti.
0: Oh, imong gira ni palugaran. Apa si grabdan sila sa doktor o sa nurse. Wala niya matiwas.
4: Ansay wa matiwas, Tito? O siwa, matiwas!
5: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo! Congratulations sa first weekly draw winners sa 2,000 pesos cash! Nga silang Leonida Yumabaga, gikan sa Culon, Armando M. Alarcon, gikan sa Katipunan, Severiana Literato sa Lipata, Linaw, ug Maribeth Fernando sa Inayawan, ug major winner sa 5,000 pesos sa karong week 1 draw nga si Gemma L. De La Serna, gikan sa Virama! Congratulations! Sa tanang ang Week 1 winners. Padayon lang ang alagang Bayo Jessic maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
6: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
7: Pag naasya man ka, akin ka.
6: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
8: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
9: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
10: Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
11: Mami! Undangi ang drama.
12: Angeline!
11: Nakoy, na-discover nga timplato na, lami ang mas...

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Mayo gahapon ako si Rabjo Banda, Josephus, J.Q. Gano, Sinagan Diyos, Breg, Gagano, Kapuna. Hanong gato sa DataX sa 500, bibang matanon ang nanaylad. Pag DataX sa 500 ka, ang DataX sa 500 na ba sa Perior, at ang zans na maoy kapatik ka sa Basiliola, at ang mga skinsols, matok sa nanabis na free radicals, ang ipagabi sa pusyod, yung veris mabisyo sa mas pagyong sa alkohol, o ang pagpanabago. Sa ito nga balita na ilhana, katong lalaki nga nagpalgang patay kagapon sa hapon dito sa Bahia Sitio Morga sa Barangay Sulun Uno, bukirang barangay din sa Dakbayan sa Sugbuk. Ang biktima nilhaga si Leo Liano, 37 anyos ang panigon na taga-lungsod sa konstruksyon. Ang biktima, sigun sa bisisyon sa kabilisan sa Malubog Position 12, na kining biktima parong kining manari sa sabungan dito sa may barangay Pulpugan Konsolasyon at ang gipick up niya sa grupo sa kalakinhan na sakay og color pulaga sa kanan og pilak ka gutlo na kita lang dito ng patay na sa naskutan ng lugar ang biktima nga gigapos ang kamot nini og ang PL ang kapulisan sa Malubog po dahi para pangbihimo og makuti ang investigasyon patulos na i-person of interest na nag tanaw karong mga orasa bisan pamanyana ilang papalawang ang diskusyon aron masuot ang ikonskensya atong grupo sa makalakinhan ang may dagit o may patay o ito ang nagilabay ang biktima dito sa may Sitio Morga sa Sulun Uno sa Bugarang Barangay din sa Dakbayan sa Sugbo. Atong Diyos, break kagaroon na po na atong gato sa DataX sa 500. Ang DataX sa 500, kampiyot niya prison na 1.3 million ORA credit sa anti-sans. Efektibo ito yung kontra sa mga free radical sub-oxidation. Sa DataX sa 500, ang atong panit babataon, internal organ ayohon, ang DataX sa 500, yung batis na batis, pan-liver disease, kidney disease, gas formation, artificity, insomnia, acrypharitis, GERD. Ang DataX 500, ang sekreto sa mga guwapo.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: Ang kainit sa Hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brands sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
7: Maayo na lang na ay Chililets. Chewable paracetamol in candy flavors.
8: Di ko mabala ka. Kay dali ay painom.
9: United Home. Unilab yan.
10: Paracetamol is the generic name of Chililets. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Nganong mingisi man ka, Pre Baldwin?
1: Nganong mingisi ko? Oh, mingisi lang.
0: Mura mang gulog doon na ipasabot ang pag-ngisi mo. Punaan pa na ng imong tinanawan ako.
2: Bilibag yun ako ni mo, Pre. Bisag may samad o bunog na ka. Kahiri pa magyapon ka.
0: Uraglain mag-inambuot mo ipasabot. Pre, sama to sir kami.
2: Nga may gawas din sa imong private room sa ospital. Mukutugi kayo itong naong. Ako pagin managad. Naon siya mi?
0: Wag gila yung nasunan ng uni mo, pre. Pulos na lang gila pag hinanggaw. Kung morani mo ganhin ako sa ospital, alam nga maghinanggaw ka. Pwede rin hindi ka manhi. Okay rin ko.
2: Pre, sorry pre. Muro ko na siya guwakilin ako. Ang kumidjar mo na.
0: Di man good kumidjan yung nahitabuan ako, pre. Kung ikaw kay nahitabuan yun eh. Kung nababae ka pa, pre. Wala ko agi makalabaw ni mo sa pagkatsismusa. Sa pagkamaritis. Kung mo himong gipasabot ang paggawas ni Rikami din sa kong kwarto sa ospital, na seryoso o panagway, o nadismaya, kinatungod kay ako siyang gibalibaran sa iyang pag-offer na muatiman ako din sa ospital. Kadili ko gusto nga maisyo, pre. Huwag nga palihog lang. Huwag lang ko ni mo. Nga respeto ko ni mo. Bisang panagsalang. Palihog.

0: Oh, ikaw naman sa blagi ang subo kay Paraguay nga bigawas kwarto ni Dodong James Tio Baldwin.
1: Tarong ha? Tio? Sikla ka ron.
0: Uy! Kulit mo kalami. Maria, pwede ting hinanggaw.
1: Hilom?
0: Pitaw!
2: Ato na pa, Daddy Baldwin?
1: Oh, De Chilsing.
2: Bless ko, Daddy P.
1: Okay naman din si Daddy ni mo, James. Muli lang ko.
2: Sige, Daddy.
1: Sige, De Chilsing.
2: Bye, Daddy Baldwin!
1: Bye!
0: Kalo ka to sa daddy ni mo, Baldwin, nga nagusbat mang naong ato!
2: Unsay nagusbat dito? Kalain na nang nagusbat, uy.
0: Wag ka rin ka kita, ato, nga nagusbat mang to!
2: Wag ka sila mag-away si Daddy James dito?
0: Uy! Unsa mo pa ilang kaawayan nga kasuod, ana nila?
2: Basin tungod ni Atirika May.

0: Nagtuokong sa maayong pagtagad ni Sir James. Sa mong panagsulti siya ang kwarto sa ospital. Okay na siya na ako. Nga nagpasapot na katong may gusto usap siya na ako. Pero, hiya kong kipaliparan sa kong pag-offer nga mupantay ko niya dito. Ug na insulto ko. Shit! Usa mo kini maay na kong buhaton. Aron hingpit ko siyang madani. Unsa man kini ay?
1: This Time Check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. This newscast is brought to you by Tusran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
5: May budget.

At ang ininyo ang sumpay sa atong sukilaron. Kung mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Garing. Dalit ka na to sa RMM Drama.

0: call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Matagsahob sa adlaw. Kauban ko si Kara kabaglantaw ni. Pero imo ning giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kunay kabalik mo na ako si Kara.
3: Ay, isa! Kinahala mo para yukas akong maguwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahala ba yan kung akong saan niya?
3: Wapi saan ni Kuya Hans!
2: Gipatay ko yung pagkasuunon! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong malon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal? Ikaw lang ang akong mahalo na hangtod sa kahangturan.
4: I love you, mahal.
5: I love you, mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kung ikaw...
1: Dili ka mahimong mapalayo na ko, Aisa!
2: Ay! Sir Hans!
3: At ang ginising kagawasan si Aisa, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan itong atong pagkamanag suon!
1: Ayaw ko kadyo ka, Ken! Tungod ka bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Aisa!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw ar musidlak kini pagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Soson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko og food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan gyud ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, gina sa said marketing.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS. TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog na atay. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 pabalik sa mga butika. TTX 500.
9: Sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ibatay ko sa kong banao. TTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
8: Pabalik sa mga butika.
10: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
11: Pag-ibig fund, solid kabon!
12: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. I-download na ang virtual Pag-ibig online app. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
13: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MS3 Capsule, cholesterol and fat-free. MS3 Capsule, dito ako believe.
14: Mahalagang paalala, ang MX3

0: fresh prizes. Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ariman Broadcast Center, ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stamp. So what day og ihulog sa official raffle drop box. Kada simana, doon ang chance nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Dunay cash prize nga pwedeng madaog og dunay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency og RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu og kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Radio HFDA CDRR, permit number 1083, series of 2026.
1: The original Koy Herbal Capsule.
2: Ako si Leticia Lacuarin, edad 73, taga Sikatuna Street, taga Barangay Dayas. Ay, kapoy akong lawas, ay, niya ka ng sakit akong dugan. Niya karoon, iinom na ko, ani, nahupay na akong dugan, ba di na magsakit, basta makainom ko, ani. Mo, duhan na rin katuig, mo dyan na akong imnon. Panagay ko na ko ang vitamins, kanina akong inom. Kadua sa usa ka adlaw, bunta o gabi. Kaya salamat sa The Original Koy Herbal Capsule. Mo dyan na nakatabag na ako, ngawa na ako, masakit akong dugan.
1: The Original Koy Herbal Capsule.
3: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
4: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Gani iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian dayong ko anang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog nako. Wow. Mutong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yun ko aniniya.
4: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag Guantapa.
3: That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati kagwetsur gaw del sor. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay na

0: Kung sa kakapoy, uy, bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
0: Basin bayag mabatan noon kung balik, ana, ha?
1: Dili po, doy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
1: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Sinuma na, Hinebra na!
3: Since the Nalo promo na!
2: Tignan ang ilalim ng Selyo o Cap
3: ng Hinebra product.
2: As i-claim ang premyo sa partner outlet sa Shally na!
4: Promo runs from July 16 to November 15, 2026. For DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
5: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
6: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
5: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
5: Heavy duty linis bawat pahit.
7: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
9: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa pangon ng Charm.
10: Charm Fabcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangong kumakablog sa Charm!
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
8: ACS.
11: Kargado! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxVit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
12: Kargado!
13: MaxVit Kargado!
14: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
15: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
16: Naay high cholesterol o diabetes?
17: Oh no!
16: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
17: Yes!
16: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
14: Unilab quality yan.
15: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
18: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
14: Unilab quality yan.
18: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
19: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
14: Unilab quality yan.
16: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa ito marunog pait na tambal.
21: Maayo na lang na ay Kidilets.
20: Chewable paracetamol and candy flavors.
21: Di ko mabala ka. Kay dalire pa inom.
16: United Home. Unilab yan.
18: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.

0: O ganon mga higala, niya ang sumpay ning atong sigilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Ay, salamat. Nakatugdugdug balik si Baby Roman. Dili maayo nga magsige siya kilak. Lo? Lanong... Oh!
3: Ikaw ang itaguan ni Lulo din ni Aisa.
2: Hans?
3: Inyong kiilan ni Lulo Sam.
2: Uy, si Lulo Sam! Huwag ka na mo ilara, Sir Hans. Huwag ko ilang kadang panggawas ni Lulo Sam. Maungumihang yuk ko niya.
3: O ganong imo man ang gibuhat, Aisa?
2: Gusto na ko kalinaw.
3: Kalinaw? Ikaw? Gusto og kalinaw. Pero kinang imong gibuhat sa pagtalikod sa imong gisaad na kong kasan. Nakahatag na kong kasakit.
2: Daghan pa kayong kagubot sa itong kinabuhi, sir. Dili pa maayong maghisgot ng kasal.
3: Aisa.
2: Pasaylo ako, Sir Hans. Niyakin ng sing-sing siya maginan. Ako ni iuli ni mo.
3: Aisa.
2: Sorry, Sir Hans. Pero dali pa ko ready nga. Dali pa ko ready nga magpakasal ni mo.
3: Aisa.
2: Sorry nga. Nabakuyon ko nga kung magtando nga magpakasal ni mo.
3: No, Aisa.
2: Nahibaw ko nga usan ikan akong insulto ang pagpasakit ni mo. Pero dili ako gusto ka mulaong ka, Sir Hans.
3: Si Kent Gidey ang imong gusto.
2: Sir, naapat ang tanang skalibog.
3: Pero kahit na lang ko, Aisa. Si Kent ang gusto mong ikaupan ko sa...
2: Oh. Si Kent ang gusto na kong ikauban. Pero wa na magpasabot ng ilugon ko siya ni Claire. Wa sa kong huna-huna nga mahimong kabit ni Kent. Pero, bilis na mahimong nga ilaro na kong akong kaugalingo na patuhuunti ka. Nga may bilis si Kent para na ako, Sir Hans.
3: Gusto na. Si Kent kuday ang kaagos na ng butang.
2: Nasayop ka, sir. Ikaw ang niilog sa tanagipanag-iya ni Kent. Gikan sa duwaan, hangtod na ni Kara. Siya ang gusto ni mong silutan sa mong kasuko siyang inahan, nga nahimo ni mong ina-ina.
3: Kisa nagsulti ni mo, ana? Si Lulo Sam ang nagsulti ni mo, ana, unsa? Bisa mo, Sam. Tabi ang ginis, Lulo.
2: Sir Hans! Sir Hans, may isa si Lulo! Sir Hans! Sa mga tong gisulti? Nasuko siya ni Lulo Sam. Dili ni mahimo. Dili mahimo pa sakitan niya si Lulo Sam.
4: Lulo Sam!
5: Ay, doon ay. Ano siya may problema?
4: Merong sultihan ni Mus Ayisa. Bahay sa problema sa akong pamilya.
5: Ha? Ano siya?
4: O ganun na makakanakaw, no? Ganun imong kitaguan sa Ayisa sa imong bahay?
5: Ha?
4: Nagkakita naming Ayisa. Daan pa ko. Klaro kayo na doon nakikitaguan. Nagtuo pa ko nga si Kent ang imong kitaguan, no? Tapos si Ayisa, di ay... Lo, ganong gibuhat pa ninyo ako? Abi na ko kalalay ta?
5: Alalay ta doon. Apo na sir, ang akong pag-ilan ni mo. Sukad pa sa una. Apan doon na kay ipang buhat, nga wa na ko makauyon. Ay sobra ng paglisod-lisod ni mo sa imong manghod.
4: Pero wag akong kay katungod nga musulti sa uban bahin sa among problema ni Kentlo. Sa pagtuntos akong amahan sa akong inahan.
5: Kung importante para nimo si Ayesa, kinahanglang wa kay itago niya. Kinahanglang mahibaw siya kung unsay sekreto sa iyong pamilya, kung unsay problema ninyo ni Ken.
3: Wa paghihapon kay katungod nga masulti na among sekreto lo!
6: Guys, alam niyo ba ang McDonald's Chicken Filet ay ang pinakamasarap na chicken filet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since nagtrabaho ako, kaya favorite ko talaga ang chicken filet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce, or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide, from November 2025 to January 2026, McDonald's Chicken Filet was found to be the pinakamasarap na chicken filet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign nyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken filet ng Max Saver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB. Per DTI, Fair Trade Permit number FTEB-254286 series of 2026.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
1: Pila pilang win, San Miguel Pila win.
2: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pila products. Apil na! San Miguel Pila win promo. Palit og unong kabutilya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Pila pilang win, San Miguel Pila win.
2: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pila products. Apil na! San Miguel Pila win promo. Palit og unong kabutilya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
3: Let's go. Go with the flow.
4: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, arudli kaysa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
3: go with the flow.
4: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
3: Charmy!
5: Charmy, let's go with the flow.
6: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
7: Ay pasaylo at kudong Hans. Naluoy lang kun himo nga nagpuyo paghihapon si kasuko. Og naluoy kun kit nga maoy mabuthan sa tanan mong kayugot sa iyang kinahan. Pero sutihan ta kakaroon sa tinuod. Unang gimahal sa imong amahan ang inahan ni Ken. Wa pas kinabuhi sa imong amahan ang imong inahan. Siguriya na nga inahan ni Ken ang pangasaw unon sa imong amahan.
8: Usay!
7: Hans, misaad ko sa imong amahan nga dili manghilabot sa sugilanon sa iyang gugma. Pero karon, kinahanglang mahibaw na kastinood. Wa magkabuwag ang imong amahan o ang inahan ni Ken. Nagkalagyo sila tungo sa sirkumstansya na dili kapugnan. O ang imong inahan na hibaw di ana.
8: Dili paghihapon na igong rason. Aron budhian niya ako inahan.
7: Dung Hans, siya sa imong amahan ang tanan. Kung anong ipadayo niya ang ilang gugma ni Gloria nga asawa naman niya ang imong inahan nga si Laura. Tamong duha si Ken ang biktima sa sayop nga sitwasyon.

0: Nang Marta? Nang? Nang?
1: Oh. Alisa? Ikaw ba?
0: Ma, dawata ni bata.
1: Alisa, ano niya ang makabingin?
0: O niya na ito mag-usay na. Guriti una ang bata.
1: Ha? Asa man ka?
0: May ituon lang ko.
1: Unsa?
0: Nabuking namin si Lulo Sam, ma.
1: Lulo Sam?
0: Sige, ma. Atuon ako si Babaw.
1: Uy, tatay sa kaya. Ayaw na! Uy! Uy, pastilan. Naunsa naman ni Uy. Nihilak para ba niyong bata? Kanong ni ama sila din, he? Uy, dong. Ay, apag-ilak, dong.

0: So, ang gagawin, anong ibalik mo ito sa aking, ha?
1: Di ko mapasaylo si Ken sa iyo, pagpasakit ako. O kinalabahin ba si Hans kung giunsa ko siya, Mangod?
0: Wala. Gubot ang ganyan mong managsoon, ha?
1: Dili mahimo nga akong utok lang ang magubot. Kinahanglan kaming tanan ang mga buang.
0: May armas ka!
1: Tugay ko rin kitaguan, James.
0: Oh!
1: Para ni panalipod sa kong kaugalingon. Apan karon, lain ang gamitan ko ini.
0: Gago, tarungan na tao ng utok.
1: Akos giyang papadagan, dali!
0: Ikaw, nag-boil naman tao ni Kani, oy!

0: Hey, arani mo kung unsay imong hukumi ning akong gibuhat, tunghay.
1: Dakong sayot kinang imong gibuhat, lulusang.
0: Makasabot ra ko kung unsay imong mahukman karon.
1: Panahon na tingali. Magbuwag-buwag, talo.
0: Maupa.
1: Lo? Mayo kimi apas ka, Aisa.
2: Lo, gipasakitan ka ba niya?
0: Aisa. Panahon na tingali nga magbuwag-buwag ta.
2: Sir Hans, bilin mo mahimong iangin si Lulu.
1: Ikang gitago, gikan ako, Aisa. Muna iyang sa...
2: Akong gusto nga ato sa ilang mo tago, Sir Hans. Tungod kay siya lang akong kasaligan, na pwede mo tago na ako. Ako mo'y mihangyo niya, nagpakiluoy ko niya. Huwag akong gusto nga taguan ko niya, busat bilin mo siya mahimong silutan.
1: Isulo pagbalik ng sing-sing sa akong inahan, Aisa. Umakalaom ka, nadili na ako palayaso si Lulusang. O kinahanglan kalimtan ni mo si Kent.
2: Wapa ba ganyan ang mawa si mo huna-huna? Diligit ka mahimutang kung magmalipa yun si Kent?
1: Aisa, mahal ta ka.
2: Mahal? Kung mahal ko ni mo, hatagan ko ni mo kagawasan. Oh. Hans, mahal ko si Kent. Pero, aron dili mo magkakubot tungod na ako. Ako ang mapalayo.
3: Uban ako karon ngayon, Aisa. Magpalayo tayo ng dapita.
0: Hey, kid.
1: Dili ka mahimong mapalayo na ko, Aisa!
2: Aisa ba, Sir Hans?
3: Ang gising kagawasan si Aisa, Kuya Hans! Kung di ka gusto nga kalimtan ko ang atong pagkabalansyon!
1: Ayako ka doon, kakit! Tungod ka bisa nung saon! Dili ko ikaw madawat kay saon!
2: Oh,
1: Aisa! Aisa!

0: Mga sukin ang muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kining mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
1: Cheers sa barkada nating
2: Night Shift,
1: OT,
2: Breadwinner.
1: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap din namin, suhabe ang hagod. Tanduay light, gaan ang may kasama.
3: Drink responsibly.
1: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay light, gaan ang may kasama. Drink responsibly.
4: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
5: May tapang na hindi sumusuko.
6: May ang King Discarte para magtagumpay.
7: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
8: Yan ang bangis ng layon.
9: Gerald Anderson, EZ Mill,
10: Mark Mugen,
11: Emil,
12: and Vince of DBDK.
13: Leon, extra strong beer.
14: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
15: Kain ang kwento mo!
16: Ang bangis mo!
17: Drink responsibly.
18: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Bilang kilo sa karne?
4: 500.
3: Hulo.
4: Ma'am, bagsa presyo na ganit sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
3: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Monkey Magic sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic sarap. Palit na.
5: Sarap magkasama.
6: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
7: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. 12

0: Manilab quality yan.
1: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tucson Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ubong makulit? Just stop it.
3: Kung pirmi ka apoy, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
2: United Home. Unilab yan.
4: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly. Namutabang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing. With proper diet and exercise.
6: Kargado.
7: MaxFit Kargado.
0: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
2: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
8: Naay high cholesterol o diabetes?
9: Oh no!
8: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
9: Yes!
8: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
0: Unilab quality yan.
2: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
10: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaugan. Nakompleto nimo ang tasks. Win. Nakapahulay ka. Win. Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, ana ay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor sinigang mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
2: Nor sinigang mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor's Sinigang Mix.
11: Ako eh, nabugahan ako. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
12: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
13: Rexido Forte!
14: Mas paspas, banat sa upat!
15: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin. With regular use, kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
17: Balik-balik na lang ang sudan.
18: Pongshi!
17: Angeline!
18: Sulayi!
19: Ang Star Nutrimeats ulam with real meat.
18: Grabe,

0: Nutri Meats ulam na. Sa mini sarap ug sa kadaghan sa choices na ugjud ka.
1: Dalit na ug Star Nutri Meats, lami ang masustansya.
2: In 5 meters, turn the right.
3: Ha? Asa ko no?
4: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag-GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
5: GCash G-load. Mag-load na sa GCash G-load. Daming pabonus. Dibitin!
6: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ang vanular.
10: At first, I was afraid.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Ang katingog sa Hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Samok nga ubo! Undangin na!

0: Mami, makailumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisat lang sa onim og kugos, karga, og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most pedia-described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress sa pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
2: Maayo na lang na ay Kidilet. Chewable paracetamol and candy flavors.
1: Di kumabala ka. Kay dali ray painom.
3: United Home. Unilab yan.
4: Paracetamol is the generic name of Kidilet. If symptoms persist, consult your doctor.

0: pagbirit, murag buhok nga lisod patason.
1: Try all new Sun Silk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sun Silk.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak RMN.
4: Oras sa DYHP alas 5:08 sa kahaponon.
5: Headlines.
4: Ulohan sa ato mga balita, Vice Presidente Sara Duterte nalunsan og arrest warrant sa kasong grave threat. Cebu City Mayor Nestor Archival na nawagan sa konseho sa syudad. Ngatabangan ang iyang pamunuan pagpalit o galuna alang sa relocation site sa Dakbayan. 8 of members nilagda og kasabutan nga magtinabangay og dili magkompetensyahay sa pagsiguro nga mulambo ang turismo sa Matag Rehiyon. Kapulisan sa syudad sa Sugbo hugot nga nagmonitor batok sa makriminalidad. Batok sa makriminal subay sa pagsulod sa bare months. Mga financial institution gibantayan aron dili malutsan og mga tulisan. Samtang red og yellow alert status sa Visayas grid karong adlaw gipatuman. Bakit ang mga headlines? Sugbo ka Bisaya og Mindanao, Pilipinas, worldwide maayong hapon. Kini si Red Human, Aida de la Cruz Campos, matod sa ato mabalita news update. Para karong Biyernes, September 4, weekend na sabah, kawasama, kumusta inyuhang kahaponon karon. Adlaw nga Biyernes, busy gapon sa panikay-sikay. O ba, nag-andam na alang sa panihapon. Naminaw sa ilang mga radio karon 612, mayong adlaw kaniyong tanan. Dato ang digital platform, DYHP Arimen Cebu Facebook page, YouTube channel, DYHP app. Asa man ka muna himutang mga kasama, naglanog-lanog ang DYHP. O karon sa detalye na sa ato mga balita. Si Cebu City Mayor Nestor Archival nilawagan karon sa konseho sa syudad. Ngatabangan ang iya pamunuan pagpalit og luna alang sa relocation site sa Dakbayan. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Boluno.
5: DYHP Tatak RMN Report.
6: Kining mga balita hatog nato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1 na nawagan na si Cebu City Mayor Nestor Archival sa konseho sa syudad nga tabangan ang iyang pamunuan pagpalit og luna alang sa relocation site. Dito kay magpito ka buwan na ang maong plano apan ang konseho giingong wa pa makapagawas og report labot ini. Partikular na ang Committee on Housing sa City Council nga gipangluha ni Konsehal Mikael Rama ang mayor mapadaog suwat sa konseho sa sunod semana nga mag-awhag nini pagtabang nga papalit na ang luna alang sa relocation site sa syudad.
7: Ato ang kabangan, ato ang dali. Kung nagayroon, kayo mo na ka o palit, ani, kay natay kwarta, pero ang pagpalit, pero tingin ka ayaw, like, ito na nakabuhan ka itong dito sa Binalio Pitos na relocation. Tingin ka ayaw.
6: Si Mayor Nestor Archival, ang relocation site may pabalhinan sa kagamhanan sa bayan sa mga informal settler, ilabi na sa mga namuyo diha sa danger zone sa syudad. Mga kasama, nakatilaw na ba mo o kapi nga doon ay native purple corn? Kung wa pa, itry na ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 7 17-in-1. Adto na kini antioxidant properties nga makalikay sa paggahay sa agianan sa dugo ngadto sa kidney nga posibleng moresulta usab sa diabetes. Gawas sa native purple corn, duda sa kini arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, canela, bayabas o rosehip. Puno usab sa vitamins, minerals, protein ug fiber nga maghatag og hinlo nga digestive system. Vegan o gluten-free pagyud. Kape na gamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mapalit sa mga butika sa inyo lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sino yung inyong radio man? Eli Balanos, DYHP, Tatak, RNN.
5: Radyo mo nationwide.
4: At una sa alas 5:12 sa kahaponon, samtang 8 of members nilagda og kasabutan nga magtinabangay og dili magkompetensya sa pagsiguro nga mulambo ang turismo sa Matag Rehiyon. Kasama mo sa balita Radio Man RV Veloso.
5: DYHP Tatak RMN Report.
0: aron nga mapalig-on ang regional cooperation sa mga tourism leaders sa East Asia o sa ka-joint declaration ang gilagdaan sa mga leader o heads of delegation atol sa TIGUM sa 19th East Asia Interregional Tourism Federation kon ITOF. Ang maong assembly, gipanguluhan ni Cebu Governor Pamela Barikuatro, naghisgot kini sa mga pamaagi pagpalambo sa turismo ug pag-improve sa connectivity, kun man ang pakig-align usab sa lain-laing mga nasod. Gipasigarbo sab ni Barikuatro ang mga destinasyon sa Cebu nga pwedeng kasuruyan sa mga turista ug bisita, ilabi na ang abundang heritage, nature, adventure ug innovations dinhi sa Cebu. Subay ni ini giawhag sa CEO sa Pacific Travel Association Noor Ahmad Hamid nga dili mulihok tungod sa kompetisyon apan alang sa pagpalig-on og hugot nga kooperasyon sa tanan. Kini nga kasabutan nagtinguha nga makatabang nga mosulbong pa ang turismo ug ekonomiya sa matag rehiyon nga sakop sa ITOF ilabi na ning panahon nga nagatubang og nagkadaiyang epekto sa krisis ang mga nasod. Kasama mo sa lalawigan sa Cebu, Radyo Man RV Velocity Way HP, Tatak, RMN. Kadto nga balita hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong kahaponon nga positibo ang pananaw pinaagi sa pag-inom og kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix aduna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga adunay mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties nga polysaccharides og triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress og mga free radicals. Sugdi ang imong kahaponon pinaagi sa pag-inom sa Vitamin D Plus Coffee Mix aron nga makalahutay tibuok adlaw. Mapalit kini sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy og Life Extension Pharmacy. Aron makalahutay mag-Vita D Plus Coffee Mix.
5: Radyo mo nationwide.
4: At oras alas 5:14 na. Kapulisan sa Dakbayan sa Cebu hugot nga nagmonitor batok sa mga kriminal. Subay sa pagsuda sa mga bearman, mga financial institution gipabantayan aron dili malutsan og mga tulisan. Kasama mo sa balita Radyo Man Arnold Bustamante.
5: DYHP Tatak RMN Report.
8: Di palambok pagkaroon sa kapulisan sa sunod sa Cebu ang ilang intelligence monitoring o police visibility subay sa pagsulod na sa Bermans tungod sa napanglantawan nga musaka ang krimen. Una na nga may pagawas o kamanduan ng hepe sa Philippine National Police nga si Police General Jose Melencio Nartatis Jr. nga pahugtan ang ilang pagbantay aron dili mabiktima sa krimen. Usa siya nga gipabantayan ng mga commercial centers, transport terminals, merkado o ang mga crime-prone areas. Mato ni Police Lieutenant Colonel Miguel Andesa, ang Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office kay lang ipamonitor ang mga lulis element sama sa salisi, tulisan o ang mga mangunguot nga mugara ning panahon sa Bermans. Ilan ang ipaligo ng ilang deployment ilabi na sa response time sang litina na kining nga gibalik-balik sa pagbansay ang 3 to 5 minutes nga pagtubag sa usa ka alarma. Gipasabot ni Andesa nga kung nga makareport lang dayo ng biktima o kadtoga nakakita sa krimen, ila na hindi nga marespondihan o masulbad ang usa ka insidente.
9: So we already strategize our deployment plan, no? On that, particularly on response time. Na if it, as long as maka-report lang dayon ang concerned establishment sa krimen, we will be there in 5 minutes yun. So we've been doing that in SIMEX.
8: Gidasig sa kapulisan ang katawhan nga mutawag dayon sa lang PNP hotline o ka sa cellphone number sa mga police station aron nga managpan dayon aga mga naghimo sa krimen.
9: Kung makita sila ang crime, i-priority na to ang reporting, not i-priority na to ang pag-rails, ang pagkuha o video para kuhan. So unaw na to o report the 911, the hotline sa ato ang police sa to, sa station, o na tayo mga bottoms up the application. Do that para mapabilis ang response sa atong kapulisan.
8: Si Police Lieutenant Colonel Miguel Andesa, gipahugtan usab nila ang pagbantay sa mga pawn shops o aga mga financial institutions aron dili masubli ang netabo sa nang labay ng mga tuig nga dunay insidente sa pagpanulis. Lakip sila aga gipamonitor ang mga tulisan gagikan sa silingang rehiyon nga posibleng nangabot din sa sulay sa Cebu nga naana sa mga boarding house o pension houses. Giangkaw ni Andesa nga wala pa sila na monitor sa intelligence community nga dunay mga dagkong grupo sa mga kriminal nga naana sa dakbay sa Cebu ning pagsugod na sa Bermans. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyong Radyo Man Arnold Bustamante, DYHP, Tata Carmen.
5: Radyo Man nationwide.
4: At ora sila 5:17 na sa kahaponon, kining porsyon dalit kinato sa DTX 500. Ikaw naghambin bag mga sakit karong panahon na mag DTX 500 na matag adlaw. Una kanin siya rin tinigan sa paliya ang nagsuhit sa insulin function. Pero yung blood sugar mo buo, kontrolado ang imong BP. Apang inom sa DTX 500 matag adlaw, magkatawa, magkapalindot sa imong tulog, magkapugong sa mga sakit-sakit sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500 are best choice against diabetes-induced hypertension. At ang oras, 5:18, ribadong developer, nagplanong pagbutang o mga e-vehicle charging station sa syudad. Kasama mo sa Balita Radio Man Ken Galenea.
5: TYHP Tatak RMN Report.
10: Mapaabot ang dugang mga proyekto nga matukod alas sa residential waterfront community nga Manda ni Baydia sa Mandawi Reclamation Area nga mapaymuslan sa publiko sa umaabot ka mga adlaw. At tul sa meeting tali ni Mandawi City Mayor Jonky Iwano nga kadaguan sa Manda ni Bay, ilang ipresentar ang mga proyekto nga gisugyot alas pagpalambo sa lugar sa umaabot nga panahon. Lakip sa gisgutan mga pagpalambo sa parking station, pasilidad sa mga yate, pagpalapad sa boardwalk o guban pa. Giplano sa mga pagbutang og 24 ka mga electric vehicle charging station, isip kabahin sa pag-andam sa lugar alas sa mas modernong environment-friendly nga transportasyon. Gawas na ini tungod kay misugod na ang Bear Month, giplan na usabang lain-laing na mga kalihukan sama sa Christmas tree lighting ug night market atong sa buwan sa Disyembre. Kasama mo sa Dakbayan sa Mandawi ang Radio Man Ken Galenea, Tatak Arimen.
4: At oras sa 5:19 na ang DA7 ang andam na batok sa posibleng epekto sa El Nino sa sunod pa nga mga buwan. Kasama mo sa Balita Radio Man, Remart Pugol.
5: TYHP RMN Report.
11: Kini nga balita, atod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa tong balita, nagmeeting ang mga kawani sa Department of Agriculture Central Visayas kundi I7 aron hisgutan ang mga lakang sa pagpangandam batok sa posibleng epekto sa El Nino ug pagbag-o sa klima. Sumala sa climate forecast, gilauman ang pagtaas sa kahimtang sa El Nino sugod Nobyembre ug posibleng mulungtad hangtod sa Pebrero sa sunod tuig nga mahimong magdala og mas uga nga kondisyon o hulaw sa pipila ka mga lugar. Gipahinumdaman usab sa naasing ahensya nga wala gigamit sa pag-asa ang termino nga Super El Nino. Kabahin sa mga pagpangandam sa DA7 ang pag-andam og buffer stocks sa binhi o uban pang farm inputs, ingon man ang pagmonitor sa posibleng pagsaka sa mga peste o sakit sa tanom. Kasama mo sa DA7 Central Visayas, Rajuman Remart Pugoy DYHP, Tatak Aramen. Kadunga balita, hatod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, makafunction usab ug maayo ang atong mga cells, makaproduce og panagang ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw ug duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City na ani mahimutang sa Osminia Boulevard, duol sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church ug anaa sa ADM Building Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City diha sa House of Taft Building sa Taft Street Barangay 8 duol sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo kamong mukontak sa 4161655 o baka sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
4: Ang Life Extension Vitamin D3 gi-recommendar sa mga medical doctors, 70% ang gimo sa Life Extension USA. Kaya siguraduhan lang ha nga Life Extension Vitamin D3 maoy iyo hagyong nainom nga dunay tatak nga LE sa batag soft gel, mao nay legitimate Life Extension Vitamin D3 nga mapalit na sa mabutika. O ingon man nagpadayon ang libreng medical check-up, libreng medical consultation sa mga clinics ni ini. Osminia Boulevard, Cebu City, Boyon, sa Cebu Gospel Church, Cebu Doctors Building. O baka sa Konsolasyon Kansaga ADM Building mga kasama. Alas 8 nga to sa alas 5 sa kahaponon, Lunes nga to sa Sabado. At mapahimuslan ang libreng medical consultation labi na karong panahuna. Life Extension Vitamin D3 for longer life. At oras sila 5:22. Iluwat o arrest warrant ang Quezon City RTC batok ang Vice Presidente Sara Duterte labot sa giatubang niining kasong grave threats Gikompirmar karong adlaw sa September 4 sa abogado sa Vice Presidente kay Attorney Paul Lawrence Lim ang pagka-release sa maong nga warrant. Makita usab sa post ni Attorney Harry Roque sa social media account ni ini nga nagpahibaw bahin sa gipagawas nga warrant sa naasoing korte bato kang Vice Presidente Duterte. Nasutang ang maong kaso kabahin kini sa gipagawas nga pamahayag sa Vice Presidente niato Nobyembre 2024 batok nilang Presidente Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos o kani House Speaker Martin Romualdez. Kanong duman, nag-insistir sa Vice Presidente nga ang ibasura ang maong kaso tungod kay question ini ang jurisdiction sa maong korte. Samtang subay sa maong balita, ang kampo sa Vice Presidente ni Pagawas o kamahayag din nag-confirm nga naisuhan o warrant of arrest ang Vice Presidente. Binagi ni Judge Maria Angelica de Ramos sa Branch 98 sa Quezon City. Ipagawa sa maong warrant o giserve kini ni PNP Colonel Christine Tabde sa Office of the Vice President. Tungod din ni Pahibaw, si Vice Presidente Duterte nga iya mga abogado nga silang Attorney Paul Lee o Attorney Clifford Shua

oras, alas 5:24 na sa kahaponon. Padayon sa ato mga balita mga kasama. Ipaubo sa red alert status ang Visayas grid. Sugod karong adlaw. Alas 3 sa hapon hangtod sa alas 10 sa gabi. Ipaubo usab sa yellow alert ang Maong grid sugod ala 1 hangtod sa alas 3 sa hapon inum alas 10 hangtod sa alas 11 sa gabi. Matod sa National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP, ang available capacity sa Visayas grid karong adlaw naa sa 2233 megawatts samtang ang peak demand naa sa 2504 megawatts na mo nang short. Na sinati ang mga power or rotational brownouts diri sa Cebu City area o Metro Cebu area. At oras, alas 5:26 na sa kahaponon. Watching diri sa Kinauana, Trinidad, Bohol. Grabe ang kainit sa panahon diri kasamang Aida. Ang mga pananom na Laos in town. Pating inita, di ka na ni Belling Cahil. Kanya Del Redobles, ka nagpaminaw karon sa DYHP, maayang pagpaminaw ninyo. Merlita Mahilo, maayang pagpaminaw. Kanya Cha-Cha Boyles, pakigreet. Nanay Eri Boyles, og Vanessa Peralta Buslon, Amariva, Nicolette Boyles, og Ola Boyles, og Minik Boyles, diya sa Ubay Buhol. Oras alas 5:27 na sa kahaponon. Malayo ng DYHP sa pag-ilis sa inyohang mga proof of purchase. Ang mga resibo sa inyong pagpalit o biogesic at balikon 20 lang ka mga couplets or 20 ka mga biogesic sa inyong pagpalit ni Ana sa usa ka resibo. Nakapatik nga 20 pieces. Then address DYHP inyong resibo nga nakapet sa August 10 up to September 30. Araw ito ng pailisan o mga raffle stuff. Alang sa Bayo Jessic Bitbit sa swerte raffle promo. Sige, duha lang na inyohang napalitan ang mga partner ng mga pharmacy. Kung pinakaduol ninyo, 360 Pharmacy, Evercare Pharmacy, Alfar Pharmacy, Alturas Pharmacy, Mercury Drug, Rose Pharmacy. Kaya na maunay, qualified kaayo ng mga entries. Baka SM Supermarket, SM Hypermart, Robinson's, Easy Mart, Metro Gaisano, La Nueva, Evercare. Wala na diri ang inyong mga proof of purchase para ato ng ilisan. Upat ang makadaog og tag 2,000 pesos atol sa weekly draw o sa major draw atol sa mga weekly draws 5,000 pesos. Samtang atol sa grand draw, upat ang winner sa 10,000 pesos o sa makadaog sa itong jackpot prize 100,000 pesos. At ang sunod nga weekly draw karong September 9 adlaw Miyerkules busa. Ay na pawahi pa may uban nga naghulog og tagduha or tulo ka entries o baka usa. Ano na chance good nga maka-appear o mabunutan pa di ay. Yung paswerte hay man yung raffle promo. Ani Bayo Jessic bitbit sa swerte raffle promo. Dalit ka nato sa Bayo Jessic nga gama sa Unilab, DYHP o IFM. Ay na ninyo si Piyata. Anilang din is DYHP din para ato na mapailisan. O mga stabs ay inyuhang ipalit na mga Bayo Jessic. Kunya, gamit man kayo ng Bayo Jessic. Ang resibo lang dal-adilis sa inyong pagpalit kato sa mga partner ng mga pharmacy. Ito na ilisan og stop diri og maridim. Yung mahulog dayon diri sa itong drop box diri sa Capitol, Central Hotel Escario Street, Capitol Site, Dakbayan sa Subo. Kaminausab karon sila si John Mark Kabanganan, Good PM, kabayan sa Brownout sa Cebu City, paliog mi sa pag-update, pagbalik sa pagbalita. Aha, atong i-update po doon ka itong mga areas nga dila mga power interruption pero rotational brownout man na sinati kasamang Marisa, no? Puli-puli. Sabi na kayo nag-shortage sa power ang Visayas grid. Gumikan kay taas ang demand. Peak ang demand sa kuryente apan gamay ra ang supply. Mao na nga nasinati ang mga rotational brownout, puli-puli. Pero galing doon ay mga rotational brownout diya sa south, sa Cebu City. Pulipod ang norte.

0: Kan kaduha gali mag brown out. Uban buntag, uban sad nga mga barangays adi sa gabi in rotational brown out. Ang nasinati karon naot nga mahatagan ig action usab sa gobyerno. Kun sa mga pamaagi ani kay sus pastilan. Labi na ka 20 tao dunay mga giatiman mga pasyente. Ug uban pa nas mga panimalay in town. At oras sa 5:29 na, doon nga pa mga balita sa atong pagbalik human sa mga pahinom.
1: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
2: This newscast is brought to you by Sakabag ni Baby, Simeticon Rest Time to the Rescue.
0: Kung makasinati na o simptomas sa sipon, mag-Newzep Z Plus with zinc na. Kung padugayon manggot, mas mudaghan ang sipon nga virus sa lawas o pwede pang makatakod sa uban. Sa mga unang adlaw sa simptomas, diha usab pinakadaghan ang sipon nga virus maong kinahanglan dayong pakgangon. Maong sa unang sinyal sa sipon, mag-Newzep Z Plus with zinc na dayon. Adunay zinc na mutabang sa pag-boost sa immunity, tabang aromas na padali ang pag-ayos sa sintomas sa sipon, sud sa duha ngadto sa tulo ka adlaw, inubanan sa saktong diet o exercise versus sa previous formulation. Kung tambalan dayon, dali ra nga maayo o makadaginot kaysa pasagdan ra nimo nga mosamot o mamahimong mahal ang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho o mga importanteng buhaton. Maong sa unang sinyales sa sipon, mag-Newzep Z Plus Forte with Zinc dayon. Penilefron HCL Corphenamine Maliate Paracetamol Plus Zinc is the generic name of Newzep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mami, makahilumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsaon ni mo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress sa pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the Rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mong importante nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Guys, alam niyo ba ang McDonald's chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since nagtrabaho ako, kaya favorite ko talaga ang chicken fillet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce, or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito, ha? Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's chicken fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign nyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet ng Max Saver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI FTEB per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.
6: Biodrong Herbal Capsule.
7: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
6: Biodrong Herbal Capsule.
7: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
6: Biodrong Herbal Capsule.
7: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
6: Biodrong Herbal Capsule.
8: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
9: Naluhoy man gud ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ug gayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
8: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
9: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
10: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
11: Nawan ana ba ka og gana sa kama?
12: Basin og
11: may diabetes ka?
12: Mag TTX 500 na
11: ang TTX 500.
12: Adlay powerful extracts,
11: no phytochemicals,
12: og antioxidants,
11: nga gigan sa palaya,
12: og desugared sugar cane,
11: mga organic compounds,
12: nga epektibo
11: batok sa sakit nga diabetes.
12: TTX 500
11: sa mga butika.
12: TTX 500
11: ang tubag
12: kontra sa sakit nga diabetes.
11: TTX 500
12: epektibo
11: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
12: TTX 500
11: imo sa desugared sugar cane extract,
12: og anti-diabetic property,
11: gikan sa palaya.
12: TTX 500
11: garantisado,
12: highly recommended
11: sa mga eksperto.
12: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
13: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon nako, I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani kay adunay nag-suggest ako og stress tabs uban sa proper diet and exercise. Tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karon, fresh and focus with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayi pud ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
14: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
16: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
17: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
3: Oras sa DYHP, alas 5:37 na.

0: Samtang nga ning gutlo ang mga kasama atong natagag-update. Ating update ang ato ang balita. Labot ni atong napalgan nga patay ng lawas o sa kanalaki nga gituhuang gisalvage o gilabay di sa may bukirang barangay sa Sudlondos, Dakbayan sa Sugbo. Nailhan na to kaganinang buntag sa iyang pamilya. Kung sa paidugang detalye ni sa report ni Radio Man Jane Galliardo nga mo ay nisunod sa dugang pangkalambuan ni ng maong balita. Radio Man Jane, unsa may latest?
1: CYHP Tatak RMN Report.
2: Yes, Rajaman Aida, human na po na tuta or nasayran ang pangan o tagadiining maong gipatay o gilabay dito sa Bukirang Bahin o dito sa may Sublon 1, Bukirang Japit sa Dakbayan sa Sugbo kasamang Aida, na ilhani ang katong maong lalaki nga si Leo Lianyo, 57 anyos nga, 57 anyos nga, taga-lungsod ni siya sa Konsolasyon kasamang Aida. Atong gikaabot kaganiha dito sa Porinaria Gyud nga makahinabi igid nato ang kabanay. At least makuha pod nato ang ilahang habig kasamang Aida kung unsay last na pananghid ni ini, kung duna ba ni sila'y nakuha pod nga hulga sa kinabuhin ni ini paong biktima. Ato gyud nga nahinabi ang maong asawa kasamang Aida kaganiha. Mm-hmm. Apan dili lang sa siya magpaila kay nakuyawan pod sila sa ilahang seguridad kasamang Aida kay nahadlok sila nga basig sila po ang balikan. Mao na ang gingon kaganiha sa asawa. Apan sa atong pagpakilinamin niya kasamang Aida, nga nakita mong pudyod kaganiha sa CCTV, pinaagi po sa paghatag nila kasamang Aida noong nadungog po nato or nakita nato sa video nga at nga ni ang kining maong biktima. Ang katong nga CCTV kasamang Aida unahan ragid do sa ilahang balay. Uh-huh. Sa ilaha rato sa barangay ng Ka, sa barangay ng Ka, lungsod sa Konsolasyon. So maupay pagikan sa maong biktima to kasamang Aida kay nananghid ni siya mamuad to sa barangay Pulpugan kay magtari sa iyahang manok. Mm. So sa nakita nga video kasamang Aida gadana siya og manok niya unahan sa ilahang balay dunay usa ka sakyanan nga color puwa ang nibabag kaniya og gikuha siya gipangutana pa diay ni siya matud pa kasamang Aida ikaw si Leo.
3: Uh-huh.
2: Gitando ra pud siya kasamang Aida nga siya si Leo.
3: Pero kato mura pa to siya ng motorsiklo no kato sa CCTV.
2: Kasamang Aida.
3: Mura to siya nagsakay og motor sa katong sa CCTV.
2: Oo, gasakay siya gikan sa ilaha kasamang Aida, gasakay siya og motor nga gabit-bit pud siya sa iyahang manok.
3: Mm.
2: Kay matud pa daghan pud ang nagpaabot niya sa tarian nga iyahang mga higala.
3: Mm.
2: So nagsabot ni sila nga magtari atong September 3 pag sa katong pagpatay pud niya kasamang Aida. So pag babag niya ining maong puwa nga sakyanan, gipapugos pud siya kasamang Aida og panaog nga gipasulod gyud dito sa maong sakyanan gani madungog pud nato nga na pa'y kumosyon, no? Nagpakiluoy pa niyang mong biktima kasamang Aida nga ayaw, sir. Baugin na ang iyahang last niya, gisulti, ayaw, sir. Nga nadungog po na to kasamang Aida nga daw dunay muraga kanang buto sa armas. So ang pagtuot sa asawa kasamang Aida nga posibleng gipatay ang iyahang bana, diha palang sulun sa takyanan. Kaya doon na sila yan, nadunggan gyud nga pagbuto niya. Gilabay na lang ni kasamang Aida dito sa Sudlon 1. Apan doon na po din nakuha ang impormasyon nga ang mga residente sa Sudlon 1 kasamang mga Aida, doon na po'y nadunggan nga pagbuto. So, posibleng gitiwasan niya siya in town sa mga Aida. Gani ato gini nga gisusi dito sa Porinaria kasamang Aida no, gitanaw nato kung asa iyahang igo. So, doon na siya igo kasamang Aida dinidapit sa iyahang ulo o sa iyahag yung dughan. Kana ganing igo nga dulit kaayo kasamang Aida.
3: Oo.
2: Nga gisiguro gid siya kasamang Aida kung patay. Gisiguro gid siya.
3: So, kinimoneng CCTV kasamang Jane, kani ito nga view karon alang sa mga nagsunod sa ito ang digital. Labi na sa Facebook, live na ito karon sa itong program. O, kaning nagmotor.
2: Maugi
3: yung t-shirt kay gisulob, no? Sa diyan napalgan siya.
2: Maugid kay sa mga Aida katong wala pa siya na ilhan ang gihulagway lang sa tong kapulisan nga gapuwa og t-shirt nga ga checkered og short nga color blue og white. So maugid ni tandi pud gid kay sa mga Aida sa paghulagway sa ato ang kapulisan. So ang ato ang ibawon kay sa mga Aida do na siya igo sa ulo og sa dughan na wala nakagawas.
3: Mm.
2: So, exit ang bala. So, mautoy posibleng hinungdan sa iyahag yung hinanaling kamatayon kasamang Aida. So, ang pinaka-brutal pagdid kasamang Aida, human sa iyahang pag-pusil, pagpatay, gihigta ni ang iyahang kamot
3: pustilan
2: o ang iyahang tiil gamit ang tisi sa manok. kasamang Aida.
3: Mm.
2: So ang kanimang kong biktima kasamang Aida, dili igon nga nalulunggid ni siya sa or naadik ni siya sa pagsabong. Pampalipas oras na lang ganin niya kasamang Aida. So kalingawan na lang niya kaya daan naman ni siya mga anak na nagtrabaho sa Moragi. Kuana na lang po ni naani sila ay karinderya po niya ilahang gikalingawan. Wala naman ni siya trabaho. Sa una kasamang Aida, mason panday ni siya. So wala na ni siya trabaho karon kaya disgrasya man ni siya gani buta ni ang iyahang usa ka mata.
3: Oh.
2: Ang iyahang kamot kasamang Aida dalisod og lihok. Pero maka-drive-drive pa man hinuon siya, normal rapod siya maglakaw. So wala na siya trabaho. So kada itong na-disgrasya siya, mga na po nakatuig ang milabay po kasa mga Aida matod sa asawa. Pero may butiag ang mga asawa kasa mga Aida nga nakabantay sila ni ining maong sakyanan kay gisultian sila sa silingan nga duha kaadlaw ang milabay na kasa mga Aida nagtuyok-tuyok ni matod pa sa dapit sa ilahang balay. Pero wala sila gatuo nga ang iyahadeng bana ang maoy target sa maong nagsakay ato kasamang Aida. So wala din sila gadahom kay matod pa sa asawa nga wala may kontra ang iyahang bana kasamang Aida sa ilahang lugar. Wala sila po nadunggan or wala naka-share ang mga biktima nga nakadawat siya og mga hulga, naa siya mga nakaaway sa sabungan, wala gid matod pa kasamang Aida. Kay gihulagway sa asawa ang iyahang bana nga tarong nga pagkatao, gani lado ni sa ilaha pod. Mao na ang iyang paghulagway. Mao na nga wala sila gadahom nga inato ang mahitabo ka sa mga Aida kay Igor ani na mahaw pag alas 8 sa buntag ni adtong September 3 nya naligo din ni adto dayon sa Tarian.
3: Uh-huh. Kasaban Jane, ano ba'y person of interest ka ang kapulisan? Labi na kay kung ato nakita ang video, wa man to magbonet, no? Wa man ni magbonet ang katong ni babag niya.
2: Correct gid kasi mga Aida no, makita gid nga kana ganing bisag adlaw ang dako mo kay kahadlok ang suspitsado, ang mga suspitsado kasi mga Aida. Gani ni pagawas pod og pamahayag ang CPPO, ang ato ang kapulisan o sa PNP nato kasi mga Aida nga na-trace na ni nila ang sakyanan.
3: Oo, okay, na may plate number.
2: Nakita man pud ni kasi mga Aida og naa na sila usa nga nailhan sa suspect.
3: Uh-huh.
2: Na ang ilahang gisubay ron ka sa mga Aida. So, nahibawan po nato gikan sa pamilya ka sa mga Aida nga kinidiing sakyanan, girentahan rani sa mga suspitado. Yes, girentahan rani ka sa mga Aida. Nga, basig wala po kahibaw, guro ang kaning nag-iya sa sakyanan
3: gikan
2: sa mga Aida nga, inaani day ang buhaton sa mga suspitado. Kaya nagpa-rent ra good siya, so sa kahibaw, matod pa nga, 3,000 ang rent ani adi. Ang samaong sakyanan sa ating nahibawaan gikan sa pamilya ka sa mga Aida. So, gisubay na ninilaron ka sa mga Aida kay doon na naman po sila'y gidudahan. Maski ang family ka sa mga Aida, doon na na'y gidudahan. So, naglibog lang po ang pamilya nga, wa baka ni sila gitrider po sa ilahara po ka sa mga Aida kay nga numang na'y nakahibaw sa gisuloob, sa paggawa sa biktima sa ilaha. Mm-hmm. So, mauna ang pagduda po sa pamilya.
3: Oo, posibleng na'y nagatang na daan, ay nihupo daan ba? Nga, o, nigawas na, o, nisakay nagmotor.
2: Kana, mauna gid ang dimension sa pamilya ka sa mga Aida nga doon na gani contact.
3: Oo.
2: Mag-red ni siya, short ni siya, niya gamotor.
3: Ato ko rin ka paminawon kasamang Jane, ang tipik, no, sa video. Oo, kasamang ni Muel. Kaganinang na-provide ni sa katong sickbit nga naagian. Okay. Diara, katong pagbabag sa mga suspitsado sa dihang ni Agi na ang motorsiklo sa biktima. Diara, kini. Okay. O, diara, ni dool na laga itom og long sleeve or sweater nga black nga dunay hood. Nadungog tong buto sa armas kasi man Jane.
2: Yes, kasi mga Aida, maklaro gin sa ayo nga dunay buto. Pero matod sa kaninyo asawa po kasi mga Aida nga posibleng ginaksan ko di o butang ang iyang
3: ana.
2: Kaya naman po'y madunggan nga murang gadigan ang tingog sa ginaksan.
3: Ang posibilidad adto, gikan sa pagbabag niya, gipugos niya o bitay, pahingon sa kira, sa kira naghihimo ang pagpusil.
2: Oo, posible ka sa mga Aida nga sasakyan ang putir ni siya. Kay tiun manggagayo ang pagkusin. Posible po nga, gitiwasa na lang ni siya diyan gilabay na ni sa sudlo.
3: Oo na, tanawar good, obisan ba og nakadaga na ang maong sakyanan, gikan sa tulo ka mga shots at tunadunggan, samtang nidaga na ang maong vehicle based sa CCTV, nagya po yung mga buto sa pusil at tunadungog.
2: Naagid gihapon ka sa mga Aida, mura ganiga sa ato ang kanang makita ka sa mga Aida nga gisiguro gid nila ba nga mapatay gid ni nila ang maong biktima. Mura ga wala gani sila naluoy nga nagpakiluoy ni ang mong biktima nga ayaw sir. So mura ga paminaw pud nato ka sa mga Aida nga ang gabuhat ani mura kuan ka ayo anad na kaayo sa mga Aida. Sa gani sa paggawas nila sa pagkuha nila sa biktima wa naman gid sila kahadlok. Kay adlaw sa mga Aida dun sa gift up sa mga Aida sa mga biktima kayang kaayo kumurag anak na ni ang kaning mga kustisya doon na magbuhat o ganyan ani noon na subay na po na kapapulisan ka sa mga Aida and magkuha po sila ang mga CCTV sa dapit nga di iniagi ang kinisakyanan para mas maklaro gid nila ka sa mga Aida.
3: Ah, so far wala pa sila gisubay gyud nga ang goal o baka initial nila nga motibo sa subay sa investigasyon.
2: Wala pa so far sa pagkakaroon ka sa mga Aida, no? Ang motibo kay maskin ang pamilya manggod nga nakikoordinate na sa kapulisan, galibog po sila kung unsay motibo. Kay gawas manggod sa nahug manggod nga naagrikortahan, gini ang kaning biktima ka sa mga Aida, kay doon naman siya mga manok niya, dago, kay nagdaog, basag kuan sa tari.
3: Basta masertihan.
2: Nalingaw ni siya, dagan sa binuhi nga manok. So, naay mga parts sa kuan sa kanang pamilya nga basigisuyaan. Pero, mao pa na ang susihon karon sa ato kapulisan kung unsa man jud gaha ang bugat nga kanang rason na nganong nabuhat man sa mga suspektado in ato ka brutal nga pagsubok sa mga Aida. So mao na ang ato nakuha kay gisundan gid ni nato ang maong panghitabo human nato nakuha ang impormasyon nga dunay gilabay hantud sa nailhan hantud sa nakahinabi gid nato ang pamilya para makahatag pud ta og komprehensibong balita ka sa mga Aida sa ato mga suking tigpaminaw. So at least karon muraga duna na sila mga angulo pud or nanap pud sila mga impormasyon ng atong kapulisan may tungod niining maong panghitabo ang ilahan na lang pud ani ka sa mga Aida ang pagsubay sa mga responsable o pagsuta kung unsa gyud ang tinuod nga motibo sa maong pagpamusil ka sa mga Aida.
3: Okay.
2: So far, mauna ang ato ang nakuha gyud ya kaganiha ka sa mga Aida ato sa atong pagpakinabi sa pamilya gyud niining maong biktima. Ako ang inyong radyo man, Jane Galliardo, DYHP. Tatak!
3: Ika salamat Radyo Man Jane Galliardo sa report ba kasama update ni atong pagpamusil o napalgan nga gituho ang salvage victim diya sa Bukirang barangay diya sa Sudlon 2 dakpayan sa Sugbo mga kasama. Ayong pagpaminaw o salamat sa pagpaminaw John Mark Kabanganan, salamat sa paghatag o mga maayong balita diya sa DYHP o isa pa yan. Salamat sa mga balita kada hapon. Salamat sa iyong karunay nga pagpaminaw. Wilisito, Gunato Portarcos, mayong pagpaminaw, Pamasin, Michael Migita, na sa iyong pagpanari. Ika ni Bert Pacquiao. Mahaman na yung mata ng mga angulo, subayon sa kapulisan, alumatagan o justisya ang nagbangutan nga pamilya. Mayong pagpaminaw sa Sir Dan Ryan Campos and family di sa Barangay Sudlon 2. Kumusta mo diya, sir? Sir Dan Ryan Campos, diya sa Barangay Sudlon 2, Cebu City. Huwag sa mga nagpaminaw na ito. Untang, siguro nag-andam nagpanihapon. Kumusta mo diya sa Sudlon 2? Although, init yung kaayo ang mga pananong pagdiha, no? Mga laya. Pero ang panahon, hindi bugnaw-bugnaw sa. Kunya ka, Amigas Vlog, mayong hapon. Always ka nagpaminaw, taga-adlaw, Elena Hernando, og tatay Sergio Oclaret, og sa ako igsoon, Daryl Laborte from Nahawan, Clarin, Bohol. Salamat sa pagbasa, watching from Bicao, Carmen, Bohol.

0: oras, alas 5:52 na sa kahaponon, gianunsyo karon ni Cebu City Mayor Nestor Archibal nga padayong suspindido ang face-to-face classes sa tanang level sa public o private school sa Dakbayan sa Sugbo ug mga adlaw September 5 until further not notice. Kini pinagi sa gilagdaan ni acting Cebu City Mayor Tomas Osmeña, Executive Order number 106 series of 2026 nga nag-uswag sa suspension sa face-to-face classes tungod sa padayong na sinating haze. Luwas sa official travel gagihimo ni Archibal, padayon gihapon ang pagmonitor ni ini o paghimo og lakang mga advisories labi na sa sinati karon nga haze sa Cebu City ug Metro Cebu area.
1: YHP, una sa lahat. Traffic update.
0: Ato karong subayon ang kadalanan, gumikan kay adlong Biyernes. Sa adlong Biyernes, matod pa sa pipila na huot-huot gandagan sa traffic upon atong sutaon sa latest sa gawas karon. Kasaman JQ.
1: TYHP, RMN, report.
2: Yes, salamat ka sa mga radyo Manaida sa itong pag-alino din sa Gawas Gabahid na kumarasa sa kapuno at unaon din sa may downtown area, din sa may Plaza Independence Habig sa may Ligaspi. Biyernes karon doon ay misa nga pag-imundo din sa Basilica Mayro Santo Niño, doon ay rerouting na gihimo karon din sa may Akosalim. Kung higit ka sa may Osmeña Boulevard, mulit doon ka din sa Akosalim, padong din sa may Pilais, pili ka magiging sa may Ligaspi. Ang Ligaspi karbora sa Gikatay sa Plaza Independencia, mudre to higit traffic karon, nunot sa mga skang nga giusap ang ruta. Gikatay sa may plaza, palo doon sa may Ligaspi, o doon sa may Pilais, igabot doon sa may Esquina, Santiago, masararag din ang dagat sa mga skang, palo doon sa Molector, palo sa Osmeña Boulevard. Samtang nga Osmeña Boulevard, gikatay sa may Osmeña Boulevard, gikatay sa may Finte, palo doon sa may Basilica, medyo kutod sa dagat sa mga skang kong mga mulifton din sa Kusalim, pwede sa Muraiton, padong din sa may Magallanes, padong din sa may Cebu City Hall. Samtang ang ubang daan, abig din sa may Plaza de Binsya, Waray Guda, Waray Kabalakan. Ang East Osmeña karon, huwag ka sa may Sabtan sa Plaza de Binsya, padong sa may Norte Gabahin sa Mandawi, nakasin natin sa Biscot, sagan sa masakalang kagabaga orasa. Samtang ang downtown area, ang Colon Street karong orasa, medyo naghahanay na sab ang mga gagmay mga negosyante nga mo-appeal sa night market karong gabi. Doon na i-rerote sa nga gihimo karon ang Cebu City Transportation Office. Kung musubay ka sa Colon Street, doon ay na-i mga gigklos nga madaan sama sa may Osmeña Boulevard, kining Ligaspi, o Hongkira doon sa may Mabini. Ang uptown area, karabang rasa, gikan sa Pinti, subay sa Osmeña Boulevard, itong na-experience si Ganina, ibang utas sa daan karon, padong rin sa may Cebu Provincial Capital, o rin sa may Iscario Street, padong sa may Kaputaw, slow moving karon kabagas sa kanan. Samtang Picas Lane, mundo na dagat sa masakan, padong rin sa may Pinti. Ang Mango Avenue, gikan sa Pinti, padong rin sa may General Masluma Avenue, mundo rin ito hibit traffic sa karong mga rasa, padong rin sa may North Reclamation Area o eskina MG Kingco Avenue ang Gorordo, ikatay sa may eskina Iscario, padong rin sa may Cebu Stimulus Office, ikatay sa may Ichabis, nakasinati sa discount sa dagan sa mga sikagol ng mga orasa. Ang North nga bayan sa Cebu City, ang North, ang Bantal Road, no, karabura sa Picas Lane, o padong ka sa Foodland, mudalito heavy traffic karon o gika ka sa may Foodland, ikatay sa padong rin sa may Cebu Business Park, nakasinati sa discount sa dagan sa mga sikanan. Karong gabaga orasa ang East Fortuna na piktuhan sa Abne, ang Lugarta Street, ang Hernan Cortez sa Habig sa Mandawi, Subang Dako, nakasalata sa Miskot sa Dagan sa Masakanan, karong gabaga orasa. Ang South Gabayan, ang Inbakasor, may ang Iagion karon ikan sa Cebu South Bus Terminal, subay sa Inbakasor, palong sa flyover sa Mambaling, ugiri sa may Inbakasor, Basak Pardo Highway, ang Basak Pardo Highway doon sa may Bulacaw Poblasyon Pardo o Bulacaw Cebu City Bulacaw Talisay. Ang HRP Waray Kabalakan karabaw rasa sa Kabunon gikan sa Talisay gikan sa may Plaza Independencia. May pilang ka sitwasyon karoon sa kanan ng adlaw kabunon sa adlaw de Biyernes. Gikan sa gawa sa lang sa traffic update ng Radyo Man Joseph Oscar DYHP Tapaka
1: Radyo Mo Nationwide.
0: Ingat sa lawad Radyo Man Joseph Oscar Hanong. Okay nga portion dalit kinato sa EXL All-in-One Skincare Oil makasama karong panahon na importante kaayo. Nga Duna tayo protection kontra sa mga sakit nga dala sa labog sama sa Aedes aegypti. Mao nga ni ana EXL All-in-One Skincare Oil. Aron uban og tabangan ta batok sa makabatay nga dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil dili lang basta skincare massage oil. Grabe kini sa puro nga lemongrass essential oil. Ang mga halamang gamot nga maoy natural and superior property ta mga protection alang sa paak sa lamok. Sa natural ingredients dili makasiguro kaluwas epektibo protection alang sa tibok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil kaoban nimo kaoban ato kontra dengue sa tubag panghaplas magkasama ato na gidig suwayan. Kani na suwayan na nako lindot kaayo pagpanghaplas labi na sa imong paingong pagkatulog. Maghatag og calming effect ang paghaplas sa EXL All-in-One Skincare Oil ug maayo sad sa imong kutis, maayo sad sa imong panit. Busa ayaw na pagdugay pa, palit na o gamit na. EXL All-in-One Skincare Oil. Samtang sa atong pagpangapi atong piliyo ng kape nga naghatag ka na itong energy, ang kape nga laming ana o magisigotag mga nutrients nga atong pangitaon sa kape nga healthy good para sa atong panglawas sa dunay ginseng. Sagana sa antioxidant, ang mapatunan usab sa pagtuon nga dunay kini beneficyo sa brain health, immune function, blood sugar control o gaban pa. Maka-increase sa energy level maong dili ka magluya. EXL Coffee Mix 17-in-1 ang good news, mapalit ni sa mabutika, dual ka ninyo. Niya. May ganan ning mga available ha ng mga naka-displays labi na sa mabutika diol sa inyuhang lugar bisan gali sa mga barangayan ng mga butika o sa uban pa ng mga pharmacies mapalit na ang EXL All-in-One Skincare Oil o gingon man ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. O niya naminaw karoon sila si Rogelio Liurag, Merlin Agbay sa Sitio Luton, Agsungot, Cebu City. O nga to nila ni Paulino Paling Borja, Prensi Borja, sa Moabog Pilar Camotes. O nga to sad sa kang Mr. Borja, Lloyd Borja, di sa Coast Guard Officers, Coast Guard Officer di sa Pilar Camotes. O kana ni Sir Jess Borja. Salamat sa karunin nga pagpaminaw. O di asad, ito balik ko sa pagpaminaw o pag-greet. Shout out ka sa mga idata ng staff nga nagpaminaw karon diya sa Bangkugon Beach Resort and Boat Rental diya sa Bangkugon Uslob, Cebu. Ngayon kagaminaw Sir Mitis Riano and family og sa mga staff og sa mga kasikbit ng mga barangay nga naglanog-lanog ang DYHP diya sa lungsod sa Uslob. Diya sa barangay Tanawan og sa barangay Bangkugon. Ngayon na labi na giyon diya sa Bangkugon Beach Resort and Boat Rental nila ni Sir Mitis Riano and family. Diyasan sa barangay Umapad, Mandawi City. Mayang pagpaminaw o salamat sa pagpaminaw. YCPL sa pagpaminaw. Di ay labi na sa itong panahon. Ato ang tulumanon mataghapon nga tanan. Dili sa DYHP News Update. So, DYHP sambunganan, Mr. Ang pinakagwapo o nagkabatanon, Sir Oy-Oy Banyares. Shout out sa mga kapalintihan, Banyares family. Di sa lungsod sa Tabuelan, usap. Niya. Mayang pagpaminaw ni mo diha. Oy-Oy Banyares. Og yung kapikas nga si Alma Banyares and family alipay kay turo nga i-greet yan ang kahimamat mini ato milabayng adlaw sa mga ida sigug paminaw bay ahaway sipya kay salamat niya diya sa Umapad Mandawi City labi na ni Oy-Oy Banyares og ni Ma'am Alma Banyares og sa iyahang pamilya. Salamat kayo ninyo. Ato oras na pupus na ato ang partner sa Master Control kasama Jerome Yap diri sa DYHP Digital kasama Nimble James Quinones Transmitter Site Chief Tech Robel Boiser Alan Taladoa Oliver Atis ini si Radio Man Aida de la Cruz Tampo. Salamat sa iyong pagpaminaw mga asoy ni Kuya Gulyat. Musunod na
1: DYHP RMN Cebu, the official number one Radyo Mo Nationwide.
3: The angel of the Lord declared unto Mary,
4: and she conceived by the Holy Spirit.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at
3: the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord.
4: Be it done to me according to your word.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: And the Word was made flesh,
4: and dwelt amongst us.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Pray us, O Holy Mother God,
4: that we may be made worthy of the promises of Christ. Therefore, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Katawa kay masundan ng langaw ang iyong baba!
2: Asuhin na ni Kuya Kuya!
1: Oh, sige! Panglingkod mo paliog mga bata kay Duna ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo! Paliyo mo! Mauna istorya! Niyagtong karang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata!
3: Bigo, kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag ni Ibo.
2: Isa man yung hatag na ako, Bigo?
3: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
2: Tus-tus?
1: O dito, nagkasuhunog na gamigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. O kunya pa yun? O, uy! Kisa man itong nangablit sa akong likod! Ah! Ah! Ah!

0: mga aso'y nakaibulungan para nato ng mga bata.
1: Ang butang ng bata ni tatay mo duman.
0: Ang mga aso'y ni kuya kulyat. Dalit ka ninyo sa

0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
3: Na ay high cholesterol o diabetes?
4: Oh no!
3: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
4: Yes!
3: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
5: Unilab quality yan.
0: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
6: Ang mahugaw nga colon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga colon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayo nga resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
0: This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro. This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
7: Bayou Drop Herbal Capsule.
8: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
7: Bayou Drop Herbal Capsule.
8: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
7: Bayou Drop Herbal Capsule.
8: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putica, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, o sa mga nag-unang butika.
7: Bayou Drop Herbal Capsule.
9: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
10: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
9: DTX 500, mabali sa mga butika.
11: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko, I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayong gani. Kay adunay nag-suggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
12: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
13: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
14: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
15: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
16: MX3, tested and proven with alpha, beta,
4: at Gamma Mangosteen.

Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.

0: sa kamutanano iko busta si akong amigo sa si Daddy Bursis nga pusuan sa mabulo lami kini ang puso niya kay murag lami kay pagkaluto busuo kayo niya ubasahay kanang tapol-tapol po na siya niya si Bro Jewel Binsi moy mong sige kao niya kay layo mo kay mitaon ang manager sa Bjorn Aqua si Bro Jewel o si kumpare Bino Bandak moy tagiyan na si Bro Jewel may manager mong sige sila kao dito ila Daring Bursis sa pusuan ni Daring unya salamat kayo sa tanan na to mga kaigsuunan ha sa tanan mga tao ni Ma'am Jasmine Mabini Navarro diha sa Babag salamat kayo Sir Raul Alibio Soto hala mga bata mga sama sa mga tao ni Formir Kapitan John Ramos nga nabuhat siya Miguel Puliar Fertilizer maing hapo ni Maria Cap okay mga bata mga sama din lang kita magdagang istorya anya supay sa kong aso ninyo ning si Manaw na nga naguluhan Yawi ni Carlo.
1: Ito pa ingon sa unahan. Ano sa mga to? Ah, ako sundun. Asa man to? Oh, tara. Milihok ang kasabutan. Ah. Oh. Langob. Na ay langob din eh. Ano sa kanada sa sword? Ganahan ko mo sa usida. Pero, uwa ba kay bitin diha? O unsa nga mga mananap nga nagpuyo diha sa suod? May bati na ko gadlok. Pero, ganahan ko manguryoso kung unsa'y naadya sa langob. Karun po kung may baho ta? Nga doon na tayo langob din eh. Abahala na. Sukla na akong gadlok. Usodag ko. Ah, usodag ko. Bakang! Ito na, sir?
2: May lain pa ba?
1: Kurat pala kung taon ni mo eh. Pero bilang kung makuratan ni mo.
2: Makatong ka, Gardo. Kay huwag magbuot na ako kung kalos akong gusto mapakita ni mo. Huwag ayaw reklamo kahit panagsara ka ayaw may magpakita sa tao. Huwag swerte na kaayaw ka nga napakita ko ni mo.
1: Oo, tinood yun na. Nangandoy man ko nga magpakita ka na ako kay gusto ko nga mabalita ni mo bahin sa nahitabong sunog atong nangaging adlaw. Magpasalamat ko ni mo.
2: Nga, nabihan ni mo ang ipadlak na purtahan sa bay o naluwas din mo ako sa kabata.
1: Oh, laybaw lagi ka.
2: Siyempre, kung saan mo kay, limot ka. Kinsaw kung saan ko, ha? Limot ka.
1: Oh, oo, Desa. Salamat kay sa kuan ha, kanang salamat ay kagdako nga nakatabang gid ang yawi kay mugyatag nako naluwas gid ako ang bata
2: ang tara di ba inyong ko mabuot lang panahon nga magamit nimo ang maong yawi
1: tinuod gid ang imong ingon
2: mao kana ang gitawag namo nga yawi sa tanang kandado
1: yawi sa tanang kandado
2: oh kando. O dako kini og ikatabang nimo.
1: Mao ba?
2: Og pamatuod ni ana. Suod ya sa langob. Og duna kay makitang karaang kaban.
1: Karaang kaban?
2: Oh, og ablihan mo kini pilaagi sa maong yawi.
1: Ha? Huh?
2: Sige na, suod na Cardo.
1: Oh.
2: Ayaw na go, ya. Suod na.
1: Tatoy! Tatoy, ayaw ko biyay. Niya na bayak ko sa ilawang sa langob. Oh, hala. Nakuyo nakita. Unsa man eh. Kaban? Mauni ang gingon ni Tatoy?
0: Sa dili pa kong padayon mga bata pa hinumdum sa ta.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This portion is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.
4: Ang daming balita. chika at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
5: DGX 500 ang tubag kontra sakit ng diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DGX 500 ibo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DGX 500.
6: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500 dua lang kakapsula at sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. Best jud og epektibo ang DTX 500.
5: DTX 500. Pumalit sa mga butika.

0: na ay high cholesterol o diabetes?
1: Oh no!
0: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
1: Yes!
0: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
2: Unilab quality yan.
3: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
4: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex na generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
6: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
7: Taw na, diabetiko. O grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe gid akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
6: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
7: Gidasig nako kamo nga mosuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo og nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom tani ini.
6: Vertigon, balik kadasig, matag adlaw.
4: Magandang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.

0: sa pag-ihi.
1: Pili na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya't iyan. Pili na ako makatindog, nitawag si ating nani na mauatong binabila sa radyo na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudaya na pasalamat ako na tanggal sa binabila herbal capsule nilugwa ang dako na bato.
0: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Dr. Limuel Espedal, Optometrist, taga Agong City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas, so wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Cofinix 17-in-1. So akong itry. Gentil na siya sa tiyan, hindi siya acidic. Iginahan ko, i-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Cofinix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya mo ni siya ang nakakagkaiwan sa atong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Daghang salamat.
3: May buhay sa makabuhay!
4: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.

0: o karon na yung sumpay sa akong asoy kaninyo.
1: Naagyong kaban din eh. Gamay nga kaban. Karan ka, karaan ka ayo. Lo, kung siya magkaisuli ni? Oh, nakakandado. Gusto, ang yawi. Ang hinatag ni tatoy nga yawi. Mauy akong gamiton sa pag-abli ini. Nabli na. Oh. Hala! Kadaghan!

0: Hain naman ni Sicardo. Milagro nga wakman mo sa iyo ka Reyes Mercado. Gano ka? Hala doon na kahit nahitabo. Ay, simba ko in taon. Ay, simba ko palayo in taon. Walang untay na utang na hitabo at tumbata. Pero makapahibong lang ano wapaman rukurasa siya. Sa'yo man na siya mangarga unta.
1: Panyang! Walagi si Cardo.
0: Maulagi. Tua para ba sa gawas ang sinakong uling nako na po rabato ka mook?
1: Dapat lagi untay. Dahat doon lang ako ipakarga niya. Nagpaabot po ko niya ng maabot, pero wak man.
0: Ay ipakarga na lang kanaslain kung kinahanglano nang yun kaayo ni mo.
1: Mas maya mong gusto si Cardo kay makasalig ta nga ang pinga niya ng atong ipakarga. Usap ah. Makatabang si tanya nga makakwarta.
0: Ay, maulagi unta. Ako kang susihon sa ilan, no? At tuon ako.

0: din ulko ni tanan. Kita kan ini mga alahas. Lain-lain alahas.
1: Tatoy?
0: Tatoy! Hain ka!
1: Napakadya, Tatoy!
0: Wala mang tingos, Tatoy.
1: Gibiyaan ko ni mo, Tatoy. Tatoy, asa mga?
0: Naidagang alahas diri si Kaban. Unsa umalin ako, Tatoy? Unsa may baton ako ini? Mga tinuod gini. Eh. Mga karaang alahas. Tatoy, sulti ko ba? Unsa akong baton ini? Tatoy!

0: ni anak ko sa bayan nilang Don Cardo. Uy, si Roland, naas ilang kaida, akong sangpiton. Roland! May buntag diha! Ay, nakakita na siya nako. Roland, maayong buntag diha! Kumusta? Ay, nitutok raman ako. Ay, Roland, kumusta bang ka?
1: Ayaw me.
0: Uy, may noon. May kinitupak. Ah, may noon, oy, nga maayo. Unsa man nagisigihan ni Mugakos, Roland? Mura man naglibro.
1: Ayaw, naghilabde.
0: Ay, uy, dili, di ko maghilabot, ana. Nangutan, narako, kay Gigakos manggun ni Mug maayo. Habi na kong picture ning ng tisa.
1: Dili pwedeng hilab ka ni Bisantid siya.
0: Ah, oo, noy. Kanang mangutan ako, haay mo di eskardo.
1: Ambot, huwag ko mahibaw.
0: Mauba? Hala, uy, huwag man kod maadtos merkado. Uy, niya nahibong kaayo ko. Maung niani na lang kus inyo kay nabalaka kog naunsa siya. Hain mo di kahaskardo, no? Hala, tinuod yung giingon ni Cardo. Di na yun mo makita ang kasanag sa iyang panagway. Wa na yun kalipay. Mutingog man tuod pero wa na'y kinabuhi. Ay, kaluoy, sad. Pero taon-taon namang nawaas ng tisa. Kinaglang madawat na niya aron sa ingon dili siya mag-iningon ana hangtod sa hangtod.
2: No! Luna!
0: Uy! Si Cardo no! Maron! Si Cardo kita no! Nagpaingon din, he! Roland, Roland! Ni anang imong apo! Dong!
2: May buntag!
0: Dong Cardo! Ay, may buntag, Dong Cardo. Liagyod ko kay nabalaka ko ni mo. Kay wa makamuatos merkado ka ganina. Maong gisusig yuta ka dinis inyo kay natinga, mig naunsa ka na. Uy, katingalig naunsa ka na ba?
2: Kinikuan ka nang... Ay, nangahoy manggog ko ganina yung sayo sa buntag. Unya.
0: Uy, hala. Unsa nagkidani mo, Dong? Gamay nga kaban. Karaan nga kaban mana.
3: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.
4: Guys, alam niyo ba ang McDonald's chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since nagtrabaho ako, kaya favorite ko talaga ang chicken fillet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce, or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito, ha? Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide, from November 2025 to January 2026, McDonald's chicken fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign nyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet ng MacSaver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.
5: RMN Newsbreak.
6: Mayong gabi kini yung Radyo Man Marisa Abadies. Ato ang malitatog ganito sa SED Marketing. Ang tingamaw, tingaparapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugong Epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita. Posibleng mukunod ang sugar production sa nasod ug balik 10% alang sa incoming milling season. Kinitungod sa padayong epekto sa Red Stripe Soft Scale Insect on RSSI ngadto sa mga tubuhan. Ituuan sa SRA nga ang sugar output posibleng maubos pa ngadto sa 1.66 million ka metric tons sud sa 2026 ngadto sa 2027 milling season. Itandi sa 1.85 ka million ka metric tons nga na-produce sud sa 2025 to 2026 season. Katong mga malita, ihatod ka natong sa set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, set Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, set Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang set Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
7: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang number one o wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa ang said Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang said Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa said liniment oil. Ang nailan na kayong epektibo ang liniment sa masa nga said Panyawan liniment oil kani adto said liniment oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with garlic ug 12 pesos sab alang sa said kugon. Samtang ang said liniment oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika o Majesty Pharmacy din sa Sugbo, o din sa Josh Pharmacy sa Kawayan Mas Batek sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: RMN Newsbreak.

0: Bygone 100% Knockdown.
1: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbato ka ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-Sed Panyawan Capsule kanang adunay garlic ug banaba.
2: Sed Panyawan Capsule with garlic.
1: Ginuma ka na sa Sed Marketing. Basta tatak Sed Marketing, tatakini nga magaling.
3: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tusin.

0: Unilab quality yan.
1: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Thucinan Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ubong makulit? Just stop it.
3: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxFit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
4: Kargado.
5: MaxFit Kargado.
0: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
6: Na ay high cholesterol o diabetes?
7: Oh no!
6: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
7: Yes!
6: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
0: Unilab quality yan.
8: Say yes to the super fiber drink GlucoPro. This time check is brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.
9: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
10: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una karagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertig yung nindota.
9: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3. Dito ako, believe.
14: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
15: Drink responsibly.
14: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
15: Drink responsibly.
16: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgitan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
17: May buhay sa makabuhay!
18: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
20: May tapang na hindi sumusupo.
21: May angking diskarte para magtagumpay.
22: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
23: Yan ang bangis ng layon.
24: Gerald Anderson, Easy Mill,
25: Mark Mugen,
26: Emil, and Vince of DBDK.
27: Leon, extra strong beer.
28: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
29: Drink responsibly.
30: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay. It's a belly

0: Bygone, 100% knockdown.
1: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
2: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
1: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
2: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
1: Wow! Mo pagani pag-haplos na ako. Nakagaganda yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
2: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
3: The original Koi Herbal Capsule.
4: Ako di ay si Malutundag, taga Barangay Lorega. So ang tiginuman yun anig Koi, kay ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila Koi. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Tipod siya maka-feel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yung ilahang kanang pamati sa Koi, mas lagsik yun siya. So di mas ngon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
5: Wala sila na namugkoy ba magsa may pamati da nila.
4: The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwango na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og Koi na product. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
3: The Original Koi Herbal Capsule.
6: Na ay high cholesterol o diabetes?
7: Oh no!
6: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
7: Yes!
6: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
8: Unilab quality yan.
0: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
9: Mga kasama, nakasinati na mo anang naa ka sa trabaho? Focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines? Kaya man unta kayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra ka sakit ug kalagot samtang naa sa trabaho. Kay nagpitik ang imuhang ipon. Kon sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho. Magpingit ka sa kasakit. Unsaon na lang ang deadlines? Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinal that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed Phenamic acid suma sa IQVIA PMDI ug IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho human ang deadlines. Mo target sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit nasuway na sa 36 ka tuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresitang tambal nga nasuway na. Paspas relief nga nasuway na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinal. Phenamic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
0: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.

sumpay sa kung aso ninyo nga nagluwa jaway ni kado din nilang sa mga aso ni kuy giliat kini tanan dalit ka na to sa Aremen Drama nga ba.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
1: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
2: Nabagi ko na rin, ma'am. Pahit ko kayong pagdiri.
1: Kasarangan nga kasinatian.
2: Lalo'y tinigong lab.
3: Sure ka?
2: Magkasalita.
1: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpar sa gawas sa nasod.
4: Sa atin mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
1: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
5: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
1: RMN Drama Presents.
6: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
7: Bagong bayani ng sandata.
1: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag o tingog sa mga OFW. Tinuod ka mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagihimo anog drama sa radyo.
8: Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Celia Cabrera. Music Randy Taya. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingka singa dalit kaninyo sa RMN Drama.
9: Kahit na konting
10: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
11: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
12: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana, adunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang sleeping sip-on, kung magpasagdan, mamahimong musangpod sa ubo. O samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, dakpadayon with new Zip for Kids. Para sa ubong adunay plema, kinahanglang magmamigurado. Sumpuadayon with Soul Milks for Kids. Maong karong tingtakod nga season, pag-andam sa kigbatok sa sipon ng gubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang hinuusang kusog nga Newsef for Kids o Soul Milks for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of Newsef. Carbocysteine is the generic name of Soul Milks. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa RMN Broadcast Center ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. Sumati og ihulog sa official raffle dropbox. Kada simana, doon aki chance nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize nga pwedeng madaog og doon ay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas, limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Radio HFDA CDRR, permit number 1083, series of 2026.
15: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
16: Unilab quality yan.
15: Vitamin B complex sa generic ng vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
18: Cheers sa barkada nating
19: Night Shift!
18: OT!
19: Breadwinner!
18: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
20: In 5 meters, turn direct.
21: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag-GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
22: GCash G-Load. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pabonus. Dibitin.
23: This time check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness. This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
24: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
25: Bugas-bugas, ug katul-katul,
26: TTX 500 na.
25: TTX 500.
26: Aduna kini antimicrobial properties
25: nga makatabang sa pagkuha
26: ug pag-ayo sa bugas-bugas
25: ug katul-katul.
26: TTX 500.
25: Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
26: TTX 500.
27: Sa Janice, dugay pa yung mama na menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana og TTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Nag-regular na akong menstruation. Lamat kayo sa DTX 500.
26: DTX 500!
25: Pumali sa mga butika.
11: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa ug empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
12: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
28: Hala madi, naopirahan na gyud si Inday sa iyang bungi.
29: Oh, salamat sa Operation Smile. Libre, luwas ug tibuok tuig ang ilang serbisyo para sa mga bungi ug moho sa tibuok Visayas. Apil pa gyud ang nutrition, dental, psychosocial ug speech therapy.
28: Wow! Libre na, kompleto pa. Kasa ang ilang center?
29: Adto na sa Operation Smile Cebu Center, nasa 7th floor Cebu City Medical Center. Abli Lunes hangtod Biyernes.
30: Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence. Libre, luwas ug tibuok tuig ang serbisyo para sa bungi o nguho sa tibuok Visayas. Para sa mga pagtana, tawag sa 0919-098-5046 o message sa Facebook, Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence.
14: May mga nakadaog na sa BioJessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations sa first weekly draw winners sa 2,000 pesos cash. Nga silang Leonida Yumabaga, gikan sa Culon. Armando M. Alarcon, gikan sa Katipunan. Severiana Literato sa Lipata, Linaw. Og Maribeth Fernando sa Inayawan. Og major winner sa 5,000 pesos sa karong week 1 draw nga si Gemma L. De La Serna, gikan sa Virama. Congratulations! eleksyon sa Satanang Week 1 Winners. Padayon lang ang alagang Biogesic. Maong apil na. Kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.

0: Oh, hinay-hinayan ko din mo sila sulti, Earl. Dili man sad pwedeng imo ning ililong nila. Paibaw-on gyud nimo sila nga nakapamabdos ka diha, Earl.
1: Unsa pa ni? Nakapamabdos si Earl?
0: Oh, ma?
1: Unsa to ako nabati? Si Earl nakapamabdos.
0: Oh,
1: abi na cellphone ami. Earl.
2: Ma?
1: Unsa man idong?
2: Oh.
1: Nakapamabdos ka?
2: Kuan ma?
1: Dili na ka makalimod, Earl. Klaro kay sa akong dunggan. Kinsa ba na? Ano na ito buo na? Nakapatakas ba ko? Nakauyab na din ka diyan nga wapang bibibaw, Earl.
2: Ma. Kuan, pastilan, oy. Wanag ikaw, mahimo, ani. Nakadungog naman gib ka. Musultin lang gib ko sa tinood, ma. Please, paminawa ko, ma. Mamaguni ang naitabo, good.

0: Earl.
1: Bata?
0: Oh, imong anak. Ako siyang gidakay. Kay ako na siyang ibili ni mo.
1: Unsa? Unsa'y buti mo ipasabot?
0: Ako siyang ihatag ni mo, Earl. Dili ko gusto nga maangin sa akong kalisod ang bata. Naundang ko sa pag-eskwela diyang nagmabdos ko niya. Ugo ako'y tarong trabaho. Dili ko makabuhi niya. Ug anak siya ni mo. Sigurado ko mahatagan ni mo sa agmaayong kinabuhi. Mao nga nakadesisyon ko. Nga ihatag na lang nako siya ni mo. Ug manghinaot ko. Dili ko ni mo paliparan.
1: Imo sad
0: siyang anak, Earl.
1: Ayra!

0: Mau na, te? Iyang ihatag ang bata nako.
1: Sigurado si sayang desisyon, Earl? Kaluoy sa bata, uy. Iyang ihatag?
0: Iya kong gipasabot si Rason, te. O nakasabot ko. O sa pa, ako sa nang anak. Luoy sad. Kaysa mamatay ang bata o ba niya? Kaya wa siya itarong trabaho. O nga, ate, arila yung sa Manila. Kuha ang bata o dadadihay sa ato sa Cebu.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix, this time check is brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
3: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tunay, natural at orihinal.
6: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda o nang sige na lang ni siya glaag? Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot? Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, mulihok ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhata ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
7: May buhay sa makabuhay.
8: Kailangan ko mag-withdraw.
9: Himala, may BPI dito.
8: Pwede mag-withdraw, deposit at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
9: Isang himala.
10: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
11: It's Melee Francis.

0: Bygone, 100% knockdown.
1: Seth Living Testimonies.
2: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
3: Na landing hospital yun at nagugos mo ginhawa. Ang pasa doktor, lala ako ang acute gastritis.
2: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
3: Salamat kay na atong Seth Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybaygikan sa barangay Punabitan, Pukulso Tungaw.
1: Living Testimonies.
4: Bilang kilos karne?
5: 500.
4: Hulo!
5: Ma'am, bagsa presyo na ganit may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
4: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D, o gamit na ako, Monkey Magic sarap! All-in-one sa panakot, na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami, mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic sarap! Palit na!
6: Sarap magkasama!
0: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic sarap.

Ihatag ni Ira ang bata nako. Ako nalasang gidawat kay magkalaluoy lang unya ang bata kun adto niya. Ako na yung gitawagan ang akong maguwang o gipakuha nako ang bata aron madaniya sa amo sa Cebu. Tuod man, naana sa amo ang bata, giatiman sa kong ginikanan o maguwang. Samtang ako magpadaa og kwarta nila, nang labay ang katuigan, nidako na ang bata, ug ako nakasakay na sa International Shipping Company, usa ka cargo vessel.

0: Naa meron sa Denmark, ma.
1: Wow ba? Kumusta man ang dagat, nak? Way baon?
0: Na, tagko kayong baon, maoy. Among maagyan. Pero kalois Ginoo. Duas ramam taon, mi ma.
1: Basta ayaw yung tao kanimus pag-ampo sa Ginoo sa ha, anak.
0: Oo.
1: Sustuloy tuon. Happy to mo graduate sa high school si Chichi.
0: Still ano? Pagkapaspas na yun sa panahon, mano? Pilahay raman itong gikuha ni Ate Fanny ng bata o gidadi sa ato. Karon, graduate na sa high school.
2: Oo, uy. Ikabitaw na itong opisyal na magkadya sa barkong imong isakyan. Ay, gikaluyan yung kas Ginoo nga nagkatrabaho kag maayong international shipping company.
0: Maugit pa. Gikaluyan kit si Roo ang taon. Ma, madawat naman nun ito ninyo ang allotment karong buwana. Ikaw ay bahala sa mga bayranan niya, ha? Sa mga gastuhan ni Chichi sa iyang eskwilahan. Basin po hon, makauli ko sa iyang graduation kung ma-approvean ko sa akong leave.
1: Okay, anak. May kabalang ka.
0: Sige, ma. Inalan niya si Chichi nga manawag rin niya kong balik, ha? Duty na ko, ma.
1: Ang pindi na.
2: Ang pindi na.
0: Sige. Sige, bye, ma. Pa.

0: atas bau duit. Benda pendam sedap. Abutil, natutugan. Hindi ako kakaliyok. Kabang!
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tusiran Forte. Mutabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drift, ubo nga samok. Pag tusiran, tusiran.
3: Tusiran Forte.
4: Unilab quality yan.
5: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ubong makulit? Just stop it.
7: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxVit. At dunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
8: Kargado!
9: MaxVit Kargado!
4: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
6: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
10: Na ay high cholesterol o diabetes?
11: Oh no!
10: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
11: Yes!
10: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
4: Unilab quality yan.
1: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
12: Akoy, nabugahan ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
13: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
14: Rexido Forte!
15: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
16: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
16: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
16: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
19: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells maoy muhatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins maoy hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
5: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan o gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
11: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Kung niubos giyod akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement o pagpangihi.
3: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
19: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
8: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
20: Put na big mati, pa-check up, tapos sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapini mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
8: Sa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
21: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Kung anong maninda ko diha, may asa sa bukat. Sulay mo, di ba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, na ako nang uma. Kanang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si Ani. Siya makawa, magyuni ka kapoy ma.
8: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
22: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila. Paragis, Bila-Bila.

0: Kusog kayo ang baut. Nabanda-banda mi sa kakusog sa baut presela. Naay nahug na dakong putaw ug nidat og kini sa akong tiil. Grabe ka sakit. Murag na buak ang bukog ni ini. Wa na ko makaliho. Mga kasama, at ang iugma ang lain sumpay ning suatang po ni Earl dinhining atong tulumanon bagong bayani.
1: Kunduna ka mo'y sibilanon sa OFW, suwata kini ipipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd Floor, Osmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Ingrid Miss Iver Todaso. Og ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorta. Kini si Priscilla Daganas, sumiingon.
0: Hangtod sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
1: Dayon, muna.
2: Unsa kining dapita, Adonis?
1: Niya ka sa atong paradiso.
3: Oh, mabdus ka! Kinsa yamahan ni anak mo na! Kinsa!
2: Wa ko mahibaw, Papa Damian!
4: Sudah ko nang patyo sa para! Siya ang nagdaragi, ma! Dili ka tunapit!
5: Alam ko siya!
0: Amara. Tagsulat, Cecil Danusus Cabrera. Director, Ray Arellano. Spinner, Joel Pense. Audio editor, Randy Tayan. Soundman, Ricky Bangisgaring. Laing dalit kaninyo sa RMN Production Center. Amara.
6: This time check is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.
7: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen. Kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
10: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
11: Drink responsibly.
10: Tibay ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
11: Drink responsibly.
12: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. XL. May buhay sa makabuhay!

0: Wa ko ninyo komedyahin ni Papa Damian nga. O sa kabuan kapin ko nga wa mauli din eh.
1: Hmm. Una giti. Wa man ka na mo komedyahin. Wa na magani ganay nga. Mukhaon si Papa Damian kay sobrang yang kagool nga wa ka mauli.
0: Dong. Naglibog ko.
1: Hmm?
0: Kay... Usar man ko kaadlaw nga dito sa ilang...
1: Hmm? Diin man kanila agbet eh.
0: Dong, nahinomdom ka ba sa akong gisulti ni mo bahay ni Adonis?
1: Oh, wag ko malimot si mong gisulti ti. Nga naman ti mo na. Dito ka sa ilang Adonis?
0: O, Dong Jeff.
1: Unsa?
0: Dako, ug nindot kayo ang ilang bahay, Dong. Mura kinig palasyo. Kanakining makita na to sa salida sa TV o pelikula? Ingo ni Ana ang ilang bahay ni Adonis.
1: Hmm.
0: Gani,

Dili gyud ko makatuo silang gisulti nako. Nga usa ka buwan kapin kong nawa. Usa ra man kaadlaw gud nga dito ko silang Adonis. Kung usa ka buwan kapin ko silang Adonis, ngano ko mo makafeel og gutom? Wag ko gutoma. Maugani nga wa ko mukaon sa mga pagkaon nga gipaandam ni Adonis sa ilang mga maid. Ah, trapi sila kadato eh. Dako kayo ang ilang bahay. Oh, palasyo di ay. Daghan kayong mga babae nga misilpi na mo. O sa kalamisa nga taas o tako. O niya kamirang duha ni Adonis ang giandaman sa mga pagkaon. Ingon man mga prutas. Lain-laing klase sa mga prutas. Lami untang ikaon pero wa man sa kugutuma. O niya, nawawasod ko ni Adonis. Love ko niya. Buutan siya. Na-feel na ko nga pinangga ko niya.

Papay King! Pa! Ay, wala. Nalimot ko da. Tuwam des Papay King siyang umangkun. Usa kasi mana man to siya siyang umangkun. Ay, ready na ko. Huwato na lang na ko si Mona nga mapit din sa amo.

0: Hala ha? Muragi ka dili lalaki kung mulakaw ka dong, Jeff. Paspasad ba? Ngano ni hunong man ka?
1: Tingo na, niya natatungot sa datong kahoy.
0: Oo niya.
1: Mama nang yung magiging na ako. Nga bay
0: na. Dali na. Padayon sa paglakaw.
1: Tubag ako, Timuna.
0: Onya na ta magsultibahin, anak dong. Magdali ta kinagpaabot ta to si Emmy.

0: Iwa pagi hapon mo to nga si Miss Irish.
1: Iwa pagyud. Ngano ka no? Unsa kini itabo niya?
0: Unya unsa man. Dili pa ta mamauli. Nagdukka man ko eh, Emmy.
1: Sa di ka orasan na to gabi eh.
0: Sa'yo man.
1: Nya, ngano si iba ka panghoy abdi ha?
0: Nagdukka gani.
1: Kung mamuhi tag sa'yo ron, matuto sa ilang Miss Irish.
0: Magunsa man ta sila?
1: Wala ha. Muta na. Siyempre, maduaw ta ron. May bawat ang nganong sigil na siya absent.
0: Di lang kumuban ni mo eh, Emmy.
1: Yan, man.
0: Gusto kong matug. Duka, nagid kaayo. Balita ilan niya ko kung nganong sigil absent si Miss Irish ha. Duka, anagin na ako eh, Emmy.

0: Unya kon maabot na si Papa Damian. Ati man na siya. Ang dami og pagkaon aron makakaon si Papa. Ha? Di lagi magwanta dong. Uy, matuog na ko dong.
1: Timo na. Lubi ako ni Mote. Bisang nagkaon ka ganina. Sige lang ka pangway up. Duka kay kate. Dugari ka na to gabi eh.
0: Sayo man, pero ambot eh, nga nung kung aduka magid kayo. Sige dong. Musuod na ko sa tong kwarto. Huwag akong gaingon na si Papa Damian at ima na siya. Ayaw kalimot sa pagpanghugas sa mga plato, ha?
1: Ote. Lo, sa may nahitabo niya ti Muna?
2: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu. It's Billy Francisco.

0: Kana, papad na miyan.
1: Kamu si ate ni mo, nakikauna.
0: Man na pa!
1: Yun na, si ate ni mo, hain man.
0: Natog na!
1: Usa, kasayo pa aron.
0: Gidok ka man siya pa. Kurag ka niyang pati manu ni mo, kain matuog na kuno siya. Sige na ba, kauna?
1: Ah, salamat dyan. Dugay siyang netong gabi. Ay, baya, dili siya magpalabi og tuon.
0: Wama na tuon si ati gabi, ipa. Una pa manggani siyang natong nako.
1: Unya, ganong gidok ka ba siyang maayo?
0: Wako kay baw. Siyang nagkaon lagi siya pa, sikisik panguyab.
1: Osa, atubangan sa grasya. Ha? Nang uhuyab siya.
0: Olagi pa!

0: Oh, narutuod si Mona. Natug na.
1: Tugloki.
0: Jeb, usa man, magtuon ka pa.
1: Tilera pa kay mag-upan man may nag-test.
0: Nalapag nga uniya ang suga kung matuog ka na.
1: O, padam yan.
0: Nala, sige. Biyanata mo din eh sa iyong kwarto. Mag-relax lang una ko kay, ay, gikapoy kos akong gitrabaho ganina. Dihaw na ka.
1: Sige pa! Buotan na si Papa Damianda. Di na siya taling masuko. Tako na mag-usaban si Papa Damian. So kada tong nawa, usakabuan ka pin si Ati Muna. May noon nga nabuotan na si Papa. Aron, di na miniabunalan og bakos.

0: Mona.
1: Oh. Adonis, mi aka.
0: Gimino konimo, Mona.

I love you too, Adonis.

0: Good morning, Dong.
1: Hello? Luya, palagi ka, te. Sa iyo, mukhay kang natuwag gabi, eh. Nindot na yung pagkatawag, te.
0: Nindot kaayo, Dong.
1: Hmm? Nindot siya lagi kay sige magkagingon, te nga.
0: Onsa?
1: Ha? Lagi, te. Pagkawa na din ka, pero nagpiyang mga nangyong mata. Nagdamgo ka, te, sa.
0: Ha?
1: Damgo siguro to, anak ka. Nga lang, sige, magkagingon og hati. Anang a.
0: Si Adonis. Iya kong gikisan. Unya. Unya.
1: Te? Wala, di mo to ba? Pagsari mong gidamgo gabi iti mo na.
0: Ay, wara to dong, uy. Ah, sige na, kaligog una kayo, musunod ko.
1: Wante, klase karang good.
0: Ha? Masa way, klase good?
1: Ha? Ha? Si ate, sabad na maudon!

0: kanindot sa kong gibati gabi nga nagakusog na hagkan na ko si Mona. O gipaagi lang na ko sama sa nagdamgo siya.
1: Kalipayon man.
0: Oh.
1: Sa'yo, gani?
0: Amit. Ikode.
1: Kalipayon man ka. Gabi, inawarasad ka.
0: Oh, doon na lang ko igyan.
1: Dito ka sa tagayuta. Pero ni Suti, Gustinod. Saman? Nakuha na ni Mus Muna?
0: Oh, amin.
1: Oh.
0: Ako nang naangkon si Muna sa makadaghang higayon.
1: Unsa?

0: Mun, may kanya kas amo. Getdan ko butong sa ikso ni Papa Iming. Dali, maglamaw ta.
1: Wow! Butangi og tagang ice, Emmy, ha? Onya, ayaw lang butangi gatas, ha?
0: So? Milagro, dali ni mo pabutangan o gatas?
1: Kana lang pure nga tubig sa butong ako, aday.
0: Wala, no? Naan na pa na gatas?
1: Onsa? Uy, hala. Nalamaw na day ni mo?
0: Oo. Pero napamaylain nga, wa pa na buak. Lain na lang tika muna. Napag-uhan ko ni mo da.

0: Said Celebrity Beauty Soap.
1: Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
2: Okay, ma'am. Uy, nag-relax kay kung na nag-migot-migot na may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, na celebrity kay. Paggamit na ako, isa-isa lang, nakuha na itong nagagamay niya at itong sunog gamit niya. Sino? O di hapdos.
0: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
3: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 14, Talata 1-35. Ang matalinong babae ay nagtatatag ng kanyang bahay, ngunit winawasak ng isang mangmang ang sariling tahanan. Ang gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay lumalakad sa katwiran, ngunit ang nagwawalang bahala sa kanya ay nasa likong daan. Ang bawat salita ng mangmang ay may katumbas na parusa, kaya ang matalino'y nag-iingat sa mga salita niya. Kung saan walang baka, ang kamalig ay walang laman. Tatapwat sa maraming baka, sagana ang anihan. Ang tapat na saksi hindi magsisinungaling, ngunit pawang kabulaanan ang sasaksing sinungaling. Ang mangmang ay nag-aaral, pero hindi matuto, ngunit madaling maturuan ang taong may talino. Iwasan mong makisama sa mga taong mangmang, pagkat sa kanila ay wala kang mapupulot na kaalaman. Nalalaman ng matalino ang kanyang ginagawa, ngunit ang mangmang ay inaakay ng malinyang unawa. Kinukutya ng mga hangal ang handog na pambayad sa kasalanan, ngunit nalalasap ng matuwid ang mabuting kalooban. Walang makikihati sa biguan ng tao, gayon din naman sa ligayang nadarama nito. Ang bahay ng masama ay sadyang mawawasak, ngunit ang tolda ng matuwid ay hindi babagsak. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Sa gitna ng ligaya, maaaring dumating ang kalungkutan, ngunit ang kaligayahan ay maaaring magwakas sa panambitan. Magbabayaran ng tao ang likunyang pamumuhay, ngunit ang gawa ng matuwid ay gagantimpalaan. Pinaniniwalaan ng mangmang ang lahat niyang mapakinggan, ngunit sinisiyasat ng may unawa ang kanyang puntahan. Ang taong may unawa ay lumalayo sa kasamaan, ngunit ang mangmang ay napapahamak dahil sa kapabayaan. Ang taong mainit ang ulo ay nakagagawa ng di marapat, ngunit ang mahinahon ay lagi nang nag-iingat. Ang taong hangal ay nagaani ng kamangmangan, ngunit ang matalino ay nagkakamit ng karunungan. Ang makasalanan ay gumagalang sa mabuting tao at makikiusap na siya'y tulungan nito. Ang taong mahirap kadalasa'y tinatalikuran, ngunit ang mayaman ay maraming kaibigan. Ang humahamak sa kapwa ay gumagawa ng masama, ngunit ang matulungin, ligaya ang tinatamasa. Ang gumagawa ng masama ay mapapahamak, ngunit ang nag-iisip ng mabuti, pagkakatiwalaan at igagalang. Ang bawat pagsisikap ay may pakinabang, ngunit ang puro salita, ang bunga ay kahirapan. Ang putong ng matalino ay kanyang karunungan. Ang kwintas ng mangmang ay ang kanyang kahangalan. Ang tapat na saksi ay nagliligtas ng buhay, ngunit ang salita ng sinungaling ay pawang kataksilan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh, dulot ay kapayapaan, may hatid na katatagan sa buong sambahayan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay bukal ng buhay, at ang taong mayroon ito'y malayo sa bitag ng kamatayan. Ang karangalan ng hari ay nasa dami ng nasasakupan, ngunit walang kabuluhan ang pinunong walang tauhan. Ang hinahon ay nagpapakilala ng kaunawaan, ngunit ang madaling pagkagalit ay tanda ng kamangmangan. Ang isip na tiwasay ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang kapusukan ay nagbibigay ng kapahamakan. Ang umaapi sa mahirap ay humahamak sa may kapal, ngunit ang matulungin nagdudulot ng karangalan. Ang masama ay ibinabagsak ng sariling kasamaan, ngunit ang kanlungan ng matuwid ay ang kanyang kabutihan. Sa isip ng may unawa, ang nananahan ay karunungan, ngunit ang mangmang ay walang kaalaman. Ang katuwiran ay nagpapadakila sa isang bayan, ngunit ang kasalanan naman ay nagdudulot ng kahihiyan. Sa matalinong alipin, ang amo ay nalulugod, ngunit sa utosang walang isip, siya ay napopuot. Ito ang salita ng Diyos.

Higalaan, dapitong ka muna mo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na itong sugilanon. Amara, tagsuwat si Cecil de Jesus Cabrera, ubos sa direksyon ni Ri Arliano, Spener Joel Bense. Recording editor Randy Tayad, soundman Ricky Bangis Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style!
2: Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago nilang dughan mong malibuton.
1: Palami Style.
2: Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
3: Lipaya ko. Tagpawar ko. Lipaya ko.
1: Kasilag Style!
3: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanay na lang ta! Galing ako gusto magkita lakke pag imo kanino! Lisod ng papalik ko ng maha! Paigon sa bukid!
1: What's the Sign? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapihan sa panahon nga bisan ang mga dagkong palud dili gayud makabanlas sa mga lamasan dumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa RMN Drama. What's the Style?
3: Kailangan ko mag-withdraw.
4: Himala, may BPI dito.
5: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
4: Isang Himala.
6: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
7: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Hello. Kanang dako ulindot nga bahay sa unahan. Nagibutang nga karatula sa gate. Wanted katabang nga babae. Hala, salamat. Nakakita gid ko og bahay nga akong ka-applyan. Muduol ko sa gate, mudoorbell ko.
1: Okay. Naligo na tika nga naglingkod lang inig imo wheelchair. Humot na kay ka na, humot na kay ka.
2: Iduot ang akong wheelchair pa doon sa mong kwarto. O, pwede na ko na yung mga churchero doon. Humot naman ko.
1: Gari. Dito na kapantihan, ha? Kay, birahan daw na ika. Abot sa itong kwarto. Namiyan ang jirjero ni Muday ay. Pero kay, umot man kay ka. Umot man kay na yung ubus ni mo. Kay bang una kong gisampuhan. Pag-iro ko ni Day, mantayin ang gisampuhan. Ako ni kanon na ya. Dagong-dagong yung agyan eh. Nilaan ko rin maayo. Sa dili pa na ko, handusan sa kuhan ay.
2: Uy, hala. May nag-doorbell man dong. Lakaw at tuwa usak, gausa-usak. Sige na.
1: Oh, masinog si, kuana? Si daddy na siguro nagsimami. May niyan ay. Wala na itong mabating under silang auto. Ngayon iabot.
2: Oh, sige na. Ipadayon akong duot dito pa inon sa kwarto. Nag-burles para pa ako.
1: Lagi?
2: Makita dyan ko nilang daddy o mami ni mo nga way sakot. Mauaw ko.
1: Oo.

0: Oh, abi ko ba og ang akong ginikanan ang niabot? Ikaw man ini. Og gusto ka nga mag-apply kag trabaho, mag-apply kag pagkatabang?
1: Oo, sir. Mag-apply ko pagkatabang. Iawat na lang magkatabang ko sa kalisod sa akong ginikanan.
0: Aha. Guwapo sa ni bayana da. Lami kig lawas na. Kinsa may kuan day? Kinsa pa nga ni mo day?
1: Maricel ako nga, sir.
0: Maricel? Bueno. Tapos kwarto ang inutil kong asawa. Ako nalay mo desisyon. O sige, dawat ka na. O gusto ba ko nga kanang stay in ang katabang day? Asa man inyo ha day?
1: Taga Poblasyon Pardo ako, sir.
0: Uy, Poblasyon Pardo. Doon kasi nayawan, ha? Nakikaila dito si Ojirax. Mau ba? Sige, sige. May gani, kay nabot ka sa kanday, kanyang nabot ka din ni si Guadalupe.
1: Nangita magkukatrabahoan, sir? Na naghap ba?
0: Nga. Kano sa ka pwede nga magsugo, day? Stayin ka, Lunes hangtod sa Sabado sa hapon. Okay ka na? Pwede kang muli, naghapon na Sabado. Ya, sinima na po ang akong sweldo ni mo. Okay na mo, Maricel. Kada Sabado sa hapon, kada Sabado sa hapon, nagkana ko swildohan. Uli kasi inyo, ugma, Domingo sa hapon, or gabi eh. Gabi eh baka, hamoy mong ibalik din is bahay. O, sumunod eh, okay ka na, day?
1: Oo, sir. Sugot ko, anak, sir.
0: Sige, sige. 3,000 pesos lang ang imong simana, day. Ngasato pa, 12,000 pesos ang imong buwan. Paunay, atong, kunay, entrada ba? Kamantay ka ng entrada, day. Muminto ta, paglabay sa tulog kabuwan. Okay?

0: Oh, maapadong. Babay di ay nga nang-apply katabang ang nag-torpel. O gitawat na ni mo?
1: O, day. Ugma sa... ugma day, day. Magsugod na siya. Taimi po, day. Lunis man ugma. O, niya. Kadas madusapon. Ato siya swildohan. O, makauli siya. Human sa swildo. Inugugma, anak, day. Domingo sapon. Balik sa siya din, eh.
0: Okay, dong. Maayuhin noon nga doon ako ikaw ba din hisabay? Kung maanto na ka sa atong negosyo. Oh, niya on sa man. Mucher-cher ka. Gitog na una pa ako sa aircon. Nagburles kahapon ko. Gani, ako'y sinin na upante.
1: Gani, kabantay ko na dahil bago kang ligo. Dahil, sino kayo ka dahil? Morgang tipal o dahil.
0: Oh, ligo. Bito ko na mo ganina.
1: Oh, gani dahil. Diyan si Zoe. Ah, sayang kaya dahil ko na. Di tampada yun. Ubot, nagkahinang imong mga boss dahi. Isampuhan ko na dahi. Naglugdan akong maayo dahi. So, dangong-dangong yun na. Dahi, dahi, dahi. Asa, huwag ka. Higa na lang, nilingkura ni mong wheelchair. O, ipaymutag tika dahi. Ipaymutag tika sa kama. Ah, nilaan ko nagmaayo dahi. Ngimuha dahi, yunahay ka na dahi. Dahil, ikuan dahi na ko nikakuan dahi. Iubok na ko dahi.
0: Ikaw na'y bahala diha kay wa namang ko itiil. Naputol man yung duha sa pagkadisgrasyas mo

0: salamat kay inimong gihatag nga sweldo, sir, ha? Unang higayon, gud ni nga gasweldohan ko, 3,000.
1: Oh, Day Marcel.
0: Sir?
1: May uyab ka na ba? Ha?
0: Tuwo pa taon, sir. Uy, virgin pa taon ko, sir.
1: May ilumas imong tingog. Ganahin kayo ng tingog ni mo, Day. Pamilyar kayo. Quick ka lang, babe. Ano, Day? Kinik, Day. Musugot ka nga. Anaon di ka, Day ba? Ana ba? Ana.
0: Ha?
1: Hatanggang di ka 20,000 pisos.
0: Sir Baler.
2: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS

0: Diri, ayo, ayo lagi sama ni. Maam ni mo ha, bahay na rin akong giyangyo ha. Ato-ato na ma, ato-ato na rin.
1: Sir.
0: Asol na kayo, Jerjeros, maam ni mo na eh. Kapoy kayo, ako'y sige lang drive ha, ako'y sige handos. Kay, pungkulam ko siya. Wala yung katil.
1: Ang tinood sir, kita man kunin mo kaduha na kayo gayon nga imong giana si ma'am.
0: Ha?
1: Imong gitilaan og maayo iya. Paghuman imong gihungit sa iyang ba ang imuha.
0: Ha? Suguli ay. Da abi kung kita gyud ka. Kay da bago ka bantay ko diba? Di gayon nga dunay di ablis pultahan. Ya. Di sira pud pagkataon-taon. Kau dito.
1: Grabe ka mutila sa kang ma'am, sir, uy.
0: Oo, taas mo dila
1: rin. Si ma'am kay sigig ago sa kalami. Niya ang imuha, sir, dako kayo niya, taas, no?
0: May noon nga, nakakita na ka sa ako, nai. Asa man? Ha? Buwa nga ng tingong niyo, maka-inlove niyo ng tingong niyo. Asa man, taras kwarto na. Anawang tika, nai. Dayon, atagan tika, 10,000. Asa man, atagan tika, 10,000. Plus, doon na pa kay, fill doon, 3,000. Gini ha, 20 man to. Karoon, murag action ko kabalaya ka. 20 mil ako yata. Okay nga, 20 mil. Ya, doon na po kayo sweldo ng 3 mil. Dako na kayong mudasin nyo.
1: Di lang ako, sir. Uy, di lang sa ako. Mahadlo ko sa imuha. Dako kayo.
0: Uy.
1: Basit mamatay ko sa kasakit pa.
0: Ha?
1: Virgin babaya ko. Di lang sa ako, uy.
0: Marisil!
1: Shh!

0: Brad Alting.
1: Ah, mo na, Brad Valeriano. Ay. Klaro, kaya na din mo palag ng bayan na kung gamitan na ni mo kusog. Brahi na. Lami, arma ng Virgin, bay. Hukot kayo.
0: Hukot?
1: Lagaak ang agya.
0: Lagaak?
1: Brahi na. Nungusa mo ko, eh. Kay, mapingit na sa kasakit o baigunas mo, ha?
0: Maugyod, maugyod. Ah, maugyod. Ay, kung na magod siya nga, Virgin pa siya, Brad.
1: Propita, no?
0: Lagi.
1: Kadak mo, arma ng mo, ha? Murag uod sa lubi.
0: Puribuyag, puribuyag. Puribuyag. Dako kayo. Murag uod sa lubi.
1: Igo na si Muneb. Bungkag yan na si Ihiana. Klaro na.
0: Brad Aldin.
1: Dira kuyo kuyo. Brad Aldin. Bida sa lubi. Brad na. Ay pagduha-duha.
0: Aha.
1: Di lagi ng palag. Okay, basta. Imo hatagan na yung kwarta. Pwede may lihatag. Birahe na. Brad Valeriano. Brad Valeriano.

0: tay?
1: Mauna, Day Maricel. Nagsigiog mo si nanay sa iyang tiyan. Hasta sa iyang buko-buko. Murug doon nag-isig gidada ng sakit.
0: Oh.
1: Hangiwa sa imong amo ug kwarta, Daybe. At mong ipadoktor sa nanay ni mo.
0: Ako lang sang sawayag ingon si Sir Tay ha, kay si Ma'am Sonia, mag-agad raman po na ni Sir.
1: Ah, sige, sige, nak. Inigbalik mo karong hapon sa bahay sa imong amo. Mo'y unahan din ug duo si Sir ni mo, ha?

0: hatagan ko ni mo 30,000, sir?
1: Oday, di ni huwam ha? Hatag na rin ako. Kabantay ka na ko? Kaya, magluwi ulang ko. Luwi kay ko ni, nanay ni mo day. Luwi kay ko. Luwi,
0: Sir, luwi ko day. Manghawk man ka, sir.
1: Luwi ko day.
0: Sir.
1: Dahil.
0: Ano ka, sir? Kakuyapon ka?
1: Dili, dili. Ito ang mas bigas kwarto si ma'am ni mo. Alibi, alsa ang tigas katre, be.
0: Ha?
1: Alibi, tigas bilas katre.
0: Ayaw taon, sir. Maluoy taon ka, sir.
1: Maluoy siya ka na ko, nai. Mangiloy yun, bepod ka. Lami kay ganjir jiro, nai. Makailam kinay mong tingog. Naluoy siya ko ni mo. Mung atagan tiga ang kwarta. Kay, naluoy mo ko ni mo. Nai, tingin na. Sige, nai. Diri ba? Alsa ko tika. Oops.
0: Ay, tete, ibutang lang ko sir kay mataga ko sir. Ibutang lang ko sir.
1: Oh, nga ano kay kawi? Oh, umana na kong jerjer ni mo. Uli, dito si inyo. Uli, di ko mauban, pero ikaw, uli ka si inyo. Ano sa'yo, ma-check up na si nanay ni mo si doktor. Apan sa dili pa.
0: Huh?
1: Tagbaw na yata. Dali! Oops!

0: Ilok no, bantay ka na eh.
1: Ikaw pa kinakaup na ko, sir.
0: Naitila ka mo yung lakto na eh. Bantay, naitila sa pagaw. Lamihan din eh. Biljin patuod ka. Laway-laway yan din eh. Di tadi juga yun ay. Ako na rin ko si buha na ay. Buha na kong akong boxer. Danghit pa mag ko ay. Dari. Oops.
1: Nabadak ko. Sir, madlo ko ana, sir pa.
0: Pasiklit lang, pasiklit lang. Sige. Ayaw gadlok na ha. Ako na rin na yun. Una na ko, one port. Sunod, one half. Sunod, three port. Una naman na ko yan. Una naman na ko yan. Saktan na. Basta, kumuha na to. At agad ng 30,000 pesos. Kaya, iluoy ko rin mo. Dali. Ako na rin ko. Mag-iluoyon ko na eh. Kini. Mga paksit na si nanay. Gano'n na eh. One point. Pasikap si nanay mo ha. Pasikap si doktor.
1: Okay, sir.
0: Report.

0: Nakuha gid ni Sir Baler ang akong kaputli at dungi kayuna. Grabe ang gibati na ako kasakit sa iyang gibuhat. Pero amang ko'y mahimo, kaya iyam akong gipahimus lang pag-ayo. Pagkahuman, gihatagan ko niya 30 mil, kaya naluoy ko nun siya na ako. Paglabay na sa suos sa kasimana, iyan na sa kong gikamang, kaya naluoy siya na ako. Wala lang kong mabalibad, kaya puprimang ko. Hatagan man sa kuniya kwarta inighuman, sugot na lang ko.
1: Mga itong mga kasama, ang kaagi ni Maricel, din hining tulmanon. What's the style? Sugot na lang po ko i-style. Kini mo ang sugilanon, kisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Production Center.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
3: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
4: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal. Pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
2: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay Paragis Pila-Pila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
5: Kapoy kaayo sir, kanang magtrabaho ko, hago akong trabaho na kapoy kaayo. Kaya nga, may sulay ko ng Paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ano ito po? Ano, maninda ko diha. Saan sa bukat? Ano, dahil palingki.
6: Ako rin na, palingki.
5: Oo, maligi ako diha.
6: Ano ang palingki? Ano mo na?
5: Mais. Sikol.
6: Yung ako bawang mo sa kanay, sa naminaw ka rin, sa inyong disimulya sa inyong bati na mawala inyong matapin sa panawas rin sa itong doktor.
5: Katungwa pa makasulay ane, sulay mo rin ba? Mawala mo kakapoy. Ako bitong bata, nga naapo nang umah. Hindi po diyang ginom. Mo'y gamit niya ka nang gigas sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya ane. Siya makawa, mayroon ni kakapoy ma. Mungkin na napilin, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez, Madaong Dagong.
2: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Pila-Pila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Pila-Pila Herbal Oil ug Paragis Pila-Pila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na hunlak?
8: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
9: Palayasa kini bata! Palayasa ni Karol Yudayon!
10: Christian anak ni mo siya! Nanugod nga imo mong palayason!
9: Ah! Wa ko'y anak ka, abnormal!
10: Unsa?
9: Hoy! Ikaw! Layas ka lang yun, ha? Kung di ka gusto masakitan!
8: Hindi lang ko layas, tay! Love man ka mo, nanay!
10: Nagkaw kag cowboy? Kinsa ka?
11: Kumusta ka na, aking mahal?
10: Kinsa ka?
11: Ako kini, si Jigo Salvador!
12: Kaloy, bawas na ako.
10: Christian, bana ko. Christian, bana ko. Oh.
12: Mar.
10: Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
9: Nagunsa ka din eh.
12: Ni ako arang pagayoon ng inyong pasaylo.
9: Pasaylo? Human sa tanan. Mangayo kas among pasaylo. Pwes, Way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako. Pong layas na. Layas na ining panimay.
12: Pasaylo ako anak.
10: Ayaw pagbiya. Ayaw migbiya, eh, Christian. Ayaw. Anak, Arthur, makapasaylo mangani ang Diyos. Kita pa ba nga tao?

Himayang Nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang Nahunlak. Mugna sa panuwat ug direksyon ni OG Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiana, tunog kasikas ni Ricky Bangiskari. Talit kaninyo sa RMN

0: Kiningadrama gidali trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
1: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Put na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Rigan ug diha sa Sigaboy, balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kape, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kape na lang gyud nya. Nga Paragis Bilabila nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo, kay kinahanglan naman sa mong lisensya, ana na ang kuan namo nga tick, clear na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na sa una maproblema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tibay imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita ng kape nga Bilabila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag ang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord, tagailan jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sikik inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkapinin mo buntag sayo kape. Nya ko to inom na pug ko. 3 times ini kape jud ko nga Paragis Bilabila. Lisa Heron Pausos. Kuan ako 5-7.
2: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Alright, mga higala, kumusta? Mga higala, nasa ka natuntunan? Niya na sa inyo higala sa kanyang Ray Arellano o sa akong partner, Wiling Guapo sa DYHP, si Lloyd Gabiana. Lloyd, Pastor Lloyd?
1: Inunta firme sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule ug ayo sad kalimti ang avocado coffee mix with guava.
0: Oh, giuman sa mga higala ninyo kalimti ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee, kitong mahiligon kayo sa mga coffee. Oh, suwayin na ninyo kay gawas nga pampalagsig na pampagana pa. Alright. Okay, shout out time. Shout out sa Lutupan Toledo City. Si Jimar Lapinya Bawawits, si Gasta Melty, Consihal Arnold Galiste, Consihal Ridin Cabrera, Naimi Santo Niño, Consihal Dondon Umayan, gikan kini ni Pedro Pungasi. Ngato ing man ngato ni Rosalina Impiles des katangkungan dos Basak Paros City, Junior Albarasin dia sa Purok 5 na Bunturan Dabaw de Oro. Si Lucia Buloy dia sa Dila Rusa Calatrava Negros Occidental. Ikan kini ni Pedro Ricky Pangiskaring. Ugi uman dia sa Suitado Armando. Si Suitado Armando, si Joel Camuti Saligado, Ian Sinigno, si Renilin Garcis Hermoso, Inday Pundabilia, Emoris Yunis, Marvin Tante, si P.D. Amarga, Ramil Lumo, Arjunjun Guapito, o si Maricel Cardinho, o si Dino Sagaral, gikan kini ni B.S.A. Founder Pangag, sa ilong wailan ng atong writer-director, Oji Kompo Krakasa. Alright. Bueno, mga ikalat na maglangan niya lang isumpay ng atong sigilanon. Nagdulagin si Arthur, nagkabit sa iyang amahan si Clara. O miprang kakininga dili siya gusto nga mahimong produkto sa broken family. Hugot nga milimod ang amahan nga si Christian, mga igala, nga higala lang niya si Clara. Maayo kayo dagan sa ilang kamayang panginabuhian. Lipay kayo ang mga bata kay kumplito ang ilang pamilya sa pagpanihapon. Laing bahin, sa laing bahin, pagpauli ni Clara nga naglakaw, nagkasugat sila sa bayot nga si Gino Salvador. O naglalis pag yun sila. May gala niya dahil ito palingat ng sigilanon, Himayang Nahunlak. Walay mo ba yun niya po,
2: magitalik ka? Kung mag-away ta, magupa atong yaw. Maglinaro tay pagyuta niya maupaw ta. Unya kay bayot upaw ka naman, unya batik pagyut kadaan og naong, idi maamong ko.
3: Ay, usay nga!
2: Ay, shush! Ay, nalang pagreklamo gud kay tinuod man sang akong gisulti.
3: Guwapa, bitaw ka.
2: Hmm?
3: Pilodonot og balatian.
2: Ansa?
3: Hugaw lapukon pagyut kang pagababae.
2: Unsay nga?
3: Maong, mas maayo pag mulahos ka na lang o glakaw, ha? Dili ko gusto makakita ng imong dagway, ha?
2: Libaw na kung di ko gusto makakita ng dagway ni mo!
3: Che! Che, Karin!
2: Che, che, che, che, che!
3: Che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che,
2: che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che

0: Maninoy Chico! Amin ko!
1: Ay, kabutan! Ganyan siya ako mga kinugos!
0: Dali! Dayon, Maninoy!
2: Oy, pre! Ni aday ka?
3: Oh, mayong gabi eh, pre.
1: May gabi eh, sad, pre.
2: Mayo kay nakalugar kag bisita, pre.
1: Natural, oy! Mingaw na yun ko sa akong mga kinugos. Tulong na gud ni sila.
4: Amin ko, Maninoy!
1: Kaloyan ka sa Diyos. Diyang Injil. Yun na. Si Jesus rin na lang ang wadili mo. Makita na ko.
2: Tuwa sa kwarto. Tuwa sa kuna.
1: Doon ako ihatag niya.
2: Unsa man na?
1: Doon naman kung ko'y dress nga pangbata. Wapan mahalin. Maung ako ning ihatag ni Jesus rin. Kaya angayan kayo ang bata ini.
2: Salamat kaayo, Preje ko, ha? Buutan o maayogit kaayo kas mga bata.
1: Ato nang ipasuhay og sulob sa bata. Marimara kung igo ba niya?
2: Adali, tada sa kwarto na.

0: lahi gyudi yang buktun marimaranu. Murag lungay gyon.
1: Lagi pre. Nakabantay sa bitaw ko ana.
0: Murag dili gyud ni normal mari.
2: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
3: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipang-inom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, unsa lang diyan naghakay og bati. Taas akong uric, taas pud akong kriya, ug ako ang takuing ipang-bati tanan daghan jud akong ulo magsigo kalipong. Pero kaniya akong amiga, magsiyon. Ayaw na pag-inom niya bisag unsa pagparagis na ka. Sisiyag yun. Gisiwaya na ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban ug nanambok na gani po karon daghay natin nga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pagsugod na inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis, bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis, bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alpuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
4: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian ay katong wala pa ka gamit sa itong kape?
5: Katahinan sa wala pa ito magamit kape. Kaya niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Niya, sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Yan naman kayo mo. Niya, makasaka ko. Makalag sa... Oh, bukid ro. Gani ay. Nag...
4: Ha? Sa kulian?
5: O kato ganing ama nga mo rin na.
4: Bukid sa...
5: Gani. O. Niya, o sa wala pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisod
4: ko. Pagka kasabukin, di ko kasaka?
5: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pwede na iyahay.
4: Pwede na, makakat-kat tayo kasabukin.
5: Makakat-kat ba? Tanong
4: mo yung
5: sabukin. Uy, magrapag yun ko atang mga gulayon. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po na ika nang, tiguang naman ka ika. Ay, salamat.
4: Hindi pa kanan ni Mulay.
5: Siyon.
4: Lido.
5: Alpuerto.
4: Ilay mo idan.
5: Ay, ito anak ko, 90 na ko.
2: Busa, sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo og suwayipod. Ang paragis bila-bila herbal capsule og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Ann Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann Nebres.
6: Ako si Ann Nebres, taga Purok Dos, Paganito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Then dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati gi paningot ako og tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko. O ingon ana.
7: Paragis bila-bila.
6: O paragis bila-bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
7: Bila edad din mo ron, ma'am?
6: Ako 55 na.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila,

0: Aril, mangkang nagabihan man.
1: Ay, natural, Laninda. Iawat na lang, dugang salin.
0: Din ka?
1: Dito sinayawan. Sige tong amiga na ako, kanina kong classmate sa una.
0: Yeah, gipalitan ka.
1: O, tinugid ang gipalit, uy.
0: Mayo naman.
1: Kung nag-firmin nino, dinagit ko magsalik si mong pension, gari.
0: Labaw pa sa pensyon ako, matagbuhan ang imong adlaw halin.
1: Oh, mao cute. Paldo, Permi.
0: Paldo kayo!

0: Ah, sige, Mari. Ari na ko. Paliyog lang kong ingon ni Pari Christian nga mulakaw na ko.
1: Ah, sige, pre. Salamat kaayo, pre, ha?
0: God bless, Mari.
1: God bless, pre.

0: nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Ito ang pag-atake na ako, nagikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka na magsilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila.

0: Siya ang nag-advise ako agad ni iha kung di pa inom sa kapsula. Karon pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon magkuko ato, sa pag-atake na ko sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, gisa ka lang kakapsol, na ulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkabuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang batis sa una, kay kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong paglawas. Nga, okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, wag sa paray man ko, kami akong maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha mo mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
1: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo kaysa Paragis Bilabila.

Mga higala at ang iyang uban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilaron, Himayang Lakunlak. Sugilaron nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN.

0: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
1: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito po sa pambayon. Tapos ay ito, nag-tick ako ng hirapal. Kaya nitawag si ating gani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanoba. Di na ako makatindog. Mauna ito. Pag-tick na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
2: Sa pag-ihi ni mo, ni gawas ang dako nga bato?
1: Oo. Gawas siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
2: Asin? Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, o sa nagibati ni mo?
1: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
2: So basi possible nga mabuntis ka?
3: Oo.
1: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
2: Sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
1: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
0: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
5: This newscast is brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms. This newscast is brought to you by unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro Immune Pro.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
10: Biotrop Herbal Capsules.
11: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
12: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
13: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
5: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
14: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 capsule, dito ako believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Be extraordinary with MX3.
17: Ang katinig sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
18: Unilab quality yan.
19: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga nagpakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan, at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan, at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan, at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay, at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: This time check is brought to you by GCash GLoad. Mag-load na sa GCash GLoad. Daming pabonus, di bitin!
2: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
3: Kargado!
4: MaxFit Kargado!
5: Unilab quality yan.
2: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
6: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
7: Na ay high cholesterol o diabetes?
8: Oh no!
7: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
8: Yes!
7: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
5: Unilab quality yan.
6: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
9: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mong importante nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C o zinc o karon with an added 1,000 IU of vitamin D3. Taba nga suportahan ang immune system o makalikay sa mga sakit o specific vitamin deficiencies dala sa panginaron. Kauban ang proper diet o exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
10: This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
7: Na ay high cholesterol o diabetes?
8: Oh no!
7: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
8: Yes!
7: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
5: Unilab quality yan.
6: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
11: Mga kasama, apil na sa alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic Bitbit sa Suwerte Raffle Promo. Para sa tsansang makadaog o cash prizes. Kada simana, dunay upat ka makadaog o 2,000 pesos cash o usa ka winner sa 5,000 pesos cash. Basin mauna usab kini ang imong tsansa ni imong makadaog sa grand prize nga 100,000 pesos. Tan-awa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page. Alang sa mga detalye, maukini ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize na pwedeng madaog o doon na pa'y maayong pag-atiman na magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
10: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat. Trust Condoms. This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by GCash G-Load. Magload na sa GCash G-Load. Daming pabonus, di bitin. This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This time check is brought to you by BPI. Kailangan mong magbangko? May BPI dito. This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app. This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
12: In 5 meters, turn direct.
13: Ha? Asa ko no?
14: Hapit na mahurot ang load?
3: bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load ni mo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
8: GCash G-load. Mag-load na sa GCash G-load. Daming pabonus. Dibitin!
12: DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Inaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog natay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Pabalit sa mga butika. DTX 500.
13: Ako si Janice. Dugay kayo mo man akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
14: DTX 500.
15: Pabali sa mga butika.
16: Kargado!
17: Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang Maxvit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly. Namutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok. Apil sa labing-labing. With proper diet and exercise.
18: Kargado.
19: Maxvit Kargado.
20: Unilab quality yan.
21: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult a doctor.
6: Mag-Maxvit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
22: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
23: Unilab quality yan.
24: Vitamin B complex sa generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. That portion was brought to you by GCash G-Load. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pabonus. Dibitin!

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Mga kasama, apil na sa alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic Bitbit sa Suwerte Raffle Promo. Para sa tsansang makadaog o cash prizes. Kada simana, dunay upat ng makadaog o 2,000 pesos cash o usa ka winner sa 5,000 pesos cash. Basin mauna usab kini ang imong tsansa ni imong makadaog sa grand prize nga 100,000 pesos. Tan-awa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page. Alang sa mga detalye, maukini ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize na pwedeng madaog o doon na pa'y maayong pag-atiman na magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 1083 Series of 2026.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nakasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at Manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw, ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay lagi makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: bilang kilos karne?
1: 500.
0: Hulo!
1: Ma'am, bagsa presyo na gani sa 600. Taong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ogi 800.
0: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na!
2: Sarap magkasama!
3: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
4: Kargado! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit. At dunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
5: Kargado!
6: MaxFit Kargado!
7: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
8: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
9: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
0: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
10: Rexido Forte!
0: Mas paspas, banat sa upat!
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mga kasama, apil na sa alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic Bitbit sa Suwerte Raffle Promo. Para sa tsansang makadaog o cash prizes. Kada simana, dunay upat ka makadaog o 2,000 pesos cash o usa ka winner sa 5,000 pesos cash. Basin mauna usab kini ang imong tsansa nimong makadaog sa grand prize nga 100,000 pesos. Tan-awa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page. Alang sa mga detalye, maukini ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize na pwedeng madaog o doon na pa'y maayong pag-atiman na magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 1083 Series of 2026.
13: Init sa hilana? Dapat di napatugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. BioJessic, masaligan, maong most trusted fever medicine brands sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa BioJessic. Amping!
7: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of BioJessic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa to marunog pait na tambal.
15: Maayo na lang na ay Kidilets.
16: Chewable paracetamol and candy flavors.
17: Di ko mabala ka. Kay dalire pa inong.
18: United Home. Unilab yan.
19: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. BioJessic, masaligan. Maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa BioJessic. Amping,
7: Unilab quality yan.
21: Paracetamol is the generic name of BioJessic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: I am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Ako si Lady Ninta Myra Luya, sang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 Capsule for 8 years. With proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3. Tunay, natural, at original.
4: Kargato! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxVit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
5: Kargado!
6: MaxVit Kargado!
7: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
8: Mag-MaxVit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
9: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mo ang importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your Prime Protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
11: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
12: Rexido Forte!
13: Mas paspas, banat sa upat!
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
14: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
16: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Ilong Ranger?
20: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
19: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
20: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
19: Sipon dayon?
20: Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neosef C plus 40 na, naizing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neosef C plus 40 with zinc dayon.
7: Unilab quality yan.
21: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neosef Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Neosef Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
22: Mommy, makailumdum ka ba atong last kang ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Kabisan lang sa ni mo kugos, karga o duyan, dili yun mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress, dili ini imbinto, tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Metikon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
0: At first I was afraid.

0: Gala kumustag maayong gabi kanatong tanan. Sa pagkausap pa, welcome. Welcome ug welcome ni atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag og pagtagad. Ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Ngabisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling laba sa panumduman. September 4, 2026. Laiswa tamo na usab ang atong paghatagag pagtagad. And this time, ang atong letter sender usa ka nagngalan og Andy. When you stand by Andy, alang sa imong suwat, of course, bro, to us by Nance Herbal Capsule, ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule, magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo, makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Super Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Ug labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nakaepektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa itong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og syempre, alang sa to remind ga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O syempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong remind chuko mix. O syempre, alang sa atong Mega Man herbal food supplement, natural energy booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural performance enhancer. Safe gamiton. Mega Man herbal food supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man gold coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Syempre ang atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
1: o labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan. Bone strength. So kung mga pika na lang, Nan's Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Usbong ko standby, Andy, alang sa imong suwat? Dini siyempre sa atong tulumanon. Sensory, Ate Arlene.

Kamusta ko sa suki ni Monte Paminaw, ate? Taga din Hirakos, Mindanao. O gitago sa pangalan nga Andy. Dini ko sa Mindanao, gipanganak. Dini nagdako. Dini nag-eskwela. Og nagkapamilya, ate. Wa ko makatapos sa college, apan nakabaton kog maayong trabaho sa Misamis Oriental. Magkapareho rami og baryo sa kong asawa, nga si Marie. Schoolmate pod mi sa eskwelahan atong first year high school pa mi ate. Daan ako nga dunay gusto nga to kaniya. Apan wa ko ito mangkatakos para musulti sa kong pagbati nga to kaniya. Ate, base na tingala ka nga nung gitago ko nga akong lugar. Medyo sensitibo ang ako mga pangutanang anak kanimo. Kanhi daghan ang nangulitaw kang Marie. Apan wa siya gisugot. Dili mi malaghigala. Apan mapahiyumon siya nga rikan ako. Matag magkita mi na ay mga higayon nga masapna na ko siyang magtanaw ka nako. Nagtuo ko nga wala lang. Apan sa dihang niundang ko sa kong pag-eskwela para manarbaho sa Misamis Oriental. Nay nakasulti ka nako nga nangita kuno ka nako si Marie. Kung asa na kuno ko, kay dili naman kuno ko niya makita sa eskwelahan o sa among baryo. Igo na lamang kong mukatawa ate. Apan sa tinuod lang, may bukad akong kasing-kasing sa kunasairan. Unang sweldo na ako, may pauli din ko sa amo. Sabado sa hapon, di ko malimot. Daghan kong dalang ang mga pagkaon para sa kong pamilya. Kasagara, wa pa nila natilawan. Kanang sa syudad, ragid makita ng mga pagkaon. Naglain kong para kang Marie ate. Gituyo na ako nga mulabay sa ilahang balay. Nakita na ko si Marie sa gawas kauban niya mga igsuon. Naglakas loob ko nga ihatag ang akong pasalubong nga to kaniya. Nakita na ko ang kalipay ni Marie ate. Iya ko gipasulod sa ilang balay. O gipaila-ila sa yamang ginikanan, Ate R.

kadto ang sinugdanan nga formal kong naulitaw nga to kaniya. Matagpauli na ako mamisita ko nga to kaniya, ade. Apa naodlot ang ako papaulitaw kay milarga man ko sa Visayas para manarbaho. Kay mas nindot man ang opportunity nga ako nakita nga to. Kinahinungdan nga wa na ako nakaduaw pag-usab kang Marie. Dili pun mahiligon o sulat-sulat, ate. Busa na hunong gyud ang among komunikasyon ni Marie. Hapit sa katuig pod ay ha nakaduaw sa kumaginikanan. Nasayra na ako nga nakabato na si Marie o laing hinigugma. Busa wa na pod ko manghilabot kaniya. Sayang. Lima ko katuig nga nanarbaho sa Visayas, ate. Dili na ko ikahimakak nga nakabaton ko hinigugma nga to. Apan sa dihami pauli ko sa among probinsya, wa na pod may komunikasyon sa kong nahimong hinigugma sa Visayas. Ato panahon na, wa pa'y mga cellphone. Pinaagi ra sa sulat o long distance call ang pamaagi sa komunikasyon. Uso pa ang mga love letters. Apan dili ko mahiligon magsulat og wa pod mi telepono. Busa na wad-an mi komunikasyon sa kong girlfriend, ate. Pag-uli na ko sa among probinsya, nasayra na ko nga single pagihapon si Marie og why boyfriend. Busa gipadayon na ko ang naudlot na kong papangulitaw nga ito kaniya. Natigayon na iya naging gisugot, ate. Mibalik kong trabaho sa Miss Orr o nakasulod ko sa usa ka kumpanya, isip usa ka checker, ate. Kapoy ang trabaho apan sakto ang sweldo. Sakto ang benepisyo. Weekly ko gauli sa among lugar para makauban o mabisita na ako ang akong pamilya. Ikon man si Marie. Ang kuno na ko ate daghan na ang mga higayon nga dunay nahitabo tali kanamong duha. Hangtod sa kaadlaw sa akong pagpauli, gitagbo ko ni Marie og maayong balita. Buntis ko na siya. Ate, araw ako makasabot sa akong kaugalingon. Nalipay ko nga nabalaka og nahatlok. Apan wa ako'y gisayang nga oras na malayi dayon ko ate. Sa laktod gitakda gilayon ang among kasal. Human sa among kasal, gidala na ko si Marie sa Miss Orr, ate. Og dito naghimugso ang among anak, si Marco. Ate, sa pagpanglabay, sa makatuigan, napaeskwela na mo ang among anak. Gani, ate, gifocus na mo among panahon nga ito kaniya.

sa kurso ng engineering. May retire ko pag humas ang graduation, ate. Siya na amipuli ka na ako sa kumpanya na kong itrabahuan. Isa siya sa mga engineers sa among kumpanya, ate. May balik namin ni Marie sa among probinsya kaysa among pangidaron na gusto na namong mupuyo sa probinsya. Mananom na lamang ni aron makasimhot og presko nga hangin. Wa namin nahimong problema kay naanapod mi kaugalingong balay og yuta nga napundar. Naghulat na lamang mi nga maminyo ang among anak og makabaton og mga apo. Nagnegosyo mi ginagmay ni Marie, ate, para nga doon na milingaw. Dili pod makalimot ang among anak nga magpadala og kwarta kanamo. Ilabi na og naami mga importanteng panginahanglanon sa iyang mama. Proud kay ko sa akong anak, ate. Kay nagdako kini nga buutan, mapinanggaon nga rikan ako. Og sa among 30 years kapag panag-uban ni Marie, wa gid ko nagbasol bisan ka usa. Nga siya akong asawa og nga wa ko nagmaahin niyang isara among anak. Kay siya nakakumpleto sa among pamilya. Sa tinuod lang nagplano unta mi nga dungagan si Marco apan kaduha na nga na ectopic pregnancy ang akong asawa. Ug alang ka na ako, ate. Enough na kaayo nga naa si Marco, Ate R.

magtanaw kaniya. Muhangyo sa Ginoo. Naunta, lugwayan, ayang kinabuhi. Gusto pa na ako siya makauban. Apan di manginato, mapugan ang kinabuhi ate. Sa laktod, samtang naglingkod ko sa iyang kilaran, gitawag ko niya ate, ugmatod niya kanako. Doon na siya isulti. Ate, mitulo ang iyong mga luha, kilid sa iyong mga mata. Matod niya. Huwag ko nun niya tuyo ang nahitabo ang tanan. Dili ako ang amahan ni Marco. Mihu at akong dugan ate. 30 katuig. 30 katuig nga gifocus ko akong pagmahal o pagpangga. Gato kang Marco. Akong giila nga akong kaugalingong anak. Ang tanang pagmahal. Ipangutan ako siya. Kinsa ang tinuod nga amahan ni ini. Ay akong giignan. Ayang kanhing hinigugma. Iyang gibiyaan tungod ka na ako.

ate. Ako kuno yang gipili. Kay mas mahal ko niya. Nakasala man siya. Apan iya kining gibuhat kay gusto niya nga ako iya makauban. Apan nasayod ko na siya. Nga dili mapapha ang sayop ko iyang buhat. Pila ka oras na lang ate. Nakoma si Marie. Hangtod. Hingpit na siya may panaw sa laing kalibutan. May hagulhol kong murag buang ate. Grabe ka sakit. Nagdumili ko sa pagtuo. Paano ako'y mahimo? Gusto ko nun niyang mabiya nga way baggage sa iyang kasing-kasing. May pawa na lang ko niya sultihi, ate. Samtang si Marco akong itawagan. Hilaban niyang hilak. Pagkasayod nga wa na iyang mama. Tuod man, ate. Human na lubong si Marie. Gignan ko sa akong anak nga, mauban na lang niya sa syudad. Apan, nagpabili na lamang ko sa pabensya. Matun niya mabalaka ko na siya kanako. Apan, gipasali ko nga to kanya nga okay ra ko. Ate, so kanawala iyang mama, matagkaroon og unya, gapanawag ka na ako si Marco. Wa siya kalibutan. Hanga dili ako ang iyang amahan. Ang sakit lang alang ka na ako, nasayod ang papa ni Marco. Ngang siya ang amahan ni ini. Angay ko pa ba nga protektahan ang among relasyon ni Marco? O deserve niyang masayod sa tinuod niyang pagkatao? Dini na lamang kukutob. Sincerely yours, Andy.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nasayod ka ba na tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinay-hinay na itong gidaot ang atong mga kidney na mo'y dako kaayo o roll sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney. Inom o U-Aid Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang U-Aid Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: salamat ka ni mo, Andy, sa imong papadangat ni mo sa watang po ni nga tuntulo mo sa sensor li Ate Arlene. Nisakit po akong dughan, oy. Lameng ka nga. 30 katuig bi apod nga nag-anto si Andy na ningkamo at nakiglaban. Pero buto na naon bitaw. Hindi ba na to parinti atong kapikas, no? O kung diligid ikaw ang amahan sa bata, huwag na kailapod nilang duha. Ay nako, anyways. Of course, kao pa na ito, DJ Nova Abaniel.
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene Cap Junos na nato mga suking. Take so bye-bye.
0: And kini, ang atong URP Professor Cap Jun Jun de Asis.
2: Yes, masurti ng adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: Nobs, kung ikaw ang naa sa sitwasyon ni Andy na anang tanan, si Andy, grabing kabalaka sa iyang papa kay kanabang siya nalang isa, ubanan niya sa syudad, di siya mauban kay syempre na siya murabag reservations kay of course, di niya tinuod nga anak niya. Pero mawala ba ang pagbati sa usa ka anak sa amahan kung masayra niya nga dili siya ang tinuod nga amahan? Of course, mangita siya sa tinuod niyang papa, di ba? Anyway, sige lang dito. Nagalibog ko sa kumutana. Kung ikaw, ako pa kutanon, ikaw si Andy, unsa ba ni muhang desisyon?
1: Kung ako si Andy, ma'am, iha na lang sultian si Marco sa tinuod. Kay tiguan naman si Marco, no? 30
0: plus na siya.
1: 30 plus na siya. So, para na ako...
0: 30 years nilang gauban. So, maybe Marco is 29.
1: Almost 30. Mga
0: almost
1: yana.
0: 30, oh.
1: So, para na ako, murag deserve ni Marco ang tinuod at the same time...
0: Pero puri ako lang, no? Wala na magiging si Marie. Wala lang tanya gidala sa yan. Gidala na lang tanya sa loob nga na ng tanan.
1: Murag reaction sa kunauna, mga nga ka, wala mani mo gidala ng bagidya sa...
0: Hantos kamatayo na lang, di ba?
1: Wala lang ta ka lang kuan, nagbilin-bilin.
0: Pero ingon mo gusto sila, Dejinovs, dili ko na mahimutang sa kakalag kung doon yung mga tinaguan nga pa niya nasulti before siya mo
1: magkundinar iyang kalag. Oh, so, daghag yung mga himat yun nun nga. Diya na mga ipasaylo, diya na mga, ano ba?
0: Diya na mutungan. Mayta nga, anak, ang akong kabtangan.
1: O, ano ang
0: ta? Niya ang yabi. O, ano ang siguro.
1: Ay, nako. Pero, mo lagi.
0: Anyways.
1: So, kung ako si Andy, para bitong mawala iyang awkwardness. Kaya moron mo siya ba-awkward nga ka nang di siya mukuyog kang Marco. Kaya maulaw siya. Kaya dili na siya tinood nga papa. Pero, para nako, kinangan niyang i-heart-to-heart talk si Marco. Kay miskantod, inga na ang realidad nga gibilin.
0: Pero, dili man mawala ang pagkaamahan.
1: Pero, kaya siya mag- actually, siya gid ang ama. Kaya siya may naana for
0: pila ka ayaw ang revelation. Bigata.
1: Yes. Kaya lang, unexpected ka ayaw ang plot twist sa ilang story ba? Nga, imagine palangga kay ni Andy si Marco. At the same time, si Marco po grabe ang pagpangga sa iyang amahan.
0: Yes.
1: Pero it turns out, dili sila magkaano-ano. So, anak ka pa it pag yun, anik ikabalo, ay ang tinuod nga papa. Nga, yes. Exist si Marco.
0: Siya, exist si Marco.
1: Diba?
0: Nisan mo kayo na kay...
1: Grabe. Kaya nang unfair para sa ilahang duha.
0: Or pwede na lang, nanala siya yung self-denial. Nanala yung sultan si Marco. Isipin na yun, wala siya kabalo. Hindi yung sultan si Marco.
1: Dili na mahimo, ma'am. Kaya medyo matandog yun na siya. Pero kung ako lang, sa ako lang ha, deserve bang ni Koango, ni Marco ang kamatuuran. Masayot siya.
0: Basig mauyab na yung isuon, no? Listen po.
1: Oh, kinahang lang siya magkabalo. Kay aron si Andy ba, napod siya yung Koan, baka nang makahungaw po bito siya nga, ilabi tong ma-rebuild ilang relationship nga magkuha na lang sila kanang ilhabit ang dawaton kung unsang kamatuuran.
0: So, di na ko ma-imagine ang gibati ni Andy sa dihang
1: diba?
0: Misulti siya kang gisulti siya ni Marie nga dili kang pasaylo ako.
1: Dili ikaw ang di amahan. Aray ko.
0: Yeah. Kanabang gimahal gipangga ni mo ko sa kabata nga nagtuo kang imo.
1: Grabe mo paningkamot.
0: O, niya ba? Murag, tibok ni mong kinabuhi imong gidedicate para ano yung pamilya ha. And then, di ba? Managing ang mga di kayo. Sa tinood lang, kung di mo makasal, di mo parinti ni mo ang kapikas. O niya, kung dili ikaw kamahan sa anak, so, stranger gid mo.
1: Yes. Pero ingon pa nila, di man yun na mag-matter na gid sa dugo, ma'am. Labi na ka ng...
0: Na may emotion nga. Emotional.
1: Kanang, siyempre, di kada ikaw gid ang gidak an ana. So, para na kumar, di na mag-matter kung kadugo ba sila or dili. Kaya for sure, nabati man na ni Marco pagkaamahan gud ni Andy. So dili na niya i-mind nga masuko pa siya kay di man siya pwedeng masuko kang Andy. Siya mama siya dapat masuko pero mo lagi wa naman yang mama. Murag ila na lang kinahanglan na lang nilang dawaton ang kuan ba nga gibili ni nga kamatuuran sa iya mama kay mahilo na ang iyang kalag.
0: Unless
1: siyang kamatayon.
0: Unless nga ipalapos na lang ni Andy sa
1: yes, kasalanan. Yes, kaya nun niya sa iyang kaugalingon.
0: Yan na lang para wala na mausap sa ilay pero feeling ko di kaya inuom eh.
1: Kaya matingala man na si Marco nga ano man akong papa murag nalahi man ang kuan, di ba? So para once and for all nga makasabot si Marco, di iyan na lasutian.
0: Maguba magi ang relasyon after niya masairan. Lagi gamay na nga wall, no? Murag
1: yes. Anay awkward na siguro dili yeah. Wall murag awkward sila ba sa
0: pwede.
1: Usa usa.
0: Kaya kada bang murag lahi murag na lagi babag gamay.
1: Yes.
0: Murag kada
1: yes.
0: Bang dili na pareha sa dating anak ano lahi gyud di ba? Lahi na gyud anyway.
1: Syempre ma broken heart man gyud ka. Oh. Labi na kang Andy nga part nga grabe yang pagmahal kang Margo but mo lagi kinahanglan sila mo settle ana nga reality. At the same time siguro gibili na nga kanang gisulti gyud na sa mama ni Marco kay aron kana bang si Marco pod masabta niya ba or kanang makabalo pod si Marco mo siguro gituyo siguro din na
0: ganyang,
1: pero mahilo na pod ang kalag sa iyang mama nga nakabalo
0: no? For 30 years kaya niya nga ihilom ang tanan
1: grabe
0: ah. Sakto bang ko na no? Batod pa dahil mga butang magpabili na lang tinaguan para sa kalinaw sa tanan kaya kung iyatong gisultan early possible nagbulag sila ni Andy
1: yes.
0: Mausap ang pagtagad ni Andy kang Marco
1: so, pero grabe no imagine na kung ano kumambaka na medyo weird lang ang story ni kantong kisaning mama gay nila nga
0: si Marie
1: nga gibyaan niya yang uya
0: oh, yes.
1: Para kang Andy
0: kay mas love din niya si Andy
1: mas love niya si Andy to think na buros na siya ha
0: oh.
1: And nabilib pud ko sa lalaki nga wala pud siya nagukod-gukod gyud kang Marie nga naa silay anak
0: correct
1: diba so
0: sa unang panahon magtimugod din anak ka kuan bro dili in anak ka
1: big deal
0: oh I mean depende kay siguro sa gugma kay wala gaihap ba kung balay ka 1 month siya buntis
1: di na kay magmatter sa una
0: di na kayo
1: di ba ka nauso sa una so karon kay medyo magmatter na siya kay ba sindi ni ako na naman may DNA gun mo nang magmatter na karon sa una wa sila ipakian na eh kung ikaw ang gipaangkor hala ikaw gyud una giningon ang babae ra gyud masayod no babae ra gyud masayod kasi
0: oh, mag-good. Pasilan. Okay. Delita's opinion.
1: Naglingo-lingo na raban ni siya, ma'am.
0: Delita's opinion sa itong retired playboy. Cap Jun-Jun di Asis.
2: Yes, ate. Gawot akong dugan na minaw ninyong duha.
0: Agay. Ano man?
2: Sakit kayo.
0: Sakit na naon-naon.
2: Engineer, ayaw ka bala ka, engineer.
0: Napagaw na lagi ni siya.
1: Pagaw na lang siya. Ara ka na concert.
2: Lain kayo paminawon ba nga? Kanang... Ay, every story mangod sa every tao na istorya no.
0: Oh yes, na ganya kay nang
2: istorya. Pero pansin ko lang ba sa sulod sa isa ka semana na tong nagpadalag sulatampo. Grabe mo mga girls no. Grabe gid mo makapasakit sa laki ay.
0: Nga naman,
2: kung dili ninyo pahigugbaon after may gugma bulagan.
0: Ang lalaki ra may mapasakit, ang mga babae magpalami na sila sa lalaki.
2: Kadang naman gugibutan inyong konsensya kamo mga Imagine ha. Kaayo ning mga laki karong panahon Andy. Katarong ang pagkalalaki ng trabaho.
0: Di in fairness, buutan si Andy. Nahitabo lang nga nahigugma si Maria.
2: Sus, grabe ka.
0: Di ano yung mag-god cap? Ang nakita na ko nga issue.
2: Grabe ka mga nila din mga babae karong panahon na engineer.
0: In love si Marie kang Andy. Di siya gusto nga may baho si Andy nga buntis siya 1 month or something.
2: In love. Ganong nag-file up pagkasalaing laki.
0: Huwag pa bang ni Uli ato si Andy? Wa pa ni
1: uyab sa ato.
0: Oh, na siya uyab ni uli siya.
2: Mao gani ang akong point ya. Kabuda ang mga babae di gid masaligan ni mga babae.
0: Dili ang gugma mo gutoy ni patigbabaw.
2: Sakit gid akong dugan kay.
1: Murag somehow selfishness po sa side ni Marie.
2: Angkon gud mo girls. Angkon na lang gid mo.
0: Ni angkon gani siya before siya namatay.
2: Angkon dili angkon gid mo ba nga kanang dili gid mo kagwanta og wala inyong partner sa inyong kwani man suspected pare ani oh
0: dili ay ako pito na sabtan kani si Marie Mangod love gid niya si Andy
2: ay love
0: siya ay uyab
2: nganong
0: pag uli ni Andy nagbalik sila niya iya yung gipili si Andy nga mahimo niyang bana so napakasal sila dayon
2: dapat itugaan ka para tuwa naman dito sa
1: selfish gani sa ato nga panahon
2: saan. Anyway Andy pagkabot sa kita saan igsuon rin kaya pagkabot ni Marie. Akong advice ni mo, Andy.
0: Pasayloan na lang.
2: Akong advice ni mo, kadang, ayaw na puto ka na imong anak. Usab yun na ang inyong relasyon. Musugod lang sa dili, pagitog-anan ni mo imong anak,
0: nga dili siya ang amahan.
2: Nga dili ikaw ang amahan, mausab yun inyong relasyon. Anyway, balag dili ikaw ang biological father.
0: Pero sa kita niya
2: siya bataa.
0: No?
1: True.
2: Kadang, luwa sa imuha, ikaw raman ang nagkabalo o katong papa lugar niya.
0: Mm-hmm.
2: Karon, kung masulti itong iyang tinuod nga amahan sa iya, dili mong gitutuuhan.
1: Eh, mo lagi daw big maunhan siya. May pagsgika na lang mismo sa iya ha.
2: Magpakarugin nun sa ngawa sa kabalo. Sultian ni mo imong anak, kanang kabatyon nun na pod ka. At least.
0: Nakuka, oy.
2: Nakaya ka na sa mga sawa nga. Gisulti ka ng kamatyuno na.
0: Sa ato pa, inig, before ka mamatay ito ang kinuha.
2: Kung gano'n na pwede mong tinuha.
1: Kabati po na na. Huwag tularan si Marie. Ayaw pagingana. Dili, so, samtang napo mo'y tayo nyo makabawi.
2: O, sa ikorek, ana nga.
0: Ikorek ang mali. Ikorek na daan.
1: So, di kay, di na mo kabawi. Namatay na mo. Wala na. Ano,
2: ikorek man ako na nga na'y posibilidad niya mausab ang pagpangga sa kung anak sa ako ah.
0: Dili man.
2: Nga mao-maoy anak nako nga pagtiguang nako mao na yung kamping nako.
1: Yeah, I thought dili na mausab lagi ka.
2: Dili mo masiguro.
1: Sa pagpangga kay ngano, wala may sala si Andy. Kaya pa pud biya siya kabalo.
0: Yes.
2: Pero nay what if? What if mausab?
0: What if dili?
2: What if? Pero what if mausab? Pero kung dili nimo tuganan, walay what if. Magpabili na inyong relasyon
1: niya. Pero ikaw na po yung nagtago o hinunog sikreto.
0: O, naka sikreto.
1: Murag nasusama na po kakang kuwan.
2: Natago ano isang mga sawa nga makasasala?
1: Kamu lagi, maawat po lugar na magpakasala.
0: Ay, hindi naman ka nga makasasala.
2: Ah, hindi, magkasasala. Hindi mga babae.
0: Hindi, hindi,
2: sa'yo lang ka, anak nga.
0: Ato di siyang failan o kuwan. Personal non grata sa mga babae nga kuwan. Organization.
2: Wa na kuy ko na kay magpabilin na lagi ko ang sinumar na ko engineer pa.
1: Pila ko kay matroma na ni si Cap sa mga babae.
2: Ako, I hit girls kid kay
1: kanin. Yeah. I hit girls daw. Hit.
2: Igoy, igog baho ni mo, panggaho ni mo, magyapon pa sakitan, magyapon ka.
0: Lugar woman hater na lugar ka karon.
2: Well, sorry kay kayo mga palangga. Kay
1: so, okay.
2: Imagine, kini katarong ni Andy. Mm. Oh, kitaguha ni mo 30 ka tuig. Inya itolerate pa ninyo nga makapisaran ng mga kababayenan? Mingon pa mga...
0: Dili, oy. Na may mga higayon nga ang gugma magpadayon kung doon ay mga tinaguan nga magpabili na lang tinaguan. Kung gisulti ni Marie as early as siguro sa'yo pa,
1: nabiyaan
0: I'm sure base nung nagbulag sila ni Andy, hindi siya ka-afford nga mawala si Andy kaya higugma siya.
2: 30 yes. Katuig nga gitaguan ni mo ang lakoy.
0: Pasalamat na lang
2: 30 katuig nga pastilan.
0: Pasalamat na lang gani ang papa ni Andy. Oh no, ay ang papa ni Marco. Nawa gid siya ni Samok,
1: di ba?
0: Kang Marie, di ba?
1: Kaya pong gidawat ang kamatuoran
2: kay na. Kung kining asawa, kung kini si Marie pod, wa nagpahilabot og lain.
0: Ay di lagi kay ni abot si Marco gikasan na narbaho sa layo.
1: So, wala siya nag-expect man good cap nga mobalik pa si Andy.
0: Oh. Unya sila gid ang ment.
2: Mm. For each other. Kabalo sa nga nahilabtan siya.
1: Nangita siya paagi gud nga magsilag ni Andy.
2: Kamo na kay kwan kayong mga bayi na. Maglagot iko insinyo, maglagot iko ni.
0: Okay nang mo mong ilaga maglagot iko. Na ang babae ra gyud nasayod kasi amahan sa ilang anak.
2: Mo bitaw. Busa Andy, take my advice.
0: Uh-huh.
2: Ayaw na lang gyud asulti si Marco.
0: Uh-huh.
2: Kay engineer ra ba to?
0: Agoy.
2: Ingna na lang tagaay ko alote kada bulan nak at least mabawi ang 30 ka tuig. 30 ka tuig na.
0: Pero abin ni mo?
1: Ay, nako.
0: Abin ni mo, Cap, the more nga sultian ni Andy, mas ma-appreciate siya ni Marco.
1: Diba?
0: The more
1: kesa
0: nga
1: naman sakitan, na,
0: The more sakitan si Marco nga, imagine ha, dili katakat dito, papagi, palangga, gimahal ko ni mo, labaw pa sa tinuod nga anak. Diba?
1: So, toon man, masakitan si Marco, pero eventually, iyan na ma-realize
2: gud
1: nga.
2: Dili dati na, what if, mausab ang pagtanaw sa... ni Marco sa iya.
0: What if musamot ang pagdaig ni Marco?
2: Dili naman nato presyonon ang pagpangga ni Marco ngadto kang Andy kay kontento naman dayan si Andy sa pagmahal sa iyang anak sa iya ha.
1: Pero mo lagi kontento
2: ang ako lang is what if mausap.
1: Si an mo ganing kinala niya surtian kay aron si Andy di na siya ma-awkward kang Marco.
2: Samot
1: ko man siya ulog tago siya sikreto di maulaw gi siya kang Marco kay naman siya ginataguan.
2: Samot maulaw kayo may baka balo si Marco nga.
1: Dili oy.
2: Karon dili niya tinud anay nga amahan ikaw manaha naka magmanya sa ibang anak kay nakabalo na ba ng bata nga dili ikaw ang biological father.
1: Kay kung ako si Marco mas ma-appreciate pero ko salamat sa pagstoryag tinuod at least karon ba nga kabalo sila duha sa kamatuoran.
0: And buutan si Marco. Kalo na ako kung masayran niya ang kamatuoran, the more niya i-appreciate si Andy. The
2: what
0: more
2: if niya
0: kasalamatan nga.
2: What if, mausap ang iyong panguna-una, ang sa advice niyo
1: karong gatukanan. Kaya masuko na siya kang Andy, dili man na, imposible nga masuko siya kang Andy.
0: Hindi man si Andy, dili.
2: Oh. Dili siya masuko, pero what if mausap, mulay lo gamay, kay simpre dili ba, tinuod niya mahan. Loy kay siya, hindi 30 katuig nga, ang iyang tinigo, may iyang kahago, gibubo ni Ana. What
0: pero,
2: if...
0: na-establish mo dili lang
1: yes, relasyon. Yes, maayoy lang relasyon.
0: Relasyon so, na dili, basta-basta gubon.
1: Dili na magubagi.
2: Para na ko, hindi, pakabungol na lang yun. Nawa kayo nunggan, bunga lang to sa kamatyunon nga, kuhan nga, naka-istorya, bisag unsa na lang, ununaan na lang, Ana.
1: Ununaan na lang, Ana, kuhan na to, nag-galusinate na to.
2: Basic ikaw dahi ang amahang gintunod atong bata, ah. Nya, nagduwa-duwa ra to imong asawa nya.
0: Nang kanang himatyon na namamakak pa na kap.
2: Pagdamay na lang ba?
1: Di na na mamakak ang himatyon nun kap.
0: Gani.
1: Mo na man ilang last chance ang sultik tinuod.
0: Yeah, mitugan siya kay di siya gusto baggage. Nga sa iyang pagpana gusto niya gaan.
1: Yes.
2: Mm. Malagi na ka ba mga babae kundi po mga matay, di po mga...
0: Hoy! Ang buhaton. So, tiyan pa ni Andy ang yang anak na dili siya tiyan nga mahani ini or magpabili na lang tinaguan hangtod sa hangtod. Balik daw man lamang sa Pingas Lawak. Standby.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isigutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abdi ka pa.
5: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, lali ara kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinaka the best, bisan layo ang biyahe, hiniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Pertinang Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance pang long distance na. Makalahutay pagyod kang misis. Sini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
6: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nans.
7: Mapalit ang mga produktong nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: kaapan syempre ato sa Timbayon ng atong mga Facebook and YouTube viewers. Wow, nakita ni nako si Ate Arlene sa una radyo na taka madungog from Mamira Gwyneth.
1: Ate si Ate Arlene nagdi mong dimension ako wala.
2: From Angeli Biatino Mora, hello Ate RDJ Nova Cap John, nalingaw gyud ko ninyo na minaw from Binay Negros Oriental.
0: Mao ni among paboritong kaoban samtang nagpahuway o nagtrabaho kay makakatawa, realize o makakuha mig leksyon nga madalas among adlaw-adlaw ang kinabuhi. More power sa inyong programa. Ate Arlene de Genova and Cap June, ambing ganunay o ginaot nga padayon pa mo nga mamahimong inspirasyon sa tanang listeners from Geraldine Maranon.
2: Mayong hapon, ate, pa shoutout ko sa kong papa na sa Bukidnon Sumilaw, Armelio, ang liston, dili gid na makumpleto yung adlaw, di siya makapamina o sincerely Ate Arlene. From Miansky Alit, ang liston.
0: Hi to Jemar Sarbalion, Iking Pilandas, watching from San Canan.
2: From Michelle Magtagad, mayong hapon Ate Arlene, DJ Nova Cap June. Ginahadjud ko sa inyong tandem tulo kay naay kontrabida usa. Iyang extra kay dili ko gwapo pero mapagmahal ako. I'm your avid silent listener through DYJL Gihulngan City, Negros Oriental.
0: Ayan. Shout out to Eliza Abascar watching from Mandahilag, Talisayan, Misamis Oriental.
2: From Nora Mingaray, Dumadag, ngayong hapon Ate Arlene, Ate Nova, and Capjun, salamat sa inyong maanindot kayo nga programa matag-hapon, diin makuhaan og mga maayong pagtulunan sa mga tigpaminawan kanunay. God bless us all sa Pilais, Claveria, Misamis Oriental.
0: Ngayong hapon Ate Arlene, watching from Banga, South Cotabatog, always nga paminaw, ako Mama Ophelia Tabugan from Junard Tabugan.
2: From Lorna Beltran of Hinunangan, Southern Lake. Maayong adlaw Ate Arlene, kada hapon gid ko nagpaabot sa inyong programa kay murag tambal sa kakapoy. Lingaw kay ko sa inyong mga istorya o mga tambag nila DJ Nova o Cap John. Daghang salamat sa kalipay o inspirasyon nga inyong gipaambit amping kanunay.
0: Shout out from Arlene. Sorry. From Margie Camlok Lancisco. Ayan. From Polomolok, South Cotabato. Okay, DJ Nov, sa imo hanggang final nga advice para kay Andy.
2: Again, Andy, para nako, kinahanglan nimo isulti kang Marco kay para fair ba sa bata kay deserve man sa bata ang kamatuoran. Dili man siya para maguba inyong relasyon, kundi dili para ikaw pud ipod ka magkargo og bagahe sa imong kaugalingon. Kay sa akong lantaw ani tingali gisulti ni Maria ang kamatuoran kay para bitaw nga iyang makuan ba kanang mahilo na pud siya. So para nako iya nang gisulti para ikaw pud imong matug-an kang Marco ang kamatuoran kay aron siya magmalinawon sa iyang pagpahulay sa dayon. So para nako di kaangay mahadlok nga mausab ang iyang pagtagad o ang pagtagad ni Marco sa imuha kay again palangga man ninyo ang usag-usa. Maayo ang inyong relasyon sulod sa pila ka dekada nga ka ikaw gid ang nagmatutuan ng bataa. So for sure dili man gina siya makuano mausab kay once ang connection sa kanabitong ginikanan og anak dili na siya magmatter kung kadugo mabuo o dili. Sa ngalan nga ikaw naghatag og pagmahal sa iya, ikaw ginayang lantawon nga amahan tuod man ma-curious siya kinsa tinuod ka niya nga amahan, pwede man na niya mabalaan, but dilibot pasabot nga iha kang kalintan isip amahan. Ang ako alang gid ani nga, kanabitong ayaw awata si Marie nga iha pong gikargo na pila ka dekada na nga sekreto. Ayaw awata iyang gibuhat. Kaya again, lahi ra gid ang kinabuhi kung kanabitong makabawi pa bitaw ka. Yes. Ayaw na paabutan ang kamatyunon ka, ayaw pa kamutog ang tinuod. Kaya di na ni mo maridim ang imong mga sala, di na ni mo maridim ang imong kaugalingon kung ayaw pa kamutugan nga wa na kay chance sa makabawi pa. So samtang karon Andy nga kanabitong ayaw pa ka nakabalo, silti igid si Marco. Kaya aron makarecover pong pamuba, daghan pa mong time nga kanang madawat, masettle sa kamatuoran nga, dili mo kadugo. But it doesn't mean nga dili mo mag-ama. Mag-ama gihapon mo. It's just that di lang gid mo kadugo. So sa karon nga panahon, mo na importante nga bahala na lang di mo kadugo. Basta kaya ang inyong pagtrato sa usag-usa, naaba ang respeto, pagmahal, naadiha kanunay. So di na naangay ninyo lang taon kung ikaw ba ang yung biological father or dili. Ang importante ra diha, nga matugani mo kang Marco, aron limpyo yung mong konsensya, si Marco pod ma, nang gid siya nga makabalo siya siyang identity.
0: Ayan.
2: Sa kanunay, kinaing inyong DJ Nova de Marites, ang Marinang Bayan.
0: And of course, ang atong URP professor, Cap Junjun, imong final para kay Andy.
1: Yes, finaling advice sa mga kababayanan, no? Sa mga gapalamatay karong panahon na please tugan na mo tinuod sa inyong mga bana karon kung kinsay amahanin ng inyong kamagulangan.
0: Why?
1: Og sa mga lalaki po nga gapaminaw karong panahon na, leksyon, pagkuha na mong picture sa inyong anak o inyong picture, itandi-tandi na. Kung kulot ang buhok, way kulot sa inyo ha. Pagduda na.
2: Pagtikom na mo pang DNA.
1: Kay, karoon na ito na pamatunan ate nga alkansi gina yung mga lalaki karong panahon na. Yeah. Oy, kung gapaminaw manggaling ka, please, tugarin na tao na mong anak.
3: Samuka.
1: Nga, samuka. Ang amahan niya, nara dito. No? Kay para makabawi pa ang amahan niya, ayaw pagtukal katong tiguang na nga di natakabawi.
0: Bastilan. Oh.
1: Sa mga tigpalaminaw karon,
0: siguro tanan, oy, nagkataon lang mo na yung problema.
1: Leksyon gini oh. Nga, kining mga babae, man, kung di na ikupating nga niya. Kanang kusog kaayo magpasakit sa mga lalaki karon pa.
0: Papalamas tabason kas, mga kababayanan.
1: Pero girls, kay na kasulat man sa balaga sa lot kasulatan nga. Kinanglan ta magpasaylo gipasaylo ta namong tanan. Andi ang akong advice nimo ayaw na lang tugaan ni ang imong anak para walay mahimo nga problema kay busugot kag sa dili pag itugadan nimo si Marco emosyonal nga kasakit na agina emosyonal nga struggle niya. Mas maayo nga tugaan na lang pud ka kung kamatyon nun ka na. Sa gyapo gyud sa kuya Kap, ngon dili ko gwapo, dili pud ko pangit, pero isa lang ako masiguro mapagmahal ko.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
5: Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
6: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ako ang una-una. Dili ako daling malimot o mo na daghan dito yung salamat. Ako si Annalyn Bulado, taga Gunan City, Negros Oriental.
5: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Salamat ka ni mo, Dejinova. Thank you so much, Cap June. Thank you, Andy. Sa iyo, mapapadangat mo swatan po ni atong tulumanon sa sensorly Ate Arlene. Lili lalim. Sayod ko sakit. Pero, face the reality. Ingin anak na kinabuhi. Dili na to matag-an, no? Sa mga, kanamang, posible. Pero, kini lang importante. Congratulations. O sa kakatarong na binuhat, o sa kakatarong na bana, o sa kakatarong na amahan. And about kay Marco, para nako deserve niya nga masaira ng kamaturan, pero doon ay saktong panahon para ni Ana. Ayaw siya shulti kung dili pa ka ready emotionally. I-plaster sa imong kaugalingon. Kalabang ready na ka nga mudawat sa kamaturan. Kay doon na may mga panahon sa tanang butang. And I know nga pag-abot sa saktong panahon, kaya na nimo isulti nga to kang Marco. Ayaw lang sa pagdali-dali. Kanabang kondisyon na daan imong kaugalingon, accepted na nimo nga kaya na nimo isulti nga to kaniya. Kanasayod ko. Pag masayod si Marco, dako kayo ng adjustments yung kinabuhi. Di man siya mausap siya pagkaamahan, pero sakit na para sa usa ka anak nga masayod nga di niya papa ang tao nga iyang giila nga amahan gikan sa pagkabata. Usbon ko, dun ay saktong timing para sa tanan. If ready ka na, emotionally, pwede ni masutihan kay deserve pod ni Marco nga masayod sa kamatuuran. Andy. Thank you so much sa imo pagpadangat imo sa watahan po. Manghinaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. Kini si Ate Arlene. Ayon, mwede salamat. Bye-bye! I love you all!
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
7: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nga dungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
9: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
10: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
11: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
12: Rexidol Forte!
13: Mas paspas, banat sa upat!
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
15: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon.
15: Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
16: Unilab quality yan.
17: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
18: That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
19: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
18: ACS. This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. This newscast is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
20: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
18: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
21: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
18: This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
19: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
18: ACS.
9: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
21: This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.
9: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
22: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
23: Hello, Washy!
24: Hello, Mommy!
23: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
24: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
23: Mula noon hanggang ngayon!
25: All you need is Pride! All you need is Pride!
17: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
23: ACS.
26: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. Doseran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop tri-cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drift, ubo nga samok. Pag doseran, doseran.
27: Doseran Forte.
16: Unilab quality yan.
17: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCL, plus paracetamol is the generic name of Doseran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Ubong makulit? Just stop it.
28: Ang katinig sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
16: Unilab quality yan.
29: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Cheers sa barkada nating
31: Night Shift!
30: OT!
31: Breadwinner!
30: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
31: Drink responsibly.
30: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Norse Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Norse Sinigang Mix.
1: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puya, tagard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani. Kay adunay nagsuggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
2: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget? So

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo, pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
4: Oras mga kasama, alas 10.25. Ang gabi, Pilipinas. Ang gabi, Luzon. Bisayas o Mindanao, ako si Radio Man Buen Alguno. Kita paging uban rong gabi una. Kan kay dunay importante nga buhaton si kasamang Linji Tanghian adlaw biyernes. Iya ra ta sa Bear Month si Timbre 4. Oy, kumusta? Igawas na usab si Jose Marichan. Wala niyo kapusa si Jose Marichan. Taga pagtagaron nagkadaiya nga mga balita dito diris ato ug sa tibuok kalibutan kani kagarihan kadlawon hangtod nining orasa. Una may arrest warrant nga giluwatan ang korte aron dakpon si Vice President Sara Duterte. Dakpon ang ato ang Vice President nga usa ka impeachable official. Pastilan ang ato arong nasod nga Pilipinas. Kada iya nga mga legal minds nagkabahin-bahin. Mayo impartial usab ang ato ang mga legal minds. Aron maka-focus makasama o discuss kung sa may ipasabot sa ato ang balaod. Kani, pwede na yung palutsan o warrant o arrest ang usa ka impeachable official? Unya ang kaso grave threats? Karon pa man ko kadungog ani? Ang mga kalyado ni Vice President Sara Duterte sama ni Senador Bunggo ni question sa timing ang issue sa warrant of arrest batok sa Vice President. Ang mga first year law student naana na sila'y Constitution. First year ha, sa kinunan sa amin kasi. Nadakpon ang impeachable official sa kaso nga grave threats. Ano pa ko? Pero naana ni skurti na. Ato lang pa, ligiron ang ato Justicia sa Pilipinas. Naamang kita'y hukmanan. Hala na ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte pagdipinsa niya. Buti pasabot niya ay kanaan na may warrant of arrest ang Vice President, pwede na siyang usasan. Ang ato ang mga law enforcers, ego ramaneng mutuman o kung sa mando sa hukmanan. Gawas lang kung kinini ang order sa korte. Pinsa may makapugong ani. Ang Supreme Court. Gawas lang umingot ang Supreme Court nga dili pwede. Pero sa pagkakaroon, kung unsa may order sa korte, maugin ito manon. Sa mga balita diri sa ato, sa isutan sa abkay, nagkadaiya mga issues politikal. Magsigir ang ramani o repeat ang history sa politika diri sa Cebu City. Unsa man, nasiak na ang alyansa nilang Tomas o Nestor. si Mayor Tomas Usminia. Usa naman ron sa init kayong kritiko batok ni Mayor Nestor Archibald. At hatagan sab og pagtagan ni mga reports karon sa ato ang mga radyo man, mga balita karong orasa. Atong i-check ko na ang report ni kasamang radyo man Arnold Bustamante. Kasama Arnold.
2: Si

0: Kung drugas ang nasaknit sa Police Regional Office 7 sa 753 ka anti-illegal drug operation sa tibok Agosto 2026. Ang gabaw nga accomplishments nagpakita kini sa parayon nga paghingusog sa kampanya batok sa illegal nga drugas aron malikay ang komunidad sa daotang epekto nini. Ang mao nga accomplishment nagpakita sa parayon nga paghingusog sa kapulisan sa kampanya batok sa illegal nga drugas aron malikay ang komunidad sa daotang epekto nini. Kini subay sa suporta sa Department of Interior and Local Government kundi ILG nga Safer Communities. Ang mga operations naglangkob kini sa bypass, pag-serve sa warrant of arrest, checkpoints o police response nga may resulta sa pagkasakmit sa 3,158 gramos ng methamphetamine hydrochloride kung na ilang asyabu nga dunay kantidad nga 21.4 milyon ka pesos. Ang kapulisan sa probinsya Sugbo ang dunay labing daghan nga nasakmit nga asyabu ng magkantidad sa 5.5 milyon ka pesos. Gisundan kini sa Mandawi City Police Office kung MCPO nga dunay 4.6 milyon ka pesos. Cebu City Police Office nga nakasakmit og 3.7 milyon ka pesos. Bohol Police Provincial Office nga nakakuha og 3.7 milyon ka pesos, Regional Police Drug Enforcement Unit nga dunay balor nga 2.8 milyon ka pesos og lapu-lapu sa Police Office nga dunay 953,316 ang mga nasakmit nga illegal nga drugas na nakini sa PNP Regional Forensic Unit 7 aron ipaubos kini sa chemical analysis. Si PRO 7 Director Police Brigadier General Arnold Abad midayig sa mga personnel subay sa walay hunong silang trabaho sa pagpuhag sa illegal nga drugas og gipalayo ang komunidad sa makadaot nga substance. Dugang ni Abad kasi ilang kampanya gilakip na nila aga mga street level drug pushers subay sa pagparingon pa sa ilang intelligence driven coordinated o focus nga police operations batok sa mga nalabigit sa illegal nga drugas. Gimugatan sa pangulo sa kapulisan sa Central Visayas ang pagpakusog sa ilang kampanya batok sa illegal nga drugas nakalinya kini sa PNP focus agenda nga serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman alang sa katawhan sa Rion 7. Awhag ni Abad sa publiko nga mo-report sa kapulisan kung doon ay malambigit sa pagpamaligang illegal nga druga sa ilang lugar aron mahatagan o proteksyon ang matag pamilya sa komunidad. Kasama mo sa Police Regional Office 7 inyong Radyo Man Arbo sa Mantiri YHP. Tata Carmen.
1: RMN Radyo Mo Nationwide.
2: Oras na kasama alas 10:32. Atong i-report sab ang sa mga report gikas patrol. Taon sa mga kasikas ron na na-monitor ang ato ang patrol kasi kasama ang si Post GQ Kihano. Report gikan sa kapulisan. Ay mo og kumpiyansa ha kay dili pagyod safety ang ato ang hangin karong panahon na diri sa Sugbo. Dinikan aning haze. Ibang no ang ato ang Department of Health. Magsulob kita og face mask. Delikado sa ato ang panglawas ang hangin karon nga ato ang hanggapon. Ang oras mga kasama alas 10:33. Okay, akong i-check sab niya karon taon unsa inyo ha mga messages. Kamo mga ni tune in sa ato ang program ron. Pinagi sa official nga Facebook page sa DYHP. Okay. Ang oras karon mga kasama, alas 10:34, padayon ta sa ato ang tulumanon. Atong i-check sab ang report ni kasama Radyo Man, Josipus GQ Kihano, karong taw-taw na. Mas maayon ang mahibaw taon sa may mga nahitabo na karong gabi ura. Okay. Ang oras alas 10:34, mga kasama. Okay. Padayon tas ato ang panag-uban. Sige, niya na si kasamang Radyo Man, Josipus GQ Kihano atong kaminaon. Yes, go ahead, kasamang GQ. CYHP,
1: Tatak, RMN, report!
2: Okay, atong balikan si kasamang Josipus GQ Kihano karong taon-taon ha. Okay, diyan si kasama GQ. Yes, kasama GQ.
1: CYHP, Tatak, RMN, report!
3: Sa Pero mo lang, Professor Paul, mo ay nagpasabi karon nga mo ay isang gitbag sa pagkakabayati ni Bernard sa Plaon. Samtag, way man ako nga maalarma sa mga sa mga pangitabog na bitumaw sa gara-gara sa

0: Σε τάντο και ρόπα τα βράσα, σα καλάοντα καταπιόντα, σα ρεκόρνα κόντα τα κούχα, να είναι άνα κατόντα και κόντα και αρκετάς παπάει και κάπον σα ότο δι τόσο μάι που καραν πάει σε τσο μόργα, μαραγκά ή ασύντον όνο, σα τα κουέν σα σοκο, ένα καλύτε μαγκάσι, δύο φασιάλ, σηκάνια σα κάπον ηγούντα, τα κα παράγκα η νάγκα κονσολασιόν, τα ειρνουμάν, από όπου επίκυβα, ηγούντα, η τάμπα είναι τόσα να συζητάνε και άλλο κάρο με κυρίνια και η φουσίλ, για σε όλου τον καν, από και τα βάθος τύπου να τον κάνω ρίξω ένα καηλά, απάν και καλίνα, να σου τάω με ελχάνα και ρίγια από όλια φύτημα, σα εμπισεσόν σε καβησάν, σα αμαλούμπουν του στήσιον τόλ, σα συμπωστήρου σε όφερες να αγκαμπικήμα, αλλά να τα κυρίνια μου άτωσα μπωγάνι, τόσα παραγέ κορφούγα να πάνε και πικ απειρή. Sa naggrupo sa mga lalaki na hon, sa mga lalaki nga sakay sa saka, sakay nga to read, o gipik up ang mga bikima, makikapon sa uto, mala una ba yung pinakitagiling mo na ikinabuhi, yung ilabay dito sa naisgutag nga lugar. Ogol sa paprolog ni Radyo Man, Joseph Osgano, D.Y.S., kita pa ka RMN.
1: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
2: Oras mga kasama, alas 10:36. Isgutan mga kasama ang warrant of arrest nga gi-issue sa korte aron suluban og pusas ang duha ka mga kamot ni Vice President Sara Duterte. Di ta mo tandog sa merit sa kaso, factual kita. Ang Branch 98 sa Quezon City Regional Trial Court ang ni-issue og warrant. Ato lang i-simplify kay naay kalibog unsa ning warrant. Dunay duha ka klase sa warrant. Kini lang. Di kay na tulis og lisuron og unsay naas balaod. Ang naandan kasamang Jerome, dunay duha ka klase sa warrant. Ang unang warrant, ang warrant of arrest. Tanaw na to ang ato ang rules of court under rule 113 sa revised rules of criminal procedure. Ang kanang search warrant under na sa rule 126 sa revised rules of criminal procedure. Mayroon ganit ka warrant of arrest. Mao kana ang order sa huwis aron dakpon ang akusado. Igabot ana ngadto sa korte gud ang ngan sa sinumbong tago na kasamang Jerome og accused. Og ari pa na sa fiskal ang tawag sa gisumbong respondent. Mabot sa korte ang title sa kaso, People of the Philippines versus. Unya, mauna ang order sa court, gadakpon ang akusado, ang tawag ana, warrant of arrest. Ako man, mauna agad nga. Attorney, pwede bang dakpon ang akusado o why search warrant? Time sa o sabay buot ipasabot mo search warrant o warrant of arrest. Okay. Ang warrant of arrest mao kana ang written order. Dili pwede nga ang warrant of arrest ba lang. Tungod ron sa bag-o nga digital technology na anay gitawag kasamang Jerome og e-warrant, electronic warrant. Pwede na ang gitawag og e-warrant. Ang importante, ni exist ang warrant. Ang mahinungdanon nga tinuod nga dunay order ang court nga may warrant of arrest. Pero most advisable nga dunay gyoy papel nga ipakita ang mga pulis or kinsa nga law enforcer ngadto sa dakpon. Kay karon uso naman ang artificial intelligence. Wa man ta kahibaw og binuangan ta. base ni ay og hadlok-hadlokon ta, pangwartahon ta, pangtulison ta. Unya ipasumangi lang nga naa kay warrant, pakit-on ka sa cellphone nga naa kay e-warrant. Di ay to ang nihimo ana EI. Kapiligro ka sa manjerong, og dunay magbinuang, magpapulis-pulis. Pakitaon kag cellphone, ikaw ba si Mr. Jerome Yap? O sir, dakpon ka namo, dadon ka namo sa presinto, kay duna kay warrant. Nasamisaan ako sir. Gisumbong ka sa kaso nga pag minaritis. Asa mang warrant sir? Tanawa ni cellphone, naa kay e-warrant. Imo nang katungod oy. Nga maingon nga, time sa sir. Asa man ang papel, ana? Doon na kayo sa presinto magpaliwanag. Okay, ginang iwaran. Ako na ako'y kliyente, nalutsan siya og warrant of arrest ang kaso Vausi. Pwerte giniyang guula. Kay OFW man siya. Ako siyang gi-facilitate. Naagi tinoy warrant of arrest. Akong i-check ang records. Nakapiansa siya. Okay. Kasi akong gi-facilitate para dili binuangan. Oh. Well, kanang i-warrant, okay na. Pero labing maayo nga naagyoy papel nga ipakita ang pulis. Bisan Xerox copy. Importante doon ay papel. Kay daghara ba kayo mga binuang ron tungod sa EI? Ako malikon, i-relate na to sa warrant of arrest nga gi-issue batok sa Vice President. Order kinis korte, written order. Sinuwat nga mando sa huwis nga dakpon ang akusado. Ako balikon, doon ay duha kaklase sa warrant. Ang naandan ba? Di lang kita mukuti-kuti itong uban. Ang naandan, duha rin na. Warrant of arrest o search warrant. Ang search warrant kasama niya rin, ang order sa korte, aron i-search ang imuhang kaugalingon. Ang imong pagkatao ba? O i-search ang imuhang butang? O i-search ang imong premises? Anandan balay? Anandan yun? Establishment? Maunay lugar nga subject sa search warrant? Pero pwede na ay nga mo-apply ka og search warrant kadto sa korte aron i-search ang imuhang lawas. Oh, pwede ko na, pero ang normal, ang usual, ang naandan nga i-apply nga search warrant ngadto sa korte mao, i-search ang lugar, balay, building, sakyanan o uban pa. Now, mao na ang search warrant. Ang warrant ron nga nilusot aron dakpon ang Vice President, warrant of arrest. Now, unsay kaso? Grave threats. Unsa may penalty ano yung grave threats? Na. Ang ako mga kliyente, basta ang kaso gani grave threats. Usas ako ang advice mao. Ay, so, guul mo ang kaso ha? Ha? Enjoy your life. Pagkagamay, anak. Wa man kaabot nag-unom katuig ang pagkapriso. Pwede na to ng piyansahan. Unya, panalikatan o magkonbikto, why problema? I-enjoy ang kinabuhi. Pwede tang mo-apilar, usas remedy, o pwede tang mo-file o provision. Para di ka mapriso. Kanang kasong rib treats. Dili ka na dako nga kaso. Ha? Kaya ang iyang penalty, dili mo lapas og unom katuig ang priso. Unya ipadakop ang ato ang vice president tungod sa kasong grave threats. Makaingon ko, amot lang og nasayop ako. Kay dili man lang kita genius o maghisgota o history. Dire sa Pilipinas, wa pa ko kadungog nga dunay taas nga opisyal sama sa vice president nga giisyuhan og warrant of arrest sa korte tungod sa kasong grave threats. Kunwa ko nasayop. Mayon ko kunwa nasayop kay basin di ay og dunay panghitabo ni adto. Kunwa man ko nasayop, this is a first time in political history sa Pilipinas nga may vice president nga usa ka impeachable official ang nalutsan og warrant of arrest unya ang kaso grave threats. Ha? Naabas sa revised penal code nga kun ang hulgaon ang kinabuhi sa ato ang presidente o ang iyang pamilya o ang house speaker mas taas og penalty. Di man pwede magbutbuot ang ato ang mga huwis og unsay nabutang sa balaod. Ha? Unsa man na? Mas taas ang penalty ana. Kinahanglan i-apply nato og unsa may nabutang sa ato ang kodigo penal. Otherwise, ang mga huwis nga mulapas na sa ilahang order or sa ilahang desisyon nga ni supak sa balaod, pwedeng ma-charge og grave abuse of discretion. Okay. Matod pa sa usa ka abogado nga si Paul Lawrence Lim, ha? Ang abogado ni Vice President Sara Duterte. Karong adlaw di ay nalutsan og warrant of arrest ang Vice President. Unya dakpon. Ha? Dakpo lang ato ang Vice President. Matod pa sa abogado sa ato ang Vice President, ilang i-avail ang tanan ng mga legal remedies. Ang grave threats gi-file kini sa National Bureau of Investigation. Oh. Unya, dunay piyansa nga 120,000 sa tulo ka counts sa grave threats. Tulo ka counts day, no? Ang grave threats nga giatubang ron sa ato ang Vice President. Ang NBI ni file og kaso batok sa Vice President gumikan sa suma pa bahad sa ato ang Vice President nga pamatyon. Sila si Presidente Ferdinand Marcos, ang iyang asawa nga si First Lady Liza Araneta Marcos, ug ang kanhi House Speaker nga si Martin Romualdez, ug ang gibasihan sa NBI, "Do not worry about my security because I already spoke to someone. I said if I am killed, kill BBM, Liza Araneta and Martin Romualdez." No joke. No joke. Kini ni ang istorya ha. Lalisunon pa kini. Ako, I repeat, dili ko didiis. Pero gawas noon tang mo discuss. Ugon sa may kagawasan as ordinary taxpayer. Now, lalisunon pa na. Karon pa man ko ka basa, karon pa ko kadungog nga pwede di ay nga mafailan og lahi nga kaso ang impeachable official? Samtang siya naglingkod pas iyang posisyon? Kaya ang diskusyon sa mga maestro sa abogasiya kasama Jerome, ang mga impeachable officials, kinsama ni? Ang president, ang vice president, ang ombudsman, ang mga justices sa Supreme Court, o ang mga commissioners sa Commission on Elections, Commission on Audit, o Civil Service Commission, sila mga impeachable officials. Samtang naapa sila sa posisyon, dili sila pwedeng pasakaan o kaso gawas lang sa impeachment. Ha? Pero ang ato aron nga administration, mingon ta og karon nga administration, tungod kay ang nangunay og file og kaso ang NBI. Ha? Kining NBI mao kini ang law enforcement agency nga under sa Department of Justice. Oh. Ang NBI gani mo file. Maabot na ngadto sa fiscal. Kaingon kita aw. Oh. Tiba-tiba gyud paldo. Kaya ka ng mga fiscal under ka na sa Department of Justice. Ang mga syudad, doon na sila kagalingon ng mga fiscal under sa Prosecutor's Office. Sama sa Cebu City, sama sa Lapu-Lapu City, sama sa Mandawi City. Sila maoy mo-prosecute sa mga kaso nga ma-file sa ilang office. Ang ilahang partner nga law enforcement bureau mao kanang gitawag og National Bureau of Investigation, NBI. Ang ato ang DOJ, dunay kaugalingon nga mga pulis. Ano na ito ba? To simplify, doon na sila kagalingon ng mga polis. O mauna ang NBI. Well, makaingota ang NBI, ganit may mo-file o kaso ng ito sa DOJ. Paldo na. Ha? 99.99 paldo yung kaso, ana. Ako balikon, pwede ba ni ay? Kinaniya, mas mayong i-resolve ng ito sa Supreme Court. Otherwise, mausab ang ato ang 1987 Constitution nga ang mga sitting incumbent or ang mga incumbent impeachable officials sama sa President, Vice President, ang tanod bayan, kalabang naglingkod sa Ombudsman, sama ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, ang Commissioner sa CUA, COMELEC o Civil Service Commission, ang mga justices sa Supreme Court, pwede rin ang falan o laing kaso? Ha? Mausab ang nabutang sa ato ang 1987 Constitution. Ang itudlo sa mga maestro, sa mga law schools, sa tibuok Pilipinas, ha? Mao, usa rin yung kakaso ang i-file batok sa impeachable official, impeachment ra. Gitawag ganin na silang impeachable official. Usas tuyo ana aron dili sila ma-distract sa ilahang panerbisyo samtang naglingkod pa sa ilahang posisyon. Oh. Karon. Gi pasakaan og kasong grand prince. Nalutsan pagwaran. Gitano. Ugwa ko na sayop lagi. Matag na sayop ko. Kung wa man ko na sayop, wa man siya ko kabasa pag yun. Ug naabay ato ang impeachable official. Sukad pang Bonifacio hangtod ron nga napasakaan o kasong rape threats unya na lutsag warrant of arrest. Di pasabot, this is a first time in our Philippine history kasama ang Jerome nga ang impeachable official na lutsan o warrant ipadakop sa korte kay ang kaso grave threats. Ako nang giingon kining kasong grave threats, this is not kinini ang heinous crime. Grave threats. Ako ba na kumaklinti kasama Jerome? Matarantar, di nakatug. Mag-mental depression kaya ang kaso grave threats kay Wasos kanang kasuha. Ipamapara na eh. Kagamay na. Oh. Gamay ka ng kasuha. Ugmaoning kaso ron gagito bang sa ato ang vice president. Na, lalisunan pa ni. Di lang ko may sigut ugol sa meritos kaso kay mutahod ta sa ato ang hukmanan. O ato sa mga taho ron ang ugol sa may mga legal remedies sa habig sa prosecution o sa habig sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Abot ka kamo. Unsay inyong ikasulti. Pwede ka ni? Ha? Pwede ka? Atong pangutanon ang atuang first year law students. Kung pwede ba? Kaya ang mga first year law students doon na ginay constitution sa una palang semester. Oh, i-oral exam na yun na. Sila, kasama niyo rin, sa first year pa lang, first semester, usas ilahang gitunaan, constitution na yun. Ha? Pwede ba? Ang vice president? Pasaka ang kasong rape threats, unya, palot sa pigigwaran. Marag, ambot lang ka. Ato alang paminaw niya ang ato ang korte. Kay akong tanaw, ang remedy ron sa mga abogado ni Vice President will go to the Supreme Court. Supreme Court kini. Paingon. Ha? Kay kinini ang kasuha is impressed with public interest. Considering nga ang gisumbong usa ka impeachable official. Dili man tanan na nato nga mga official impeachable. Tawag ito na sila mga impeachable officials kay usa ra ka kaso ang pwedeng i-file nila? Impeachment ra? Ha? Lahi po itong nahitabo hinoon ni kanhi Chief Justice Lourdes Rino kadatang-tang man tungod sa kuwaranto. Pero kana mga gitawag og exceptional ba nga mga kaso? Gitawag na sila mga exceptional kay dili kana ang general rule. Ang general rule mao, ang mga impeachable officials, sama ni Vice President Sara Duterte, dili gina pwedeng pasakaan o kaso nga lahi, only impeachment. Pero, kuyaw ha, gifile yun, ang lahing kaso, the fact nga ang nahulga kuno ang President og ang iyang pamilya og ang kanhi House Speaker. Mao ba na ang nabutang sa ato ang revised penal code? Mao ba na ang nabutang sa ato ang constitution? Kamo diha na lang ang mag-igo. Oras alas 10:58. Oy, may Pasko! May Pasko, Jose! Isa ni Jose? Si Jose Marichan. May Pasko'y!

0: Oke, sige, kumbati lang. Kumusta mga mga day? Happy listening. Tanan na to nga mga listeners karon. Happy listening nyo tanan. Nagingon kasama dyan, no? Nikay sikay lang kita. Kining politika bas Pilipinas. Weather naman yung kunuling ato ang politika ba? Saan naman? Ano ang magiging ato ang politika diri sa Pilipinas? Depende lang kung kinsay makapabor. Makapabor sila. Ilahapod ang pabor. O yabos panahon nga sila na pod maoy maapiki. Ang pikas na pod maoy mamabor. No? Ano ang ginas? So di lang ta magpa-stress po dog may. Pastilan sa ha. So mao lagi na matod pas aba nato nga mga listeners na unsa naman ning ato ang justice system diri sa Pilipinas, mao paghani. Pastilan sa og ipadakop no. As unya og kinirabang pag-file pa og mga legal remedies, dili ra ba automatic? Ayaw na, pensahan ra. Pensahan naman nila, 120 mil ra man. Pensahan ra gud na, pero padayon ang pag-question ano yung ngadto sa Supreme Court. Okay. Ang oras, alas 11.02, kinisang ato ang internet din he. Usahay buhi, usahay patay. Mausa. Itaw kasama Jerome, no? Ang ato ang internet, usahay buhi, usahay patay. Karon ay patay na po. Ako mo tating i-search ning mga mensahe sa ato ang mga kuan din, eh? Mga listeners. Patay-patay man po atong internet. Sige lang. Aguantahol lang sa nato. Kahit siguro basin o kuha man good. Kinibang ato asab nga mga connection dito sa internet. Apektado siguro. Nagkadaiya nga mga katalagman nato karon din. Sige. Aguanta ta. Aguanta gamay. Utong dako. Ang oras, alas 11.04 na. Happy taging Pasko, no? Okay, mo commercial sa ta kaniyot kasama, Jerome. Okay. Sa ako magbalik, basing matcheck na rin nato inyo ha mga messages. Okay, go!
1: That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Mga kasama, ako si Radio Man, Attorney Buin Algono. Vitamin D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape na dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vitamin D Plus Coffee Mix, dunay 200 IU nga pure ug di kalidad nga vitamin D3. Duna sab kini Rishi Mushroom Extract nga abunda sa polysaccharides ug tripertines nga pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sachet sa Vitamin D Plus Coffee Mix, duna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vitamin D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vitamin D Plus Coffee Mix, di lang basta kape. Angay nga naka Vitamin D Plus Coffee Mix ka! Available ang Vita D Plus Cofemex sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Cofemex sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
3: Bilang kilo sa karne?
4: 500.
3: Hulo.
4: Ma'am, bagsa presyo na gani sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
3: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Maggi Magic sarap. All-in-one sa panakot. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic sarap. Balit na.
5: Sarap magkasama.
1: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
6: Kung pirmi ka po eh, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
7: United Home.
8: Unilab yan.
9: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kinibahina mga kasama hatong kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ibabag ka mo ang sakit na cancer. Wa na ikipiling edad, gender o ka status. Nagpasabot, bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan og cancer. Good news, doon na mahimong paubos sa risgo nga mataptan og cancer ang usag tawo. Ang tubag, ang inadlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 gi-prescribe kini sa mga medical doctors sa Pilipinas o sa abroad isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation o gisaligan sa nagkadaiyang nga mga eksperto sa nagkadaiyang nga mga dapit sa kalibutan. O nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic. Adto alang ninyo dito sa lungsod sa Consolacion sa Orosia Building sa Barangay Kansaga. Samtang diri sa Cebu City, nahimutang sa Osminya Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
10: Kargado! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
11: Kargado!
12: MaxFit, kargado!
13: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
14: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
15: Ako eh, nabugahan ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
16: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, Ana.
17: Rexido Forte!
18: Mas paspas, banat sa upat!
19: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
13: Unilab quality yan.
19: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
21: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Ang kinis na niya?
23: In fairness, nag-glow up.
24: My budget.

0: Bruce Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We are one by the power of 2.
0: Watch Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: Oras mga kasama, alas 11:11, padayon sa to ang tulumanon at ako nabalikan ang report gikan sa patrol kasamang Jerome o basa doon ay bagong report ron ang ato ang patrol mga kasama. No? Okay, padayon to ha. Malipayong Pasko, malipayong Pasko. Sa September 4, salamat Lord. Yeah, kumana ng September, October, November, December, dayon Pasko, no? Sunod, 2027. Ay, pagkapaspasa, pinara bago paglabay sa mga panahon, no? Dali, ragi kayong mo baktas ang mga tuig. Okay. Happy listening, tanan nga mga nagpaminaw nato karon. Ang turpata alas 12 sa tungang gabi. Okay. Manikay sikay lang yung taperme. Pinagkadaya mga katalagman ron nga ni Igo sa tibuok kalibutan. Nagkadaya mga katalagman, mga pagbaha, bagyo, haze, og uban pa. Kumalikon, tungod mga kasama sa pollution ron. Sa atong hangin, di ta magpataka o gawas-gawas. Ha? O magawas man ta. Maniguro lang kita o sulob. Ano yung gitawag o N95 mask. Kining mask ba nga atong gisulob pa na COVID nga mutikop gin sa atong ilong o ba-ba. Makakuno na ang safe gyud nga mask nga ato ang gamiton. Pagkahuman atong i-check sab ang pag-asa maktan, ha? Kaunsa nga nga ato ang impeachment trial? Wala ba'y laing testigo nga makuha ang prosecution? Well, ilahaman po ng katungod. Pag-ipasumpinahan ang kanhi spokesperson ni Vice President Sara Duterte nga si Attorney Michael Pua. Amot unsa kahay inyo hang assessment adto? Kamo na lang ang mag-igo pero kung tanaw wa man kay natandog ang defense adto. Mas nagkapaborin noon ang defense. Si Attorney Tolosa kanunay lang magsigil lang og kabaraw, no? E fairness ni Senate Presiding Officer. Ang Presiding Officer ba sa Impeachment Court? Si Chief Escudero, maayon niya ang pag-preside sa impeachment trial. In fairness lang sa ato ang Presiding Officer karon, ha? Although doon na guna yung mga biases ang ato ang mga senior judges. Pero so far, bisan siguro ba mga abogado naka-observe, bisan dili pa mga DDS, naka-observe sila. Okay ra gyud ang pag-preside ni Presiding Officer Chase Escudero. Ako lang personal nga opinion, ha. Amot ka kamo sa inyo hasab nga opinion ana, no? Naghanas mga arguments ni Attorney Tolosa nga nabaraw. Mga objectionables ba? Usam sa taon to eh. Si Attorney Michael Pua iya mangginganlan og abogado na walang alam. Sobrahan ra pud nay. Hindi na pud na mao. Tanagong mga abogado maglantugi lang na ngatos korte, but do na gihapon na gitawag og professional courtesy. Foul man pud na kayo. Imong kaoban sa profession, imong ingnon og abogado na walang alam. Nagipimangnuan siya ni Senador Chase Escudero, ang Presiding Officer ng Attorney Tolosa. Barangay. Usa na gutaw na. Ako lang bilis ayon ba? Ay, pagpalabi. Ay. Ako na sakto yung manggihi mo. Respeto po sa imong isig ka, abogado. Pareho mong abogado niya, imong ingno na abogado na walang alam. Amo to baka nagmahay ang prosecution ato. Ano ilahapang kipasupinahan si attorney po ah? Nakapabor hinoon ang defense panel ato. Kaya naka-explain man og sakto na hinoon ang defense panel. Oy, sige, kisa diha. Kastanbay kasamang Jerome. Si kasamang GQ. Okay. Ato sa kanong kami naon, si kasamang Josephus GQ Kihano. Yes, kasamang GQ.
4: CYHP. Tatak. RMN. Report.
5: Dugo ka pag report na tugad ako ang ikatlong sigawas ng bayan na 128 ka mga puruan sa marijuana ang nikot sa mga pribada sa Pilihan 7 dito sa Maysitso Gim Kinkamuti Barangay Captain Claudio sa Toledo City ang mga sakop sa Pilihan Milosa ng Usaka operasyon dito sa Sugutan galugan mo siya nakalawat o report na doon ay nag-nanom o mga marijuana dito sa isgutad ga lugar katulos sila ga himo ga operasyon na ikiyas sinuhon na kasibat ang gi tumbok na maoy nananom sa maog marijuana nga si alias Jean pagabot sa mga priwa sa pinasibid o rin ikita pa nila lang na diskubrihan ang plantasyon sa marijuana dito sa isgutad ga lugar nga mo balok ni kapin sa 25,800 pesos sa onboard sa patrol ang Radyo Man, Josephus Gano, DYHP, Tatak, RMN.
4: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
3: Oras, alas 11:18, mga kasama, itong i-check sab ang Pag-asa Mactan. Iyakin ninyo mga mensahe, ito ng paminaon, shout out, Attorney Antonio Kudira Didase. Okay, thank you. Shout out ni Roberto Tabulong. Oy, hinambong ratong iya. Si Ma'am Connie Badge, hindi pa kuno ramdam ang Pasko. Mga ba? Nini Salvador Baharias Ornopia, shout out to Ma'am Marta Ricablanca, our President in Senior Citizen Organization, to Dai Susan Ayensa, Silsas Arquiliana Gila, Lydia Barlerin Berdon, Susan Narvasa, Enrique Logruño, ating baby purification bakasyonora Anorma Kagsduk and to all members sa Senior Citizen Organization sa Cogon Central Ramos. God bless. Okay, thank you. Atong kami naon ang kahimtang sa atong panahon sa masunod nga 24 oras.
4: TYHP, una sa lahat, weather update.
3: Yara ang Pag-asa Mactan. Pag-asa, may gabi.
6: Yes, mga bisan, sir. Huwag si mga tigpaminaw mo kung ito ang latest food update para karong gabi una. Ang southwest monsoon ang mga pinaka-apekto karoon sa Luzon o Visayas. Huwag nasa ito gibantayon karoon nga bagyo nga nagawa sa PAR. And yung latest nga location, kaya na nakini sa 1,700 km east of extreme northern Luzon. O giyahang hangin, mabot 45 km per hour. Gustiness, mabot 55 km per hour. Yang movement pa north-northeast, sa coast zone at 20 km per hour. So, baka rin, may siya direct effect, bisaga sa parts ito nasod. Pero enhanced ni kining hangin habagat, nga mo'y magdalag mga pag-ulan, mostly dili sa takong bahay sa Luzon. Samtang din sa Metro Cebu, lakip na sa Tibuk Central, Visayas, makas natin rata karong weekend o generally for weather condition, less chance of rain, pero nagabay chances mga patak-patak ng mga pugulan o mga isolated ng mga thunderstorms, labi na sa udtog hapon. Lumikan aning mga localized nato ng mga thunderstorm. In terms sa hangin o karagatan, ang Tibuok Central Visayas, makas na tirata o hinay nga sa kasarangan ng hangin, hikan sa habagatan nga sa bagatang kasarapan. Di nabulod sa tuwang karagatan, hinay nga ito na sa kasarangan ang mga pagbalaw. Temperatura kung ang lawa, ang tuda o ma, mag-range hikan sa 26 ito na sa 34 degrees Celsius. Ato ang sunrise umma alas 5:35 sa buntag. Mawalan ka na itong latest. Kani si Manager ng bayan, maing gabi sa tanan.
3: Salamat kayo, Manajan.
4: TYHP, una sa lahat, Weather Update.
3: Oras, alas 11.22 na, mga kasama. Okay. Atong i-check sa inyo mga messages dere, itong mga listeners, nga ni padangat na silang mga mensahe sa official nga Facebook page sa DOHP. Okay, thank you so much. Jim Marobante, good evening. Firming Lamino, Dres Buhol. Shout out ko ni Nining Rebaila. Nagpatulog sa mga apo o sa iyang ispuso. Okay. Bungahan Antikira Buhol. Rosana Daimil Rivera, shout out from Alabil, Sarangade Province. Oy, happy birthday, Attorney Ronel R4K. Despares. Ang maabtik nga administrator din ha sa lungsod sa Dalaget. Okay, Mingito Isidro, para nga makasiguro nga si BP Sara Duterte pa ang pinakaunag isyuhan o warrant of arrest since 18's pag-research Google. Oy, mao ba? Chat GPT. Mao ba, dili man na sa tanang higayon nga ang Chat GPT o ang Google sakto. So far, sa akong nahibawaan, first time in history na doon na tayo impeachable official gilutsan o warrant of arrest unya ang kaso grave threats. Roberto Tabolong, sa kadaghang problemas nasod ang gi-priority ang ilahang mga kaatbang sa politika. Abilia Sandro, may gabi, sa akong tanaw iamin na nila ang konstitusyon para i-arrest ang impeachable official. Amy Plarizan, okay, thank you. Good evening, attorney. Si Nini. Okay, tent lang, ha? Oy, shout out, Bandix Bandera Sumagali. Aha. Present, watching from Taglaran City, Bernie Palapas. Okay. Nini Salvador Baharias Ornopia. Shout out, kuro. Aha. Ma Marta Rica Blanca. Okay, mga rin ganiha, ha? Si Jaime Baldig, may gabi, from Lagao, Jinsan. GC Abilanosa, may gabi kasama. Wa na jud ang Pilipinas. Samot na jud kalisod. Mao gani ni na ako diri sa Amerika. Daghan kay diri mga ayuda, attorney. Diri sa to, ah. Duhare may tabo kasagaras ayuda. Ah, sa kunan may tabo sa ayuda. Duhare ko no. Og di man kapnan, kawatan. Sa kapili, anak. Ang ayuda kapnan o ang ayuda kawatan? Bapak ko na ikatulo, oy. Napay ikatulo, attorney, ha? Pili-pili. Mau ba? Mau de, anak. Papuntas-tas pinilian, anak. Risa Topaz, sa tanang presidente nagian, kinis BBM. Pinaka-worst. Matapang Risa Topaz. Junlex Sumbilon, bulag na gyud ang Pilipinas sa mga korap nga mga politiko. Waray ayo. Mawala gyud ay karos a magkata ani. Magkapahuway sa grabing korapsyon unya karos at ta makatagamtam og maayo gyud nga serbisyo ba. Oh. Lucy Datulayta Elevera, shout out ko sa kuang pamilya Elevera family. Okay. Happy ta Pasko, attorney, pero saan kayo, mahadlok yun na sila ni BP, Sara. Kaya mahurot bang yun na sila og preso, attorney. Oh. Kisaman mahadlok ang kampo ni Sara. Oh. O sila mahadlok ni Sara. Saan kuno kayo, mahadlok yun na sila ni BP. Ah, sila may mahadlok ni BP, Sara. Ah. Okay, si Bernie Palapas, watching from Tagbilaran City, Buhol. Oy, ako ba naingon nga? Watching from Bujol, ayaw tao plabi, oy. Mga sano, oy, jok-jok, ito mga sano ko. Ito mga amigo, mga bulanon, jok-jokan, kamor mag-jok. Sigihan og daog-daog, oy. Oy, Puli na kita sa Bujol. Dili mo na Bujol, Bohol. Sama diri sa South, no? Diri sa South ba? Sige kong balik-balik sa South kasamang Jerome, ang ilang nagnaugon og mayo, ang Dalaget. Uy! Gawa sa Dalaget na apataon, uy. Ha? Ang Dalaget, maging sige daog-daog ninyo. Ang kalayo ni Kalatkat sa Balumbong, dito sa Dalaget. Ang mga mga kaigsos Dalaget, paita na mo. Kami may sige daog-daog. Joke na, siguro na. Kaya suna na ito sa Dalaget, ang ginanyo ng ipasigarbo ang inyohang sinultihano, ang punos pinulungan. Gawa sa Dalaget, napabayay malumay sa tingog. Dihas Alkoy, dito sa Uslob. Oh, ang Uslob, malumay sa silang tingog. Oh. Pero ang Dalaget yun mo ay sigihan lang tuyo. Oh. Oy, sige! Pagkanindos kinabuhi. Oy, atong i-enjoy atong life. Oy, ang mahinungdanon nga nagtinarungkas imuhang kinabuhi. Naam kita daghan nga mga pagsuway ba, pero grasya kinis Ginoo nga naginhawa pa ta. Si Jaime Balnig, may gabi. Okay. Meraluna Batukan, good evening. Okay. Si Rini Jing Mananaong, good evening. Gagabaluktot nila ang balaod. Ah, gibaluktot punong balaod. Okay. Ah, para lang. Okay. Gibaluktot ang balaod. Para lang. Kaysa, ha? Para lang matuman ilang pagpangukod sa Vice President. Okay, thank you. Risa Tupas. Tas Supreme Court. Ilisan og ilang tao. Gihapon. Nawa na tayo. Ano eh. Ambot lang kay suerte gini si Jesus Crispin Remulla. Nahimo ning secretary sa Department of Justice. Karon nahimong tanod bayan. Unya nang ambisyon nga mahimong Chief Justice sa Supreme Court og may chance na. Kinsa man goy mo kuan ana? Kinsa man goy mo appoint ang presidente man? Di ginalayos tinood. Karon kay si tanod bayan Jesus Crispin Remulla nang ambisyon nga mahimong Chief Justice sa Supreme Court kadadaa kasamang Jerome dool ginas tinood. Sabot yun sila diha. Kaya dunay mga kaso i-abot ka to Supreme Court unya ang Chief Justice. Ilang tao? Well, makiskot rag lang untag tinod anay God. Dinhas judiciary, supposedly impartial sila, but dili sa tanang higayon. Kinsa may mga nag-appoint nila? Mga politiko? Kinsa may nag-backer nila? Mga politiko? So, kadang giingon nga dapat ang ato ang mga judges, ang ato ang mga justices, impartial, maugin na injury mauna, but dili na sa tanang higayon. Amot lang, ha? May unta, oh, mahimo lang impartial ato mga judges, ato mga justices. Wa na magina maayong dagana, oy. Wa na gina mamaong dagana, matod pang Roberto Tabulong. Yun nila, dili nila mapindown ang BP o makalansar. Okay, sige. Shout out to Fee Zambrano and Bobot Pilostratos sa Kasay Dalaget. Uy, kumusta ba doy? Boy Pobre Official, di na masabot ang panghitabo Uros Pilipinas on

Mato pa sa nato ka-listener nga. Para ko naman siguro i-research sa ChatGPT o sa Google. Well, kana na kabahin man na siya gitawag og AI, Artificial Intelligence. Kining AI, dugay naman ni. Eh. Pero nauso ron og bayo ni boom og mayo ang AI. Gumika na ni bitaw mga pwede na makahimot ang salida. No? Pinagis AI. Unya, ang tingog sa tao pwede na masunod-sunod. Pinagis AI. Pero ka na magkakanang AI, suporta ragi na. Dili sa tanang higayon nga matubag sa AI ang ato ang pangutana. Okay, sige. Ang oras, alas 11:32. Padayon tas ato ang panag-uban, he? Okay. Ay, September 4 na. Ang his diri sa Metro Cebu, very unhealthy sa sunas upat kasunod-sunod nga mga adlaw. Gumikan din sa karana ang forest fires dito sa Indonesia nga naka-apikto diri sa Sugbo o sa uban pa mga lugar sa Visayas. Ang dita gikan sa Environment or Environmental Management Bureau Region 7 nagpakita nga ang Metro Cebu's Air Quality Index o ang EQI niabot og 184 as of 4 PM karong adlaw. So karong adlaw, very unhealthy ang classification sa atong hangin. Ang monitoring station sa barangay Kabituunan, Toledo City, naka-record ni og EQI nga 73. Sa tunin niya, Air Quality Index, no? Ang EQI. Mauni ang acronym sa Air Quality Index. So sa Toledo, naka-record sila ng 73. Unya, ang EMB guidelines ningon ang very unhealthy nga rating nga nag-cover og EQI gikan sa 151 ngadto sa 200 nagpasabot nga ang kini mga pedestrians kita mga maglakaw sa kalsada atong likayan ang heavy traffic areas. Oh, unya ang mga tao nga dunay problema sa kasing-kasing og baga og dunay sakit nga hubak labing maayo dili magawas-gawas kadto mga dili kay kinahanglan nga biyahe pwedeng i-postpone una sa panalitan maglaglaag mo pwede i-postpone una na ang iyong laglaag kay very unhealthy karon ang air quality sa ato ang hangin. Unya, ang fair nga classification nga nag-cover sa EQI readings gikan 51 ngadto sa 100. Amo din ay fair nga classification. Mga highly technical naman yung uban din, hey? Dito lang kayo kumuhisgot ang mga technical nga mga terms gikan sa Environmental Management Bureau. Ang EMB Region 7 niingon nga ang atoang hangin diri sa Metro Cebu ug sa ubang mga lugar sa Visayas apektado tungod sa forest fires dito sa Kalimantan, Indonesia. O ang ilahad tong aso no napadpad diri sa ato. O so mao ni hinungdan ron. So ug mahimo puyo sa balay. Kadto mga magtrabaho, avoid kuno sa heavy traffic. Mas may di ato ang mga estudyante ron. Di sa nato paggawas-gawason, mag-online, no? Para nako, i-hybrid una. Ang ato ang klase karong panahon na kay delikado sa ato ang

kabataan ang ma-expose niining gitawag og haze. So lahi na po niya katalagman, ha? Ning moderno nga panahon ra man ta naka experience og ingon ani ay. Ha? Aul sa naman ning ato arong mga katalagman nga na experience na ay haze, kining grabing aso, na ay baha, lunok, linog, bagyo. Karon na ta naka-experience nga sud sa nga dunay tulo ka mga bagyo magdungag sud. Ako ba na to mga katigulangan, mingon nga mao na gid siguro ni. Basin, hapit na matapos ang kalibutan. Ambot ka. Wa mata na hibaw, kanus ang matapos ang kalibutan ko. O, mensahe baka nas, baka kinis ginood rin na to. Nga, oy, pagbag-umos niyong kinabuhi, oy. Ay mo, pagpalabig, abusos ato ang kinayahan. Kainyuhan ang giabusuhan o man kinayahan na. Alas 11:38 mga kasama. Okay, padayon ta, ha? Abitaw na ang ato ang kalasangan, importante yung kain na ang ato ang atimanon, ha? Kaya ipuril umay ato ang mga kalasangan, mga kakahuyan, gibulusir ng mga bukid, dito na pangbutangan o mga housing projects. Samo kita. Jusil Dinulan. Way klaro iyang sustinto sa among anak. Kon mo sustinto. Uy, taguan kira may hatag. Ah. Kon mauna, naglalis mo sa sustinto, duharag yoy kaso, duharag yoy kapaingnan ana. Pwedeng filean og kasong support ngadto sa korte. Under the family code or ituyo nga maor na ihatag para mahimo mong dependent sa iyaha. Papasmuhan mong tuyo. Ang kaso, ana, bawsi. Sabot-sabotin nyo na eh. Dionisio Belda. May gabi, oy. Aha. May gabi. Okay, sige.

0: sunod man yung mga krimen na hitabo sa dress ato. Doon na gisalvage ito sa sudlon uno, dahil hana ko ng suspect. Doon na mag-uuma, gipusil patay, samtang nagkargag utanon dito sa dalagit. Kunya sobra sa 21 milyonis nga shabu. Or shabu ba nga ang value? Sobra sa 21 milyon, nasakit. Oha, plantasyon sa marijuana sa Toledo, girunda, tag-iya, nakasibat. Sa naman yung mga report ron diri sa ato sa Sugbo. Kanya, wala ko rin budget ang Cebu City, paghipo sa basura, ayayay. Asan na yung budget niya eh? Wala ko rin budget ang Cebu City, paghipo sa basura, ayayay. Asan na yung budget? Pag malit o tawil? Wala na. Nagsugag na sila si Tomas o Nistor, ane. Ibang politika sa Cebu City, balik-balik na, no? Kutob sa suportahan ni Tomas, mubaliktad man. Iya bang masungag? Katos Alvin, katos si Rama, karon si Nistor. Saon to man yung basura dari sa ato ron og dili makorekta, ha? Bahot dan ako no sa di madugay og pundo sa basura ang dakbayan sa Sugbo tungod sa minilyon ka pisos nga gigasto matag adlaw aron lang ihakot og ilabay ngadto sa Aluginsan. Ato din sa Aluginsan ilabay, no? Tungod kay nagkaduol na sa 1 billion ang gastos basura karong tuiga. Gipasidaan ni Konsehal Dave Tumulak nga mahurot jud ang pundo sa dakbayan kon ipadayon ang kasamtangang paagi sa paglabay. Kalayo mga daig labayan, ha? Unya, una nang ipadayag ni Mayor Nestor Archival nga ang pundo alang sa paglabay sa basura mahimong mahurot sa Nobyembre, hinungdan nga nahuna-hunaan nga mangayo og laing supplemental budget nga nagkantidad og 100 hangtod sa 200 million. Mao ba? Paspasa gudeng nahurot sa budget ani. Abi na kong pamalit og tawil. O di ba, pamalit og t-shirt. Ay, hinumdom lang tas eleksyon. Oh, wristband, face towel. Una nang ipadayag ni Mayor Archibal nga mga ilagay og supplemental budget, punaan mang budget. Sawa pa ang trahedya sa Binalio landfill na itong Enero 8. Ang dakbayan doon ay tinuig nga pundos basura nga hapit nag 500 million. Apan human nga wa na gamita ang maong landfill, ni saka pag-ayo ang gasto sa paghakot o paglabay sa basura dihang gibalhin kini ngadto sa Aluginsan. Kini bang recycling sa basura? Dugay naman eh. Ha? Magsinglaag ang ato ang mga opisyal ngadto sa nagkadaiyang nasod. Dili lang panahon ni Mayor Nestor Archibal, ha? Panahon pa ni Kanhi Mayor Michael Rama. Sige sila glaag nga to. Kinumdum pa kong Rama niya to nga. Pag ato Singapore, Singapore na rung! Kaya ang recycling sa basuras ato nga mo, naong tatay, facility ba din hey kasamang Jerome nga mo kanana ang recycle sa mga basura sa ba ng mga countries? No? Nga, ang basura kasama ni Jerome, doon na machine ba? Ito lang ibutang dito niya. Abong ito sa machine. Ang machine na may mulahi, ilahi niyang bildo, ilahi niyang butilya, ilahi niyang lata, ilahi niyang mga kuan, mga malata, o ang dili malata, ilahi niyang putaw. Niya kato mga butilya, magamit pa to, gamitin to para sa pesticide, no? Kato mga malata gamiton imuon nga fertilizer baong tarigya diri kay puslo na mo gasto tag basura, mas maayo. Kaya mga basura, ato apo di mapahimuslan. Wapag gina na implement deres ato. Kining modern na pamaagi pag-recycle sa basura. Oo. Bugasto dito 1 billion kada tuig. Pagitaan niyo pamaagi, oy. Ha? Nga naaon tatay modern facility din, hey. Pag-recycle sa mga basura, kaya pati nakuha naman na itong nagasto ron. Oo. Kaya ang aangman po, o dili na ito ilabay ang atong basura kasama niya ron. Galangawon man ta. Oh. Di ba na pwede ipundo ni mo usak simana ay muhang basura. Mulapas usak simana na, na pwede na halalangaw man. So, kinahanglan yun nga imuhan ng i-dispose ang mga basura. Ang asa man na ito ilabay ron. O wala na yung budget. Di man po pwede magdaob ta. Nakupon na po ta magdaob. Ang reklamo sa mga silingan, magdaob ka. So, ang basura, kinahanglan yun doon ay kanabang regular nga pagkulikta para po na sa kahinlo diris ato ang nakbayan. Ang problema lagi ani, ang kalabayan sa basura, asa naman ito ani labay basura niya ay. Ha? Basura lang niya. Ordinaryo kay paminaon, basura. Pero ang kastuhon kada tuig, 1 billion. Ah, grabihan. Katuko naman taog ospital, ana. Ang problema lang, dugay lang mahuman. Nagkakasama, Jerome, 1 billion kada tuig, katuko na tag ospital. Oh. Pila nakakasi si MC na ay matukon unta anak ka na tuwing, no? Problema lalagi dugay, mahuman. Hapit na sa taong election tour, ha? Pila rin ipaglabay sa panahon, wala na, nanungay naman sa balik si Tomas. Ha? Iyang isungay si Nestor. Balik-balik rin ng kasasayan sa historis politika sa Cebu City. Panahong Alvin Garcia, si Alvin Garcia, magitubo ni Tomas. Unya, pag gisungay ni Tomas, awa na, sukol po sa Alvin. Panahong Rama, si Rama magitubo ni Tomas, sabi o piki. Paglingkod na, gisungay ni Tomas, aw, di na po mamuhay si Rama. Karon, si Nestor magitubo si sabi o piki. Oh, gisungag naman pong Tomas. Ah, siya, masagoy mayor. Natural, dili pun maayo nga magsigi siya padiktar ni Tomas. Si Tomas, vice mayor. Pero gibutangan pa ganing posisyon ni Mayor Nestor Archibald si Tomas, ha? Kanang, saan ni? Night mayor? Orpida do. No? Na de mayor's adlaw, na po mayor's gabi. Ah, hay. Naunsa naman in town kini ay. Ay. Onya dunay ex-convict na dakpan kay iyang gitulis ang 79 anyos nga tindira. Sus, kaway batasan, bayan ining maong ex-convict. Nadakpan pag-usab sa mga pulis ang usa ka ex-convict human ni suway sa pagtulis sa usa ka tiguang nga tag-iyag sari-sari store sa sitio Fatima, Barangay Hubay, lungsod sa Liloan kagahapon ni. Ang suspek, 35 anyos, way trabaho, nagpuyo sa sitio San Antonio sa maong barangay. Suma sa report sa Liloan Municipal Police Station, nahitabo ni alas 11 buntag sur sa tindahan sa biktima nga sa gikiingon na ang edad 79. Ni sud mga kasama ning suspek. O gitiunan og kutsilyo ang tiguang aron pugson sa paghatag sa kwarta ni ini. Pero bisan pasulga, wa mahadlok ang biktima o di balibad paghatag siyang kwarta. Tungod kay napakyas, gikawat lang hasuspek ang usa ka pakiting sigarilyo ug usa ka litro nga soft drink sa estante una kini ni dagan gawas tindahan. Nakakitas na itabo ang 28 anyos nga tindira. Aha. Doon na din ay ka kauban po doon na po'y nakakita din ang laing tindira. Kinsa daling ni pahibaw sa anak sa tag-iya aron makapangayog tabang sa mga pulis. Naghatpursot din ang mga pulis o nadakpan ang suspek. Ah, mawalagin na. Gika na spesuhan. Gusto pa mamubalik sa higdaanan. Paita. Ha? Kanabi taong mag-legal aid me nga to sa prisuhan kasama ang Jerome. Usay gis akong ipahimangno sa mga piniriso nga, oy, kumusta man ang imuhang kahimtang diri, pait lagi kayo attorney. O ay nagbalik diri ha. Palalitan magaling makagawas na ka, ay nagyugbalik din he. Ha? Ayaw ka miss atong imuhang higdaanan. Basing kineng suspek, gimingaw siyang higdaanan dito sa prisuhan.
1: Ang oras, alas 11:50. Alas 6. Ah, si Nobila Ibaklayon. Oy, good night ko no. Risa Topas, mahal pagiging kaya attorney ang garbage fee. Iniglukat og business permit. Naana sila'y budget unta sa facilities. Maulagi. Ahay, attorney, Pasko naman yun. Imo music, bare month na. 13th month bonus coming, attorney. Constantino Apitao. Joy Sariad, may gabi tanan. Merry Christmas in advance. Aha, Losi Datulay Talavera, good evening. Oy, God bless po. Okay, God bless sa inyong lahat. Wala. Naon sana ni Mayor Nestor Archibald karon? Kalabot aning Montirasas di Cebu. Ikiha naman ang ato ang mayor. Gumikan sa kontrobersiya di has Montirasas. Pagyun na, Mayor. Ikaw may mayor di Cebu City. Katong imong saad panahos kampanya. Og dili gani to ni matuman bisan 20% lang. Aw. Bisod yut na. Diba, Mayor? Akwit sa rabah. Ik 2027, sige na mo kampanya. Ha? Bait lang yung kadaan og face towel, Mayor. Maditi daan ang face towel og t-shirt, ha? Ik 2027, kampanya na sad. Mawa namang ina. Pila rago ng tulog katuig sa usa ka term, oy. Mawa na si Governor Pam Barikwatro. Ah, napagigaya pong mga naong, oy, ni Governor Pam Barikwatro. Padayon kunog kumbate. Pada noon, Governor. Pinahanglan, padayon yung kamu kumbate. Nahiubos na rabang mga DDS ni mo. Pinahanglan, padayon yung kamu kumbate, Governor. Nagharabang mga DDS, nahiubos ni mo. Kay daghang kuno mga meeting sa DDS, wa kamu tambong. Padayo kumbati si Bo! Atod pang gobernur Pambari 4. Napagyapang mga naong, oy, ni gobernur Pambari 4. O, ang naong ni Governor Pambre 4 model of the road.
0: Okay, all alas 11:53.
1: Ikaw, pagkapaspas sa panahon. Karon Nobyembre 2, ogway kausaban, mag-eleksyon tas barangay sa adlaw sa mga minatay. Kana, ogway kausaban. Lagi nga-postpone, ha? Kaya ko nagkamili ko, apay balaon o yung nag-postpone sa elections barangay o iski. Ay mong tuwa na mga post diha social media nga na-postpone na, wa pa, matod pas kumili. So, samtang ko no, wa pa'y balaon nga nag-postpone sa election sa iski o sa barangay, magpadayon ang election sa adlaw sa mga minatay. Ang oras, oy, 5 minutos naman lang, sarili pa ang alas 12, at ayaw nga panahon, oy. Thank you so much, salamat mga sukin, tingin kami now. Ako partner na rin, Master Control, kasamang Gerald Albius, Master Control, kasamang Jerome Yap. Sa transmitter, kaobanato, si Oliver Atis, Alan Taladua, Roboy Boyser, o kaobanan. Oliver Atis, ang paglaom sa mga Marites. Iboto, Oliver Atis, ang paglaom sa mga Marites. Daog yun, kadaghamang Marites.

0: Bygon 100% Knockdown.
1: Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste.
2: Ang galing-galing mo.
3: Sungin mi kanihanto sa pagkaon o gulay. Aron di mi may has, kay kanunay na lang karne-karne ang among kanon, kung dili manggani, processed foods. Maunang, mangita na siya paagi nga, makakaon yun mi gulay. Bisag kausa o kaduha sa usak semana. Karon balik ta, matagi kayon nga batong ang among sudan, akong atikon ang akong hinahan. Puno kay magkaon-kaon kus batong, apan ako ra nang isop-sop, oy, kay lami man ang sabaw-sabaw ana, makanang patis, o niya ang karne nga subak, regyo ang akong kanon. Pero nakamatikod man ang akong hinahan nga nahurot ng subak karnes batong, ako namang gihurot. O niya ang batong nga akong isop-sop, mao na lang ang nahibilin sa kong plato. Aw, kay ingon lagi kag, wagyan matiwas ang kaon lagi kay, wana, piti na. Ito ka na itong mga kapanyawan. Doon na ako'y trauma ko'y anang batong. Mga edad na ko, high school siguro ko. Dili nagi kumukaon og batong. Bisan unsang pormas beans diha. Damay palagi, hasta pork and beans. Dili nasab kumukaon, ana. Wala mga kapanyawan. Atong tiwason, paghisgot kining batong, uman lang sa pipila ka mga pahinomdom.

0: Report! Si Ami Pakara, nakasinati o pagpanakit sa tiyan, apan may gamit sa sediment oil na ulian.
1: Kadlaw na magpadala na unta akong ospital. Sakit ko ayaw akong tiyan, nga grabe ka tuwad na ko sir. Morning, mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na siya sakit akong tiyan. Praise God, kinaulian dyan ko as in tinuod good siya sir. I am DJ Molly, Ami Duyag Pakara, at Radio Rizdak Pagadian.
2: Zed Health Report!
3: Ang aos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatokan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang aos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic o banaba.
4: Send panyawan capsule with garlic.
3: Ginuma ka na sa Zed Marketing. Basta tatak Zed Marketing, tatakini nga magaling.
5: Balik ta sa itong programa mga kapanyawan, ang kasika sa Kabuntago. Natod ka na ito sa Zed Marketing. Kining string beans mga kapanyawan, typical kining anihon o pangwaon sa mga sanga ni ini, samta sila mga young pa, ug humok o sa dili pa ma fully developed ang ilang mga seeds. Atong nasairan nga ang pangan nga string beans, nagikan kini sa string-like fiber nga mukatay sa iyang tanom. Apan ang mga modernong tig-cultivate o tig-tanom ni ining string beans, mihimo na og laing pamaagi aron mamahimong stringless og sayon na alang kanila ang pagprepara o pagkaon ni ini. Mailhan dayon nimo ang string beans mga kapanyawan tungod sa tataw nga kolor ni ini nga green. Dunay crispy texture og mild ang flavor. Mahimong ma-enjoy kini bisag hilaw pa og labaw na kung maluto na. Diin mahimong isagol sa mga salad o mga stir fries. Subay sa pagkonsidera sa taas nga water content ni ini og low calorie content, ang string beans mahimong nutritious addition sa imong diet o bisan unsang diet. Maayo man good kini nga tinubdan sa vitamins mga kapanyawan, particular na ang vitamin C o vitamin K. Ingon man minerales sama sa potassium o folate. Ang maong klase sa gulay aduna sa dietary fiber nga magdugang sa digestion o magpromote og feeling nga sama og busog ka kanunay. Dugang niini mga kapanyawan ang string beans adunay daghang antioxidants nga makatabang pagproteher sa lawas batok sa mga daotang free radicals o makasuporta sa overall health. Gawas nga lamian kining potahe ang string beans o batong mahimong popular choice sab alang sa home gardening. Kinimanggo dali ra kayo patubuon o mahimong matanom na sa bisan unsang klima. Ang pagtanom og string beans o batong mga kapanyawan makonsidera nga straightforward o wala kini pili sa bisan unsa pa nga mga kondisyon sa panahon. Ang cultivation process ni ini o proseso sa pagtanom naglakip sa pagpili og lugar o site selection, pag-andam sa yuta nga imong tamna ni ini, aktwal na nga pagtanom, magpatubig o pag-maintenance ni ini, pagbutang o fertilization, pag-manage sa tanom batok sa mga peste o mga dangan, ug ang ginaminam nga pag-harvest o pag-ani ni ini. Taas-taas taog explanation ni ining proseso sa pagtanom o bat

0: to beans ato kining tagsa-tagsaon man lang ni ining pipila ka mga pahinumdom.
1: Si Norvin Fuentes nag-anto sa si Sayang Liog.
2: Nakoy, sis, diri sa Liog. Ako dyan siyang gipukusan o inom o third panyawan capsule. Ni gamay dyan siya rin dili. Wala na siya kirok. Na akong ikaingon kay naa dyan siya effect. Ipiktable dyan ang third panyawan capsule. Norvin Fuentes, 37. Sa Kanhulaw, Lapu-Lapu, 50.
1: Basta bukol-bukol, isid panyawan plus mo na. Produkto, gikan sa Said Marketing Incorporated.
3: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Said Panyawan with Garlic ug Said Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Said Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na ang packaging design ang Said Panyawan with Garlic. Ugusab ang Said Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangitaa lang ang bag-ong Said Panyawan products sa Said Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
0: Naminaw gyapon mo sa paborito ninyong programa mga kapanyawan ang kasika sa kabuntagon. Dalit ka nato sa Said Marketing. Atong hiskutan ang cultivation process o mga proseso sa pagtanom sa string beans o batong. Tagsa-tagsaon nato kini mga kapanyawan. Ang site selection mao kini ang pagpili og sunny location alang sa pagtanom og string beans o batong. Ining klase sa gulay mga kapanyawan kung wa mo mahibaw, ganahan kayo ni init nga panahon. Basta hinumduman lang ninyo mao ang pagsiguro nga ang yuta nga imong tamnan uga kini og abunda sa organic matter. Sunod nga proseso mao ang soil preparation o pag-andam sa yuta. Sa dili pa magtanom, angay preparahon ang yuta pinaagi sa pagpaluag niini o pagginhawa sa yuta pinaagi sa paggamit o garden fork o tiller o kining itawag nga ekipo aron pagpahumok sa yuta. Angay tangtangon sab ang bisan unsang mga weeds, mga laya nga mga dahon o debris, umuhimo og compost o maayong kondisyon sa hugaw sa hayop aron ma-improve ang fertility sa tanom ingon man magpabilin ang moisture sa yuta. Sunod na ang proseso sa pagtanom. Ang string beans mahimo motubo kinigikan sa liso o transplants. Kung magsugod sa liso, angay kining ipugas direkta ngadto sa garden oil. Kung nakalabay na ang risgo nga kini mabugnawan ug ang soil temperature angay consistent kini og sobra sa 10 degrees Celsius. Angay mo tanom sa liso gibanabana usa ka pulgada ang gilawmon ug duha ngadto sa 3 ka pulgada ang distansya. Kung mogamit og transplants, angay itanom kini sa yuta sa susamang spacing. Sunod nga proseso mao ang watering o maintenance. Angay magpabiling moist o basa-basa ang yuta sa tibuok growing season o pagpatubo sa tanom nga batong. Kinahanglan bubuan kini kanunay og tubig, ilabi na kung masinati ang huwaw. Ang pagbubo og tubig kanunay sa tanom mga kapanyawan makatabang kini pagmaintenar sa moisture sa yuta o malikayan usab ang pagtubo sa mga damo-damo o sagbot. Angay suportahan ang vines mga kapanyawan tungod kay dunay pipilak mga klase sa tanom nga string beans ang mutubo sa taas nga paagi o kini mukatay. Angay ikonsidera sa baang pagtanom sa string beans ang pag-apply og balancing nga fertilizer o compost. Kadili pa hingpit mananom og angay butangan usab og nitrogen rich fertilizer ang kilid-kilid nga bahin sa maong tanom human sa pipila ka semana nga kini matanom na. Bantayanan usab mga kapanyawan ang mga peste o mga daangan nga posibleng moatake sa imong tanom nga batong. Kinahanglan monitoron usab kini kanunay pinaagi sa paggamit og organic pest control methods sama sa hand picking o pag spray og insecticidal soap kung gikinahanglan na. Ug ang katapusang proseso mao ang harvesting o pag-ani na sa mga batong. Ang string beans mga kapanyawan andam na kining anihon kung ang pods niini anaan na sa 4 ngadto sa size ka pulgada na ang kitas-on. Kinahanglan kining kuwaon aron magpadayon ang produksyon niini. Kung mag-ani mo og string beans o batong angay gunitan ang stem sa pod ug kaliton ang pagkuha niini. Likayan gyud ang pagkaguba sa tanom mga kapanyawan o silingang mga pods samtang kamo mag-harvest. Atong unang na-explain ang mga proseso sa pagtanom ni ining string beans o batong mga kapanyawan. Sa sunod na itong episode, ato nang hisgutan ang mga benepisyo sa maong klase sa gulay nga maayo sa atong lawas. Wala na tayong igong oras, manamilit na ko kaninyo mga kapanyawan. Ako inyong kapanyawan, Radyo Man Marisa Abadies. Happy weekend o maayong buntag, amping takanunay.
3: Inyong nabati ang atong makalingaw apan makakat-on gatulumanon. Hatod kini kanato sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Ang kasika sa kabuntagon. Kauban si Kapanyawan Marisa Abadjes. At ang ilang yapon kini gatulumanon sa sunod ngayon gayon sa samang takna o samang istasyon. Dinhilang sa DYHP RMN Cebu. Ang kasika sa kabuntagon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Mga kapanyawan, aniana ang gihulat natong tanan. Ang hugyawan sa SED Panyawan. Hugyawan sa SED Panyawan. Uban nila Mr. Panyawan, Rick B. Agustin o ang atong health expert, Sir John Solis. Tulaman ng dalit ka na to sa SED Marketing. Ang tiggama o tigapunapod sa mga produktong herbal nga napamatut ang makatabang sa atong kalawasan. Ang SED Panyawan Plus Mangustin. Nga dunay mangustin, luyang dilaw o panyawan. Ang SED Panyawan Garlic. Ang kapsula nga dunay ahos, banaba o panyawan. Ang SED Kogon Herbal Capsule. Ang kapsula nga dunay kogon plant, banaba o makabuhay o panyawan. Ang SED Liniment Oil. Ang haplas nga milagroso. Ang SED Panyawan Coffee Mix. Ang kaping makatabang sa maayong kahimsog. Ug ang mga sabon sa SED Marketing. Ang SED Celebrity Beauty Soap. Ug SED Celebrity Kajik Soap. Tala na! Hugyawan na ta! Hugyawan sa SED Panyawan.
4: Mga igalang isoon, mayong adlaw kanyang tanan. Welcome sa itong pagpanaguban na niya na po kining atong tulumanon karon sa mayong apanglawas. Sa itong kinikin ato sa mayong kabubuton sa SED Marketing. Ako si Mr. Panyawan. And of course, ang atong partner sa itong health na maghatag o informasyon, kaalam o kibalo, si Sir John.
5: Yes, may nandun naman ako Sir Rick. No, sarang kumatig puminaw kung sa kamutanan.
4: Mga informasyon, mga pagpahibalo, and of course, pagtabang na mamahimok kitang luwas sa mga balatian ng atong tulumanon. Hatun ka na ito sa mayong kabubuton sa SED Marketing. Ang tinghimo o tiga po na po sa mga nagunang mga produktong herbal nga tinuod gayon nga dunay mga pagtabang sa kalawasan. Libre na gyud kining atong mga SED Panyawan products nga 100% gayon nga dunay mga pagtubag sa klase-klase nato mga balantian. Sir John, karong adlaw pag-isgutan nato kining atong gidatawag nga problema sa atherosclerosis. Matud pa unsa kining kamatang sa kondisyon nga diin gidatawag kini siyang silent apan chronic kining disease nga adunay mga plaque, no, kanang gidatawag nato mga fats, cholesterol, calcium nga nag-build up sa kining arteries, no, kining mga ugat nato sa atong mga kasing-kasing, apil pa sa walls, no, sa atong mga ginatawag nato nga mga ugat sa atong heart. Sir John, tagay kuno tag gamay information kung unsa gyud ang kasagaran gyud hinungdan nganong ang usa ka tawo makaangkon sa ginatawag natong atherosclerosis.
5: Kana, no, hinungdan niya na sa atong build up na, sir, no, build up sa mga tambok niya o ban pang mga parte ng mga sibula din sa itong lawas, sa itong lugo, no? Kung magkumpol na siya din, ha, no, sa itong ang sulod, sulod nga lining, no, sa itong ang mga kaugatan, mahimo na siyang bara. So, once ka mag-build up na siya, mahimo siyang bara, muna yung kinatawag na ito na atherosclerosis. Kini siya, sir, no, dako ang mahimong epekto ni ini din na sa itong cardiovascular system. Tungod kay once mabara ang atong mga kaugatan, no, adunay gamay na lang kipot kaayong agihana ng atong mga dugo, no, aron diya sa pagdagaygay, no, padulong pagdala sa mga sustansya o pagkuha sa mga hugaw, no, gikan o padulong din sa itong mga kaunuran o sa itong mga selula. Kaya tungod ang dugo, no, importante kaayma siya nga parte sa itong lawas tungod kay diha, no, o agi o dira ang mahimong sakyanan, no, pinasa atong tanang mga ginakaon, mga sustansya, no, ang atong mga supplements, tanan, no, o mga kauban na din na itong pag-repair, no, sa itong mga damaged or injured ng mga tissues. Mm-hmm. If na-traumatized or na adunay blockage, no, diya na sa kaugatan, pinaagi sa kanyang build-up sa lipids o mga tambok, no, diya sa mga kaugatan, siyempre, kung gamay agyanan, magkaroon o makasinati o kalisdanan dito sa pagdagayday, no. So, adunay problema din naroon sa katong pagpaspas sa pump, sa dugo, no, sa itong heart, no. So, dahil, lisod pagihon ang dugo, no, diya na sa katong tipot na agyanan. So, kana, no, if sa prolong na situation, sir Rick, no, makakos ni o kaning pag-a sa imong kasing-kasing, no, or pwede sa nga makahinungdan kini o katang ginatawag na itong heart failure, no, mm-hmm. So, kay pakapoy na siya sa pump, Yes, bukat kayo. Kailangan niya mangusog aron nga mapusyot ang ato ang mga dugo din sa ato mga kaugatan. So, kana sa sirik, no? Ang kasagaran or presentation sa mga ginahino na atherosclerosis.
4: May galing kay ang said marketing, Sir Jan, kay aduna kay said panyawan with garlic o sa kamatang kini sa kapsula nga diin adunay gahom sa ahos. Banaba og panyawan nga diin napamatudan nga maayo kini nga mutabang alang sa pag-cure, no? Pagtabang sa paghilis niya itong mga nagtibugol nga mga hinungdan nga posibleng magbara kay matud palagi nila, Sir Jan, delikado ang maungmatang sa kondisyon kay posibleng makahatag kini og kanabang matawag nato nga pagkabalda sa pag-function sa imong heart hinungdan sa ginatawag nato nga kanang kinalitay nga pagkawala nimo dinhi sa kalibutan. Mo nang maayo kay siguro pon nga mag you know mag-change ta sa atong lifestyle including of course atong mga bisyo, ilabi na gyud kaning pagpanigarilyo o kaning ginatawag natong pag-inom sa alkoholikong ilim nun. Gumikan kay wa gyud kini ikatanya nga kaayoan sa kalawasan ug makahatag pa inong kining pagkadaot. Nindutan po dahil, Sir Jan, nga naatay kanang ginatawag na itong at least 30 minutes of exercise every day. Kaya kaning exercise, dako po ganun siya ikatabang sa ito ang mga kalawasan. No? Ilabi na ganyan sa ito ang mga cardiovascular system. Pinagi, of course, ito ang kanunay nga exercise. Mahinay-hinay na ito nga matangtang ang mga nakabara. And of course, sa kanunay nga pumping sa itong heart, malimpiyuhan. No? Usab, of course, basically, ang sama-sanandan, ang katulog, proper nga hydration, o pagpili sa mga klase sa mga pagkaon nga makatabang sa mas maayo natong kahimsog. Aside niya na ang pagtumaro sab sa atoang said panyawan with garlic, ang kapsula sa said marketing adunay gahom sa ahos, banaba og panyawan na pamatud-an nga nindutan kayo ning imutabang alang sa mas maayo natong kahimsog. Sir Jan, unsa pa ilaing mamahimo natong buhaton para makalikay kita niini o kung naa manggali kita aning ginatawag natong atherosclerosis or pagbara no sa atoang mga kaugatan sa kasing-kasing og mga plaques or kaning ginatawag nato nga mga sebo. Unsa may mga maayo natong pagkabuhaton, Sir Jan?
5: Kana no, kinahanglan nga taasan nato ang atong mga good na mga cholesterol no nga sources no. Tungod kay kung aduna tayong mga good oils no nga muna yung makatabang dito sa pagkaukaw, sa mga nagahi na mga nag-accumulate ng mga tambok no, din sa itong mga kaugatan. And siyempre, tama itong ingon ng mga mag-exercise yun, no? At ganong panahon, no? Ang kaugalingon nga magpakabuhi, no? Kay nabaw na kitang tanan, no? Nang usahay, natay busy ka ita, kinangan dyan po na doon na tayo time aron dyan sa katong pag-lihok-lihok, no? Dilipid pwede nga atong kalimtanan. And siyempre, Sir Rick, no, ang garlic is ilado ng daan na makatabang diya sa kanang ato ang mga cardiovascular system at labaw na sa ato mga blood vessels, no, ang kayahang integrity, makatabang na siya rin ha. O siyempre, ang pag-control sa presyon sa dugo nga, may mahinungdan dito sa uban pang mga sakit labaw na sa ato ang kaning inubanan pag yun no, sa atherosclerosis din sa itong mga kaugatan. So, kana siya, Sir Rick, no, uban sa mga good lifestyle o galing nindot nga diet, Sir Rick, no, nindot na ayaw you know lang sundon ang ato ang sa pagtumar no, ato mga produkto sa set marketing.
4: Sa mga kaisunan na ito na karoon nga dunay mga ginapanghambin ng mga problema sa kalawasan timani kanunay nga ang mga produktong herbal sa set marketing na pamatudan nga makatabang gayon og dako alang sa masmayo na itong kahimsog. Ang mga produkto sa said marketing na pamatudan nga adunag yung mga sangkap, ilamay na yun kaning panyawan, nga dakong ikatabang sa atong masmayong kalawasan. And of course, ayo kalimtiha ang atong mga kapsula, ang said panyawan with garlic, mao kini nga makatabang alang sa high blood pressure, adunay problema sa pagtaas ilang bad cholesterol, and of course, itong mga adunay pa yung mga ginapanghambin nga mga sa susamang mga problema sa atong mga kasing-kasing. Sir Jan, wala naman kita igong oras o panahon. Nagkapasalamat usab ako kanimo nga nakauban na po kita ni ining adlaw alas paghatag og kahibalo sa ato ang mga listeners and viewers.
5: Salamat kay Sir Rico sa another chance po dog unta pa dai pagyapos sa pagsubaybay natong programa.
4: Ato mga kaigsoonan da karon nga nagadantaw og kanunay nagasunod sa ato mga tulumanon, timani kanunay nga ipabili natong himsog ang ato mga kaugalingon, maglikay kita sa mga bisyo, atong paningkamutan nga duna kitay maayong pag ginatawag natong healthy lifestyle no, ang atong estilo sa pagkinabuhi aron na maluwas kita sa mga balatian. And of course, dili kinahanglan nga napatay mga balatian para magtumar kita sa mga produktong herbal sa said marketing. Ang importante aduna kitay pagtabang sa atong mga tagsatag sa mga kalawasan. And of course, pagtabang nga mamahimo kitang himsog ug luwas batok sa mga balatian. Ang mga produktong herbal sa said marketing na pamatud-ang makatabang sa lawas. Sir Jan, salamat kayo again. And of course, sa atong tanang mga viewers, ipabiling himsog ang kalawasan pinagi sa mga produktong herbal sa SED Marketing.
1: Mga kapanyawan, daghang salamat sa inyong paglantaw ug pagpaminaw sa ato ang hugyawan sa SED Panyawan. Tulumanong hatod kanato sa SED Marketing, ang tigama ug tig-apod-apod sa mga produktong herbal nga napamatud ang makatabang sa atong kalawasan. Ang SED Panyawan Plus Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, SED Kogon Herbal Capsule, SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, ug ang mga sabon nga SED Celebrity Beauty Soap ug SED Celebrity Kajik Soap. Hugyawan sa SED Panyawan. At ang ilang yapon kini sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw ug pagpaminaw sa Hugyawan sa SED Panyawan.
6: Mga kapanyawan, si Leonora Santos, diabetes, may inom sa SED Panyawan Coffee Mix.
7: Ang sugar ko, minsan 200 sa umaga. Si something 180, nagre-range sa ganyan. Pero nito pong nagpapanyawan coffee na ako, ang baba po, 134. Minimaintain ko po yung panyawan coffee. Hindi na po tumataas ng ganong kataas. Ako po yung si Mrs.

0: tungog nga mga huna-huna og gipangtuki ila lamang sa mga tigduma og way labot kining istasyon.
1: DYHP RMN Cebu, the official number one. Platcho mo nationwide.
2: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
3: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
4: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis, bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
6: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
7: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob. Sa bangon ng Charm.
8: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangdong kumbaka bloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
9: ACS.
10: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin B3. Bakit Life Extension Vitamin B3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all-natural and leading-edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
11: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
12: Mapalit sa mga butika.
11: Life Extension. Extension Vitamin D3 for longer life.
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washi!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
14: Mula noon hanggang ngayon.
16: All you need is Pride. All you need is Pride!
17: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS! Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
16: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
14: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
16: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
14: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
16: ECS.
1: Ito ang DYHP 612. Sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
18: Seven time, para sa 4:39 na.
1: Headlines. Karon.
18: Headlines sa mga balita ng National. Vice Presidente Sara Duterte wala mo piyansa kagahapon sa korte humanalutsan kinigwaran tumaray sa kasong grave threats.
19: Madria, gaglaing doon ka mga security officers ni Vice President Sara Duterte dili na ibitahon isip testigo sa prosecution.
18: Murag nakamatikod sila nga murag mayabutan ni kalakihan. Di na lang ipapil sa kuan, isip pa mga witness. Samtang sa mga balita lokal tungod sa HIS, ang mga kaso sa respiratory o cardiovascular disease sa suri sa sugbog ingong ni Sakala.
19: Kagabhara sa lugar sa sugbog niya sa DOE nga paspasan ng energy project sa luwas sa mga brownouts karon.
18: Balita gawa sa nasod, Russia na atake sa Ukraine Security Service Headquarters sa Central Kiev.
19: Sa negosyo presyos lana, musakag dako karong sunod si Mana.
18: Ay, mani ba, bad news. Isak, may ubos to, may ka lang ang presyo. Neto ka lang yung simana. Karoon, saka na sa gitbawi, irasan mga kasama. Dako-dako ra ba may galang pagsaka niya. Kita na po may gala ang magbago-bo ni ining maong pagsakas presyo sa krudo.
12: Headlines karon. Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
18: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
19: Mabuhay Pilipinas.
18: Na mga mahinungdanon,
19: lago na ka. Unang balita.
12: Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
18: At ano bang impormasyon ngayon mo masayran?
19: Agayari mo madunggan. Una sa balita.
12: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one. Number one. Number one. Hindi lang rating, kundi award winning. Unang radyo, unang balita.
19: Number one.
12: Number one. Yan ang DYHP. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Nationwide. Nationwide. DYHP. Unang radyo, unang balita.
19: Gising na.
12: Bangon na. Sa unang radyo, unang balita.
18: At laramega ng Sabado, Pizza 20, Opisa 5, laramega na sa buwan sa September 2025. Sangahan sa kanita mga paro sa Sinuwa HP, aramin sa buka yung mga tigbalita.
19: Grabe yung Radio Man, Ken Galinea.
18: Ako sa Miran Saban, Arnold Bustamante, hantot na may ganas sa nasa isang tak na sabuntag, pakatod ka rin sa mga labas, nagkisi-kisipang mga balita. Magbuntag, sugbo kami sa Inumindalaw, na napod gadla may ganas sa tunga pagpanaguman. Nag-out kami nga nakabos ka Piskay Kamayani at daw ka na may galang Sabado. Thanks God, it's Saturday! Kao man naging may galang sa kasimana na itong one-one lawas. Karoon mga igala pahuway na. Kuha ka adlaw nga pahuway sa itong mga kaigsunan ninyo kalunis. Balik na saan may galas one-one trabaho. Pero kami may galas sa Midja, kami sa DYHP. Lunes hantod sa adlawng Sabado. Kumbati taman sa ginhama. Para pasalamatan, tabi ka na ito lamang mga kagahong na nagtagaan tabi ka lang laing adlaw. Laing kamuntagon. At pasalamatan, may gala itong ginuwa na. Kay pagbata na ko ganun na buntag, pagkawas na ako, dili ni pareha sa unang buntag sa mangkin nga lubog ang kuano, ang palibot. Karon murag kuan na, murag hawan-hawan na gamay.
19: Ararang na ka sa bang Arnold, wala na kabot og 200 ang iyang AQI, kanang Air Quality Index, pero napagyapon siya sa very unhealthy level. Okay, katong last time, when abot og 250 kapin, kuan man to siya, acutely unhealthy. Very unhealthy, di pagyapon na kakumbinsaan.
18: Pero karon karon ka sa mangkin makita na nako ang buwan nga dili bitaw lubog.
19: Dili na lubog. Bisan ang langit ka sa mga Arnold kay nakalili mako ganina gamay, dili naman siya lubog. Ano dili siya? Na kayo.
18: Pero di gapon tama kong chance ni kawas sa balay. Mag face
19: mask gapon. Sa bol paghapon nga mag face mask. No.
18: Face mask gapon ta. Aron nga dito mga higala makuan ma katulad ng mga problema sa respiratory. Kay matod pa may galas sa Department of Health na di pa kuan yun. Kanang safe ang atong hangin na gihanggap sa gawas. Kami ka na nagpabilin ng haze mga kasama. Papatay update sa sunog dito sa Indonesia. Kung napawang na baka dito. Kining kuan lang eh. Kanang under control na. O niya nagkuan na lang. Kanang ilan na lang nagipawang ng mga baga. Wala ang sitwasyon na ito na rin may gala sa sunod sa Sugbo. May muntag sa itong mga kaisunan sa mga silingan tanga mga nakpayan, nakpayan sa Mandawi, Lapu-Lapu, Toledo, Danao, Talisay, Naga, Karkar, o sa nakpayan sa Bugo, sa itong mga kasikpit ka mga lalawigan, dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, Sikihor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte, na pinakamayan may gala sa Mr. Negasin, Visayas, karikurasan ni Binog na mati na sa tulungan ng unang radyo ng balita. May muntag, may muntag, may muntag, may muntag. May buntag po sa mga nagtanong sa itong FB9. Kaya buntag ha. Katong naramay gala sa ilahang tags-tags sa kamang panimay. Nagtanaw, may gala nag-scroll-scroll diyan sa Facebook. O niya nakahapit, may gala sa itong program sa unang radyo ng balita. Good morning!
20: Esta no, esta me gusta, me la como yo.
18: Kung asa bang kanimutang sa kanibutan, may buntag dinhi sa Pilipinas. May buntag po sa mga nang mata na, sa mga nanay po, na naroon sila tagsa-tagsa ka mga kusina. Dari kay Sikay na po, may galan rin kura sa karon sa kabuntagon. Good morning. At sa may sundan na itong karabuntaga, ha? Kagiandam ninyo para sa inyohang membros pamilya ng mga lakaw sa iyo karabuntag. Lalutuan na na dahil. Kaya alas 4.46 na may galantak na sa buntag. Dito maglangay. At sa i-check, may galan sa kasamang Jesse Samampong. Sera na ito, may galan pang preso sa mga nagunang panaliton. Dias Mercado Publico. Kasamang Jesse. Good morning, Jesse.
21: TYHP. Tutok presyo sa merkado.
22: Yes, bayong buntag kasama ng Arnold og kasama ng Gen. O bayong buntag usap sa atong mga suking tigpaminaw din atong stasyon DYHP RMN Cebu. Good morning, good morning, good morning, good morning. O bayong buntag usap sa atong mga tindira og tindiro og mangumprahay diri sa Carbon Public Market. Okay. Para sa atong mga suking tigpaminaw, muhatag-tag presyo sa mga klasik-klasing mga prutas diri sa Carbon Public Market. Pinya, 80 ang kilo. Pakwan, 50 ngadto sa 60 ang kilo. Lansunis, 60 ngadto sa 70 ang kilo. Apple, 10 ang buhok. Orange, 15 ang buhok. Rambutan, 60 ngadto sa 80 ang kilo. Mangustin, 60 ngadto sa 70 ang kilo. Abukado, usagatos ngadto sa 140 ang kilo. Lakatan, 60 ngadto sa 80 ang kilo. Durian, 150 ang kilo. Dragon fruit, 200 ang kilo. Grapes, 140 ang kilo. Bayabas, 80 ngadto sa usagatos ang kilo. Papaya, 80 ang kilo. Piras, 25 ang buhok. Green 100 apple, 35 ang buhok. Mangga, 140 ngadto sa 170 ang kilo. Kasama mo sa Market Report, ako ang inyong radyo man. GC Sumampong, DYHP, Tapak, RMN.
23: Kining mong balita, gihatod ka nato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500 Daghang Superior Antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga cellula, i-appeal na ang mga skin cells batok sa mga na-damage nga pre-radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Ini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o folds sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot yud batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD ug uban pang mga sakit. DTX 500 ang sikreto aron mo guwapo.
18: Dan salamat sa mga Jesse Samampong. Gikaray ka lang sa Carbon Public Market na rin sa karon sa kabuntago ng mga kasama. Samtang sa Vegas Bahin, nanakpa na kagabi. Katong responsable may kala sa pagpusil patay sa Osaka Security City Anios Gapanday. Gagilabay dito mga higala sa Barangay Sudlon 1 sa sunod sa Sugbo nga ginapos ang tiil o kamot. Ang gigamit may higala nga paggapos mao ang higot sa manok igtatari. Kailahan may higala ang mga suspitsado. Ang suspitsado human nga migawas ang CCTV camera. Di nakita may gala ang gibabagan ang biktima nga nagsakay sa motorsiklo dala ang usaka manok igtatarik e bato mangun di siya may gala sa bungan. Kining biktima may gala nga si Leo Lianyo 57 anyos taga Barangay Nangka sa sudad sa o sa lungsod sa Konsolasyon. Daray, nagdani siya may galang manok. Gibabagan sa aning puwa may galang auto. Maklaro man tagali ang tuwanan niya, ang audio ani dong. Murang naani siya audio. Oh. Napakiluoy pa ni siya mga higala. Oh, wakong sala, sir. Ano yun? Gipugo siya pasakay may gala sa usa ka pula nga auto. Wala na, buto na. Oh, gipusil, gud siya. Oh. Kani, buto man eh. Sibat na yun. Oh. Asa man siya gipusil sa sulod sa sakinan? Mirage man na hindi nga sakinan eh, oh. Nilugnot town. Nilugnot town may galang biktima, oy. Duha na sila kabuok, no? Kining driver o kining suspect, oh. Ang istorya ni mga higala sa asawa, na kini siya, panday ni siya. At ako nabalik ko ang gamay dong, ang video. Gani, gani. Nagatang nadaan ang kwan, ha? Puwang auto, ha? Oh. O niya, mabot ni siya mga higala, nakamotor kay mato man siya buangan. Mga alas 10 buntag ni kay nakapamahaw pa man siya. Dara dara dara. Ah, gibabagan ni siya may gana diha. Kuyog ba? Kuyog ba? Oh, wako sala sir. O oh, yun, napakiloy pa taon? O, oh, suswana. Pusila. O, oh, klaro kayong buto eh. O. Oh. Posible na kadugo ng sakinan, day. Posible na kadugo ng sakinan. Posible na kadugo ng sakinan. O. Oh. Eh, dito man gipusils do, kwan, sa sulod. Oh, ginublihan pa gino. Ikarga. Kini na, dali ni nailhan sa kapulisan, may gala kay nakikoordinate ang Cebu City Police Office sa Cebu Police Provincial Office. Kay ang crime scene, diri man, although dito gilabay may gala Cebu City, sa Sudlon Uno Cebu City, pero ang pag-abduct, diha mga higala sa Nangka Konsolasyon. O niya, gilabay mga higala dito sa Sudlon. Ah, dito ang krimen na diri gid hitabo ang krimen. Diri sa Nangka Konsolasyon, mani Nangka man eh. Padog sa mga higala sa Buangan. Kay nalagi sabong ni adto na kalabay ang adlaw, Miyerkules man tani siya nakita ano, di ba Miyerkules? Oh, Miyerkules. Unya kato pagkalarga ha to. Diretso na to, Juan. Kanang labay dito sa Sudlon ano. Ah, Huibis, Huibis. Ah. Napakiloy taon siya. Wama ko sa, sir, wama ko sa. Oh. Awa ha, buto ni ha. Oh, pupuntahan yun. Kado ha. Katulo. Gidulit yun, gidulit ba? Oh, sus. Kadaghan ni siya pabut. Kadaghan ni siya paputan. Ah, nara. Hunong sila diha. Buto na sa ni. Kinilugno tagal ni sa sulod. Oh. Oh, siya kayo na tong kuan. Katong iyang partner sa suspect. Ato ning Siron Karutatoan Mega na basig doon ay press con ani ang Cebu City Police Office. ay nanaman ron si Police Lieutenant Colonel Gerald Pilare, ang Deputy City Director for Operation sa CCPO na naman dito. Siya naman may gala ang DCDO Deputy City Director for Operation o DCDO. Kaya may gala si Boss City Police Office. Murag doon na nato'y mga gipang kuhaan may galag affidavit. Aron nga ligon yun ang kasong ipasaka batok sa mga suspek mga kasama. Ato ko rin check may gala sa kasama ang Jane Gallardo. Kaya usan niya sa mga nisunod aning incident may gala sa naitabo dito sundun dos o sundun uno ng atong sudan, no? Ato i-check ang ihangan ng matangan ka ng orasa kasamang Jane. Good morning, Jane!
0: Yes, good morning kasama Arnold o kasamang Ken. Maragda ko na ko o good morning balita kasamang Arnold, no? Kay natin pa. Doon ay dumana ka mga suspisado nga nalang bigit ni aning pag-kidnap or pag-salvage.
18: Abduct o niya, salvage. Pero kailan pa kong salvage nga termino kasamang Jane? Di man ko na siya ma-apply sa civilian. Good, murag ang naghimo ba? Kung salvage, ang naghimo ana otoridad.
0: Yes, sa mga Arnold. Oh. So, mga niya, kay sundan, pagkaroon ka sa mga Arnold, kaya nahinabi ibang po din nato ang pamilya kagahapon dito sa Porinaria. So, naabdan lang din nato ka sa mga Arnold, no, naa sila gibutyag ka sa mga Arnold, na nakabantay sila, or ang ilang mga silingan, nga katugan nga sakyanan nga ni kuha ka sa mga Arnold ni Leo, nabantayan ako nila mga duha na kaadlaw, nagsigid libot-libot dito dapat sa ilaha. Pero wala sila nagtuo nga si Leo di ay ang target ato ka sa mga Arnold, kaya sa pagulagway sa asawa ni Ini Leo, wala man ni siya ikontra sa ilaha. So mo nang galibog din sila, no, naglibog din sila ka sa mga Arnold kung unsa kaha ang bugat na motibo sa pagpatay o paglabay ni Leo, din is my children o no. Kaya pa doon raman ang tani sa starikan ka sa mga Arnold sa barangay Pulpugan, which is sunod na nga barangay sa ilaha ang barangay ng ka. So, padayong na tani sa starian ka sa mga Arnold kay magkari, kay nagsaabot po dito iya ang mga amigo. So, namahaw pa niya silang karinderya ni Uli. Pa niya
18: sa silang karinderya ni ay?
0: Natin ay karinderya nga doon rasod iya ka sa mga Arnold. Nagsaon pa niya pamahaw mga alas 8 pasado sa buntag. Dahil uli siya sa ilaha kaya naligo niya, nagkuha sa iyang manok ka sa mga Arnold. Nga mauna pa'y nasita sa CCTV, ang atong CCTV sa ilaha kay silingan, rapod sa mga Arnold.
18: Kailan silingan?
0: Rapod sa ilaha. So nakita dito ang pagkuha dito sa mga Arnold. No, di lang dito naklaro, pero matod ka gada dito sa manok. Ginoo, na-recover naman ang motor o ang manok sa mga Arnold kay gibilin raman.
18: Dito na gibilin, no?
0: Gibilin raman sa mga suspetsado ka sa mga Arnold kay pinatamada sila hapon nga.
18: Sakinan, o. Oh.
0: Pinidrive ka sa mga Arnold, so ilahang bibili na. Nga, nilo lang ay paminaon kay murag sa sakinan palang daan, murag din na ay pagbuto sa armas ka sa mga Arnold. Oh. So, bituuhan sa pamilya kagahapon na posibleng na patay na to si Leo sa sud sa sakinan. Bituwasan lang baka ito pa doon sa doon. Mauna to ang paglabay ka sa mga Arnold.
18: So, asan niya mga samad ka sa mga Jane?
0: Di susi magininapas pa rin ariya kagahapon ka sa mga Arnold. Dari dapit sa iyahang ulo gani sa mga dari sa babaw ka sa mga Arnold. Ya kaya nagay mo rin gitiun din pagpusil.
18: Oo.
0: Kaya gitiun.
18: Gikuan, ginang nga gi... kanang gikuan gud, kanang dulit kayo.
0: Dulit tayo ka sa mga Arnold o dari sa iyahang dunggan. Sa iyang dunghan. Dunghan niya ka sa iyang dunghan. Duhara itong nakita ka sa mga Arnold, kay Gitan, o manin na itong hapon, ulo, sayang dughan, niya ang nakapait, kay wala naka-exit ang bala. So wala nakagawas ang bala ka sa mga Arnold, kay Gitan, o man sa ito ang mga stop dito sa Porinaria sa Rolling Hills, wala may nalusot dito siyang luyo. So posibleng na napapos din ang mga bala, nga may hinundan sa iyakang kamatayon ka sa mga Arnold.
18: Pero unsang mag-trabaho, aning biktima?
0: Sa pagkakaroon ka sa mga Arnold, wala na siya trabaho kay na-disgrasya man na siya matod pa sa asawa niya. Buta na di ay ang pikas mataan ni ka sa mga Arnold.
18: Ah, bulhog.
0: Na-disgrasya ni... Hindi na din makakita ka sa mga Arnold. Na-disgrasya siya sa motor, wala na siya trabaho. Pero Ang iyang trabaho sa una ka sa Mang Arnold, panday mason. Ang iyang trabaho. Nakaroon, kay nana ni siya sa ilangan na lang po. Dini siya makatari, kanalinaw-linaw niya ka sa Mang Arnold, maara dini siya matagta sa ilaha pirmi. Maara dini siya magpundo sa ilaha ka sa Mang Arnold. Niya. Sorry, kaya nagurong boring na tayo sa ilaha mo na nga maglinaw-linaw siya ang tari. Ikaw ba niyang mga amigo ka sa Mang Arnold?
18: Sa ba ito istorya nga panday ni siya? Niya doon siya gipanday nga balay niya, wa, niya matiwas?
0: Naano siya, klaruhan lang ko dito na kasama Arnold na naano, di pa ubra nila ilahang balay.
18: Ah, gipa-trabaho nila ilang balay.
0: Ah, gipa-trabaho. Pero masag pa kasama Arnold ang gagastuan ang ilahang anak na naa sa gawas. Pero ang nakaproblema kasama Arnold kay Pacquiao Manggood. Niwa pa na human, natay nakuha nga, wa pa na human ang maong balay, pero muragwa na'y budget kasama Arnold.
18: Wala na mabayri.
0: So, maupo na ato ang susihon gyud kay sa mga Arnold no kung dili ba ni konektado pod sa maong kwan kay do naman ni siya nakabikil siguro mga tabahan kay so ato po na siguroon kay sa mga Arnold pero sa ato na sayran para lang po sa impormasyon sa ato mga susunod kami na sa mga Arnold na ang katulad ng sakyanan kay girentahan ra pud to si mga susunod ka sa mga Arnold
18: girentahan ko no
0: yes sa mga Arnold girentahan niya ang nakakuan lang gid sa ato akong kapolisan kay paspa sila nga niliho ka sa Mang Arnold so salamat po sa ato ang mga magdikom na kapolisan na at least nakikoordinate sila o na-contact na trace manila ang tag-iya ka sa Mang Arnold sa sakyanan so dito nagsugod ka sa Mang Arnold nga at least nakahatag po doon impormasyon ang kining maong tag-iya sa sakyanan kung kinsa itong nagrenta ka sa Mang Arnold kaya matod pa wala siya kaila daw wala kaila kanin noong tag-iya sa motorsiklo tag-iya sa sakyanan ka sa Mang Arnold sa itong mga nangabang wala po siya idea ngayon ato day ang buhaton
18: oh good
0: so at least karon ka sa Mang Arnold kay justisya mang ginapanawagan sa pamilya murag hayag-hayag na kay doon na may nadakpan duha ka sa susado kung mapagmatunan ka sa Mang Arnold na maog din may gabuhat so, tagaan po din nato ang pagtagada. Na at least makuha po nato ang habig ni mga suspitsado kung unsa man gud kay rason na or bugat nga rason nga nabuhat man gid nila ang grabe sa brutal na krimen ni pagpatay ni Leo ka sa Mang Arnold. Na ginabay pag yun, dihigtan pag yun siya. Kaya ang kamot og tiil gani ang piso sa manok ka sa Mang Arnold.
18: Okay.
0: Yes, kaya sa Mang Arnold, sarili pa tamo human sa ato ang update kaya sa Mang Arnold. Pagkutana na ko sa ato ang mga kasamag mga idol. Gikapoy ba mo sa inyohang mga trabaho, mga kasamag mga idol? Sulay ang EXL Black Coffee. Adunay mga sangkap nga may HMB para sa update. Og hamloy nga muscle recovery. Og peak ATP para sa dugang kusog. Og kabaskog sa adlaw-adlaw nga hapon. Para sa trabahante, atleta, og bisan kinsa nga gustong himsog ang lawas o aktibos kinabuhi, usa katasara. Kusog da matag adlaw, EXL Black Coffee with My HMB and Peak ATP. Kauban sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule alang sa mas kompleto nga panglawas, health and wellness for God's glory. So far ka sa Mang Arnold, mahatid lang yakong tagdugang.
18: Wow! Ana, member na, oh. Member na, oh.
0: Yes, thank you, Lord. So, mabalik sa Mang Arnold. Makahatay na ta or makakuha na po dag kumpletong detalye. Ako ang inyo radyo man, Jane Galliardo, DYHP, the talk or the news.
18: Dan sa mga kasamang Jane Galliardo, kami gala sa gawas, pagunagway may gala sa itong dakbayin sugbo, niya update sa may gala na itong insidente sa pagkakaplag sa kabatao pateng lawas sa Osaka Security City Anyos nga panday nga taganang ka konsolusyon diin daw na nay update may gala duha ka mga suspek na ang nailhan o niya nanaron may gala sa Cebu City Police Office ang mga magpaabot lang ta kunun say update ani mga kasama standby sa mga balita kuman lamang sa pipila ka mga bulawanong pahinomunog oras alas 5:05 na.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Kining oras, hatod kanato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The wonderful supplement. Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
5: Kapoy, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sa diyang nag-in ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagay bukid to roon eh. Gano'y ay. Sa tiyan nga nag-mintin ko, ano ay,
6: pwede
5: na yung hawa. Pwede na, mga
4: sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
7: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab. Ang SED Celebrity Plus, Kojic. Mga sabon kini, nga adunay mga sangkap nga tinunan, nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-ise mong panit, o kung kanunayon ni mo kini o gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione, o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.

0: Namnamin ang sarap ng kape. Zed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: The original Koi Herbal Capsule.
4: Ako dahil si Niesa Flores, taga Alaska, Mambaling, Cebu City. 50 yun, no, kanias.
5: Wala pa kanina mo po yung herbal capsule, ma'am. Kasi naigi pa matinig.
4: Daghan, high blood, sisakit akong ung, lipong-lipong ko.
5: Karoon ka, nakain mo po yung, ma'am. Kasi may masama yung tanggi pa matinig na rin.
4: Dili na kayo, kapoy, akong lawas. No, na nga, kinalang dyan ko mo inom o koy para nga ma-lip ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
3: The original Koi Herbal Capsule.
6: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
7: Yung blood pressure ko, as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
8: Ang kinis na niya?
9: In fairness, nag-glow up.
8: May budget? So

0: sulit ang glow on.
1: Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya. Manufactured by ACS. ISO certified world-class quality.
3: ACS! Mrs. Ang sarap sa feeling kung may sulit kang masaligan sa panimay, di ba? Kanang dili ka bitinon. Pag-abot sa heavy duty nga hugason, sulit nga masaligan ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulit magtangtang sa heavy duty nga sebo. Sulit pod nga motangtang sa bakterya. Kaya bawat pahid, linis sulit. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation.
4: ISO certified world-class quality.
5: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
6: DTX 500 mapalit sa mga butika.
5: DTX 500.
7: Ako si Bakoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
8: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500.
7: Ako dayon gibanatan og inom duha sa bunta, duha sa gabi.
8: 2 weeks pa lang
7: may alibyo na.
8: Pag 1 month kape
7: na ayo na ako.
5: DTX 500
6: mapalit sa mga butika.
9: Set living testimonies.
10: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
11: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
10: June Largo nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
11: Ining Panyawan Coffee kahinahinay ko kakitahan tong karon. Dali mo usok sa imong sugar. June Largo.
9: Living testimonies. Set living testimonies.
10: Taas ang sugar maungay bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
12: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilib.
10: Pinagi sa pagtumar sa Set Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Set Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
12: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilib. Nadaghan na ang ihi. Nagawas lagi itong bato.
9: Living testimonies.
13: Doc, pa-check up ko. Mga usan na magkasimana ng wako kalibang.
14: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain ng mga plant fibers, prebiotics og alkaline food na may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human og kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
15: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Pareha sa aning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
16: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
17: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
18: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
19: Mapalit sa mga butika.
10: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Mga kasama, ako si Radio Man Attorney Buin Algono. Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, dunay 200 IU nga pure ug di kalidad nga vitamin D3. Duna sab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides ug tripeptides nga pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. matag sachet sa Vitad Plus Cofemex doon na sa Mangosteen Fruit Extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vitad Plus Cofemex, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vitad Plus Cofemex, di lang basta kape. Angay nga naka Vitad Plus Cofemex ka. Available ang Vitad Plus Cofemex sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vitad Plus Cofemex sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
0: This newscast is brought to you by Star Nutrimeats. Palit na og Star Nutrimeats, lami ang masustansya.
19: Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste.
20: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
19: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
20: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal and plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
19: Heavy duty linis, bawat pahit.
21: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
22: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
23: Charm, Fabcon, pamumpong makabloom. Tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
24: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
22: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
23: Bangong kumaka bloom sa Charm!
24: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
22: ACS.
25: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labing adiri na ka sa vitamin D3.

0: ang imong health, sigurado. Importante kayong pahinom dum nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
1: Ora sa mga kasama na 5:17.
2: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
1: Karon sa detalye na sa balitang nasyonal. Pakyas pagatubang si Vice Presidente Sara Duterte na magkapiansa sa Quezon City Regional Trial Court. Uman manot si Kirigwaran tumaray sa kahapon sa kasong grave threats. Ang Quezon City RTC Branch 98 na isyo sa warang tumaray tuman nakakitag probable cause sa tulog account sa kasong grave threats patok sa Vice Presidente. Dugang mga sakop sa kapulisan ang gideploy kagahapon sa gawa sa korte aron na mapatuan ang kahapsay ugaling mabot ang Vice Presidente aron mupiansa. Kapan hangtod sa alas 6 sa gabi, wala magkapatim ako si Duterte sa korte. Una nini ang iyang abogado na pasalik, kapala intensyon ang Vice Presidente sa paglikay sa balaod, umudangob kini sa mga legal remedies na available alang kaniya.
3: Samtang sa dugang pang balita, gitahod sa Malkanya nga desisyon sa korte. Garagisyo kini Warren Tavares batong ni Vice President Sara Duterte kalabot sa 3 counts sa kaso nga grave threats. Gipahayag kini ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Human si Duterte gilutsa ng Warren Tavares sa Quezon City Regional Trial Court tungkol sa kaso nga may kalabutan. Sa gingon nga paghulga ni ini batong ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos ug kanhi Speaker Martin Romualdez diyang nag-online forum kini ni atong Nobyembre 23, tuig 2024. Ang abogado ni Duterte nga si Attorney Paul Lawrence Lim na mahayag nga taliwas sa pagkwestiyon sa jurisdiction sa korte, walay intensyon ng Vice Presidente nga daganan ang balaod o binangob kini sa tanang legal remedies nga available alang kaniya.
1: Gikwestiyon ni Senador Bongo ang timing sa pag-issue sa warrant of arrest matok ni Vice Presidente Sara Duterte subay sa gitumang nga kasong red threat. Ipapangutana o gipangutana ni Go si Go o nakapangutana si Go. Ganon karon lang nga gi-issue ang warrant of arrest nga gidungog gidungan sa nagpalayang impeachment trial batok sa Vice Presidente. Inon masalikod si Go nga kaya rang atubangon sa Vice Presidente ang mga hangit nga niabot karon og nagtuo nga malabyan ra niya ang tanan. Gusto sa naging tuig Agosto sa naging tuig diyang gipasaka sa Department of Justice ang kasong grave threats batok ni Duterte tungod sa gingong nga hulga batok ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos og ni kanhi House Speaker Martin Romualdez.
3: Samtang sa lain nga mga balita, gitangtang na sa House Prosecution Panel ang plano nga ipresentar ang duha ka mga kani security officers ni Vice President Sara Duterte ug ang giingon nga kani bagman nga si Ramil Madiriaga isip mga testigo sa nagpadayon nga impeachment trial. Matun sa prosecution na mga ebidensya nga ipresentar igo na para suportahan ang mga akusasyon sa giingon nga misuse, misappropriation og irregularity sa liquidation sa 612.5 milyon ka pesos nga confidential funds. Ang House Impeachment Team Advisor og tigbababa nga si Ace Barbers mila sa duha ka mga kani security officers nga sila si Colonel Raymond Lachica o Colonel Dennis Nolasco nga gikonek sa pag-upot sa confidential funds sa Office of the Vice President ingon man sa Department of Education. Si Gina Acosta ng Osaka Hostile Witness giingon giatagar ang instruction ni Duterte nga i-turn over sa so, pagkahigayon ang tag 125 milyon ka pesos o mo total kini 500 milyon ka pesos nga confidential funds sa OVP nga tukang Lachica.
1: Alas 5:21 na, gikondenar sa Department of National Defense ang Osaka Chinese State Media Article kanangangkon ngang Batanis dinisakop sa Pilipinas. Sa artikulo nga giuluhan og history shows that Batanese Islands do not belong to the Philippines. Gisuwat sa writer nga ang Batanese sa kasaysayan na kini sa Taiwan ug walay legal nga basihanan. Nga i-appeal kini isip usa sa mga isla sa Pilipinas. Dugang sa artikulo nga ang mga Chinese sa kakaraanan lamuyo pa sa Batanese Island ug ang mga residente sa isla dunay koneksyon sa kasaysayan o kultura sa Taiwan. Apila na lang ang Timog Pilipinas. Kanong ang batane sa manin mong yangkos? Nubra na mo ha? Kagagmainin yung mga mata. Hit and bagay na ang kona na lang ng Luzon. Asa na ito na pin? Dogang sa artikulo nga ang mga Chinese sa kakaraanan namuyo matod pa sa Batanese Islands. Ato pa kining Borneo kasamangke namuyo mga kuan diha mga anong sa mali kanang Indonesia mga kanang dali na pin asa na pin na diha Namali, namuyo ma mga Pinoy diha sa ato, na Pastilan. Og ang mga residente sa isla, dunay koneksyon sa kasaysayan o kultura sa Taiwan. Aging tumag matod sa DND, ang article sa Saka State Sponsored Propaganda. Og laing ihimplo sa pag-sabwag sa China o sayup nga mga kasayuran, lukop kalibutan.
3: Samtang katapos ang balita gikan sa kaulohan, ipadayong simpatiya ang Department of Migrant Workers ngadto sa pamilya sa duha ka mga Filipino seafarers nga namatay human giatake ang ilang gisakyan nga tanker. Samtang miagi kini sa Strait of Hormuz, gibasalig usab sa ahensya nga mohatag kinigtabang ug mopakita ang kooperasyon ngadto sa pamilya sa mga biktima. Mato ni DMW Undersecretary Bernard Olalia, nakasabot kini nga ang pamilya sa mga duha ka mga seafarer ana sa traumatic experience tungod sa kalit nga paghitabo. Gawas sa duha nga nakalas laing 14 ka mga tripulante ana sa luwas nga lokasyon. Ug dalhon na pagbalik sa Pilipinas sa labing dali nga panahon.
2: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Kaya itong kapabaliguman, kiparanta sa nabantog ng Irma Capsule sa Kabisayan o Mindanao, ang original koi Irma Capsule, suplemento ng agikan sa pariya, kamonggay, garlic, luya o ginseng. Kamoy mga tabi, kanagaligun sa ramas, kanagaligun sa atong imisistema, organita na ligamasakit. Pusa, ikaw nga ng paminaw karon. Bata sana, ang pag-inom sa original koi Irma Capsule na labing epektibo ng Irma Capsule ng batok sa mga maratian, sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, subak, dysmenorrhea, bugun-bugun sa tutoy, ug ang pagubag sa inyong mga atay. Ang original koi Irma Capsule, bupanigon sa dimigala sa atong immune system, narong ganita na dimigala ng matakbuyan sa bisanon sa kamatang sa sakit sa lawas. Gumikan sa mga vitamins ganani, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o gathiamine. Ang original ko Irma Capsule aprobar ko dimigala sa Food and Drug Administration. Inyo rin mapalit sa mga butika, ang isuplayan sa Belgian Marketing. Mapalit dimigala sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, Kaisara Metro Pharmacy, Ultramart, Tanang Branches sa Purchasers Pharmacy, ALV Pharmacy, Julay Pharmacy, Kala Marketing sa Ormoc, o sa Roosevelt Pharmacy sa Batolite. Mahimaw sa inyo dimigala mapalit ang original Koi Irma Capsule sa Malunha Pharmacy, Liloan Pharmacy, TK Pharmacy, Tanang Branches sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Branches sa Chris Pharmacy, Saris Pharmacy sa Kabotis Island, Hero Pharmacy sa Olanggo, Zari Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Iscario. Original Koi Herbal Capsule, barato na, epektibo pa!
3: Taas bomb presyon si Budugoy, kabadunay hypertension, na base sa simen sugar, base si may diabetes ka, yawar ka may bow, atas ni level sa blood sugar, magkapagkikinis mo arterial holes, mapalapot si Mundugo, o sa nakarason, nga na magka-hypertension ka mutaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta kini sa pagkabuta, pagdaon si mong kidney, o daghan pang mga complication, sama sa stroke, heart disease, dilipagkais mga samad, pagkaputol sa tilog, bisan gani, ang impotent sa mga lalaki, bisan nagpabuta ka, magkrabing imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, doon na kinicharantin. Gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung mabu ang imong blood sugar, kontrolado sa bang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, makapanindot ni simong katog. Makapungupagin sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, sa alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. O bisitaw sa bang klinika, de alternativo, medicina, and wellness center para sa libre nga consultation. Gagamit ang computerized and general machine analyzer. Nakinibimutan ni sa Media Consulum Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number 0975-079-5133.
1: Mga kasama na kasanati, naba mo anang naakas trabaho? Focus ka sa imong gibuhat kay doon na kay giapas ga deadlines? Kaya manunta kayo apan kanit lang o doon ay panakit sa imong hangipon. Makapangawat na lang ka sa imong ulo sobra sa kasakit o gagalagot samtang naas trabaho kay nipitik ang imong ngipon. Kung sa sinugdanan magwanta pa nimo, sa kadugayan ana, mas musamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit. Unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ngipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed mefenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data M80 December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Maong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, maong wagtang ang sakit. Nasuway na sa kadaghanan, nasuway na sa 30 size katuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga mo konsulta sa doktor o sunda ang ginisitang tambal nga nasuway na. Pas-pas relief nga nasuway na, nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Mefenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Samtang sa bigas gabahin, gawas nga magkapaboost gini sa atong immune system. Ang laing mga benefit nga makuha sa inadlaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, maokining pagpamino sa risgo nga masakit o cancer. Apilan niini ang breast cancer, prostate cancer, colon cancer, o ba pang matang sa sama niini nga mga cancer, ha? Gadunay koneksyon sa kakuha o vitamin D sa atong lawas. Monang, namatundaan gani sa mga pagtuon nga kanto mga cancer patients nga mutaas ang ilang survival rate kung sufficient. Ang vitamin D level diya sa ilang dugo, mas mo improve ang ilang paglawas ang bubalik pag-function ng immune system samtang kinilakigbatong sa sakit nga cancer. Dali-dali nga maluya ang mutaas ang chance nga makasurvive sa sakit. Sa mga dunay cancer, gawa sa inyong mga medication, pwede mag-take og Life Extension Vitamin D3, 6 to 9 soft gels matagadlaw human sa imuhang pag-take og meals. Gawa sa mga cancer patients, katong mga nagbintay na din ang mga tambal, ha, kay dunay diabetes, hypertension, o guban pang mga sakit nga nag-require og maintenance medicine, makatabang sa pag-inom og dungan sa Life Extension Vitamin D3. Bata man o hamtong, mahimong makainom, ha, sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw para ma-maintain ang maayong panlawas. Unya, ang affordable kaayo ang matag soft gel ni ini. Pwede kang makapalit diya sa mga butika, apilo sa din sa Life Extension Clinic. Diya sa mga Life Extension Clinic, pwede mo ma-avail ang libre nga mga services, ha, o examination or consultation. At tuwa lang ang Life Extension Clinic din sa Cebu City, nga nakini may mutang sa may Usmania Boulevard, buyon ka na sa may Cebu Dok o Cebu Gospel Church. Diya sa konsulasyon, dara po'y Life Extension Clinic, ka na may mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga, Tubangan sa Jollibee, Dumaguete City, sa may House of Taft Building, sa Taft Street, Barangay 8, dol ka na sa may Kabanhak Terminal. Pwede po niyo makontak ang mga hotline sa Life Extension Clinic, 416-1655-0917-318-1175. Samtang sa pikas gabay ni kabakanunay nga makonstipated. Pagin naman yung Super Fiber, kay number one kini nga pangontra sa constipation. Sa inyo po kayong andamo ng Super Fiber, kay sachet man ni siya powder sulod. Di mo lang yung isagol sa kabasog at tubig. Pwede kang muinom ko na rin sa buntag before ka mag-breakfast. Ko na rin sa gabi ka na before po kang matulog. Para mas nindot ang resultas, pag inom ni mo sa Super Fiber, mas mayo dungana na ni mong inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit na sa mga butika, pero sa din na sa Life Extension Clinic.
1: Ay, lamig pangapi ka na buntag mga kasama. O, mata ni mo sa buntag. Sus, kanang imong pagtaon ng kapi, mang yun, pero arit tamay gala sa kapi nga makapanagsig sa itong galawasan, daghan tamay gala ng benepisyo nga makuha. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1, kini ang perfect coffee for you. Doon na kini spirulina nga doon ay powerful antioxidants. Ang anti-inflammatory properties, makatamang kini ipaubos ang cholesterol o triglyceride levels. Doon ay anti-cancer properties, makareduce kini may gala sa blood pressure o makatabang sa mga dunay allergic rhinitis. Gawas sa spirulina, mga kasama, doon sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanila, bayabas, o rose hip. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kala ang EXL Coffee Mix 17-in-1, vegan o gluten-free, maong nga recommended ni Megala sa mga healthy coffee lovers. Yan mapalit ni Megala sa mga butika sa inyong lugar, o ma-order ni sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, o Lazada. So, order na sa EXL Coffee Mix 17-in-1.
2: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Oras, mga kasama, alas 5.30 na.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
5: The wonderful supplement.
6: Biotroph Herbal Capsule.
7: Napamatud-an ang kasaligan, sud sa 25 na katuig.
6: Biotroph Herbal Capsule.

0: GDX Pharmacy, GV Putica, Alturas Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Usamis City, ug sa mga nag-unang butika.
1: Bio-Drug Herbal Capsule.
2: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
3: Naluhoy manggugo ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak ko gayoma, mitaas pagyan ang yung blood sugar.
2: Lakaw dayon nga doon sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lolo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga naglaylaing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
3: Papa Ranch, okay na kanya kong lolo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
4: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
5: The original Koy Herbal Capsule.
6: Ako si Rosaldita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng goiter, niya ka ng anal, yung doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Moro to, ang akong ginom, hantod na, nawala rin yun, nagpadayon ang goiter sa akong liog.
7: Wala na ibukol man.
6: Wala na jud. Wala na kuy pamati. Daghan kaayong salamat sa koy nga. Salamat.
5: The original Koy Herbal Capsule.
8: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
9: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sang aton nga higo sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
10: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhin, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
11: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
12: Naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule. Ginta na gyud akong gibati.
11: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: Ako si Radio Man Benzi Tanghian, kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Ito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
14: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhilang sa DYHP RMN Cebu.
5: Seth Living Testimonies.
15: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
16: Na landing ko hospital yung dahil nagugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
15: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
16: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Pukutso Tungaw.
5: Living Testimonies.
17: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
18: Hello, Washi!
19: Hello, Mommy!
18: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
19: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
18: Mula noon hanggang ngayon!

0: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Seth, living testimonies.
2: Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatudan ay makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
3: Ako, poriba ko, ala, ang Kaling Panyawat Coffee, akong ginimintin kay high blood ako, lakon sila, kay mababa man ang imong lipid.
2: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawat Coffee Mix. Ug siya natabangan.
3: Sigurado gina, kung taas imong lipid, mababa na iya. Jaime Verano.
1: Living testimonies.
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
4: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
5: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
4: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
5: ACS.
1: Seth Living Testimonies.
2: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
3: Akong asawa na goiter po na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya aning Panyawan capsule. I-try na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
2: Ang Seth Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
3: Paghikas niya siya tutunan, wala naman.
1: Living Testimonies.
6: Igala, nakakape na ka?
7: Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
8: Apo, kadali lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
9: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
10: Ang kalit na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa Ginkgo Leaves. Makatabang sa paghatag o alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
11: Pagkakalang paalala, ang vertigo na hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa mga ulo ng sakit.
12: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: Power Singing Diva. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, Osaka Private Medical Doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, Osaka Vitamin Hormone, ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giauhag ko kamo sa pagtumal sa Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Naga problema sa paglibang?
8: Maginom sa Super Fiber,
9: the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
10: Garantisado nga epektibo.
11: Sa duhang tudbalo ka oras,
12: imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit.
13: Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer.
14: Death begins in the colon.
15: Mag Super Fiber.
16: Mas makita nato mayong resulta kung ato ubanon sa paginom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber.
17: Para sa himsog kag maayong digestion.
18: Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber.
19: Mapalit sa mga butika.
20: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug gumot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix.
21: May kape na ka?
20: May Vitamin D3 pa ka.
21: Mapalit sa mga butika.
22: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado.
23: Life Extension Vitamin D3.
22: Life Extension Vitamin D3 nga na-itatak LE, sigurado.
24: Sigurado ho niyan tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacy nga na itatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.
25: Oras sa mga kasama, alas sa 5:42 na.
2: DYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
25: Mga kasama, unsa ba ang mga benepisyo sa regular o gadaw-adlaw nga pagtumar nato sa Life Extension Vitamin D3? Una, ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction, halos 17 times of cancer. Ilibina sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, gaman pang matang sa cancer. At doon ay direct correction sa vitamin D deficiency. Mutpasabot ang mga gala kung ubos ang vitamin D level sa dugo sa usa ka tao. Usan sa factor na mutaas may galang risgo nga makabaton kini og cancer. Base sa daghan nga mga medical nga pagtuon, doon ay tulog ka mga rason kung gaano nga makatabang ang regular nga pag-inom nato sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger kini sa apoptosis sa mga cancer sa cell o cancer cell sa lawas sa tao. But pasabot ana nga kung ang usa ka cancer patient na doon ay sufficient ka vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay kinig maghatag kinig ka mga mas taas nga survival rate. Sa mga cancer patients, mas mo improve ang ilahang quality of life pag hinihinay nga mubalik ang ilang immune function kung kusog aron nga mas mabatukan pa ang ilang sakit na cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mapugong kinimigala sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessel sa parte sa lawas sa tao. Kung nasa mutubo ang cancer, i-block kinimigala o putlon sa vitamin D3 aron nga way maagian nga nutrients containing blood for cancer foods o mutabang kinimigala nga mapugna ng paspas nga pagkatapos sa cancer cell sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-activate may gala sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o ang mga natural killer o killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugnan ang paspas nga pagkaluya sa immune function sa usa ka cancer patient. Base sa mga published medical papers, may kalimutan sa vitamin D o cancer, mas mutaas may galang survival rate sa usa ka cancer patient ug muubos ang iyang tsansa risgo nga mamatay kini may gala sa sakit nga cancer kung doon na siya'y igo o sakto nga vitamin D blood level. Ang dosage may gala nito nga mga pasyente sa cancer, kinahanglan minom siya og unom nga to sa siyam ka soft gel matag-adlaw. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon kini sa usa ka tuig nga bata, mga buntis o nga nga mga nagpatutoy nga inahan o sa mga individual nga doon ay maintenance medication. alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o gaman pa. Mapalit kini ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad nga 11 pesos ang gamatag soft gel. Mahinungdanong pahinumdum, dapat siguraduhon may kalang adunay marka nga LE ang gamatag soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Kumupalit ka mo may kalang sa mga butika. Mag-amping sa mga peking produkto ha. Ayong magmutawag may gala sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
0: Atong sugatong atong kabuntagon, pira is pag-inom sa lamian o healthy kape, Vita D plus Coffee Mix. Mokin ang pinakaunang kape, ganoon sa gulsad ng vitamin D3. Sa matag sa shay sa Vita D plus Coffee Mix, doon ka nitswano na ayaw ng vitamin D3 plus Rishi Mushroom Extract. Ganoon mga powerful anti-tumor at anti-cancer properties. Gagitawag kinig mga polis sa karayid sa triterpenes. Ang Vita D plus Coffee Mix, ginugalan pagigini og mangosteen, fruit extract, makabato ka ni oxidative stress o kining dali nga pagkadaos sa itong mga cellula, gumigano sa sobrang free radical sa itong lawas. Muna mga piganita sa iyo sa buntag, Vita D Plus Coffee Mix. Makakapina ka magka-vitamin D3 pagyod. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix. Alain-lain nga mga butika. Pero sa din sa Life Extension Clinic.
1: RMN DYHP Police Plater Ronda Presinto.
0: Nay 48 anyos na lalaki nga nagbinastos og babae nga minor ni edad, nadakpan kini nakapiansa ra hinuon. Kasama mo sa balita ang Diman Paul Lauro.
1: DYHP Tatak RMN Report.
3: Radyo Man Ken, Radyo Man Arnold sa Barangay South Poblacion sa Siyudad sa Laga. Gidakop kining maong 48 anyos na si Victor na taga barangay umulupyor sa abdiya sa resibutan niya lugar. Ang tracker team sa Laga bitit ang warad o baris sa kasong pagka binastos kining maong akusado sa usa ka minor de edad. Ang korte itugot sa 180,000 pesos nga piyansa alang sa iyang temporaryong kagawasan. Kasama mo sa Naga Police, ako inyong Radyo Man, Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.
1: Radyo mo, nationwide.
25: Samtang ko bisaya party list para yung aktibo sa mga kanihukan na lang sa kalikupan, gawa sa kanunang pagtabang nini sa mga nanginahanglan. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Ilibolon.
1: DYHP, Tatak RMN Report.
8: Kining maong balita, hatod ka na sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Para yung aktibo ang ako bisaya party list sa mga kalihukan alang sa kalikupan. Kinigawa sa obang aktibidad pagtabang sa labing ng nahanglan sa kabisayaan. Partikular na paghatag medical, hospital bill, burial assistance. Ang nagsigutang party list na apil sa usaka tree planting activities sa Sitio San Miguel sa Barangay Taptaw sa Lakbayan, Subo. Kinipilagis pagpangu sa representante ni ining si Kongresista Sani Lagun. Ang ako bisaya party list magkulang usap ng aparapulo mga libro alang sa matinunan sa Dalagete Central Elementary School o sa usa sa mga kuhaan sa elementarya sa Argao, Cebu. Kinikawas magtabang nini alang sa daling pag-release assistance sa mga scholars Cebu umo sa tulong dunong scholarship program sa kagamhanan. Nasayran niya ang nasigutang party list para inusap nga nag-alayon sa obang ahinsya sa gobyerno paghatag ang tabang ilabi na sa mga pamilyang Bisaya. Mga kasama, nangita ka ba o mahimo ni mong kauban sa pagkatiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule atong maangkon ng optimum health and wellness binagi sa regular nga pagtumar nini. Sa kantidad ng 20 pesos lang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula atong himayaon ang Ginoo pinaagis pagkatiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa makabutika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DY HP Tata RMN.
1: Radyo mo nationwide.
0: Samtang learning activity sa Tara Basa gipakita sa Walang Gutom Productivity Fair di sa SMC side. Kasama mo sa balita ni man Raymart Pugoy.
1: DYHP Tata RMN Report.
15: Kini nga balita atud kanato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, gipakita sa DSWD 7 Tarabasa Tutoring Program ang nagkadaiyang learning materials o educational activities ni ini atol sa Walang Gutom Program Productivity Fair sa SMC side. Nagpahimutang ang team og interactive booth diin makita ang sample learner kit, mga knowledge products og matching game alang sa mga bisita. Pinaagi sa mga kalihukan, gihatagan og higayon ang mga bisita nga makita kung giunsa pagsuporta suporta sa mga programa ang kabatanunan og mga estudyante. Gihimugatan usab sa Tarabasa ang pag-apil sa mga ginikanan o tigbantay sa pagpalambo sa pagkat-on sa mga benepisyaryo. Kasama mo sa DSWD 7, Rajuman Ramart Pogoy DYHP, Tatak RMN.
4: Katong nga balita, hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 ayo nga pure og di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides o criterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor og anti-cancer properties. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
5: Radyo mo nationwide.
6: YHP abroad ngayon.
0: Kini nga balita hatod kanato sa Sed Marketing, ang tigamaw tiga punapon sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ug ang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita.
7: Duha ka mga tawo ang nakuha nga buhi gikan sa usa ka hydropower tunnel sa Nepal. Sobra usa ka semana na sukad miigo ang halapad nga flash flood sa border nga bahin niini og sa China. Ang mga survivors sa suta nga usa ka 30-45 anyos, diin ang 30 anyos ana kini sa stable nga kondisyon dihang nakuha kini, samtang ang 45 anyos maoy critically ill ug dali silang gidala sa tambalanan. Ang pagkadiskubre sa duha naghatag sa mga rescuers og dugang paglaom nga daghan pa ang masalba human gatusan ka mga trabahante sa maong hydropower tunnel ang namising human sa maong kalamidad. Ning pagkutlo sa balita, sobra na sa 1290 ang nakalas sa Nepal tungod sa maong flash flood, samtang niabot na sa 21 ka individual ang nakalas sa China, samtang kapin sa 5 pa kalibo sab ka individual ang gikatahong namising. Kasama mo sa abroad ngayon, gini yung Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak RMN. Katong mga balita, ihatod ka nato sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
9: Ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno ug wa nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter ug tuberculosis. Naghanaw sa ang mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayo gyapon kalimong mga kasama sa Sed Liniment Oil, ang naila na kayo epektibong liniment sa masa nga Sed Panyawan Liniment Oil kani to Sed Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa Sed Kugon. Samtang ang Sed Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
25: Alam niyo ba na simula ilang 50 pataas madami nang nagbabago sa ating katawan, kaya importante na kasama ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus minerals Centrum Silver Advance. Ang multivitamins plus minerals Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad pa 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasama ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasama ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral syndrome Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Samtang nga balita tungod sa haze sa mga kaso sa respiratory o cardiovascular disease sa Sudan, giingon nga misaka na. Kasama mo sa balita ni Man Eli Bolono.
6: CYHP, Tatak, RMN, Report
10: Nisa ka na ang mga kaso sa respiratory o cardiovascular disease sa siyudad sa Subo. Kinabi na sabahan sa chairman sa Committee on Health sa City Council nga si Konsehal Dave Tumulak. Ang pagsaka sa gilihanon sa mga sakit i-attribute sa Konsehal sa haze nga nitabon sa Dakwayan. Kinitagun sa forest fire sa Indonesia nga naabot o napadpad Subo da sa hanging habagat. Matuloy Tumulak. Kaya ito sa madupa nagsugod ang pagsaka sa gilihanon sa mga kaso sa respiratory o cardiovascular disease sa siyudad.
11: Nagsugod atong adlong Sabado sa mapananglitan sa mga dunay sakit sa baga, katong mga hubakon, katong dunay mga sakit sa kasing-kasing, nga epekto gumikan aning haze.
10: Si Konsehal Dave Tumulak, awhag sa konsehal ngadto sa mga Subuanon, nga mogamit og face mask kung di malakayan, nga mogawas sa pinuanan ni ini. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radyo man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RNN.
12: Radyo mo nationwide.
13: DYHP. Kalakarad sa larangan ng kalakalan.
0: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaw tiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kini, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, target sa Department of Energy kung DOE ang pagsulbad sa kanunay ng grid alert sa Visayas o Mindanao sa dili pa ang Pasko. Kinihuman ang duha ka mga rehiyon padayong na sinati sa risgo sa blackouts, taliwa sa hugot ng supply sa kuryente. Kanayon si Energy Secretary Sharon Garin nga ang kagamhanan initial nang ni target pagtapos sa problema sa kuryente nitong hinapos sa Agosto apan iangkon ang kalihim nga posibleng dili pa mabalik sa normal ang supply sa kuryente karong buwana. Kasama mo sa negosyo ngayon ganyan Radio Man Marisa Abadies DYHP Tatak RMN. Katong mga malita ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kun nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing. SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
12: Radyo mo nationwide.
13: DYHPRM. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
25: Cebu City Mayor Nestor Archibald narawagan na sa konsiyo sa sudad sa Sugbo. Natabangan ang iyang pamunuan pagpalito galuna alang sa relocation site. Kasama mo sa balik tara Jamana Ilebolanos.
13: DYHP Tatak RMN Report.
10: Nanawagan na si Cebu City Mayor Nestor Archibald sa konseho sa siyudad nga tabangan ang iyang pamunuan pagpalit una alang sa relocation site. Dito kay magpito kabuan na ang maong plano apan ang konseho gingong wa pa makapagawas og report labot ini. Partikular na ang Committee on Housing sa City Council nga gipangluhan ni Konsehal Mikael Rama ang mayor mapadao suwat sa konseho sa semana nga mag-awhag nini pagtabang nga papalit na ang luna alang sa relocation site sa siyudad.
14: Ato ing tabangan ato ning dali. Una meron kay mo na taong palit ani kay natay kwarta pero ang pagpalit pertindog kayo. Ito na nakabuhan ka itong dito sa Binalio Pitos na relocation. Kaya yun.
10: Si Mayor Nestor Archibald, ang relocation site may pabalhinan sa kagamhanan sa bayan sa mga informal settler, ilabi na sa mga namuyo diha sa danger zone sa siyudad. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radyo man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
12: Radyo mo, nationwide.
25: Ang itagabawag, mahimodimog, kasama sa pagkatiman si mong panglawas. Ani ang EXL Makabuhay Plus Kapsul. Ato bangko ng Optimum Health and Wellness pinag sa regular nga pagtumar niini. Sa katinad nga 20 pesos lang nga matagkapsula bangko na nimo mga kasamang benepisyo sa makabuhay. Moringa, Ashitaba, Nim, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangustin, Serpentina, Oregano, Sambong, Lagundi, Vitamin C, Sodium, Ascorbate. Kini mga igalang 17-in-1 nga kapsula. Atong hinayaw na ginoo pinagi sa pag-atiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit kini mga sa butika sa inyong lugar o ma-order kini sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
0: DYHP
16: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
25: Oy, naratay winner ka na Butanga, mga kasama. At na i-check si kasamang Julius Malini, kaya ka-standby na. Baka naman sa nimigal ang paldo-paldo ka na Butanga. Kasamang Julius, good morning, Yus.
17: Good morning, Kasama.
18: Edad, ma'am?
17: 63.
25: 63. Oh. Minyo, dalaga, byuda. Nangita pa.
18: Minyo.
25: Ah, minyo. Libog sa na. Libog sa siya. Siya. Minyo, di ay. Minyo, asa pa si Mr. Ron?
18: Nara, dadadadres.
25: Ah, nasa tabangan.
18: Pilaedad
25: ni Mr. Pilaedad.
18: 65.
25: Pila kabukin yung anak?
18: 5.
25: 5 kabukin yung anak. Nagko na? Sama rin, nang-eskwila pa ni? Eskwila
18: pa? Wala lang, humana.
25: Ah, humana. Unsa may panginabuhi, anin niya, madam?
18: Kuan ka ng... Ako
17: siya kay B.E.O. Ah, B.E.O. siya ka sa mga anak.
25: Ah, ah, sige lang, sige lang. Oh, si Mr. Usama, naras balay.
18: Ah,
25: naaral
18: sa balay.
25: Ah, inyong mga anak, nagtrabaho na maropi, nagbuhi ninyo?
18: Naminyo na.
25: Pila na kabuki mong apo di ay?
18: Kuan, 5.
25: 5 kabuki mong mga apo, nasa mo haro na puyo?
18: So, apa ila?
25: Ha, gibiya, wak na mo yung anak ni mo nagpuyo di ha?
18: Kami lang duha.
25: Ah, kamo na lang duha. Mura din mo mga bagong minyo di ay. Wala na mo mga bagong na minyo. Nga mo kamo na lang duha na bilis sa balay.
18: Wala na.
25: Wala na. Wala na. Pwede ka maminaw di ba? It's me, madam.
18: Oh, sige,
25: paminaw. Sige, paminaw. Tungan na naman tapong inagmay nga pahalipay!
17: Yay! Yay!
25: Godfrey Costinares. Naminaw ko na may gala sa Davao Panakan Freco Star. Oh, kana Panakan at mga anak sa Amal Island na na. Sa Davao City. Itong gatuan na mo dito sa Samal Island. Dito sa amo ang akong yutang na tawhan. Magbunta ninyo diha sa taga-Palakan, Davao City. Magbunta ninyo tanan ha. Labi na po sa naro nagpaminaw sa Samal Island. Magbunta. Isa pa ni Commander eh. Si Lucila Francisco. Kanaminaw kalangurasa. Si Corazon Azucena Taniola. Nagpaminaw sila sa Southern Leyte. Nagtanaw sila sa itong program kanamuntaga. Si Benji Bisanias. Naminaw sand. Matal pa niya. Shout out ko no siya sa kuan. Kining akong mama nga sayo kayo nga naminaw sa Liba HP. Samtang nga naminaw naghiwa sa utanon. Para barigya si Mama Piring Largo. Sa akong asawa si Mary Jane Hiraldes. Akong anak si Bibi Jane Bisanias. Pa-shout out si Benji Bisanias. Oh. May muntag po ni Bowie Tangsit. Minaw sila sa Sitio Camanche, Kinasangan, Cebu City. Pardo Tiganin, no? Si Clara Dipio. Tanaw sila sa Santa Rosa, Danao City. Si Mary Rose Artis Batulan. Oh. Si Belinda Camus. Kaminaw saan, nagtanaw saan. Sa Pasilong Paradise. Wala mati oras, may galas nga na lang sa kanilang ang pwero sa Sariwa HP. Aramin sa buka, may ayon yung mga tigbalita.
0: Kinain ni Radio Man, Ken Galinea.
25: Ako sa aming Radio Man, Arnold Busamante. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw hangtod uma at sa Lunes pohon sa samang takna o sa samang sibianan. At tagi may gala ang Straight to the Point. Dibari kasama ang Benji Tanghian. Nga mo sulit ka rin dahil may gala sa Straight to the Point. Ay kalimot, matagal ang taran. Daigang Diyos, praise the Lord, hallelujah. Happy weekend! Sabakadri.
19: Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
20: Mensahe alang sa maayong panglawas.
21: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
20: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
22: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations sa first weekly draw winners sa 2,000 pesos cash nga silang Leonida Yumabaga, gikan sa Culon, Armando M. Alarcon, gikan sa Katipunan, Severiana Literato sa Lipata, Linaw, ug Maribeth Fernando sa Inayawan, ug major winner sa 5,000 pesos sa karong week 1 draw nga si Gemma L. De La Serna, gikan sa Virama. Congratulations sa tanang week 1 winners. Padayon lang ang alagang Biogesic. Maong appeal na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-appeal. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
23: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: sa DYHPRM Cebu, alasay sa dusi na sa kabuntagon. Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
1: Straight to the point.
0: Sugbo, Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas, may buntag ganaton tanan. Kumusta ka mong tanan og welcome sa tuang pag-panag-uban. Karong nga buntaga mga sukin digpamina. Kanya una sa tanan pasalamatan ta nga tuang buhay nga Dios sa paghatag niya kanato og lain sab nga adlaw. Alay na sab nga gayon sa tong pagpadayon sa tong pagpanikay-sikay og sa tong pagpakigbisok.
1: Straight to the point.
0: Adlaw kita karon mga sukin digpaminaw nga Sabado. Abit sa 5 na sa bulan sa Setyembre, tuig 2026.
1: Straight to the point.
0: Kumusta to mga pinanggan digpaminaw mga sukin digpaminaw ha nga naminaw? Tinatagsa ka mga radio karon. Nagtanaw sa tuang Facebook Live, sa tuang YouTube channel og sa DYHP application.
1: Straight to the point.
0: Sa ngalan ni Attorney Rufil Fernandez Banyok maoy regular anchor karong buntaga. Din siyang programa mga sukindig paminaw. Kita maoy temporaryo ang maga uban-uban. Kita maoy temporaryo karon nga maga kauban sa iyahang programa Radio Man Benji Tanghian. Kita maoy mag-uban-uban ha, gining adlong Sabado kasamang listor ha. At mga pinanggantig mo nito mga sukindig paminaw. Kita mo'y mag-uban doon. Kumusta mong tanan di ha sa tuang mga aking sunan, tuang mga pinanggantig paminaw. O niya, kuwan na lang usake, doon na importante kayong lakawsad, no? Si Attorney Rufil. Muna nga kita maoy mag-uban karong buntaga mga sukindig paminaw.
1: Straight to the point.
0: Ato ang mga naminaw, ha? Ato ang mga kasama diri sa DYHPRM Cebu. Pag-inom na sabi sa IFM, mayong nga pagpaminaw, may buntag ninyong tanan, ha? Ato ang mga pinanggan digpaminaw, sa o niya, karong nga buntaga, arita sa ato ang mga isgutan sab karong buntaga, kay mga suspek sa pagpatay o paglabay sa usa ka lalaki dito sa Sudlon 1, nindakbayan sa Sugbo, anaan na karon sa kustodiya sa kapulisan.
1: Straight to the point.
0: May gani kay na dakpa na intawon di ay mga sukindig paminaw kadtong mga suspek kani patay og nilabay yatong usa ka lalaki dito Sudlon 1 nga gigapos mga sukindig paminaw asa paniils manok kasamang nisdon kanabang hikots manok ba nga igtatari gilabay dito sa Sudlon 1 dito pigyon skillid sa daan kadtong lalaki makasama nga gibaatan ang duha ka kamot unya gilabay dito kilid sa daan sa Sudlon 1 at isnaan na karon ang mga suspects kapulisan at uang subayon kining ni ang maong hitabo sad mga sukindig paminaw katong pasalamatan atong kapulisan sila nga dali nga pagdakop ni ining maong mga suspect.
1: Straight to the point.
0: Samtang nga nailhan na ang mga suspect tungod sa kuha sa CCTV camera diha nga ilaha nga gibabagan ang biktima og gidagit og gidala sa Sudlon 1 nindakbayan sa Sugbo. So doon ay CCTV may nalang gani kay kanang na ang timing sad nakatunto ang paghunong mga sukindig paminas motor nga naa ang ilahang sakyan ng puwa. Maron ba to ora puwa ang sakyanan? Dito mga sukindig paminas habigs konsolasyon. Doon ay CCTV katumbalay nga ilang gihunungan. So nakita dito mga sukindig paminaw sa CCTV ang pagpasakay o pagbabag ni adto nga mga suspek sa biktima in town. Sumuna nga dako kay gamit ng CCTV gyud mga kasama.
1: Straight to the point.
0: Samtang kalidad sa hangin sa Metro Cebu mas ni arang-arang na. Kagahapon og niubos na ang air quality index apan nagpabilin gihapon nga very unhealthy.
1: Straight to the point.
0: Murag na kimot gihapon mga sukindig paminaw nga to ang kahimtang diris Metro Cebu. Arika sa arikas ibabaw manukad. Makita ni mo diris ubos nga kana murag dagong kanabang murag doon ay mga abog yod kasamang nisto. Daghan kayo ng mga abog pero dili na hinoon pareho. Ni adto nga usang adlaw o ingon man usab ni adto nga mga milabayng adlaw mga sukindig paminaw karon murag ni arang-arang na gamay pero naarag gihapon. Naarag gihapon so very unhealthy paghihapon kining ni ang maong sitwasyon sa tuang air quality mga sukindig paminaw so muna nga tuang makaigsuunan gipahimangnuan gihapon sa Department of Health mga sukindig paminaw nga kinahanglan nga mugawastas panimalay mugawastas sa gitrabahoan mag face mask gihapon kung naa sa gawas na kay kuyaw kayo delikado kay labi na kanto nga dunay hubak dunay sakit sa baga mga sukindig paminaw.
1: Straight to the point.
0: Onya samtang nga Cebu Governor Pambari 4 ani auhag sa Department of Energy nga paspasan ang pagkumpleto sa mga energy project taliwala sa nasinati karon nga rotational brownouts.
1: Straight to the point.
0: Apso muna nga kanang naang ingon man to ang Veko nga basin kunog hantod pa karong adlaw ang kanang naang mga rotational brownouts. Usab makasama so muna nga kanang naang daghan na tawo nagbagulbol na kaniya nang Facebook dito ganis ni Gross murag dunay takwan man dito kanang Noriko manitos amo no dunay Noriko sa oriental sa occidental muna nga Noriko diri sa Cebu Veko dito sa oriental ba to nga dunay trabahante sa Noriko ang nakadawat og hulga mga sukin digba mo nas kanabuhi kay mo kuno hinungdan si gig brown out. Ani padayag in town sa iyang kabalaka katong usa sa mga trabahante or usa sa mga dako batos Noriko to mga sukin digpaminaw ang kanang na ang ya siya naman no gihulga kasamang nison no, si gig brown out. So at least sinuon to ang mga kaigsuna na kasabot rasa nining mga rotational burnouts kasamang niso luna po'y uban nga suko yun labi na o kanang matuno nga init kayo alimuot labi nagmagabi isa alimuot kayo na dunay mga trabaho natural dunay uban yung magyaw-yaw ha dunay uban magyaw-yaw niya karon magyaw-yaw diri sa gawas na magyaw-yaw po sa Facebook ha dubling pagyaw-yaw. Samtang dito sa kauluhan, Quezon City Regional Trial Court ni issue og warrant of arrest batok ni Vice President Sara Duterte tungod sa kaso nga grave threats.
1: Straight to the
0: ato ni hatagag pagtagad doon mga sukintig paminaw kay gahapon ha gahapong adlawa dili ran diri sa Pilipinas ang naukyab mga sukintig paminaw lakip na dito sa gawa sa nasod naabot dayon ang balita dito sa gawa sa nasod nga usa ka vice presidente ang nalutsan og warrant of arrest sa kasong grave threats kasamang nisto. So muna nga kanang nang ato ning hatagag pagtagad doon kay kagahapong adlawa ang agahapong adlawa nagdali ang NBI pagkuha sa kopya sa arrest warrant batok ni Vice President Sara Duterte kay sila kuno moy unang budakop gyud. Onya gahapong adlawa Biyernes Biyernes so nigawas ang warrant of arrest ni Vice President Sara Duterte unya nga hinoon ng mga abogado willing mga sukindig paminaw musunod proseso pero kanang naang ilahang ang tanan ng mga legal remedies ilang himuon ni ining paggawa sa wara sa warrant of arrest batok sa vice presidente. So muna nga agahapon muragwa man mo pakita dito sa VP Sara no pero wala siya madakpe karon wala siya madakpe so muna nga mga kapulisan ron o gatuang nga NBI medyo naghapa-hapa na tingali ron aron dakpo nila si Vice Presidente Sara. Okay, pananglitan kung ang pulis mo'y makadakop, dako ba ng punto sa pulis? Kung ang NBI sad ang makadakop, dako, nagpuntos, labi na nga sila mo'y nipasaka, mga sukindig paminos kaso dito sa DOJ, ang ato ang National Bureau of Investigation. So muna, nga kanang nangamutasa ka si Kwan Karon, si BP Sara, kay ni Kwan naman, ang kurte, ningon mga sukindig paminos, kinalang dakpo ninyo, ha, kay doon na na'y warrant o bari. So muna ito nang hatagag pagtagad doon kay daghan nga mga daghan kaayo nga mga kananagkadaiya nga mga analysis daghan nga mga nipagawa sila mga opinion kay kanang naangangano na lutsan o warrant of arrest sa kasong grave threats mga sukindig mo na si BP Sara nga usaman sa kanang nang impeachable official dili ba di ay siya maapil sa immune from suit nga daay immunity kabahin sa kanang naang usa ka impeachable official man siya susama mangyapon sa presidente. So ang presidente nato, matod pa nga naako no sa tuang nga batakang balaod nga ang presidente immune from suit dili sa pwede kasuhan civil man criminal nga mga charges mga sukindig paminaw kay immune from suit ang tuang presidente. Ka impeachable official lagi unsa may tumong alang immunity or immune from suit. Nga muna ang para masiguro mga sukindig paminaw nga maka-perform og tarong ang usa ka presidente dili sa ma-distract sa iyaha nga pagpangalagad nga dos katawhan. Kaya nga naman, impeachable official o niya basig mapiktuhan, no, ang iyaha nga kanang naang performance o iyahan trabaho nan karon. So, kung ang usa ka presidente naasa immune from suit, mga sukindig paminaw, nga nun dili man ma-apply sa usa ka vice presidente, nga pariho man silang impeachable official. Actually, wala man gyoy kana na ang kuan di ha, kana na ang walay explicit text ba? Walay explicit text sa tuang 1987 Philippine Constitution nga ang presidente, mga sukindig paminaw, immune from suit, wala gyud diha. Tuwa hinuuna dito sa 1973 Philippine Constitution nato, panahon ni presidente Marcos Sr. Pero muna nga gi ang Supreme Court dunay mga kananaang desisyon ana kaniadto, dunay jurisprudence, mga sukindig paminaw, nga ang kanang legal doctrine no dito sa nga kinahanglan nga ang presidente dunay immune. So, pero wala diyo diya sa kananaang 1987 Constitution, kanang text for text, wa gyud diha nato makita. Pero dunay kanang gitawag og legal doctrine ana nga kanang naang nangilang gisumban dito sa 1973 Philippine Constitution, naa dito, makita dito, mga sukindig paminaw, nga kanang naang nga tuang presidente, naa gyud makita nimo nga nakita nimo dito nga kanang naang litra kasamang nistor nga immune, or kanang words nga immune from suit, naa dito. Pwede sa kanang atong bagong konstitusyon, wala. Wala na kato sa bagong framers ba? Wala. Pero muna ilahara nga gi-adapt nila nga maunay. Pero ang vice presidente, ganong dili man siya. Pwede. Ato ni hatagag pagtagad, mga sukindig paminaw. O dili ba yun pwede? Or pwede ni o lalisuno ni, mga sukindig paminaw, dito sa Supreme Court.
1: Straight to the point.
0: Ato ni hatagag pagtagad ron kay kanang naang wala man tingali, no? Tungod kay wa nila madala si BP Sara, kaning grave threats na naman actually, mauni ang katong sa ikaupat nga article. Unang article nga ilaha nga gituki sa impeachment trial, nga ikaupat nga article, tingali, tungod kay si BP Sara, wa man madala sa mga, sa prosecution, wa madala o niya ang grave threats, nga kaning pasangil nila, wa man sila gika pakita nga mga witness, rin atos lower court ni... Actually, kana na kanang grave threats na anasa complain nila sa article of impeachment, appeal na dito. Pero ngano man nga suman wa sila isalig sila nga mga ipanglatad nga mga ebidensya dito sa impeachment court. Tan-aw nila pero nasayod na gud ta nga wa gyud naka-establishar ang prosecution, mga sukindig paminaw, ining kasong grave threats. Tan-aw nila nga mura man og kwanda kana na ang murag wa may effect ang atong reklamo. Wa nila madala sa impeachment, na wa man makapabuto o ganang dako-dako, mga sukindig mo ng ebidensya sa grave threats dito sa impeachment court, na kunang ilang gidala dire sa trial court, gidala nila dire sa lower court, mga sukindig paminaw, para kanang na ang dire klaro-klaro man dire kay kuan man, kanang na ang tan-aw nila klaro-klaro dire kay ato guni dire. Asa to ni hatagag pagtagad garon ha dire sa to ang pagkulo kabildo ha. Ato ni hatagag pagtagad gahapon dito sus gaalaw oy. Gaalaw maayo ang mga pulis, gaalaw sad ang NBI, nga ilaha gyo nga sa IDJ sad. Gaalaw mga sukindig paminaw nga madakpan gid nila sa BP Sara. Onya tulo ka counts ni. Adunay tulo ka counts sa kasong grave threats onya. Per count, mga sukindig paminaw, adunay 120 mil nga piyansa. So doon na no'y piyansa kasamang nistor. Tag 120 mil, niya tuluman. So 360 mil ang piyansa ni ini. Murag wala to na kapiyansa gahapon. Okay. Kwan man, kanang marukoy man saan ang kurte. Kay alas 3 gipagawas. Alas 3 ni buto, mga sukindig paminaw, nga doon ay warrant. So nakakuha, nagkupya. Sus kay na kwal naalanganin man kunos oras nang close naman kun. Ani hatagag pagtagad ha kay kanang naang medyo marukoy gusto gid nilang ipapriso usas BP Sara gyud. Oh, samtang sa laing bahin ato hatag pagtagad sa makasama kay kanang na ang kuan man to kagania hantod gahapon hantod alas 6 sa gabi gahapon na kanang na ang Pacquiao man ang pagtumaw ni Vice President sa Duterte dito sa korte aron mo piyansa. So daghan nga mga nagulat nga mga pulis ug GBI lagi pa gani nga tong kaubanan sa RMN Manila ang nagulat mga sukid tigbam nyo dito sa korte nga maabot si VP Sara kay aron nga maka panalitan mo pusya sa iyang nga bill makapiyansa sa dito di alis naa dito naghulat ang mga pulis dito kay hasta ang mga ang pulis go nagandam na god og katuntoang nga nabitang kwan sa magsyat na nga kwan sa magsyat ana niya alis loyo ni mo nga makita dito kana bang mag kwan ka si mong kwan ka sa manisor kwan kag magsyat diha unya kanang nang ato ka loyo sa kanang na ang murag do na bitoy height diha nga unsay tawag ana na nga pabarugon ka dito gadala na sila gadala na sila gaandam na mga pulis kay kasog mo adto Ritso. So na nag-aandam na good sila o kanang na ang height measurement scale. No? Muna, ang kanang na ang kuhan dito, ang kanang height measurement scale mga kasama. Muna, bagta, anay kanang na ang anay dinakpan o niya pa guniton dito sa kanang karton baka o dunay papilya, dunay ngalan diya. Ngalan ni mo, niya unsang kaso, ipasaka ni mo ana, niya pasuloton kag orange nga kanang na ang t-shirt kasamang ni store o niya. Dire-dire, sandig, pasandigon ka itong height measurement scale. Muna, ang kudakan ka diha. Kudakan ka apan gahapon na natablaw silag paabot na nguyab na lang intahon silag pulo paabot. Wa man mo abot. So, nihatag ang pagtaga doon na samtang duha kakani security officers ni Vice Presidente Sara o ang nangangkot nga siya bagma ni Ramil Madriaga dili na ipresentar sa prosecution isip testigo sa nagpadayon nga impeachment trial.
1: Straight to the point.
0: So di ama kasama ang habig sa prosecution ni Ingo na nga naa sa mga duha nga ito sa tulo ka mga testigo nila. Ha? Ang duha nga ito sa tulo ka mga testigo dili na nila ipatawag ni ining confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Dili na nila ipatawag kay kanang kwa na kuno, sapat na kuno ang mga testigo nga ilahang gipresentar. Okay na kuno, makumbikto na yung Sara. So muna, ang unsaman, sapat na or unsaman na dili na nyo ipresentar kay base na pod o ganang naang mga bulabog na sad mo. Dili nyo ipresentar kay klaro kayo nga utro sang way pulos ning inyong ipresenta. Aduha ra may padulngan ana nahadlok mo nga kaning inyong mga witness incompetent gihapon ang ipresentar ninyo nahadlok mo nga mabungkag ang inyong nga mga ebidensya diha ha. Pero kung ingon mo nga dili na ninyo ipresentar kay liguna ha kamura giliguna na. Ano man nga si Kirni Latsika? Si Kirni Latsika nga mauy gigamit nga mga pangalan ha? Nila ni Gina Acosta, mga sukin, di paminaw, di ni Limuel kanang Ortonio. Ano man nga dili man ipatawag sa prosecution si Kirni Latsika para nga ma ato untang mahibawan kung si Kirni Latsika kinsa iyang gihatagan sa kwarta. Kay gikan ni Gina Acosta ang kwarta yang gidisbursed ngadto mga sukindig paminaw ni Kirni Latsika. Si Kirni Latsika mo'y nang hatag sa makwarta, mo'y namaya dito sa intelligence activities. Unya, siya mo'y nag-submit sa mga aliases, ha? Nga mga recipient nga naitag 100,000, kato si Pagong, si Pusa, si Andy Lim, si katong si Ngit-Ngit, kinsa pa to si Mary Grace Piato. Kinsa may dunay knowledge ato. Mao si Kirni Latsika unta sa itong pangutanon kay dito niya gikan ang mga aliases, mga pangan

0: ato ni hatagag pagkagad mga sukin digpaminaw hakay kanang naang miro kwani kanang daghan nga mga natingala no aning kalakiha karon nga grabe man mas nauna pa man nga nigawas ang warrant of arrest ni Vice President Sara Duterte kay ni kanhi House Speaker Martin Romualde. Kanig uban pa nga may sigutanan ha to ang hatagag pagtagad garon adres sa tuang pagkulo kabildo mga sukin digpaminaw adres sa tuang pagpanag-uban og sa 93.9 IFM standby lang sa makasama balik ta karon dot daw alas 6:32 sa buntag.
1: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
3: Tanggaling galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Prito ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to, tanggaling galing mo, Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis, bawat pahit.
4: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
6: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
7: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
8: Vertigon! Paminaw nato si Ginang Liza nga dunay balatian sa kasing-kasing.
9: Kahibalo ba mo? Pirmi gyud magbugat ug maghuot ang akong dughan kani adto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, niarang-arang ang akong BP na himong normal. Ako diay si Liza.
8: Vertigon! Balik ka Abtik adlaw-adlaw. Mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
10: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Mga kasama o mga idol, panahon na usab sa ting-uwan ug uso na usab ang mga sakit. Lisod para bagyod kaayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa inigpili nimo og tambal ug inguman mga bitamina adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kaayo kay unsaon na lang kung kini dili epektibo ug luwas. Sayang ang imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra kamahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag ni Unilab. Pilia ang tinuod nga di kalidad sa presyo nga barato. Unilab yan.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
13: Mula noon hanggang ngayon!
15: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Para di madaling mas-

0: Ako si Jigo Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3. Straight to the point.
3: Ato ang takna alasay sa 30 Inoy Bina sa Kabuntagon. Balik tama kasama diri sa tuang pagkulo kabildo karong buntaga.
2: Straight to the point.
3: Ano tong hatagag pagtagad no ning ato ang isgotanan doon mga sukin dig paminaw onya daghan kay nagatangs update ani og unsa naman unsa may resultas maghapa-hapa sang kapulisan dakpa na bagyo sa BP Sara. Kay gahapon ang warrant of arrest mga sukin dig paminaw ang gi-issue sa korte sa Quezon City Regional Trial Court. Ato naman kana na ang tuan na sa kapulisan o niya tuan na sa NBI. Kaya NBI mga sukin dig paminaw nga ganahan po sila nga sila maoy makadako po ni sa ni BP Sara. So muna nga kanang na ang wa pa hantod gahapon mga alas 6 ngadto sa mga alas 7 sa gabi wala ni pa timaw dito si BP Sara no sa korte mga sukin dig paminaw unya ang iyaha noong mga abogado ni ingon man nga dili daganan ni BP Sara ang maong kanana ang kaso nga gi-file batok niya nga paggawas na sa arrest warrant o kaning warrant of arrest batok niya. Na sumuna nga nguman ningo nga asa man nagway karon. Dili sa to pakita sa kay kwan man na pananglitan og dili sa papiyansahon karon nya ugma Domingo ra bagyo da mapriso sa siya. sumuna nga kanang na ang kuan. Ang korte ron, mga sukin dig paminaw, sayo man saan silang nanira, pero ito nintanaon, kaya basig ka ron, o hangyoon nila nga ang korte, o dunay abli nga korte, nga mufile sila o bill, mufile sila mga sukin dig paminaw, o kanang na ang bill ni, nining kaso ni BP Sara, so posible nga makapiansa siya, di wa na, di na kuyawan nga madakpa. pero og dili na papiyansahon pero basig dunay mga abli ron nga kuan. Dunay abli ba nga kanana ang korte karon so maka kuan ra siya maka piyansa ra si BP Sara kay bisan og Sabado dunay may uban nga request niya dunay uban nga korte nga abli ra no so basig pwede dito maka kanana ang adto siya maka piyansa dito. Kay kuan ra ba ni tulok ka counts mga sukin dig ba may naon niya 120,000. Ang kada count mga sukin dig paminaw sa iyahang kanana ang kaso. Tanin ko ano ron ha kay dito ni o di man tay kopya diri sa kaning ni ang warrant of arrest makasama di man tay kopya diri. Tanin balik karon ta dot i-check si Radio Man Pulauro kay kaning ni ang pagkasunog sa usa ka boarding house sa Karkar posible nga kuryente ya usa sa magisubay sa kabumbirohan. Ato ang kuha ng kumulit ng detalye sa report ni Radio Man Paul Lauro. Yes, Radio Man Paul.
2: DYHP. RMM Report.
3: Aha, itong balikan, no? Karong itong taon sa magkasama kay kanang naang na putol na. Aha, so na putol. So atuning ko ano na atuning balikan doon usab kay ang warrant of arrest, no, mga kasama ni Vice President Sara Duterte ni aman dire o niya iyahang gibutang dire na nga grave threats in relation to Section 6 of Republic Act na 10.175. So o niya gimanduan ang atuang na ang mga otoridad. No, gimanduan ang atuang otoridad nga ipadakop gyud si Vice President Sara Duterte base ni ining warrant of arrest nga gipagawas sa korte ni presiding judge Maria Angelica de Ramos. Sumoni ang kanang naang kuan makasama, kanang naang mauni ang presiding judge sa RTC dito sa Quezon. Sumoni nga kuan kayo ni asa man to nga pwede ba to mapakita nato kasamang names at kanang naang gipagawas nga ato sang kuan address ato balikan sa si Radyo Man Paul kinana sa Radyo Man Paul ato balikan yes sa Radyo Man Paul
2: DYHP RMN Report.
4: Kamang Mingay, wala na ipagaplin po ang posibilidad sa kabumirawan sa Karkar na doon ay posibleng kurinti sa usas ilang isang baykaron na pagkatulog ining isa ka karaang boarding house diyan na may mutang diya sa may barangay poblasyon sa barangay poblasyon 3 sudad sa Karkar, no? Ang tulog ni Ugao ni sa ulog dyan sa mga lawak sa maong boarding house sa giingong gitubag sa atong kabumbiruan o Manila Magawas ni sa Sityo Kamungay Barangay Poblasyon 3 Karkar City Cebu ila na yung respondian o gila na yung kumbapik matod pa ni FO1 na Jensen Ligio Basergo na alas 12 sa Untok ila na yun hindi kumbati ang kayo o alas 12 yes sa kauntuhon nga rin sa alas 12 50 ila lang na deklarar ang fire out. 74,000 pesos ang ilang gideklarar sa Gandanyes o ano yung nakakul atol ni hining maong pagkasunog sa boarding house. Asama mo sa kabubiruan sa Talisa, sa Karkar. Ako yung Radyo Man Paul Lauro, DYHP, Tatak RNN.
3: Okay, salamat Radyo Man Paul Lauro sa muhang report. Balik na karoon tutawad, magkasama man lamang sa mga importante kayo. Alas 6 sa 46 na sabunta.
5: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo,
1: pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: Rose Papaya.
1: Na ay double whitening sa papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use.
2: Boom! Puti ka! White Rose Papaya! Yeah!
1: Papaya puti, papaya fast! White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS! Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang paglighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
4: Straight to the point.
5: Ato ang takna alasais 48 na sa kabuntagon. Balikta makasama dire sa tuang pagkulo kabildo karong buntaga.
4: Straight.
5: Ato nga tagag pagtagad kay kanang naang money ang warrant mga sukin digpaminaw. Ato ipakita kasamang names nga gipagawa sa Regional Trial Court na sa Quezon City mga sukin digpaminaw branch 98. Muna iyahang warrant, no? People of the Philippines. Niya versus Sara Duterte Zimmerman. Muna ang accused na kasamang listo. Muna nakabutang dire niya order. So naa dire ang nabutang mga sukintig paminaw. Niya kanang naang filed with this court. Katong to ang kwan ito nga usa ko no kasamang names nga katong na ay warrant of arrest yod nga kwan kaninya ang money ang katong kwan niya kanana ang kauban sa warrant ni BP Sara o niya katong yung kwan katong bitong dunay kwan na katong dunay kwan yod nga warrant of arrest na kung ikwan ha. To ang i-check o kana-kana o kana na ang na kwan yun na doon ay katong warrant of arrest nga tatak yun nga kwan nga kauban pero kana na maura ni sila nga kwan na pero katong usa nga na ay tatak yun nga warrant of arrest no para kana na mamaba-maba na to kwan kato taas kayo o gatuan nga kwan on to ang basahon to kasamang nisor taas kayo. So money nga kana na ang kuan eh ha kanang na ang address sa kuan. Pero dili na to ipakita to sa kuan sa address no. At least kani mo ani address no maayo sa ning kuan no kana okay na. Aha, so kay ni amoy kuan na to dire. So na dire ha. No money ang na ay bill no nga 120,000. So kuan siya. Kana na ang kareng usa sa man to kanini ang usa no nga kuan kopya sa warrant ama to bes kaning niya sa to ikuan sa niha og gamay sad kay okay. So muna ang kana na ang kuan na to kana na ang warrant ya gahapon kay dito bitaw alas 3 gituyo sa tunila tingali nga alas 3 na ipagawas at alas 4 kasamang nisto ilang gituyo tingali kay total Sabado man ugma holiday niya Domingo holiday sad ang Domingo di dili na makakwan dili na maka di makapiansa di mapriso sa gyud kadiyo tug palitag badakpan niya kay kana na ang daan sa na kahibalo si BP Sara nga dunay warrant kasamang nisto do alas 6 lagi wasan ni adto dito. Kanang wasan ipakita dito daghan kayo bud. So giandam na mga sukintig paminaw ang giandam na unta ang katong iyahang sinina. Giandam na ang orange nga sinina kasamang nisto. Onya katong height measurement scale giandam na gipatindog na dito skilid sa bungbong. Kailahan nga dakpon. Kailang dakpon. So muna nga kaning pananglitag ilang dakpon, balido ba nga ilahang dakpon mga sukin di paminaw si BP Sara. Ha? Base ni ini nga maong nga warrant of arrest. At sa basahon ning warrant of arrest niya ha kay sa monitoring warrant of arrest on niya to any officer of the law. On niya pwede mo na padako na kasamang names. So money din ha ang kuana ni. So na din ha nakabutang you are hereby commanded to arrest Sara Zimmerman Duterte on niya kanang na ang kuana siya kanang di kayo makuha no. Dili kayo maklaro on niya gibutang din ha ang address niya. Ha? Oni na ay address nga gibutang dire to lang gikuan ang address ani ha pero na ay address ni onya so na ay nakabutang nga ang charge niya ha who have been charged before me with the offense of grave threats in relation to section 6 of Republic Act number 10175 and bring him or her forthwith before me to the to be sanisa kana na ang panisa kanang na ang ipadala gyud dayon panlitan na ilang madakpan ba pananglitan og madakpan dayon ilang madakpan si BP Sara kinanglang forthwith gyud gayon forthwith mga sukin dig paminaw nga ipadala bantay mo tong forthwith nga ito na viral sa una mga sukintig paminaw sa unang impeachment ni VP Sara ang katong giingon nga i-portweet gidayon ha ang pag-try dito sa Senado mo sa gigamit diri mga sukintig paminaw termino sa iyahang warrant of arrest nga pananglitag madakpan ninyo ato ang mga law enforcers pananglitag madakpan ninyo i-portweet gidayon dadagin na yon diri. So unya matod ba dire nga the bail for the release of the accused in this case is fixed at 120,000 for it's for 3 counts sa to pa kanang naa nga fixed yun so di gini madalaghangi o di ay kung maon di madalaghangi kay fixed man gyud nga 120,000 kada count mga sukintig paminaw sa grave threats. So niya tulo man. So dunay tulo ka counts mga sukintig paminaw sa grave threats. O niya tag 120,000 so 360,000 ang andamo ni VP Sara aron siya nga makapiansa. So which may be fairness by the accused or bondsman in the form of corporate surety. So pananglitan og wala gyoy ikaka si BP Sara sa iyahang 300,000 pwede sa mo adtog surety. So pwede sa makaduol og surety ang pero gamay na naman sa bayaran ana. Surety gamay sa bayaran mura og 3/4 tingali. 3/4 sa iyahang sa 360,000 may bayaran sa surety. Onya ang 1/4 ana muraga kundili ko adi ko surakon 1/4 ana mo na lang iyang bayaran butang na to sa surety kanang 3/4 ng kon sa 360,000 malitan og dili ka afford nga makapiansa si BP Sara 360,000 paduulon pa sa surety hasil. So muna nga aning uban ani katong mga nakaagi og kaso o katong mga nasuway og dakpan nga nakaabil sa surety makarelate sila ani kasamang ni store nga kanang oy surety na to kay kuan man legal man sa surety ang nakaapan lang pananglitan di lang nimo mabalik ang kwarta di lang nimo mabalik ang imuha nga gipiansa kun agi ka sa surety
4: straight to the point
5: onya modane nga you are required to use at least one body worn camera and one alternative recording device or a minimum of 2 devices or such number as may be necessary to capture and record the relevant incidents in the execution of this warrant pursuant to the rules on the use of body camera. So ang atua nga mga law enforcers pananglitan inigdakop nila ni BP Sara kinahanglan nga duna sila'y kamera gyud nga dadon body camera. Doon na sila, magsulod sila og body camera kay inigdakop nila. So maoy, ibutang diri sa warrant mga sukindig para maklaro gyud ba nga giun sa nila pagdakop, wala ba kanang naang maltratuha, gitarong ba og approach, nasunod ba ang protocol sa pagdakop mga sukindig ba minus akusado. So munay tuyo nini nga maong warrant. Onya, given under my hand and seal this 4th day of September 2026 at Quezon City. Ania, dunay pirma dire makasama sa presiding judge Maria Angelica de Ramos. So money ang kanang naang kuan, kanang naang warrant of arrest mga sukindig paminaw. Sumuntong paggawas ani nagkuan dayon. Ningon dayong NBI nga kita mo imudakop ani itong kwaon din itong kopya dayon. Mga pulis, nagdali sa dito ang mga pulis. So kanini, dunay mga grupo sa mga pulis nga niadto mga sukindig paminaw sa korte kay nangayo kunog security ang korte. Nangayog security ang korte kay basin og tuon ba sa sila, sulungon ba sila sa mga supporters ni BP Sara. Pero muna yung sitwasyon gahapon dito sa korte, bikin ito ang kwanon. Kani nga video kasamang nis. Muna yung pag-abot ito sa NBI. Kaning niya, maon ni ang kani sa mga polis ni. So muna ang pag katong reinforcement ni sa mga polis nga ang korte na ngayong tabang. Sus, ang NBI ni. Muna taga NBI. Yan to mga taga NBI na ngayong kopya suwaran dito sa kanang naang sa korte. Taga NBI. Sugo na kung sila tayong dahil ni Kwan. Sugo na yun silang matibang kwarto dito kaya tundak po ni o gamakita na. Dali kayo nakasugo makasama sa matibag naman eh. Katong asama ito kasamang names me. Katong kanina nga Kwan. Katong sa NBI. NBI man itong usa ganiha. Katong sunod ano. Kana. O kani. Una yung taga NBI. Pag abot ni dito sa korte.
0: Ito. Isang lalaki sa babae.
5: So, diyan na, ang taga-NBI. Pag-abot sa NBI dito, ito naman yung mga polis na unahan po nimi dito. Muna, ang kanagwan sa NBI, no? Ang taga-NBI, ni Addo sa dito, mga sukindig paminaw, kay mga yung kopya. So, karon makasama, dunay mga dagang polis na sa dito, nagbantay sa korte. Kay basin og mo piansa si BP Sara. So, ito ay mga polis dito sa kananaang nga korte. O niya, sa mani nga, nga to may mga polis dito, ilang giatangan nga, tanaw dogay nila nga, ito nalang atangan diri, ano ito mabudlay pangita. pero muna nga, pananglitan, og pwede mo piansa si BP Sara karon mas may mo piansa na lang sa siya, ane. Kay, sige lang, ito ang sundon, bisan og dunay mga kanang legal questions, niini kay tungod kay impeachable official lagi siya. So ang presidente naaman sa ato ang 1987 constitution nga ang pagtangtang ang pag-remove from office sa ato ang mga impeachable official mao ra gyud ang pagpa-impeach nila. Unya kinsa may maka-initiate ana? Why laing korte? Why laing tao? Why laing ahinsa sa gobyerno nga maka-initiate og impeachment? Mao makasama ang kongreso. Ang mga congressmen mao'y maka-initiate sa impeachment kasamang nisto. Unya, paghuman, doon na nai pananglitan, mahimo na nga article of impeachment, ratify na, maihatag dito sa Senado. Para ang Senado mo'y mo try o decide. Muna'y nasong Philippine Constitution karo 1987 Constitution. Unya, kani, kay doon na may warrant. So muna nga ang mga abogado ni BP Sara ningon nga sige lang mosunod mis proseso pero kanang naami mga legal remedies ani. So kani posible ni nga maabot ni Supreme Court. Kining ni nga mao nga kaso mga sukindig paminaw kay muna sa ato ang political history ba. Sa ato ang political history amot lang dagway sa mga nauna pasduyan sad nako kasamang nisto. Wa ko makabantay nga dunay usa ka impeachable official nga during sa iyahang termino ba? During siyang termino, bisan og vice presidente, nga naglingkod pa as sitting vice president nga nalutsan og warat? Wa ko makabantay nga dunay usa ka vice president nga nalutsan og warat tungod sa kasong grave threats. Ha? So mo nga gahapon mo ang kwan in town. Karon do na po yung mga pulis ito ni balik ang ubang mga pulis. Ha? Oni ang ubang mga pulis ano so na diri so ni balik dito sa kurti karon ya gabi mo ni. So gahapon ang NBI ni adto dito gatuan nga mga pulis dito kay in kaso og naa dito di ha? So tuwa po yung taga NBI gahulat dito kasi mangke. Ha so tuwa po yung mga wala pa mga pulis ra. Ha, sa mga pulis ra basin og gani request nga seguridad lang ato kay basig banhi dire nya mga supporters ni BP Sara karon nga to sa Luzon. Basi og mo dugok sa dito sa kanang naang korte mapaabot dito sa iyang pagpiansa. Ato ni hatagag pagtagad ha kay kanang naang kung ang presidente dunay immunity from suit. Sa to padili sa pwede kasuhan, dili sa pwede pa sa kaagkaso ang presidente kung siya naglingkod pa. Sa iyang katungdanan isip presidente, kung muna'y naasa atong balaod, ka-impeachable official siya para kuno nga dili ma-distract, dili ma-disturb ang iyang duties. So nga nun dili man ni ma-apply sa usa ka vice presidente nga kanang naang impeachable official man sa siya. O niya ang vice presidente nakita na to nga ni trabaho man sa siya. Ha? Ato niya tagad pagtagad doon na kay ato doon natin mga isayit ng mga balaw doon ka ng jurisprudence ane. Karoon to taod makasama o niya kuha naman na naman sa pikas linya nga to ang RMN 558 Manila. Ato niya tiwason lang o niyang taod-taod sa itong pagbalik makasama. Standby lang sa kay nga to ang RMN Network News na sa pikas linya. Alas 7:04 na sa buntag. Standby!
6: Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Nationwide.
7: There will be ULEPA.
8: RMN Live Report.
9: Iniyak ng Department of Health o DOH na nanatiling sapat ang supply ng doxycycline sa mga public access sites kabilang ng mga health center, yakap klinik at ang publikong ospitala. Ito bilang bahagi ng maagap na pagtuon ng ahensya dahil sa mataas na kaso ng leptospirosis kasunod ng makapagbana na rasan sa bansa. Ang leptospirosis ay isang seryosong infeksyon dulot ng bakterya na leptospira sa karaniwang nakukuha mula sa ihi ng mga apektadong hayop tulad ng daga. Kaya rito pinag-utos na ni Health Secretary Edwin Mercado ang maagap na pagbahagi ng naturang gamot sa komunidad na higit sa naapektuhan para matiyak ang agarang access ng mga nangangailangan. Upot dito, may 3.1 billion stockpile o reserbang doxycycline ng DOH at ang regional officers bilang agarang pandagdag supply ng public access sites kung kinakailangan. Sa huling tala nitong September 4, 1.2 million na rito ang matagumpay na naipamahagi bilang karagdagang gamot sa iba't ibang apektado ba komunidad. Kasama mo sa Ninjexel, RMN Manila, Radoman Gerald B. Ulek, Tatoka, RMN.
10: RMN Network News.
11: Mga misis, nagbabadyang tumaas ang presyo ng gulay at isda bunsod po ng mga pag-ulang dala ng bagyo at habagat. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. na maraming sakahan at palaisdaan ang napinsala ng mga pagbaha na nakagambala rin sa paghahatid ng mga produkto sa mga pamilihan. As of September 3, nasa mahigit 22,000 metric tons na high value crops na nakakahalaga ng 1.03 billion pesos ang nasira mula po yan sa 4,869 na hektaryang taniman sa walong rehiyon sa ating bansa. Habang aabot naman sa mahigit 400 million pesos ang halaga ng pinsala sa pangisdaan, nakadagdag pa ani ang mataas na presyo ng krudo at paghina naman ng piso. Tiniyak pa ng kalihim na sapat ang supply ng bigas sa bansa sa kabila ng pinsala ng baha sa mga palayan.
12: Samantala, doble ang dagok ngayon ng mga magsasaka ng palay dahil sa mga pagbahabunsod ng habagat. Ayon kay Bantay Bigas spokesperson Cathy Estavillo, malaki na nga ang gastos, sobra pa kung baratin ng mga pribadong traders at millers ang mga o miners ang mga magsasaka. Napipilitan naman ang mga magsasaka na ibenta ng 17 pesos kada kilo ang ani nilang palay na mas mababa sa 21 pesos na itinagdang floor price ng Department of Agriculture dahil na rin sa kawalan ng post-harvest at drying facilities kapag maulan.
7: Anong sinasabi ng DA na dapat ang floor price ng presyo ng palay ay 20 pesos, 21 pesos sa mga freshly harvested, pero hanggang press releases dahil ito na yung nararanasan natin given na ang taas-taas ng cost of production ng ating mga magsasaka. Na dapat nga mataas ang presyo ng palay dahil napakataas ang gasto sa production, tapos iilan pa lang yung nag-aani. Actually, dapat kontrolin pa ng gobyerno yung presyo ng bigas.
12: Ang masakit pa ayon kay Estavillo, hindi naman lahat ng mga magsasaka ay nabibigyan ng ayuda.
7: Hindi ka pwedeng makatanggap ng ayuda kung wala ka sa pangalan ng RSDSA, on record ng mga magsasaka sa mga LGU. Pangalawa, kapag ang iyong lupa ay lampas 2 hectares, ay hindi ka kasama dun sa isang bag na seeds, 2 bags of fertilizer, uplift. Na yung uplift na yan ay kailangan mong magpakita ng picture ng makinarya mo, bangka at saka tractor para mabigyan ka ng 5,000 pesos. Tapos yung ipinamimigay nila na mula dun sa Office of the President na 10 billion na pag dinivide natin dun sa number of farmers and fisher folks ay kulang pa sa isang bag ng fertilizer.
12: Mga kasama si Bantay Bigas spokesperson Cathy Estavillo sa panayam ng DZXL RMN Manila.
8: RMN Network News.
11: 7:08 po tayo mga kasama. Bumagal ang naitalang inflation rate o yung bilis ng paggalaw ng presyo ng produkto at mga serbisyo sa bansa nitong Agosto. Sa datos ng PSA, naitala ang 6.1% na inflation noong Agosto na mas mababa sa 6.2% nitong Hulyo. Ito na po yung pang-apat na buwan na bumaba ang inflation rate sa bansa. Ayon kay National Statistician at PSA Chief Claire Dennis Mapa, pangunahing dahilan ng mas mababang antas sa inflation itong August ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng pagkain at mga non-alcoholic drink. Nakakaapekto rin sa pagbaba na inflation ang utility cost gaya po ng pabahay, singil sa tubig, kuryente at sa gas.
13: Ang pangunahing dahilan ng mas mababang antas ng inflation itong Agosto kumpara noong Hulyo 2026 ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages na may 4.6% inflation rate. Ito ay may 75% share sa pagbaba ng pangkalahatang inflation sa bansa. Ang nag-ambag sa mas mababang antas ng inflation para sa food and non-alcoholic beverages ay ang pagbaba ng presyo nitong Agosto mula sa pagtaas noong Hulyo ng vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa na may negative 3.4% inflation rate, particular dito ang kalabasa. Nagambag din ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng fish and other seafood na may 6.6% inflation rate gaya ng bangus.
11: Inaasahan naman ang pagtaas ng inflation ngayong Setyembre dahil sa naging epekto ng mga bagyo sa agricultural products, particular na ang gulay.
13: May direct effect itong mga sakuna like flooding. Ito ay una nagkakaroon ng impact dun sa ating food products, particularly yung vegetables, no? Although itong ating vegetables for August, negative yung kanyang inflation rate kasi may mga items siya na mababa, pero may mga items din naman na tumaas. So ang expectation natin baka mag-change ng movement ito for the month of September. Our provincial offices reported na may nakita silang pagtaas ng presyo ng vegetables, particularly during the last week nitong buwan ng August.
8: RMN Network News.
12: Nakikipagtulungan na ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa University of the Philippines Project Nationwide Assessment of Hazards, UP Project NOAA. Iba pang ahensya at mga lokal na pamahalaan para sa Flood Management Master Plan. Plano ng DPWH na i-update ang mga hazard maps, climate data at iba pang scientific information bago ipatupad ang proyekto kontrabaha. Nais palakasin ng ahensya ang mga hakbang kontrabaha sa pamamagitan ng scientific at long-term solutions dahil na rin sa epekto ng climate change. Alinsunod na rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa paghahanda ng bansa laban sa baha. Kaugnay po nito, pinag-aaralan ng pamahalaan ang Flood Control Master Plan na binuo sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Taong 2012, inaprubahan na sa administrasyong Aquino ang 351 billion pesos na Flood Management Master Plan, pero hindi ito naipatupad at na-turn over ng nakaraang administrasyon.
8: RMN Network.
14: Network News.
11: Mga kasama, sensitibo po ang susunod nating balita dahil sanggol. Pinatay at isinilid sa sako ng kanyang menor de edad na ina. Diyan po yan sa Toboso, Negros Occidental. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
14: RMN Live Report.
15: Nagtamo ng 15 sugat dulot ng pagsaksak ang sanggol na babae na nagsulta ng pagkasawi nito matapos pagsaksakin ng kanyang minor de edad na ina sa Barangay Luna, Bayan ng Toboso, Negros Occidental. Batay sa inisyal na investigasyon, isang 17 anyos ang ina ng sanggol, ngunit pagpanganak sa biktima ay agad niya itong pinagsaksak ng ilang beses. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Department of Social Welfare and Development ang ina ng sanggol. Nagpapatuloy ang investigasyon kaugnay sa motibo ng suspek at inaalam kung ito ay may problema lama sa pag-iisip at pinaniniwalaan niya mayroon din itong kasintahan at desidido sana itong akuin ng sanggol. Napagalaban na lang ang insidente matapos nakita ng kapitbahay ng suspek ang isang sako at ng kanyang tingnan. May laman itong sanggol kung saan nakadikit pa ang pusod o umbilical cord nito. Kasama mo sa RMNDYH B. Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tatag
14: RMN Network News.
12: Samantala, magkapatid na truck driver at pahinante na tag buang patay sa Apalit, Pampanga. Kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Bataan si Radyoman Mike Sigaral.
14: RMN Police Report.
16: Natagpuan na mga katawan ng magkapatid na truck driver at mahinante na napaulat na nawawala matapos tumagilid at mahulog sa binaang palayan ang kanilang sinasakyan truck sa Balukok Bypass Road sa Apalit, Pampanga nitong Biyernes ng hapon. Patungong San Simon ang magkapatid nang mawalan umano ng balanse ang truck at mahulog sa binaang palayan. Agad namang nagsagawa ng pag-aanap at pagsagip ang mga tauhan ng lokal na disaster response team. Matapos ang operasyon, matagumpay na naihahon mula sa binaang lugar ang mga katawan ng magkapatid. Patuloy naman investigasyon ng mga otoridad sa sanhi ng pagkatagilid at pagkahulog ng nabanggit na truck. Kasama mo sa Central Luzon, Radyoman Mike Sigaral, Tata,
14: RMN.
11: Sa iba pang balita, pinalagaan ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez ang pag-absuelto kay dating DPWH Secretary Manuel Bunawan bilang isa sa mga akusado sa kasong plunder at graft kaugnay ng anomalya sa flood control. Ayon kay Attorney Ade Fajardo, nangangaba sila na baka magamit itong si Bunawan para idiin si Romualdez sa flood control scam. Pinaalala pa ng abogado ang naging pagharap noon ni Bunawan sa Senate Blue Ribbon Committee at Independent Committee for Infrastructure kung saan wala naman itong sinabi na may kinilaman si Romualdez sa katiwalian. Sa ngayon, wala anyang may tuturing na credible evidence laban kay Romualdez matapos na mag-recount ng testimonya ang limang Maleta boys. Matatandang sa isang panayam, sinabi ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na isang mahirap na desisyon na alisin itong si Bunawan bilang co-accused sa kaso, pero malaki umano ang may tutulong nito upang malaman kung paano nangyari ang korupsyon sa flood control. Tuluyan namang nakalaya itong si Bunawan kahapon at magsisilbing state witness ng prosecution.
12: Binatikos ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang National Bureau of Investigation o NBI dahil sa umano ay kanilang mga gawa-gawang akusasyon laban sa kanya. Sa inilabas po na pahayag ng kongresista, tinawag niyang NBI na iibig sabihin ho ay National Bureau of Invento. Ha? Ito ay makaraang maghain ng NBI sa Department of Justice o DOJ ng kasong qualified human trafficking laban sa kanya, gayon din kay dating Negros Oriental Representative Jacinto Jing Paras at limang iba pa. Nagugat ho ang kaso sa umano'y honey trap plot ni Leviste laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Git pa ni Leviste, imbento lang ito ng NBI gamit ang buwis ng bayan habang lubog sa baha ang maraming lugar sa bansa. Dagdag pa niya, nakakaawa ang mga nangyayari ngayon sa ating bansa.
11: Samantala, 15,000 na ayuda sa kolehiyo isinusulong sa ilalim ng pinalawak na batas na tertiary education. Ang kasama natin sa balitang yan mula sa Malacañang, si Radyoman Chanel Salazar.
14: RMN Live Report.
17: Aabot sa halos 2.8 milyong mga estudyante ang inaasahang may kinabang sa government subsidy para sa tertiary education sa susunod na taon mula sa 2.6 milyon ngayong taon. Ayon kay CHED Chairperson Shirley Agrupis, mas lalawak ang sakraw ng programa sa ilalim ng Expanded Access to Quality Tertiary Education Act, kabilang sa mga maaaring makinabang ang mga kwalipikadong benepisyaryo ng 4Ps, solo parents, persons with disabilities at iba pang disadvantaged sectors. Samantala, nais ni agrupis na itaas sa 15,000 pesos ang subsidy bawat benepisyaryo mula sa kasalukuyang 7,500 pesos. Anya, hindi lamang matrikula ang kailangan tustusan ng mga estudyante, kundi pati pamasahe, tirahan at araw-araw na gastusin. Sinabi ni agrupis na makatutulong ang mas mataas na subsidy para masustentuhan ang iba pang pangunahing pangailangan ng mga estudyante habang nag-aaral.
18: Itong bagong sign na UACT is just an expansion of the coverage of our existing RA 1091 or Unifast Law. There is now a specific budget to be allotted to the equity group like the single parent, the PWD, at lahat ng mga groups ng estudyante na hindi kasali noon sa on top of the listahanan and for peace.
17: Yan ang pahayag ni CHED Chairperson Shirley Agrupis. Kasama mo sa DZEC, sa La RMN Manila, Radyo Man Channel Salazar, Tatak, RMN.
11: Mga balitang dapat pang abangan sa RMN Network News. Vice President Sara Duterte no show sa korte sa kabila ng utos ng pagpapa-aresto sa kanya kaugnay ng kasong grave threats.
12: At big time oil price hike nakaambana naman sa susunod na linggo.
14: Network News.
15: Bundag Pilipinas sa Idupos.
19: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
15: Amalek Commission on Elections. Dangangamba. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
20: Ako po si Angel Garcia. Magbabalik ang RMN Network News.
21: Kahandaan sa pagbaha, ano ang mga dapat gawin? Alamin ang flood warning system sa inyong lugar through barangay unit o lokal na DRRMO. Kung nakatira sa flood-prone area, ay mag-empake ng sapat na gamit at first aid kit bilang pagkahanda sakaling kailanganin ang mabilis ang paglikas. Bago lumikas, iakyat ang mga kagamitan sa pinakamataas na bahagi ng bahay. Siguraduhin nakapatay ang LPG tank at ang main switch ng kuryente. Agad na linisin ang bahagi ng katawan na nalubog sa baha. At kung hindi naman kailangan ng paglikas, ay stay indoors na lang muna upang makaiwas sa mga aksidente at mga sakit na nakukuha sa baha. Para din sa kapakanan ng mga rescuers, ay mag-iwan ng paskil sa bahagi ng bahay na madaling makita, na kayo'y nakalikas na. Kaligtasan sa gitna ng baha ay prioridad. Manatiling alerto at makinig sa otoridad. Isang paalala mula sa RMN News.
22: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita, tinig ng katotohanan, tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.
14: RMN Network News.
11: 7:21 po tayo mga kasama, Radyo Man Angel Garcia
12: at Radyo Man Christian Bascones.
11: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan mga kasama, no show itong si Vice President Sara Duterte sa Quezon City Regional Trial Court kasunod ng utos ng pagpapa-aresto sa kanya ng korte. Kaugnay po yan ang tatlong bilang o tatlong counts ng kasong grave threats na isinampas sa kanya ng DOJ. Resumunay pagbabanta kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa kautusan ng QCRTC Branch 98, nakitaan ang probable cause Marcos para litisin itong si VP Sara sa nasabing kaso. Ayon kay DILG Secretary John V. Cremulla, plano ng kampo ni Duterte na maghain agad-agad ng piyansa na 120,000 pesos per count. Dumating din kahapon sa korte ang mga pulis kasunod ng inaasahang paglalagak ng piyansa ni VP Sara. Gayunpaman, bigong voluntaryong humarap sa korte itong si VP Sara. Pagtitiyak naman ang abogado nito na si Attorney Paul Lawrence Lim na hindi tatakasan ni VP Sara ang kanyang kaso. Ay naman kay QCPD Director Police Brigadier General Christopher Olaso na wala pang direktang utos sa ngayon para sa pilitang arestuhin si VP Sara Duterte.
1: Pag gusto may paraan. Ito ang pahayag ni Puwersa ng Pilipinong Pandagat o PPP Party List Representative Harold Duterte kasunod ng paglalabas ng arrest warrant laban sa pinsan niya ang si Vice President Sara Duterte. Bagamat dismayado, hindi na raw nila ikinagulat pa ang naturang hakbang ng korte. Alam na alam umano nila na pinagkakaisahan si VP Sara para masigurong hindi siya makakatakbo sa halalan sa 2028. Sa kabilang banda, hinimok ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima si VP Sara na sagutin sa korte ang mga akusasyon laban sa kanya. Kahit paikot-ikutin o daanin sa mga palusot, napakalinaw aniya ng ginagawang o ginawang pagbabanta ng bise. Nirerespeto naman ang Malacanang ang anumang desisyon o kautusan ng korte.
11: Sa kaugnay na balita, timing ng pagpapaareso kay VP Sara Duterte ipinagtaka ng isang senador. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Conde Batak.
2: Kinwestiyon ni Senator Christopher Bongo ang timing ng pagpapaaresto ng korte kay Vice President Sara Duterte bunsod ng kinakaharap na kasong grave threats na may kinalaman sa pagbabanta umano ni VP Sara sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos at ng pamilya nito. Ayon kay Go, nakilalang malapit sa mga Duterte na isip niya ang pagpapaaresto sa Vice Presidente dahil sa ongoing ang impeachment trial ng Senado dito kung saan isa sa impeachment cases ang umano'y pagbabanta ng bise sa buhay ng Pangulo. Ipinunto rin kamakailan lang na isinampang kasong iyon laban kay VP Sara samantalang noong 2024 pa o halos dalawang taon nang nakalilipas ang sinasabing pagbabanta ng bise. Nang matanong ang senador kung ito ay panggigipit sa Vice Presidente, sinabi ni Go na nasa korte na ito at may legal team naman ang ikalawang Pangulo.
3: Kaiba naman po siguro yon dahil nasa korte naman po ito, nasa RPC po ito. Iba naman po yung korte namin dito. Alang, nakakapagtaka lang yung timing. Nakakapagtaka lang yung timing kung bakit ngayon lumabas na. Ongoing po yung deliberation dito.
2: Samantala, nang hinga naman ang reaksyon si Senator Joel Villanueva tungkol sa pagpapaaresto kay VP Duterte, sinabi niyang wala siyang pangmulta na 30,000 pesos kaya wala siyang komento tungkol dito. Matatandaan naman na sa ilalim ng sub-judice rule ay pinagbabawalan ng mga senator judges, mga abogado ng prosekusyon at depensa at maging ang nasasakdal na magkomento sa merito ng kaso. Kasama mo sa DZXL Arm and Manila, Rajuman Conde Batak, Tatak, RMN.
1: Samantala, ang House Prosecution Team umaasang hindi tatakasan ni VP Duterte ang batas. Kasama natin sa balitang yan si Rajuman Grace Mariano.
23: Umaasa ang House Prosecution Panel na tutuparin ni Vice President Sara Duterte ang sinabi nito na hindi niya tatakasan ang batas at sa halip ay gagamitin ang available na mga legal na remedyo. Sinabi ito ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon makaraang maglabas ng warrant of arrest laban kay VP Duterte ang Quezon City Regional Trial Court Branch 98 para sa kasong grave threats na isinampa ng National Bureau of Investigation. Sabi ni Ridon, ang warrant ay hindi nangangahulugan na guilty sa kaso si VP Duterte, kundi pagkakataon para maipresenta at maipagtanggol niya ang kanyang sarili sa korte. Nilinaw din ni Ridon na ang impeachment proceedings ay hiwalay na proseso ng pananagutan na itinatakda ng konstitusyon. Ayon kay Ridon, ang nabanggit na magkahiwalay na proseso sa korte at impeachment court ay hindi dapat agad husgahan. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak RMN.
24: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
11: Sapat na ang mga ebidensya testigo na magpapatunay sa malimpaggasta ni Vice President Sara Duterte sa confidential funds. Ayon kay House Impeachment Team Advisor and Spokesperson Ace Barber, ito ang dahilan para alisin na nila bilang mga testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sina Security Officer Colonel Raymond Lachica, Colonel Dennis Nolasco at dati nitong bagman na si Ramil Madriaga. Nakatakdasan ng ipresentang tatlo para sa unang article of impeachment. Samantala, nakalinya naman na iharap ng prosecution sa paglilitis mula September 7 to 8 sina dating DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda at kanyang misis sa si DepEd Assistant Secretary Sunshine Cherry Fajarda. Kasama din sa listahan sina PSA Assistant National Statistician Marisa Grande, Police Major Jovelyn Magay at Commission Audit Official Bresilio Sabaldan.
24: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
12: Samantala, naniniwala si Senator Judge J.V. Ejercito na dapat Korte Suprema ang magdesisyon sa voting threshold o bilang ng boto ng mga senator judges para ma-convict si Vice President Sara Duterte sa kinakaharap na impeachment complaint. Ito ay matapos imungkay ni Senator Judge Juan Miguel Sumiri na ibaba ang 16-vote threshold na sinangayunan naman ng House Prosecution Team. Katulad ng prosecution, hindi naman kumpletong nakadalo o nakakadalo sa impeachment trial ang lahat ng 24 ng mga senator judges, lalo't ilan sa mga ito ay nakakulong. Sa kabila nito, nilinaw ni Ejercito na hindi pa napag-uusapan ng mga senator o ng mga senador ang issue ng pagpapababa ng threshold sa kanilang caucus.
11: Samantala, mari namang kinundina ng Department of National Defense ang patuloy na pagpapakalat ng baluktot na naratibo ng China patungkol sa Batanes. Tinutukoy ng DND ang isang artikulo sa payag ng Global Times ang China nitong September 3 na pinamagatang history shows that Batanes Islands do not belong to the Philippines. Nakasaad po sa artikulo na bahagi ang Batanes ng Taiwan at naninirahan daw ang mga Chinese doon mula pa noong sinaunang panahon. Tinawag naman itong state-sponsored propaganda ng DND. Hindi raw kasi kailanman naging bahagi ng China ang Batanes o alinmang lugar sa Pilipinas. Matatandang nitong Hulyo, ilang Chinese scholars din na nagsabi na geographic extension daw ng Taiwan ang Batanes na mariin namang pinabulaanan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro. Ang naratibo ay bahagi lang daw ng plano ng China na kontrolin ang buong karagatang Pasipiko.
12: Nakikipag-ugnayan na ang Department of Migrant Workers sa Licensed Manning Agency at employee ng dalawang Pinoy seafarers na nasawi sa pag-atake sa Strait of Hormuz. Ito'y matapos sabihin ng pamilya ng isa sa mga seafarer na ginamit nito ang karapatang tumangging maglayag sa Strait of Hormuz pero pinatuloy pa rin. Sa panayam ng DZXL, RMN Manila, sinabi ni DMW Undersecretary Felicitas B. Obay na kasalukuyang nakikipag-usap po ang kanilang labor attache sa principal ng barko sa Oman. Napuntahan at nakausap na rin umano ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak ang pamilya ng dalawang seafarers na taga Luna o Laguna at Cebu. Tumanggi naman muna ang opisyal na magbigay ng detalye hinggil sa pagpapauwi sa mga labi ng mga tripulante.
0: Hindi muna natin masasabi yan sapagkat there will be the necessary documentation and the necessary identification, all the other arrangements that will have to be done. So, ayan naman po ay malalaman nyo. Again, due respect to the family, kung kailan po ang dating nung labi nung ating mga kababayang seafarers.
12: Yan po si DMW Undersecretary Felicitas Abay.
11: Bad news sa mga motorista dahil nakaamba na naman ang malakihang taas presyo sa produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay po sa apat na araw na oil trading sa Minaplat, Singapore, nasa 5 pesos and 10 centavos ang posibleng itaas sa kada litro ng diesel, habang 4 pesos and 40 centavos kada litro naman ang increase sa gasolina at 5 pesos and 5 centavos sa kerosene. Ang big time oil price hike ay dahil pa rin sa epekto ng gulo sa pagitan ng Amerika at Iran sa Middle East. RMN.
12: Muling na itala ang panibagong record ng pinakamababang palitan ng piso kontra dolyar. Ito'y matapos sumadsad sa 62 pesos and 59 centavos ang halaga ng piso kontra dolyar sa uling araw ng kalakalan kahapon. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, nahigitan nito ang naitalang all-time low na noong Miyerkules ho na 62 pesos and 56 centavos. Paniwala ng mga traders, malaki pa rin ang epekto ng gulo sa Middle East at ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa world market. Bukod pa ito sa ingay sa politika sa bansa, kaya nagdadalawang isip ang mga dayuhang negosyante na maglagak ng puhunan sa bansa.
11: Ang Philippine National Police handa makipag-ugnayan sa mga mamabatas sa stakeholders sa pagsusuri sa SIM Card Registration Act. Ang kasama natin sa balitang yan live si Radyoman Marjo Domingo.
4: RNN Live Report!
5: Nais ng Philippine National Police na higit pang mapalakas ang pagpapatupad ng SIM Card Registration Act sa pamamagitan ng mga hakbang na makakatulong sa mas epektibong pagtugon sa mga cybercrime. Ang KPNP Chief General Jose Melencio Nartazes Jr. nakahanda ang PNP na makipagtulungan sa mga mambatas at iba pang stakeholders sa pagkasuri sa mga provisyon ng batas at mumungkahi ng mga hakbang upang higit itong epektibo lalo na sa pagtugis sa mga cybercriminal at iba pang illegal na aktibidad online. Anya, inatasan na niya ang legal team ng PNP na

0: Isama mo sa DZXL Ironman Manila, Radyo Man Marjo Domingo, Tutok Ironman.
1: Network News. Plantasyon ng marihuana sa Toledo City, Cebu, ni ronda ng mga otoridad. Kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Cebu si Rajuman Ken Galinea.
2: RMN Police Report.
3: Umabot sa 129 na fully grown na tanim na marihuana ang binunot ng mga otoridad sa isang plantasyon sa Sitio Ginkamote, Barangay Captain Claudio, sa lungsod ng Toledo sa Southwest Cebu. Nironda ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency 7 at ng Toledo City Police Station, Naval Forces Central, Provincial Intelligence Unit at Provincial Mobile Force Company ng Kapulisan ang lugar matapos makatanggap ng impormasyon hinggil sa tanim na marihuana. Ang nabunot ng mga tanim na marihuana ay nagkakahalaga ng kabuuang 25,000 pesos. Kinilala ng PDEA 7 ang hinihinalang nagtanim na mga marihuana na isang alias Per, ngunit wala ito sa lugar ng inilunsad ng operasyon. Bagamat hindi ito nahuli ng mga otoridad, ay haharapin pa rin nito ang kaukulang kaso. Kasama mo sa DYHP, RMN Cebu, Radio Man Ken Galinea, Tatak RMN.
2: RMN Network News.
4: 7:34 po tayo mga kasama. Mahigit sa 53 billion pesos ang natanggap ng pondo ng Davao City at mga barangay nito mula 2022 hanggang 2026. Ito ang inihiyag ng palasyo ng Malacanang. Kasunod ang pahayag ni Congressman Paulo Duterte na zero budget ang Davao City sa loob ng 4 na taon. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, 52.8 billion pesos ang galing sa National Tax Allotment o NTA. Sa halagang yan, 41.63 billion pesos ang napunta sa city government at 11.17 billion pesos sa mga barangay. May dagdag pang 314.48 million pesos mula sa iba't ibang pondo ng national government. Dahil dito, umaabot sa 53.11 billion pesos yung kabuang pondo na nakatalagang o nakatalang natanggap ng Davao City at mga barangay nito sa loob ng 5 taon. Hindi pa po kasama dyan yung mga pondong direktang ginastos ng national government agency para sa mga proyekto sa lungsod gaya ng DSWD, DPWH, DOTR at ng Department of Agriculture.
1: Samantala, pinagre-resign ng ilang transport at commuters group si MMDA General Manager Nicolas Torre III matapos itong dumaan sa EDSA busway. Sa panayam ng DZXL News, sinabi ni Manibela Chairman Mar Valbuena na nawalan na ng kredibilidad si Torre na magpatupad ng batas trapiko dahil siya mismo ay lumabag dito. Gitpa ni Valbuena, welcome ang paghingi ng paumanhin ni Torre pero dapat pa rin managot ang opisyal sa kanyang paglabag.
5: Sa ginawa na pambababoy nitong general manager ng MMDA. Isipin niyo po, paano ka mag-enforce ng batas trapiko? Kung ikaw ang number one violator, di ba? Kahit ano pang sabihin mo, wala ka ng moral ascendancy sa pagpapatupad ng batas. You are not effective anymore na General Nicolas Torre. Nakita natin na abusado pala talaga ang pag-uugali nito. Hindi siya nararapat dyan. Alam na siyang mag-resign.
1: Ganito rin ang pananaw ng isang commuter o commuters group na tinawag na kayabangan ang ginawa ni Torre. Ayon kay Lawyers for Commuter Safety and Protection Founder Attorney Ariel Inton, dapat maging patas ang pagpapataw ng parusa kay Torre kahit na siya ay opisyal ng gobyerno.
6: Sana ay maging patas po ang pag-impose ng penalty na nakita naman natin, inamin naman yung mga violation niya at yung mga violation niya ay hindi simpleng violation. Alam niya mali yan. Bakit niya ginawa? Alam niya mali yan. Hindi mo naman kailangan maging PNP chief ka pa dati para malaman mo mali yan. Kayabangan to. Kayabangan. So, na you can do away with this, violating the law, because you are in position.
1: Mga kasama, yan po ang sunurang tinig ni na Manibela Chairman Mar Valbuena at LCSP Founder Attorney Ariel Inton sa panayam ng DZXL RMN Manila.
2: RMN Network News.
1: At balita naman po sa Ibayong Dagat, matapos ang 9 na araw mula nang mangyari ang malagim na mudslide at flash floods, 2 katao ang natagpo ang buhay mula sa hydropower station sa Nepal. Kinilala ang 2 survivor na sina Kabir Maharjan at Sanjay Isa na pawang mga trabahador ng Upper Trishuli sa 3A Hydropower Station na natrap po sa loob ng tunnel kasunod ng trahedya. Kwento ni Sa, natrap siya sa loob ng control room matapos tulungang makalabas ang ibang workers. Sa isang video, makikita po ang pagkuha sa survivor na balot pa lang po.

0: nagbababa sa siyam na raan ang posibleng na-trap sa tunnel mula sa na, mula mangyari o mula na mangyari ang mudslide at flash floods noong August 25. Sa pinaghuling datos, mayigit 1,000 na ang naitalang patay habang nasa 5,000 naman ang patuloy na pinaghahanap. At sa balitang sports naman, mga kasama, inaabangan pa o inaabangan na ang laban ng Pinay tennis superstar na si Alex Yala sa round 3 ng US Open. Aharapin ni Yala ang malapit na kaibigan na si Iva Jovic o Jovic ngayong Sabado po, September 5 o araw ng Linggo sa Pilipinas. Si Jovic ay kasalukuyang number 14 sa WTA ranking habang si Yala naman ay nasa number 18. Samantala, inilabas na ang presyo ng ticket pero o para po sa homecoming event ni Yala sa Pilipinas sa December 8. Ang exhibition match na pinamagatang Alex Yala live game set celebrate ay gagawin sa Philippine Arena sa Bulacan. Makakalaban ng Pinay tennis star si Janis Ten ng Indonesia. Ang presyo po ng ticket ay nagkakahalaga na mula 618 pesos hanggang sa mahigit 25,000 pesos para sa VIP at meron ding nagkakahalaga po ng mahigit 63,000 pesos na may kasamang dinner. Magsisimula ang pre-selling o pre-sale ng ticket sa Lunes, September 7 hanggang September 13, habang ang general sale naman ay sisimulan sa September 14.
1: Mga kasama, gumawa ng kasaysayan si Lea Salonga bilang kauna-unahan na Pilipinong tumanggap ng star sa Hollywood Walk of Fame sa seremonyang ginanap sa Pantages Theater nitong Biyernes. Ang star na nakaukit sa Hollywood Boulevard, dyan po yan sa Tinsel Town, para kay Salonga ay bilang pagkilala sa kanyang 45 years sa music industry. Kabilang po dito ang pagiging kauna-unahang Pinoy na nagawi ng Lawrence Olivier Attorney Awards for Best in Musical para po yan sa Miss Saigon. Si Salonga ay ka-2,855 na celebrity na nakatanggap ng star sa nasabing Hollywood Walk of Fame. Biro niya, feel free to walk on me. Binati man ni Dolly De Leon itong si Lea via private message na sinabing it's about time. Nakilala itong si Lea bilang famous singing voice sa mga Disney princess na sina Princess Jasmine ng Aladdin noong 1992 at si Fa ng Mulan sa Mulan noong 1998.
2: Network News.
1: At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita dito po yan sa RMN Network News. Ako po si Rachuman Angel Garcia.
0: At ako naman po si Rachuman Christian Bascones.
3: Live via satellite. RMN News Nationwide.
4: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines
5: sa ato mga balita. Kagamaras na kwaid sa Sugbo, determinado pagpabalit og luna sa Barangay Tisa para himuon nga floodwater reservoir o catchment basin ni ini. Samtang kapin 21 milyones ka pesos ka balor sa illegal ga drugs na sakmit sa PRO 7 tibuok buwan sa Agosto, din wabot sa Dul-an o sa kalibo ka mga drug suspects usab ang nangadakpan. Kini ang headlines sa ato mga balita.
4: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
6: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
7: Mami!
6: Angeline!
7: Walang masama sa okay lang, pero sa star ka na.

0: diet and exercise? Panalo, panalo ka! Star Noodle Meats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
3: Kauna, diabetiko. O grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Muabot og 200 over 110. Grabe, gido akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar, upnibalik ang akong kusog og kadasig.
2: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
3: Gidasig nako, kamo nga musuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo og nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom ta niini.
2: Vertigon, balik kadasig, matag adlaw.
4: Ang kinis na niya?
5: In fairness, nag-glow up.
6: My body.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Mga kasama, pait na kayo panahon karon. Apan dunay may balita gikan sa pait. Kana ang Seed Liniment Oil. Ang kapait sa panyawan nga naa sa Seed Liniment Oil may muhatag og kahupayan sa atong mga giantos nga mga baratian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, piang, mga katul-katul sa panit, biri-biri, mga hubag-hubag, bunit, pinaakan sa mga gagmay mananap o mga insekto, bisan alamok dili makaduol o dili magkapaak ang sakit nga dinggay malikayan usab mga kahigalaan. Busa, gamit na makasama sa Seed Liniment Oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Seed Liniment Oil, ginama sa Seed Pharma o giapod-apod sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing, tata, magaling.
4: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
5: Ang galing-galing mo.
6: Smart,
5: Smart Dishwashing Paste ko.
6: Smart.
5: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
5: Tanggaling galing mo,
7: Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis, bawat pahit.
8: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS. Mga kasama, ako inyong kasamang Radyo Man Pulauro. Luna ko'y maayong balita ninyo sa Life Extension Vitamin D3 kung unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw na pagtumar sa Life Extension Vitamin D3. Una, ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction. Halos 17 times of cancer. Ilabi na sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, ug ubang matang sa cancers nga adunay direktang koneksyon sa vitamin D3 deficiency. Buot pa sa mod na kung ubos ang vitamin D3 level sa dugo sa tao, usali ka factor sa pagtaas sa risgo nga makabaton siya og cancer. Base sa daghang mga medical nga pagtuon, adunay tulo ka mga rason kung nganong makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawa sa tao. Buot pa sa mo na kung ang usa ka cancer patient adunay sufficient na vitamin D3 level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini o mas taas na survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilang quality of life o hinay-hinay na mubalik ang ilang immune functions o dugo aron nga mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mupugong sa angiogenesis o usa ka proseso diin ang mga formation o growth sa gagmay nga blood cells sa parte sa lawas sa tao kung asa mo tubo ang cancer. I-block o putlon sa vitamin D3 aron nga way maagian ang nutrients containing blood for cancer foods o mutabang kini nga mapugnan ang paspas nga pagkatap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-active sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawa sa cancer patient aron mapuglan ang paspas na pagkaluya sa immune function sa usa ka cancer nga pasyente. Base sa mga published medical papers halabot sa vitamin D3 o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patient o muubos ang iyang cancer or risgo na mamatay sa sakit nga cancer kung aduna siya ay igo o sakto nga vitamin D3 blood level. Dosage for cancer patient 6 to 9 soft gels daily to be taken with meal and decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon usab sa usa ka tuig pa lang nga bata, mga buntis o lactating mothers o sa mga individual na adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer, autoimmune disease o uban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad lang nga 11 pesos matag soft gels. Doon na tayo importante pa ibaw po. Dapat siguraduhon na adunay marka na LA ang matag soft gels sa Life Extension Vitamin D3 kung mupalit sa mga butika. Mag-amping sa mga picking produkto, mga kasama. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
10: At oras karon, alas 7:47 na.

0: Sa dilipas sa detalye sa itong mga balita, sino sa inyo ang subsub sa trabaho di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kain mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
0: O karon sa detalye na sa atong mga balita, kagamhanan sa nakbay sa Sugbo determinado pagpabalit og luna sa Barangay Tisa aron himuon kini nga flood water reservoir o catchment basin niini. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bolonon.
2: CIHP Tatak RMN Report.
3: Determinado ang kagamhanan sa Pagsugbo pagpalit og luna sa Barangay Tisa aron himuong flood water reservoir o catchment basin. Kaya mga minusan kung di man hingpit masulbad ang mga pagbaha sa maong barangay o sa kasigbit ng mga napit kung doon ay mga pag-uwan. Labing minus o sa kaigtaring luna ang planong paliton sa city government. Ilabi na sityo tambisan sa nitutang barangay. Mato ni Mayor Nestor Archival. Kaya nagpasusi ang mga tag-iya sa luna sa planong paliton sa kagamhanan sa Dakbayan.
4: Gitan ang pamagin sa mga tag-iya.
5: At least nanatana ang direksyon.
4: Nana.
3: Si Mayor Nestor Archival sa nasayran, ang konseho sa syudad dihatag na usaw pagtugot sa mayor, pagpakisabot sa mga tag-iya alang sa paliton ni Ning Luna diha sa Barangay Tisa. Kasama mo sa Cebu City Hall, kining inyong radyo man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
2: Radyo mo nationwide.
0: At oras karon alas 7:49. Guys, alam niyo ba ang McDonald's Chicken Filet ay ang pinakamasarap na chicken filet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since nagtrabaho ako, kaya favorite ko talaga ang chicken filet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce, or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide, from November 2025 to January 2026, McDonald's Chicken Filet was found to be the pinakamasarap na chicken filet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign nyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken filet ng Max Saver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.
6: Maulan man? No worries, naamoy ko lubang damit.
7: Charm! Zap! Con! Pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bangon ng charm!
8: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob? No amoy kulob!
7: Pangong kumaka-bloom sa charm!
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS!
9: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
10: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
11: Apo, dali lang. Nagalibot akong pananaw. Matumba ko. Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
12: Ang kalit na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa Ginkgo Leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
13: Basis medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal ang ubos nga vitamin D3 level sa tondugo naipasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw pag-inom nga tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3 aron malikayan ang taas ang insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinagihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
0: At oras karon alas 7:53 na. Sa dili pa sa dugang mga balita, alam niyo ba na may mas murang paraan para maglagay ng pera sa GCash niyo? Yung walang patong, walang fees, you can do it two ways. Yung sa una, kung may kamag-anak from abroad na magpapadala o kung may online job ka at sa sahod galing ibang bansa. Pwedeng diretso sa GCash wallet mo ang pera. Basta verified GCash user. Iwas forms, iwas pila na sa remittance center. Libre mag-claim ng remittances from abroad via cash-in on the GCash app. Sa pangalawa, pwede magpa-cash-in sa official partners ng libre gaya ng Pure Gold, Lawson, Palawan Pawn Shop, LBC, Bayad Center, and more, up to 8,000 pesos monthly. Yes, walang patong sa fees. Mag-cash in na, mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBOR-TM 02-7213-9999. Other networks' fees may apply to know more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Padayon ta sa itong balita, kapin sa 21 milyones ka pesos nga balor sa ilegal nga drogas na sakmit sa PRO 7 sa tibuok buwan sa Agosto, samtang ubay-ubay ang mga drug suspects usab nga nagdakpan. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
2: DYHP, Tatak, RMN, Report.
14: Dulaan sa usa ka libo ka mga drug suspects ang nagdakpan o kapin sa 21 milyones ka pesos ka balor sa ilegal nga drugas ang nasakmit sa Police Regional Office 7 sa 753 ka anti-illegal drug operation sa tibuok Agosto 2026. Ang gabaw nga accomplishments nagpakita kini sa parayon nga paghingusog sa kampanya batok sa ilegal nga drugas aron malikay ang komunidad sa daotang epekto nini. Ang mao nga accomplishment nagpakita sa parayon nga paghingusog sa kapulisan sa kampanya batok sa ilegal nga drugas aron malikay ang komunidad sa daotang epekto nini. Kinisubay sa suporta sa Department of Interior and Local Government kundi ay LG nga Safer Communities. Ang mga operations naglangkob kini sa bypass, pag-serve sa warrant of arrest, checkpoints o police response nga may resulta sa pagkasakmit sa 3,158 gramos gamit ang pentamin hydrochloride kundi ilang asyabu nga dunay kantidad nga 21.4 milyones ka pesos. Ang kapulisan sa probinsya Sugbo ang dunay labing daghan nga nasakmit nga asyabu nga magkantidad sa 5.5 milyones ka pesos. Gisundan kini sa Mandawi City Police Office kung MCPO nga doon ay 4.6 milyones ka pesos, Cebu City Police Office nga nakasakmit og 3.7 milyones ka pesos, Bohol Police Provincial Office nga nakakuha og 3.7 milyones ka pesos, Regional Police Drug Enforcement Unit nga doon ay balor nga 2.8 milyones ka pesos og Lapu-Lapu City Police Office nga doon ay 953,316 ang mga nakasakmit ilegal nga drugas na nakini sa PNP Regional Forensic Unit 7 aron ipaubos kini sa chemical analysis. Si PRO 7 Director Police Brigadier General Arnold Abad midayig sa mga personel subay sa walay hunong silang trabaho sa pagpuhag sa legal nga drugas o gipalayo ang komunidad sa makadaot nga substance. Dugang ni Aban nga silang kampanya gilakip na nila ang mga street level drug pushers subay sa pagparingon pa silang intelligence driven coordinator o focus nga police operations batok sa mga nalambigit sa legal nga drugas. Gimugatan sa Pangulo sa Kapulisan sa Central Visayas ang pagpakusog silang kampanya batok sa legal nga drugas nakalinya kini sa PNP focus agenda nga serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman alang sa katawahan sa Rayon 7. Awag ni Abad sa publiko nga mo-report sa kapulisan kung doon ay malambigit sa pagpamaligang illegal nga druga sa ilang lugar aron mahatagan o proteksyon ang matang pamilya sa komunidad. Kasama mo sa Police Regional Office 7 inyong Radyo Man Arbo sa Mantri YHP. Tata Carmen.
2: Radyo mo nationwide. DYHP RMN
15: Cebu, the official overall number one. Number one.
16: Rush Boy, nationwide.

0: believe. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026, hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ariman Broadcast Center, Ground Floor, Capital Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, Corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. So what day og ihulog sa official raffle dropbox. Kada simana, doon na kay chance nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize nga pwedeng madaog og doon ay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit, sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Radio HFDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
4: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins imo lawas. Wag tanga ang imo mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inumatag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
2: Sports ngayon. Sports ngayon.
5: Atong i-check karon ang atong sports analyst ng international boxing judge, Edward Ligas, para sa atong balita sa sports. Kasamang Edward, may buntag!
6: Mayong buntag kasamang kyan. Kining atong balita sa sports, gihatod kanyo sa DTX 500. Gilubong ang gilas Asian team no sa ilang tune-up game kagahapon o kagabi dito sa South Korea. Gilubong sa mga Koreano sa score nga 81-55 pagsugod pa lang sa first quarter, nagpungasi na ang mga 3-point shots no sa mga Korean players ngadto na pagsugod sa fourth quarter giya tuloden ka 3 points no ang giya ang gipabuto sa mga Koreano hangtod na pagtapos awa gyud nila hatagid kay gayunan ang gilas nga makaduol pa si Justin Baltasar lamang no og si Adrian Nokon ang nakita nga maayo og performance sa maong duwa si Baltasar, si Justin Baltasar nagpuntos kiniga 15 og napulo ka rebound samtang si Nukon mitampo kiniga sa puntos samtang si Robert Bulik 1 point lang ang ini ang katampo og mang adlaw lain na pod nga tune up game no ang duwa tali sa gilas og sa Korean team no sa di pa kini mo adto sa Nagoya sa Japan alang sa Asian game ang gilas o ang Pilipinas maoya defending champion sa basketball no sa Asian karong sumang kini ni daog ni adtong duha ka tuig ang milabay dito sa Guangzhou sa China. Arita sa boxing gikatakda nga moabot og mang adlaw si kanhi world champion no sa light flyweight singa si Binati Nonshinga adto sa Tagbilaran City nagkanayon si Nonshinga nga